0: Paano ito makaka-affect na parang hindi ba parang katumba siya ng gag order? Hindi naman po ganon?
1: No.
0: Hindi naman.
1: Huwag natin i-equate sa gag order
2: Hindi siya
1: kasi ang gag
2: binubusalan.
1: order, ibig sabihin, bawal nilang pag-usapan. Ang malinaw lang sa rules, again, balik tayo sa Rule 18, they cannot comment on the merits of the trial.
2: So, halimbawa?
1: Hindi naman ibig sabihin. So, halimbawa, merong sinabi yung testigo, hindi na pwedeng mag-comment outside of the trial, yung mga abogado, regarding what the witness testified to. Kung ano yung naging ano niya, yung naging disposition niya, ano yung sinabi niya, ano yung repercussions ng mga sinabi niya. Bawal nilang pag-usapan yun outside of the trial.
2: So halimbawa, parang ito, attorney, diba, sabi niya, dininay niya na may alam siya tungkol doon sa mga disbursement na yun. Hindi yung discussing the merit of the case, kundi the facts of the case yun. Pero pag sinabi kong
1: ano lang yun,
2: stupid,
1: parang,
2: pag sinabi kong stupid siya, that is discussing the merit of the case.
1: Yes, tama yung ganda nung ano niyo, nang ang example niyo, pastor, no? So you can just relay kung ano yung nangyari. So the witness said A, B, C. Pwede yun. But the moment you say na palagay ko mali yung sinabi ni witness A, B, C. Mali yun, hindi tama yun. Kasinungalingan yun. That is now commenting on the merit of the trial na hindi pwedeng gawin.
0: So, ibig sabihin, pwede pa rin po silang magpa-interview?
1: Yes.
0: Pwede pa rin.
1: Hindi pinagbabawalan yun. Ang pagbawal is commenting on the merits of the trial. They can talk about anything under the sun except the merits or commenting on the merits of the trial.
2: Eh kung halimbawa, sabihin ng judge, eh gumamit din naman ng mga bayani ng ano eh, ng alias eh. That is discussing the merit of the case po ba?
1: Outside of the trial, of course, yes. No? Kasi konektado yun, kasi we're talking about aliases during the trial, di ba? Yun, ano yan, isa yan sa mga mainit na subject matter ng trial, yung paggamit ng alias. So pag nag-post ang isang judge, ang senator judge, about it, that's already commenting on the merits of the case or the merits of the trial na hindi pwede under the rules.
2: Hindi ba yung, sipa mo, pag lawyer, pagsasabihan, tapos pag naulit, matindi na yung parusa, 30,000 yata yun eh, no? Eh, papaano yung senador pag may ginawang questionable sub judice, dadaan pa sa Senate Ethics Committee? Di ba parang, kailan pa matatapos yung, o mapagsasabihan yung senador na yun? Di ba pwedeng on right then and there mapagsabihan na?
1: Dapat pagsabihan na. Again, I'll go back to the presiding officer, yung weakness of leadership dito. Kasi from the moment na merong ginawang mali yung senator, the presiding officer should already butt in and say, hindi tama yan. Katulad ng pag-question regarding aliases, di ba? Sino ang kausap ni Senator Padilla doon? Ang kausap ng, ang tinatanong ni Senator Padilla doon, yung mga lawyers.
2: Oh nga.
1: Which is wrong.
2: Yes.
1: So from at that moment, dapat sinabi na kagad ni Presiding Officer Escudero, Senator Padilla, hindi pwede yan. Stop it, di ba?
2: The lawyer is not the witness.
1: That's a wrong line of questioning. Oh. Di ba? Stop it, hindi na yan. Dapat ganun, hindi na dapat pinabayaan. So, yung mga pasaway na senators, nagagawa nila yung gusto nila because hindi sila narerendahan ng presiding officer. It's just as simple as that, no? So, pwede natin isipin na kailangan maparusahan sila sa ethics committee. That's all well and good. But in the context of the impeachment trial, yung mga senators nagiging pasaway sa kanilang actuations and behavior kasi napapabayaan sila ng presiding officer to behave that way.
0: Eh, lagi nga nating naririnig si Presiding Officer Escudero na yun nga, nagbibigay talaga siya ng leeway, ano? Halimbawa, nagbigay siya ng leeway sa prosecution, sinasabi niya, mag-i-extend din kami na parang same if ever na magre-request din ang defense. Anyway, Attorney Mike and Pastor A, doon naman muna tayo sa pag-upo sa witness stand, doon dalawang hostile witness, oh, diba? Mm-hmm. Si Acosta at saka itong si Ordonio. Okay. Oh. Ano ang mga takeaways, key takeaways natin dito, Attorney Mike?
1: Isa lang ang key takeaway ko, Heidi, mm-hmm, and that is it really looks like merong criminal liability si Vice President Duterte and also yung mga kasama niya. So sila Acosta, yung kahapon, mm-hmm, yung mga assistant chief of staff niya. Ito ay yung napatunayan ng prosecution that they have criminal liability, criminal and administrative liability.
2: Taka, time out, Attorney. Attorney, hindi ba sub judice yung ginagawa ninyo? Ano pinakaiba nung sa inyo?
1: Ang sub judice applies only to the lawyers and senators.
2: Mm. Yun, dinawin natin.
1: It doesn't apply to us.
2: Okay, good. So, sa tingin ninyo, may lumabas... Hindi, nililinaw ka lang, Attorney, pala.
1: Maganda yun, actually, Pastor, no? Kasi, let's clarify, yung sub judice rule applies only to the counsels, to the litigants, and to the senators.
2: And to the Vice President.
1: It doesn't apply to us. Yeah, yung litigants. Tayo, it doesn't apply to us. Sa akin, kahit ano pwede natin sabihin, whatever we want, no? Kasi we have free speech.
0: Mm-mm.
1: So, yung sub judice, sa kanila lang yon. Sa atin, hindi nag-a-apply yun.
2: Ayun. So, sa inyo, sa tingin ninyo, mukhang may napatunayan.
1: Yes, absolutely. So, unfortunately, wala masyadong relationship na yon sa impeachment, no? Kasi yung impeachment, mm-hmm, is not a criminal trial. Pero yung nailatag ng prosecution, eh, mukhang merong criminal and administrative liability.
0: Mm-hmm.
1: Si Vice President Duterte and yung dalawang staff niya, in particular with regards to yung confidential funds. So dapat napapanood ng ombudsman yun at DOJ. They are taking notes para ma-file ng kaukulang kaso rin.
0: Mm.
1: Kasi ano rin yun? Those are crimes, no? Yung nangyari. Offenses, both criminal and administrative. Mm-hmm. So, dapat ma-file din sila ng kaukulang kaso.
0: Mm-hmm. Pero, Attorney Mike, ang lagi pong parang nagiging excuse, confidential nga. Kaya ganyan.
2: Oo.
0: Confidential in nature yung operation. Oo.
1: Yeah, ano naman yun eh. Given naman yun, di ba? Hmm. Ang punto naman ng COA in particular, wala kaming pakialam dun sa detalye nung operations. Ang pakialam namin is how to audit and justify the operations, the confidential funds. Yun, doon nagkulang yung OVP. Mm. Diba yun ang sabi ng COA? Hindi sila sumunod dun sa joint circular eh.
2: Mm-hmm.
1: And that is to me, clear and convincing evidence that there was a misuse of public funds. Ang impeachment side, wala naman siyang pakialam doon sa paano nagastos yung pera. Kasi malinaw na from the COA na hindi sumunod sa tamang patakaran yung office ng Vice President with regards to the use of the confidential funds. So that is already misuse of public funds. Mm-hmm. So yung elemento ng confidential operations, it doesn't really matter anymore kasi ang pinag-uusapan naman natin dito is the misuse of the public funds, of the confidential funds, as per the COA regulation when it comes to auditing and accounting for the confidential funds.
2: Mm-hmm. Pero, Attorney, Merong, although hindi ito yung mismong impeachment, pero merong ang pinag-uusapan din isa pang kaso ngayon na pag daw impeachable official, hindi pwedeng sampahan ng kaso habang nakaupo.
1: Malabo yon, Pastor, kasi alam ko, na-discuss na rin natin to dati, di ba? Ang sabi ng Korte Suprema, ang impeachment ay hindi criminal, hindi civil, hindi administrative. Ibig sabihin, ibang-iba siya. Hmm. So, hindi sila magkakonekta. Which means, they can proceed simultaneously kasi they do not depend on the resolution of the other. Hmm. Yung tinatawag na prejudicial question. So, kung halimbawa makonvict si Vice President Duterte or ma-acquit sa impeachment, wala naman yung connection yung criminal liability niya. Kung makonvict si Vice President Duterte sa impeachment, dapat pa rin siyang kasuhan sa kanyang mga criminal liability. At the same way, kung ma-acquit siya sa impeachment, dapat pa rin naman siya makasuhan. Kumbaga, hindi sila magkakonektado. They are not related. They are not dependent on one another. So that they can proceed simultaneously and independently of each other.
0: Attorney Mike, ano yung bigat nung parehong sinasabi ni na Acosta at Ortonio na wala silang alam? Kahit na yun na nga, ang tataas ng posisyon po nila sa OVP. Paano dapat na intindihin, paano dapat na i-translate yon ng mga sumusubaybay dito sa impeachment trial?
1: So, mabigat yon, Heidi, in terms of criminal and administrative liability.
0: Mm.
1: Because sa mga regulations, sa civil service, sa samot-saring batas, administrative code, etc., etc., lahat ng mga responsible public officials, particularly when it comes to disposition of public funds, ay hindi pwedeng mabaliwala. So, hindi pwede yung sasabihin mo lang, hindi ko alam, hindi sinabi sa akin. Ganyan mga ganun, hindi pwede yun. Those are not excuses. To, kumbaga, na pwedeng matanggap at ma-absolve sila from criminal and administrative liability.
0: Okay.
1: So as far as that is concerned, yung criminal and administrative liability, yung mga ganong palusot ay hindi yun uubra.
0: Eh paano kung nagmamaang?
1: Pwede pa rin silang kasuhan at ganun din. Hindi rin lulusot yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung sasabihin nila, wala na. In fact, that's going to add to their accountability kasi
2: dapat alam nila.
1: Trabaho mo yan eh. Di ba? Trabaho mo yan. Dapat alam mo yan. So, naging pabaya ka, so liable ka pa rin. So, as far as criminal and administrative liability, walang lusot yon. Yung wala silang alam, nagmamaang-maangan, hindi palusot yon.
2: Eh, napag-utusan lang daw sila.
1: Eh, mas lalo na yon. Hindi palusot yon. Kahit na ba inutusan ka, kung alam mong mali yung utos sa'yo, meron kang katungkulan na huwag sundin.
2: Mm-hmm.
1: In fact, dapat magsumbong ka pa na mali yung inuutos sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: That's very clear in the rules, in the regulations.
2: Well, nakaka 18, 19 days na tayo sa impeachment, no?
0: Mm-hmm.
2: As far as you've been monitoring it, of course, may progress ba? Meron ba tayong masasabi na umuusad kahit inot-inot itong impeachment na to or stuck tayo?
1: Pastor, I wouldn't say we're stuck, no? Ano tayo? On extended play unnecessarily. Kasi, gaya ng, I think sinabi ko na rin dati, is yung mga testigo ng COA, I think, sufficiente na yun as clear and convincing evidence. As far as Article 1 is concerned, no? Na meron talagang misuse of confidential funds. So, yung mga testigo na sinalang after them, kumbaga palabok na yun eh.
0: Mm-mm. Okay.
1: Na pwede na rin siguro tayo magpasalamat kasi dahil dun sa dalawang testigo na yun, nakita natin na meron talagang criminal and administrative liability.
0: Yung galawan, magmula pa rin nung mayor siya ng Davao, no?
1: Yeah.
0: Mm-mm.
1: That's correct. No? So, wala nang in a way relevance yun sa impeachment, but relevant pa rin when it comes to you know, corruption in government, mm-hmm. and of course, kailangan talagang pursigihin ng ombudsman at DOJ yung mga nabunyag nung dalawang testigo na yon.
0: Attorney Mike, last ko na lang on my end, ano, kasi kahapon nga habang nagru-ruling si Escudero sa sub judice, sumakto naman nag-issue ng statement ang Vice Presidente. Baka nahagip mo rin yon, Attorney Mike, at hinahamon niya yung prosecution na yung mga allegasyon sa kanya ay suportahan daw po ng mga ebidensya kaysa
2: mga
0: insulto, na, no? Yan, mga espekulasyon at mga political theatrics.
1: Alam naman natin may political theatrics from both sides. Uh-huh. So, ganun talaga. Pero ang siguro masasagot ko lang doon is may ebidensya naman eh. Like I said, yung dalawang testigo ng COA para sa akin, and of course, ako lang naman nang nagsasabi, others may disagree. Para sa akin, yung testimonya ng dalawang COA auditors is clear and convincing evidence that there was indeed a misuse of confidential funds. And as far as Article 1 is concerned, para sa akin, kung ako ang boboto, conviction.
2: Hmm.
1: So, wala na ako masyadong naiisip na doon sa ano sa ibang testimonya, pero doon pa lang sa COA auditors, kumbinsido na ako na meron talagang misuse of public fund, confidential funds. So, yun ang balik ko siguro sa doon sa statement na yon. May ebidensya naman eh.
0: Mm-hmm.
1: At least as far as Article 1 is concerned.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang problema na lang natin dito, Attorney Mike, yung 16 na votes, no?
2: Well, pag-uusapan pa, yes. Mukhang pinag-uusapan na yung threshold eh.
0: Kasi botohan eh.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, so yun ang ano, actually that is the challenge. Big issue talaga. Big challenge. Kasi right now, di ba, Heidi, Pastor E, I'm sure naiisip nyo rin, 10 sa mga senators natin ngayon, kasama na doon yung 3 na hindi makakaboto, eh talagang hindi boboto ng conviction. That's 10. In other words, 14 lang na senador ang maaaring bumoto ng conviction. Na kahit kung lahat sila bumoto ng conviction, 14, hindi pa rin maaabot yung 16 vote threshold. So, as of now, talagang malabo ang conviction kung mananatili yung 16 vote threshold for conviction.
2: So, pabor kayo na i-adjust yun?
1: Pabor ako na pag-usapan, pabor ako na iakyat sa Korte Suprema.
0: Okay.
1: That's my position. Pero kung titignan natin talaga yung kung magiging ano tayo, halimbawa, we will debate on it from the constitutional level, kailangan ma-justify sa akin, para sa akin, ma-justify nung mga gustong baguhin yon. Bakit nyo, anong basis?
0: Mm-hmm.
1: Anong constitutional basis para baguhin yon? Kasi right now, yung ruling ni presiding officer, nag-agree ako. Kasi very clear yung saligang batas eh. 2/3 of all members.
0: Mm-hmm.
1: Very clear yun. Ang all is 24. So 2/3 of 24 is 16. So I'm willing to listen doon sa mga arguments. Gustong baguhin yun. Anong basis? Ano yung justification? So far, meron akong mga nababasa like sila Dean Mel, Santa Maria, they have para sa akin, that sounds interesting, no? Kailangan ko pang marinig, mas maraming, kumbaga, mas malalim na analysis kasi nabasa ko lang sa post niya sa social media. Pero kung doon pa lang na i-interest na ako na, oops, mukhang may punto rin siya.
0: Sabi mo nga, Attorney Mike, medyo malabo, pero meron pa ring pag-asa na sana'y batay sa kanilang sinumpaan bilang senator judge.
2: Yan importante.
0: ay sila'y magdesisyon batay sa ebidensya at testimonyang iniharap sa kabuuan ng paglilitis na due process naman ano, na in-accord natin sa ating Vice President. Attorney Mike, maraming salamat.
2: Sa ulitin. Mahaba-haba pa to.
0: God bless you, Attorney Mike.
1: Maraming salamat din.
2: God bless po.
0: Ang ating suki na political analyst, law lecturer, independent policy consultant, and constitutionalist, Attorney Michael Henry Yusinko.
2: Well, sabi ni Henry Makapagal, so anong plan B sa palagay niyo if hindi maabot ang Magic 16? Anong alam po ninyo, maganda sinabi ni Attorney, pabor siyang pag-usapan.
0: And kahit na makarating no, sa Supreme Court.
2: Yun importante.
0: Pero di ba dapat this early, ano na yan, tinatalakay na?
2: Well, katulad niya, sabi naman ni Federico Termulo, should be 2/3 of those who attend the impeachment.
0: Kung
2: mahabang diskusyon yan. Kasi paano yung nag-medical leave? Paano yung nakakulong? So, alam nyo, ang importante ito, matuto tayong sumunod sa proseso. Huwag natin i-shortcut to. Kung ano man ang desisyon, matuto tayong rumespeto sa proseso. Sana lang nga, magmukhang patas ang proseso at hindi yung halata mong halata mo may pinapanigan na. Yun ang dapat tandaan ng ating mga iginagalang na senator judges.
0: Dahil dyan, manalangin na tayo.
2: Kailangan. Kailangan tayong
0: salamat po.
2: Manalangin. At pwede po ba yung iba, wag na ho magmumura.
0: Ay, dito. Meron ba?
2: Meron na. Hinaid ko na yung kanyang comment. Sorry. Lahat tayo may karapatan, pero hindi ho karapatan na mang-insulto o magmura. Hindi ho tama yun.
0: Makinig. Makinig. At umunawa.
2: Yes. Pwede naman tayo mag-usap ng reasonable and respectful.
0: Let's pray, Pastor A.
2: Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, buti na lang may Diyos kami ng katarungan na malalapitan, matatakbuhan, aming kalungan, aming matibay na sandigan. Kaya sa inyo po namin itinatalaga ang proseso na ito ng impeachment. At nawa, Panginoon, kung paano ang mga mananampalataya ninyo ay people of the book, makita po namin na we are a nation under the law. At kami po, Panginoon, ay matuto na hindi manaig ang interes o opinion lamang, kundi ang inyo pong katotohanan, katwiran, katarungan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang Panginoon ng aming bansa. Tumasa po kami, kikilos kayo na higit sa aming iniisip at inaasahan. Salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radyo, sa inyo ang papuri at pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Amen. Amen.
0: Thank you, Reggie Boy. Thank you rin kay Ara, kay Phil, kay Desa, kay Shaira, kay Shekinah. Salamat din kay Jabez sa ating engineering at Bukawet Tech People. Salamat din po sa inyong pagsubaybay. Pakikilahok din sa ating kwentuhan dito sa Oras na Pilipinas. Susunod na po ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez na lagi nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Hola, buenos dias Philippines! Ako po si Lloyda Rueda, OFW sa Bansang Chile at kayo'y nakikinig sa Servicio OFW! Gracias!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servicio OFW!
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Servisyong OFW.
6: Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Maghahatid po sa inyo ng isang oras na pagtatalakay sa mga issues and concerns ninyo bilang mga OFW. Dito po yan sa 702 DZAS at mapapanood nyo rin po kami sa YouTube channel ng FEBC Radio TV. At syempre, bago tayong patuloy, narito na po at kasama na po natin si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, partner.
7: Yes, magandang araw mga kaagapay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Malimit nating sinasabi yan na hindi lahat may pagkakataong maglingkod. At ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga overseas Filipino workers. Magandang araw po. Thursday nga po ngayon. At ano man po ang inyong ginagawa, ang aming paanyaya, samahan niyo po kami sa loob po na isang oras dito po sa ating pagsagot sa mga inyong pinapadala sa amin, ang Sagot Kita Thursday Edition po, kagaya na sabi ni Pastor Rene. Magandang araw po, Pastor Joe Biasong po, nagpapasalamat po sa Panginoon. At dyan lang po kayo at maglilingkod po kami.
6: Amen. Bago tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa gabay mula sa salita ng Diyos. Saan naman basahin ng kaunti dito po sa 2 Timothy 3, chapter 3 verses 1 and onwards. Maikli lamang ito, ating babasahin lang. Then we'll give some of the insights na nakita po natin dito. But realize this, that in the last days, difficult times will come. For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, loving, irreconcilable, malicious, gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such people as this. For among them are those who slip into households and captivate weak women, weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Men of depraved minds, worthless in regards to the faith. But they will not make further progress, for their foolishness will be obvious to all, just as was that also of Jannes and Jambres. Kagapay, ang talata pong ito ay nagpapahiwatig o nagwa-warn that in the last days, nakakalungkot po man. Pero ang sabi nga doon, just to summarize, people will be lovers of self. Mamahalin ang sarili, ang kapangyarihan, ang pera, ang pleasures rather than to love God. At ang sinabi pa nga doon, they will have a form of godliness but deny its power. At ang pagpapahiwatig, ang paalala nito ni Pablo kay Timothy is to avoid such people and to remain steadfast in the truth. Ito po ay istorya o kumbaga pagpapakita that the spiritual decline is not actually new. It was a reality then, and it is a reality now, and we must face it with discernment. And Paul paints a sobering picture ng human behavior when our hearts drift from God. So, apat na katotohanan, unang-una, spiritual decline or danger is real. Sabi doon, the last days are marked by moral decay and counterfeit faith. Kailangan po natin, pangalawa, ng discernment. Because not everyone na nagpapakita na sila ay religyoso is actually walking in the truth. Pangatlo, true godliness has power. Ang tunay na pagiging makadiyos ay merong pagbabago ng buhay. Hindi lamang po yung gumagawa ng mga ritual or empty rituals para ipakita na sila po ay makadiyos. At pangapat, at yun po yung warning sa atin, at ang atin pong dapat gawin is to avoid all of this. Guard your heart. No? Guard your heart and guard your community from any forms of deception na binanggit natin kanina. Kaya, Agapay, anong kailangan natin gawin? Number one, examine your hearts. Ask, am I living o ako ba'y nabubuhay na merong totoong pagkatakot sa Diyos? Or I am just showing somehow an outside form of religiosity para lang mabate o mapakita sa ating mga tao, nakakakita sa atin na ako ay religyoso. Pangalawa, guard your own influences. Maging intentional po tayo sa na magsalita na kung sino tayo kay Kristo. Pakilala natin na tayo'y totoong sumusunod sa Diyos at sa kanyang mga salita. Pangatlo, let us pursue transformation. Seek the will of God and the Spirit of God to change your attitudes and your actions. Panghuli, stand firm in the truth of God's word. Let us all anchor ourselves into the powerful words of our Lord Jesus Christ to resist any form of influence and deception from the enemy. Let us commit, no, this time to the word, to the Lord through a word of prayer. Heavenly Father, we are thankful that your word is true and reminds us. Keep us away, O God, from these deceptions that comes from the enemy. Fill me, O God, with your spirit, that my

0: yes, dito sa... Teka ha. Okay, anyway, mamaya, hindi ko makita dito pa yung... pero naka-online ako na eh. Naka... Anyway, babatiin
1: ko. Alright, sige, bubuksan ko din yung aking para mapasa natin. Okay. Pero batiin mo na, siguro, umpisahan mo na dyan sa inyong church.
0: Ayan, actually, ito na, nakita ko na ngayon. Okay.
1: Alright, sige.
0: Unahin na natin si kasama na natin, Ma'am Emmy Pagyo Chodioro, watching with you, sabi niya. Si Jerry Criforba, blessed Thursday morning, servisyong OFW family, watching via Facebook live streaming. From Magaraw, Camarines Sur. Uy, nakakarating pala tayo dyan sa Bicol na yan. Ano? Kasi meron na tayong station dyan, di ba dyan sa The Way FM. Anyway, maraming salamat. Emmy Pagyo Chodioro, good blessed morning sa inyo mga pastor. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning Pastor Rene, Pastor Joe. Always listening po sa radyo. Sige, Guntinya Sernani, good morning sa'yo, Bishop Joe. Aba, na-promote ako bigla.
1: Aba, na-promote ka na.
0: Pastor lang po. Pastor po ang aking titulo. Ako po ay pastor. Pero kilala ko ito, Pastor Rene, si Pastor Gontinyas. Paustina Frankie Habla, good morning, Pastor Rene and Pastor Joe. Blessed Thursday. Kaagapay listening AM radio every day. Thanks po and God bless po sa masisipag nating pastor. Anthony Abrenica, good morning. Ayan. Thelma Manjares, blessed morning, Pastor Joe and Pastor Rene. God bless your program from Calamba, Laguna. Ayan. Okay, si Cynthia Sabalas Chavez, Valencia, good morning everyone. Okay, at ako muna partner, babatiin ko lang kahapon kasi. Kaya kahapon wala ako sa broadcast nung Wednesday. Dahil nagpa-check tayo ng prostate, no? Kahapon nagpa-check up tayo. Kasama natin, sinama natin si Bishop. Ito, Bishop talaga ito. Dahil napakaraming churches under him. Si Bishop Chris Losande, ang Bishop ng Reverend Seniors Assemblies of God Churches. Diyan sa Bicol, pero dito kapitbahay ko, kaibigan kong pastor. Kinitingala nating mga veteran, pastor, at ang kanyang pamilya, binabati din natin. Ganun na rin yung doktor na tumingin sa amin, si Dr. Philip Tan, sa Philip Tan's multi-specialty clinic dyan sa Quezon City. Maraming salamat po, Doc. Pastor, ang daming binigay na mga gamot eh. Mamahal pala ng mga gamot na yung partner yun sa gamot na yun, no? At siya broadcaster natin, partner dito, malimit guest dito yan sa anong programa ito natin na mayroong mga doktor. Doctors Online, sorry, pasensya na.
1: Doctors Online. Akala ko sasabihin mo, salamat Dok eh, sa ano yun eh, kapitang station yun eh.
0: Doctors Online, yan.
1: Doctors Tinanong Online,
0: siya,
1: right.
0: Tinanong ko siya, Dok, nagbo-broadcast pa kayo, di ba? Opo, Pastor. Kaya, Pastor ang tawag na sa atin, at anong una pala, kaya nagpa-picture, nagpasalamat, partner, ang mamahal ng gamot. Yung isang piraso, mahigit, kulang 100 piso ang isang piraso.
1: Teka muna, kumusta? Anong findings?
0: Medyo mataas, kailangan, kaya may medication.
1: Alright.
0: Medication. At yun ay, pero kagabi pa lang ako minom, partner. Kanina, hindi na mahirap mag-jingle. Ha? Effective yung gamot agad. At salamat sa Panginoon. Yun lang, partner. Ayan, kaibigan din natin ito, ito bishop din to, partner. Ha? Maraming churches to eh. Francisco Sapanta, blessed Pastor Joe and Pastor Rene from Shiloh, Antipolo
1: City.
0: Oo, so salamat po Bishop Francisco Sapanta. Ayan.
1: Okay,
0: partner, yun lang.
1: Alright, maraming salamat. At syempre, binabati rin natin yung kaibigan natin dyan. Ito ay matagal ko nung kakilala, back in our FU days, si Brother Anthony Manas. No, at

0: Kamagalala, Sir Anthony, magkikita rin po tayo sa tamang panahon, no? Binabati ko rin ng happy birthday si Pastor James Martinez, kasama ko at kaklase ko yan doon sa IGSL. Siya ngayon ay nandoon po sa Mindanao. No? At binabati ko rin si Pastor Reverend Ronnie Arcolas ng Mansilingan, First Baptist Church dyan po sa Mansilingan, dyan sa Bacolod City. Palagi po yan nakikinig sa atin. Siyempre, si Esor Nosoj, sabi niya, good morning mga pastor. Happy Thursday. Leonida Rubio, good morning. Good Thursday morning po mga poging pastor. Kumbaga sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Yan.
1: Parang kulang ng kaunti yan. Umaga, tanghali, hanggang
0: Hanggang
1: gabi.
0: gabi.
1: 702 DCAS. Ayan.
0: Ayon, naman.
1: Partner, kanina nabanggit mo si Brother Tony Manas. Professor yan, di ba? Professor ng WCC at iba't dating professor dyan sa Marikina. Pamantasang Lungsod ng Marikina. Ayan.
0: Oy,
1: Eh kahapon kasama ko dito, Pastor, nasa bahay eh. Sa
0: okay.
1: bahay kahapon at ang kanyang may bahay at mayroong tinetherapy tayo ng kanyang machine na maganda ano mo rin, matest mo rin ito. Maraming benepisyo sa katawan at libre at pakapilang partner, pang pinapakapi ko lang at pwede na. Maraming salamat.
0: Pakapil lang talaga, pakapil lang talaga.
1: Pakapi. Oh. Maraming salamat, Brother Professor Manny Tony Manas at ang kanyang may bahay. Ayan. Okay, partner, yun na. Tayo'y
0: All
1: sasagot
0: right.
1: sa mga katanungan. Eh, siyempre, ako ba babasa o ikaw? Ako na, babasa?
0: Ay, sige, kung mababasa mo, mas maganda.
1: Ayan. Kasi ikaw na ang naandyan eh. So, teka. Itong katanungan na ito, partner, medyo Inglesera itong ating kababayan, household service worker.
0: Ay, oo nga,
1: Oo.
0: medyo kinabahan
1: Sabi
0: ako
1: mo.
0: ng konti nung nabasa ko ito. Sabi ko, ba, eh, ano to ah?
1: Oo.
0: Pero nung na-appreciate ko dahil
1: Yes,
0: ano,
1: oh. In
0: mukhang
1: details, oh, may detalye.
0: dinitali niya. Kaya masasagot naman natin to ng mas maayos.
1: Ayan. Sabi ko, eh, magaling itong kababayan natin. Okay, sabi niya, good day. I am Sarina Salazar, a Filipino domestic worker currently in Abu Dhabi, UAE. And I am requesting your as urgent partner, urgent to ha, urgent
0: Yes.
1: assistance because I want to resign from my employment and return to the Philippines. I have already contacted MOHRA or MORE regarding my situation, and I was advised that I can resign, that my visa can be canceled. I
0: Yeah.
1: have not yet proceeded with the filing a formal complaint with the MORE because I am still inside my employer's household or house. And I am afraid of what might happen if my employer finds out. I only contacted MORE by phone to ask my situation. The MORE officer advised me that I can resign and that my visa can be canceled. Kumbaga, inano siya, inassure. However, I have not yet filed formal complaint. My employment contract states that I am entitled to one day off every week. So alam na alam niya. However, since I arrived in December, I have only given one day off, which was last July. My employer has also possession of my passport, which is illegal po yan. My workload is also too much. Ito, dinitali niya, I am driving, cleaning 5 rooms, doing laundry, washing dishes, ironing, and performing other household duties. The discussion yesterday about cleaning only 2 rooms, nakipag-usap siya.
0: Okay.
1: Only the license was only a negotiation and was not a final judgment. In the morning, my employer is now asking me, ayan na, to pay AED 7,000 dollar ng ano ng UAE ano.
0: UAE. Oh.
1: And wants me to stay and work until December while deducting the 7,000 from my salary. I was told that I would receive only 454 after the deductions. I do not want to continue this employment. I want to properly resign, have my visa canceled, recover my passport, and return home to the Philippines. My employer doesn't want me to return to the agency, so I'm asking MWO, so humingi na rin siya ng assistance, and how I can safely leave the employer and arrange my return to the Philippines without being reported as absent from work. So, syempre, mahirap yun. Yung tatakas ka, alis ka, basta. I am willing to provide my contract or willing to provide my contract Emirates ID, passport information, more complaint details and message from my employer and agency as evidence. Pwede naman gawin yan. Please help me with the proper procedure for my resignation, cancellation of my visa, recovery of my passport, and repatriation to the Philippines. Ito na. Thank you very much for your assistance. I am certainly hope you can help me return home safely. Respectfully, Sarina Salazar, Filipino domestic worker, Abu Dhabi, Dubai, UAE. Partner, ayan, mahaba-haba. Anong una natin, kagyat na sagot dyan?
0: Ayan, unang-una, salamat kay Charina sa pag-reach out. Sabi ko nga, bigyan mo ako ng panahon, ito'y kahapon eh. Bigyan mo akong panahon, kahot, i-research ko at magbibigay ako sa iyo ng ano, ng kaukulang sagot. Unang-una, research nga natin, universal ito, no? Pagkaho, may ang isang bansa katulad ng Pilipinas ay nagpapadala ng mga manggagawa sa bansa na katulad ng UAE, that is governed with bilateral labor agreement. Ano po? Na nagagarantiya po sa mga ito yung domestic worker partner eh. No? Nagagarantiya ng kanilang karapatan. Karapatan sa lahat na nakasaad po sa kanila pong kontrata. And kasama na rin yung pagka hindi talaga nakaya at hindi naman nasunod yung kanyang kontrata, eh, pwede siyang mag-resign. No? Pangalawa, eh, yung custodian ng kanyang passport, tama si partner, eh, hindi ho pwede o bawal yung mga ginagawa na patuloy na ganitong mga employers ang pagkumpiska ng passport, no? At meron kang karapatan na i-retrieve yun, no? You have the right to possess it because nakalagay doon eh, Republika ng Pilipinas eh, no? So in that sense, eh mali ho, hindi ho, mukhang hindi alam ng inyong employer na bawal yung kanyang ginagawa. Pangatlo, binanggit partner yung day off o rest day. Ano ba ang nakalagay sa ating mga standard employment contract? Eh, entitled ho ang mga manggagawa ng one day off per week. No? And denial of such is a violation already. No? Pang-apat, she talked about yung deduction. Eh mayroong binanggit na 7,000 plus ano yun AED yung dinar ano so Arab Emirates sa dinar eh ang mga employers po cannot impose yung ganitong deduction or arbitrary yung parang fines ito eh hindi ko alam kung ano nga itong 7,000 plus na dinar eh bakit dinededuct ito. Illegal po ito kung hindi po ito nakasaad man, no? At panghuli, yung pong repatriation assistance, pwedeng-pwede ho, no? Kasi nabanggit niya kapong partner, hindi pa siya makakilos dahil nandoon pa siya, no? sa pamamahay ng kanyang employer, at pinakita nga niya yung bahay partner eh, na napakalaki ng bahay niya eh na kanyang nililinis. Eh pwede ho mag-request ng repatriation diyan pa lamang sa MWO kung siya po ay nasaan ba siya partner. Nasa Abu Dhabi. Opo, meron pong MWO Abu Dhabi. Pwede nga pong makipag-coordinate doon sa MORE, sa MOHRE, para ma-cancel yung visa, magkaroon ng exit, at magkaroon ng return flight. Okay? So, again, these are steps na pwede mong gawin. Ano? Pwede kung hindi ko alam kung meron siyang kakayahan na pumunta sa MWO Abu Dhabi. Pagka ganyan, eh, pwede hong mag-request. Or, pwede rin ho kayong tulungan namin mismo dito sa servisyong OFW with the partnership with the Global Filipino Movement. Eh, pwede ho tayong mag-request na mag-assist na kayo ay mapauwi o ma-repatriate. So, ang kailangan lang po namin ay yung inyo pong authorization na in-request po ang inyong repatriation. And tama, dapat mag-secure po kayo ng evidence, no, ng any copies ng inyong kontrata, yung Emirates ID po ninyo, yung mga message, may mga pinadala siya partner na messages that explains kung bakit siya kinakaltasan. Eh sabi ko, eh bakit kinakaltasan nito, eh ano, para saan ba yun? No?
1: Yeah.
0: Lahat yan pwedeng magpalakas ng kanyang embassy. Partner, eh, yung iba, baka meron akong na-miss.
1: Yes, dalawa lang yung aking nakita. Una, hindi dagdag lang natin partner, nagda-drive pa ito ha.
0: Yes, oo, nagmamaneho pa ito. Niya,
1: nagda-drive pa siya. Partner, yung driving kasi is a separate job, no? Hindi yan kasama, maliban kung siya ay nakalagay sa kontrata ay family driver. Yun, specific yun, driver lang talaga siya. Hindi siya pwedeng mag-household. Household driver, pero ang salary niya kasing kagaya ng household service worker. Pareho yan eh, magkapareho.
0: Correct.
1: Pero
0: partner,
1: separate.
0: Yung sweldo niya, partner, eh pang ano, pang domestic.
1: Tama. So, maaring marunong mag-drive ito, partner. Kanina naisip-isip ko while na hindi pa tayo naka-on-air, ay baka naman ito ay binayaran siya pero hindi niya binanggit eh. Akin lang nasa isip lang, baka binayaran siya sa driving school. Ayan, driving school. Kaya, kasi hindi ka pwede mag-drive, partner, kung hindi ka nag-driving, may license ka dyan. Okay. Pinagbayad at dito kinakaltas. Okay. Pangalawa, yung sa deduction, naisip ko rin dahil nagpasabi na siya eh, na mukhang nararamdaman na ng employer niya na siya ay nagreklamo na. Kaya itong 7,000, malamang sa aking iniisip lamang, hindi ko sigurado yung detalye niya, partner, na binabawi niya yung gastos niya sa pagpaproseso ng kanyang worker. So yun yung pangalawa. Pero hindi na, hindi ko sigurado kung yung binabanggit ko ay yun nga yun. Ngayon, dito magaling itong ating kababayan. Actually, ngayon pa lang, ina-appreciate natin yung kanyang pagbibigay ng detalye at saka alam niya yung kanyang karapatan. Kagayang binanggit mong day off, partner, alam niya yun. Sa UAE, partner, nakakapag-day off dyan. Pwedeng mag-day off dyan ang mga manggagawa. Ang hindi lang natin nararamdaman yan o nakikita sa Saudi na itong mga kababayan natin dyan, talagang Sunday hindi pinalalabas. Ngayon, kung hindi man siya pinalalabas, dapat bayaran siya doon sa araw-araw, every Sunday, every day off niya para makompensate yung kanyang hindi pag day off. Ako, ang aking mga advice, partner, idagdag ko doon sa binabanggit mo, tama yan, kunin mo ang mga evidences, which is ginagawa na niya ngayon. Mayroon na siyang mga ebidensyang kinukuha Pangalawa, yung pag-reach out sa ating migrant workers office at wag siyang in between, wag siyang mag-decide na tumakas o umalis diyan. Alam niya, alam din niya na hindi pwedeng maawol o itong matatakas siya para sa sabihing nagereklamo siya. Hindi po. Manatili. Kapag na-report na yan kahit online sa ating MWO, mga kababayan, lalo na ito sa nagtanong sa atin, ay hindi mo kailangan matakot. Ayun, yun yung gusto kong sabihin kanina.
0: Correct.
1: Hindi niya dapat katakutan na nag-report siya. Mas matakot siya. Actually, siya ang natatakot. Siya rin, ano? Siya ang natatakot na makapag-report ka kahit online o tawag man lang. Kaya i-pursue mo ang iyong complaint kahit na hindi sa MORE muna. Kahit sa ating migrant workers
0: Workers
1: office.
0: office.
1: Kasi malamang kung mag-report ka sa MORE, eh pupunta kang personal ata yan partner. Hindi ko alam kung may online din sila. Pero malamang pupunta, may hearing. Pero as domestic worker partner, hindi nagagawa yon ng ating mga household service worker. Kaya ang pinakamalapit na makakatulong ating migrant workers office. Yan na partner.
0: Actually, tama. Salamat doon, ano, partner. At well, there's more eh. Meron pang mga sumagot pa si Sharina dito. Pero 9:01 ho ng umaga, eh babalikan pa ho namin ito. Magbe-break lamang po kami. Huwag po kayong alis.
1: Diyan na po kayo.
2: Servisyong OFW.
3: Dollars! Pasok na pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
4: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
3: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan. Kung saan-saan lang ginagastos.
4: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
3: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
4: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
3: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
4: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
3: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
5: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
6: Alam mo ba, ang salitang tabang ay nangangahulugan ng salitang tulong sa Bicol, Maguindanaon, Maranao, Cebuano at Tausug?
7: Ito ay katumbas rin ng salitang ayuda mula sa wikang Espanyol o tulong naman sa Filipino.
6: Ikaw, ano ang tabang sa wika mo?
5: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Servisyong OFW!
0: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Kasama niyo pa rin po, Pastor Joe at si Pastor Rene. Partner, kanina nung nag-break tayo, eh sabi ko nga, meron pang kumapasok na detalye. At katulad noon, sinasabi natin, hindi natin alam kung ano yung deduction na yon. And then I figured, binasa ko uli yung sa WhatsApp, ay ito nga ay doon sa kanyang pag-process ng license, no? Diyan po sa UAE. Kasi diyan naman po sa UAE, eh kinakailangan po talaga ng valid license. Ayun. Kaya ngayon, partner, ang nangyari pala ay yung 7,000 na meron akong exact na figure dito, tama. 7,230 AED ay dinideduct ng ano ng sa kanyang sweldo na 1,500 ay dinideduct sa kanya ng limang ano no ng payments.
9: Aha. Uh-huh.
0: Ay 1,446 per month.
9: Laki.
0: Eh partner, kung 1,500 ang kanyang sweldo, binawas mo yung 1,446, magkano na lang yun? 54 yeah. per month na lang ang matitira.
9: Hmm.
0: So ayan yung kanyang pasakit, sabi nga niya eh tapos in ito nga ito palagi natin tinatanong eh na risk sa ating mga kababayan, eh kaya niyo ba yung lifestyle ng mga taga Middle East na kung minsan talaga eh isang beses lang sa isang araw kumakain. Eh ang mga Pilipino kung kumain eh tatlong beses sa isang araw, minsan meron plus two pa dahil meron merienda. Oo, eh kaso ito nga, yun ang reklamo niya. Wala din pong pagkain na breakfast. Mm-hmm. No, yung binibili lang po namin na famous ito, Indomie.
9: Mm-hmm.
0: No, yun lang po kinakain nila, wala rin daw dinner. Kung magla-lunch naman, eh minsan 2:30 o hanggang 3 p.m. pa. Kahit kape, kahit tinapay, wala din po, no? Kaya eh sabi ko, ito nga yung sinasabi ko, this is typical sa mga Arabo, 'di ba, partner? Yan, yeah. alam ko 'yan dahil nag-Saudi ako eh.
9: Partner, UAE pa 'yan, ha? Hindi pa 'yan. Hindi pa Saudi. I mean,
0: hindi nga to Saudi, UAE ito, partner. Kaya,
9: di ba napakaluwag diyan? Pwede kang lumabas mag-day off. Kaya nagtataka tayo, no?
0: Oh, pero, well, this is revelation din to sa akin, partner.
9: Oh. Yeah, kanina partner, para sa kabatiran natin mga kabayan, pinag-uusapan pa rin, hindi tayo natapos bago mag-break. Pinag-uusapan pa rin natin kasi kanina nagbigay ako ng aking sapantaha ng malamang itong 7,000 plus ay sa pagpoproseso ng kanyang lisensya. Yan ang una kong
0: driver's
9: sinabi.
0: License.
9: Oh, so tama, no? Tama siya na binabawi ng employer niya yung binayad sa kanya ng payment para sa kasi may driving lesson pa, partner, yan eh. May driving lesson pa yan hanggang magkalisensya. Ayan, bago ka mabigyan ng lisensya. Kasi may member kaming ganyan. Pero specifically, partner, hindi ka household service worker. Ang category mo, household driver, pero hindi household domestic worker. Magkaiba kasi yung driver na company driver, medyo iba ang sweldo niyan, at household driver. Pero ang kategory ng sweldo, partner, yon binanggit mo kanina, 1.5 standard yon. 1.5 kasing amount ng household service worker. Pero magda-drive ka lang. Hindi lahat ng gawaing bahay, kaya nga may binanggit mo kanina, mayroong Indonesian na kasama siya. Malamang yun ang household service worker, pero siya ay household driver. Yon, okay. Partner, yon ang aking tingin.
0: You are correct in your assessment, partner. Kasi nga, sabi ko nga kanina, nagpadala pa ng picture eh. Tapos ang naging usapan nila, kumbaga, isang araw lang siya paglilinisin. No? At
9: kasi nga, usapan partner, kasi nga, partner, driver siya. Yun yung alam ng employer yan na hindi siya household service worker.
0: Oo. Eh, anong nangyari, partner? Halimbawa, eh, since nandiyan dyan ka naman, tumulong ka na lang. ayun, hanggat sa napatulong na sa paglilinis. Na paglilinis na ng kwarto ng mga bata.
9: Tapos, natulong
0: na rin sa kusina, paghugas ng pinggan. Tapos, syempre, nakita yung mga labada, marami. O, dinatulong na rin sa laba. Pati plancha, nandoon na rin.
9: Kumbaga,
0: ano ang nangyari, partner? Padagdag ng padagdag,
9: mm-hmm.
0: yung kanyang trabaho. Ngayon, eh, katulad ngayon, sabi niya, ngayon po, binawasan po nila yung work ko. Pero alam ko na po, pagka mag-stay ako, babalik ako sa dati. Kasi ganyan din yung ginawa nung una. Kumbaga, nung kinausap, okay, sige, sige, bawas, bawas. Yeah. Sa after 1 week, 2 weeks, ayun na naman.
9: Balik-alik. Kasi nga, partner, bumabalik siya doon sa, from the start, alam niya na siya yung driver. Alam niya yun eh. At ang employer, alam niya. Kaya nga, binanggit ko kanina na pagka ano na lang, pagka ikaw ay, sabi ba nun, magpatuloy, ay magiging driver na lang siya. Hindi na siya mag-household.
0: Tama.
9: Worker. So yun, doon ang gagaling.
0: Tama, tama.
9: Napakaswerte nitong employer na nagagawa niya yon sa Pinoy, ano? Pero,
0: grabe,
9: Sobra yon, sobra. Ako para sa akin, since urgent yung tinihingi niya sa ating advice, ako ang urgent na pwede mong sabihin sa employer mo that I signed a contract as a driver. Number one, ipaunawa mo yon. Kasi maaaring siya, nag-iisip siya, nandito ka rin lang naman, sabi mo kanina, tumulong ka na. Pero prerogative yan ng OFW na mayroong contract as driver. Actually, ang driver partner, separate ang kanyang, lalo na kung lalaki, separate talaga yan. Ang kanyang, yung kanyang tuluyan, Pero since babae, sinasama na lang siguro siya. Pero talagang separate ang kontrata. Kaya ito lesson na lang sa akin. Ulitin ko, makipag-usap sa employer. Ano man ang maging kanyang sabihin, ay iparating mo sa pag nag-complain ka o nagkwento ka na sa ating migrant workers office. Ano man ang maging mapag-usapan niyo with employer. Pangalawa, lesson. Sa mga kababayan, kapag in-apply nyo, halimbawa, ito na, particular, itong driver, household driver. Ang sweldo nyo dyan kasi, kasing kagaya ng household service worker. Pero driver lang talaga kayo. Baka may usapan pa rin kasi sila na, pero normally, partner, sa aking mga experience, sinasagot talaga ng employer. Pero nag-uusap sila kung paano, halimbawa, okay, pwede kong sagutin yung kalahati, tapos sagutin mo yung kalahati kasi yung driving, pagda-drive dito ay may lisensya at may training. Pwede naman yun, partner eh. Pwede naman yun kung napag-usapan na hati sila, pero yung shoulder mo, yung buong proseso ng ay may problema na doon sapagkat...
0: Yeah. So sa akin, partner, kaya sa akin, medyo exploited si kabayan
9: dito.
0: That's the
9: term, exploited.
0: Exploited siya. Actually, partner, just to correct, no? Ang kanyang kontrata talaga sa domestic, no? Siguro, along the way, nalaman na marunong siya magmaneho. Siguro, the employer, maano ko to, magagamit ko ito. Kaya siya nilakad na magkaroon siya ng lisensya. Ngayon, siguro, along the way, nagsasabi na itong si kabayan na pagkaho ganyan, dapat ho, hindi na ako maglilinis ng sobra. Kasi, banggit ko nga, merong Indonesian na katulong
9: kasama.
0: Doon o kasama. So, ibig sabihin, maaaring along the way, tatanungin ito mamaya sa kanya, nagkaroon sila ng agreement, kaya siya kinuhanan. At pinangako pa, merong isang message dito na sinabi, pagka lumipat sila dun sa isang bahay, puro driving na lang siya. Kanya lang hindi yun nasunod. Kaya sa akin, exploited si kabayan dito.
9: At saka hindi rin pwede, partner, maputol kita, hindi rin pwedeng ilipat siya basta-basta as driver dun sa kabilang
0: bahay. Tama.
9: Oh, hindi pwede yun. Bawal yun. That is illegal. Partner, baka yung binabanggit mo ngayon, tama yan, isang posible, pero yung isang possibility, yung binanggit ko kanina na, driver ka, pero kailangan, dahil wala kaming open visa for driver, mag-domestic ka muna. at madali kang makakaalis. So isa rin yan sa akin tinitingnan na posible din yun na mangyari. Kaya nga sabi ng employer, hayaan mo, paglipat mo sa kabila, ay magda-driver ka na. Kasi hindi babanggitin ng employer yon kung wala siyang alam na kasunduan, hindi ko alam kung saan kasunduan yun, kung sa kontrata, or sa usapan nila. So yun ang tinitingnan kong posibilidad. Kaya anuman, maganda si partner, maibigay mo yung baka mayroon pang mga ilabas na kaano yan regarding doon sa driving. Kung ano, pakitanong mo ito, kung anong pinirmahan mong contract pero pinangakuan muna siya ng household, pero ang visa ay household pero talagang sa kontrata ay gusto niya ay apply niya ay driver. So sa next program siguro maano natin uli yan.
0: Correct,
9: okay,
0: correct.
9: Partner.
0: Oh, para isara ko lang tong bahaging ito. Mas makabubuti, no, kay kabayan, kay Charina, na makipag-ugnayan muna sa MWO. No po. At palagay ko, alam ko may access to eh. Maaalaman niya, may number na pwedeng mako-contact yan. Tapos sabihin yung iyong sitwasyon, no? Pagkatapos doon, saka pa lang mag-file ng complaint sa MORE.
9: Yun. No?
0: Para ma-cancel yung visa.
9: At kung i-advise. Kung i-advise na din.
0: Yan ang i-advise ng MW dyan. No? Tapos, yung mga sinasabi mong evidence, yung mga convo, yung pagkalta sa iyo ng lisensya, ipakita mo yan. No? Ipakita mo yan. Biruin mo 54 AED na lang natitira sa kanya.
9: Paano pagpapadala niya sa pamilya niya?
0: Totoo yun. Tapos yun na nga, sama-sama na yan. Yung passport kinuha. Tapos sa akin, pati yung day off. Uh-huh. No? Lahat-lahat na po yan, masasama yan. File a complaint. Ano? Para ma-retrieve lahat, pati yung passport. Yung partner.
9: Yung sinabi ko kanina sa iyo kung pwedeng matanong mo sa kanya, may nagpadala ba ng contract sa iyo?
0: May agency partner eh, agency.
9: Ibig sabihin may kontrata ba yung contract mismo na andun na partner. Doon liliwanag 'yan kung ano talaga ang trabaho niya. Kung household service worker, wala na tayong pinag-uusapang driver. Pero minsan agreement nila, driver ka pagdating doon. Pero dito, dahil may ang...
0: Pwede rin yung scenario yan.
9: O, scenario yan na nangyayari. Kaya pumapayag ang ating OFW na household ang title, ang contract, pero driver talaga. Kasi ang pangako dyan ay kausap namin ang employer na magiging driver ka habang naghihintay ng lisensya at training mo, ay domestic worker ka muna kasi ang visa na available. Ayan, yun lang partner ang aking masasabi dyan.
0: Siguro makikipag-ugnayan tayo ng patuloy dito kay Kabayan at tingnan natin kung ano yung masagot yung mga ilang katanungan na pinapatanong mo, partner.
9: Yes.
0: Partner, meron pa tayong time, meron ka pang isang question.
9: Yes, oo, mayroon kasing nagtatanong sa atin dito, ang sabi niya, isang kababayan natin to from Antipolo City. Aha. At dapat papunta nga ngayon ito sa office dito sa church kasi meron siyang pamangkin ano na humihingi ng tulong sa kanya. Ang sabi niya, ito po pastor. Gusto ko pong ang pangalan niya Marilu Ban si Marilu no ng Antipolo. Sabi niya okay. Good afternoon po, Pastor. Ako po ay naalala niyo po si Malu. Meron po kasi akong problema yung anak ng ate ko sa Middle East. Para po kasi meron po di maayos na samahan ng amo niyang babae. Parang galit lagi sa kanya. Ano po kaya ang gagawin ko? Una, tatawagan ko ba ang agency niya dito para ipaalam na magkaroon ng parang asukal o sugar yung kamay ng pamangkin ko. Parang, partner, may picture eh, namamaltos, no? Paltos yung kanyang na mayroong mga tubig-tubig, kaya parang sugar ang pinanggit niya para may asukal yung kanyang ano. Pero kita ko dito, namumula yung dito sa ibabaw, no? Hindi ko alam kung ito'y allergy, hindi naman niya nabanggit, pero sabi niya, ito po ang nangyari sa kanya, Pastor, gusto ko pong makausap kayo para mapauwi na po. Sinisigaw-sigawan po siya ng amo niyang babae. Ang kwento po ng kapatid ko kagabi, sa pag-usap nila ng manugang niyang lalaki, nung anak niya, nasa abroad ay di maganda ang trato ng pangalawang pangalawang buwan na. Gusto po sana namin makausap kayo, nyo ang asawa, para po makwento ang buong detalye. Kaya in-schedule natin sana ito, partner, na pumunta ngayon. Pero ito ang nangyari. Ito yung late niyang post kanina, partner. Kanina lang. Sabi niya, "Good morning, Pastor. Cancel ko po ang usapan muna natin kasi po sabi ng ate ko, sinabi ng anak niya, nagbago na daw ang pakikitungo." Magandang bigyan natin ng ano yan. Ng amo niya sa kanya kasi di siya binibigyan ng load. Kinausap niya ang amo ng babae, "Kapag ako'y walang communication sa pamilya sa Pinas, magtataka sila, hahanapin nila ako. Ako sa inyo nang bibigyan tungkol sa loan, no? Ma'am," at bumait na daw yung amo niyang babae. "Minsan po pag may oras po bibisita kami." Ayan, yun ang sabi niya, partner. Naudlot na paghingi ng tulong. Pero pag tinignan mo, partner, sabi roon ay hindi magandang pakikitungo. Yeah, magandang punto sa natin yan. Go ahead, partner.
0: Doon sa hindi magandang pakikitungo, sabi ko nga, many times, no, kapag may mga nakausap tayo, yung mga nagre-reklamo, palaging nandoon na sa punto na aalis na lang po ako, uwi na lang po ako. Napakahirap pong pakitunguhan. Sabi ko nga sa inyo, yung meron akong hawak na case noon, at least siguro 2 years, yes, more than 2 years, halos kausap ko yung itong si kabayan na uuwi araw-araw yan. Halos every other day, uuwi na lang po ako, umiiyak, hirap po, sinisigawan po ako, hindi po ako pinapakain, ginugutom po ako, walang day off, pinagbibintangan ako. Partner, hanggat sa nakaabot na halos 2.5 years, kumbaga nauwi nga po sa, hindi na nga siya tinatawag na no eh, hindi na madam ang pinapatawag sa kanya, mama na, mama.
9: Partner, 2 years. 2 years ka palang may therapy session.
0: Parang gano'n na nga. Oo, parang gano'n na nga. Nang sinasabi ko, manalangin tayo. Pagtiyagaan mo. Kinakailangan, and most of the time, partner, yung bang hindi pa nasubukan ni kabayan na intindihin. Kasi itong mga Arabo, parehas din po yan. Yung, dahil nga may language barrier, kaya naiinis, hindi natin ma-communicate properly. O sila din, likewise, hindi rin nila ma-communicate properly yung gusto nilang ma-communicate. Kaya ang sabi ko nga, kung nagsisimula pa lang, partner, ang paya ko is makiramdam, matutong makipag-usap ng ayos, huwag kagat personalin kung nagalit o tumaas ang boses o pinagalitan. Kasama po yun. Kasama po yun sa pagkakatulong.
9: Huwag uwi agad, partner.
0: Uwi agad
9: ang desisyon.
0: Opo. So, sa mga ganito, katulad niyan, bumait.
9: Oh.
0: No? So, anong gagawin natin?
9: Oh, lalo na partner, kung nagparamdam na siya at nagsabi na siyang uuwi, nako, magsisimula na ang iyong, sabi na ng iba, magsisimula na ang iyong dilobyo. Bakit? Sisimula na ng employer mo ang maraming karanasan natin, partner, na kinikwento sa atin. Simula nung nagsabi po akong uuwi, lalong tumindi ang problema ko dahil dahil doon gagaling yung stigma, partner, na kapag nalaman na nagsumbong, di ba? Doon galing yung stigma na yon na pahihirapan ka na, iba na ang pagtrato sa iyo hanggang talagang matapos yung araw ng pag-uwi mo. Ayon. Kaya wag po kayo agad magpag-uwi ang inyong ano, ang inyong
0: hindi na solve yung problema, oh, partner.
9: Partner, medyo kailangan natin magpaalam.
0: Yes, at muli, no, kami nagpapayo. Huwag lang mong pabigla-bigla. Ano?
9: Tama.
0: Pagpabigla-bigla. Well, wala na kaming oras. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Again, kung meron po kayong mga katanungan, padala niyo lang po dito sa aming himpilan sa 702 DCAS, FEBC Radio TV. Kami po ay pansamantalang magpapaalam ni Pastor Joe. Salamat po sa inyong pakikinig, partner.
9: Yes, maraming salamat po. Ito po si Pastor Joe Biaso. Nagpapasalamat po. Pinagpala ang ating bansa, mga kababayan, at pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers.
0: God bless po sa inyo lahat.
9: God
0: maraming
9: bless.
0: Salamat.
9: God bless.
11: Tawadiktap ako si Jake Rodibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
12: Servisyong OFW!
13: Ki Huang Thai lo, gao tiyong siu zo a. Kinali bo, hoi lang ki gao hui a.
14: What problem lo? De lao di chu lai hiu siu.
13: Kinali di jiao gu chu lai lang o. Bo hoi lang chut meng a.
14: Bo chut meng, a xiang kuang ke yi gim bai zu hui. DZAS 702 每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30。锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Imbitado ka sa first ever CrossGen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Bukas na ang pintuan ng Family Matters mula po dito sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Masayang Huwebes kaagapay at dito po sa Family Matters kami ang mga taong bahay today. Ang mga kwarentahin at sinkwentahin.
1: Walaan niyo.
2: Sino kaya yung kwarentahin at saka sino yung sinkwentahin?
0: Heidi Bernardo Sampang po.
1: Jack and Poy.
2: Sige, ikaw na. According to according to age and
1: ako
2: beauty.
1: Ako po si Jo.
2: At ako naman si Maloy Malibiran sa Lumbides. Napaaga ang masayang tahanan.
0: Mga nangangapit bahay sa inyo, mga ka-Family Matters.
2: Yes.
0: Napadaan kami dito para pag-usapan ang mga bagay-bagay na pinagdadaanan ng mga kagaya namin.
2: Batiin natin yung 70... Hen.
0: Ayan, 70
1: saka
0: hen.
1: Tsaka 60 hen.
2: 60. At tsaka 60 hen. Hello, hello, hello. Uy, kay Ate Merlin Guillermo. Siya talaga yung dapat na nandito.
0: Si Mother Hen.
2: Oo, si Mother Hen. Hello, Ate Merlin. We miss you.
1: Siya ang 70 hen.
2: Oo, 70 hen na hindi mukhang 70.
1: Oo nga eh.
2: Diba, no? Walang maintenance
1: How to
2: yan.
1: Be you, Ate Merls.
2: Oh,
0: Miss ka na, Ate Merls, kaya... Bilisan mo na ang pagbabalik dito.
2: Mm-mm.
1: Kaya nandito po si Ate Merlin. Pasok, Ate Merls.
0: Oh, yan. And dito sa Family Matters, daming mga magagandang pwedeng pag-usapan.
2: Oo. At marami kayong magagandang kasama ngayon dito sa Family
1: Uy, Ate Malay, ang ganda mo ngayon. Bagay sa yung ano mo.
2: Thank you so much.
0: Alin dyan? Alin ang pinakamali?
1: Yung color combination.
2: Yung jacket, blue. Yung bling-bling.
1: Lahat.
2: Yan.
0: Kasi anong sabi sa'yo ng mga anak mo?
2: Anong sabi ng mga anak ko sa'kin?
0: Ano ka na lang?
2: Sabi ng mga anak ko sa'kin, wag daw akong magsusuot ng mga printed.
0: Oh.
2: Dapat daw yung monochromatic yan. One color lamang kasi nakakabata daw yun.
1: Oh, ante, paano yan?
2: Nakakabata at saka nakakasosyal. Yan yung ayun. Utos
0: so,
2: nila
0: sa So, iniiwasan mo na, tinago mo na yung mga floral mo, ganyan.
2: Ay, may mga paggagamitan pa rin yan. Kapag halimbawa, may party, Hawaiian ang theme, di ba? So, hindi mo i-discard lahat.
0: Pero yung mga pang-OOTD yan. Monochromatic.
2: Ayan. Monochromatic. Uh-oh. Isang kulay na lang, solid.
1: Kaya pala may layering factor tayo.
2: Oh, yes. Yan. Mm-hmm. Mga, ano yan, tinuro ng aking mga anak. Uy, ang dami na nating ano,
1: wait lang, kanina,
2: Family Matters.
1: Kanina sa off the air, sabi mo, Ate Maloy, para tayong yung ano.
0: Mars. Mars ba yun? Mars?
2: Para tayong magandang buhay!
1: Magandang buhay!
2: Kayo na lamang po ang mag-assign kung sino-sino kami.
1: Sinabi mo, ikaw si Carla Estrada.
2: Tapos kayong
1: ang problema namin kanina, sino si Melay?
2: Ayun.
1: Sabi ko, sige ako na si Melay. Pero masama ang loob ni Antena, siya si Jolens.
2: Bakit naman?
1: Sabi nga, sige na nga, ako na nga si Jolens.
0: Kasi si Melay eh.
2: Talaga. Oh, kasi sa kanilang tatlo, si Melay ang talagang diba? Angat na angat ang career ngayon, di ba?
1: Kaya nga, ako na lang.
2: May sariling podcast, di ba?
0: Makalalo kasi kay Jolina yung mga ipit niya.
1: Ako, diba? Bangs.
2: At saka ang ganda bangs. Ng boses, bagay nga sa'yo.
1: Ako naman, Bangs, hindi ko kaya mag-Bangs. Nung minsan bangs. Ako nag-Bangs, sabi ni Joy Sampang, ba't ka naka-Bangs?
2: Uy, ito ha, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako sa bate sa ate ni Nora Cabantog. Ang
1: ano?
2: Sabi niya, good morning po, Ate Heidi, Ate Maliit, at Ate Joe, J-O-E. Siya daw ay 71
1: Akala
2: years old.
1: Akala ko si Ate Maliit ako.
2: Ako yun, kasi may Joe eh.
1: Okay.
2: Ikaw na ngayon si Joe Cabrera Alabastro. Yan, oo.
0: 71 years old na siya.
2: Galing, no?
1: Galing. Bali, ngayon pong araw, wala po tayong topic.
2: Magtatawanan lang tayo tsaka magkukwentuhan kaming tatlo kasama po kayo.
0: Ang dami kasi namin gustong topic.
2: Ang dami hindi kami magkasundo.
1: Pero ano nga yung gusto mo una?
2: Ang gusto kong pag-usapan natin, unang-una sa lahat, pinakamalapit sa puso ko, weight loss.
0: Weight loss?
2: Uh-oh.
0: Bakit yan?
2: Ikaw yung weight loss kasi ikaw yung successful na model.
1: Siya ang subject
2: model.
1: Matter expert po natin ngayon, si Ante Heidi Sampang.
2: Ako naman yung weight loss.
0: Bakit?
2: Kasi naka-weight loss na ako dati. Naka-weight loss na nga ako dati. Na-lose ko yun. Kaya nag-gain na naman.
1: Nalito na sila.
0: Yung pinaka-heaviest na na-lose mo, ilan?
2: Heaviest, yung pinakamalaking nawala sa akin. Siguro nag-start ako 198, pagkatapos naging 160. So, 30.
0: Uy, unlucky nun
2: 30
0: na.
2: Kilos.
1: Ikaw pala ang biggest losser.
2: Oo.
0: Anong ginawa mo nun?
2: Ay, marami na akong ginawa.
0: 30 pounds?
2: Marami na akong sinubukan ng mga fad diets. Eh, pero...
1: Marami na akong sinubukan.
2: Reggie,
1: kung sino-sinong nilapit.
0: Yeah. Makuha kayo sa tingin ni Reggie.
2: ang dami na talaga. Di ba nauso yung 3-day diet? Nasa kaluhatan
1: pa wait lang.
2: Yun.
1: Sinali mo ko dyan.
2: di ba?
1: Wala akong kamalay-malay.
0: Ano ginagawa sa 3-day diet? Ba't tatlong araw
2: kasi
0: lang?
2: Kasi in 3 days, you can lose 10 pounds. Kasi water loss lang naman yun.
1: Sandali, lalakasan ko aircon.
2: Ah, sige.
0: Bakit? Ang lamig-lamig kayo. Ayan pa, isa namin gustong topic.
2: So, ang pag-uusapan po natin ngayon, kasi nga, kwarentahin at saka sinkwentahin, pag-uusapan natin ang weight loss, menopause, hot flashes, lahat na yan.
0: Kami ano pa lang ha?
1: Kasi, ganito kaagapay, sinasama kami, sinasama ba naman kami ni Ate Maloy sa istoryahang sinkwentahin? Sabi ko eh,
0: wait lang.
1: Ayaan mo muna kaming ma-enjoy ang kwarentahin.
2: Ilan
1: moment.
2: Taon na ba kayo? Ikaw ay, magpo 49. Ikaw,
0: may
2: ilan?
0: Final 49. Stretch pa. May final stretch pa kami diba? Ng 49.
2: Yan ang talagang senyales na malapit na kayong maging golden girls. Yung in denial kayo.
1: Hindi, dini-deny. Ini-enjoy.
0: Excited
1: ang
0: na nga
1: 40-ish
0: ako
2: You're
1: level.
2: Trying to stretch it.
0: Pero
2: yan.
0: Parang ano talaga, ano? Age is just a number.
2: What? Antayin mong mag-55.
0: Discourage. Di ba dapat nag-encourage tayo?
2: alam mo, ganito yan, ano?
1: Ay, wait lang. Sabi ni Kayla, grabe, akala ko IUFM lang pala.
2: Ay, ano? Ganun ba? IU Senior Edition.
0: Mas ano yung mga...
2: Nung mag-40 ako, ganyan ang aking paniwala sa buhay. Na... Age is just a number.
1: Uh-huh. Anong pagkatapos, 40 level doon? 1?
2: Hindi, nung magsimula ng 40. Pero, totoo pala, life begins at 40. Kasi magsisimula na yung mga migraine mo, magsisimula na. May mga nagbabago physically. If you do not prepare for it. Kasi meron naman, pinaghandaan talaga nila yung pag-edad eh. Kaya... Ngayon, enjoy na enjoy sila. Yung mobility nila, talaga namang abilis pa rin maglakad. Pagkatapos, yung weight, okay na okay.
1: Paano ba paghandaan ng pagtanda, Ate Marls?
0: Kaya pa ba ng final stretch bago mag-50?
2: Actually, kaya. Yung 50, basta pagdating ng 55 yan, medyo mahirap na talaga.
1: Ibig sabihin, 55 ka na?
2: Oo, 55 na ako. Hindi nyo nga ako binati ng birthday
0: ko. Uy! Binati Palama kami memory cup.
2: Hindi nga kayo nagbati
0: sa akin
2: kasi masyadong.

0: Oh, na gusto ninyong pag-usapan namin sa mga kwarentahen at mga sinkwentahen.
1: Okay, pero habang hinihintay natin yon, basahin muna natin ang Bible reading. Bible reading basahin. Paalala mula sa Biblia.
2: Yan po talaga, may mga brain fog na yung mga...
1: Okay po, eto na po.
2: Kwarentahin.
1: Oy, makinig
2: dapat
1: tayo.
2: May lesson talaga yung mga... yung mga trentahin. Pulutin nyo na to.
0: Biglang yung segue niya, di ba? Perimenopause. O, sige po, mag-Bible reading na po tayo.
2: Magbasa po tayo ng Bible reading.
0: O, sige, go ahead. Kakayanin mo ba yan, Joe Cabrera? Joe Cabrera Alabastro.
1: Okay, basahin po natin. Psalm 145 verse 4. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. Mm. Sa Tagalog, babasahin ni Ante.
2: Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
0: Wow, ang ganda.
2: Nagbasa na kami, ikaw magpaliwanag.
0: Ayan naman, oo. Dahil nga po, ang ating Panginoon ay intergenerational God. Alam mo, kapag naiisip ko yun, manghang-mangha talaga ako sa Panginoon. Wala siyang favorite na generation. Minsan, ang pakiramdam natin, mas spiritual ang ganitong henerasyon at mas kumilos ang Panginoon sa ganitong generation. But if we will look at the Bible, alam niyo po, He is an intergenerational God. Mm-hmm. Kaya nga, ang pagkakalikha niya sa atin, hindi lamang tayo basta umusbong na lamang sa kawayan, hindi ba? Mm-hmm. Ipinanganak tayo sa loob ng pamilya. And what is the most beautiful, if not the simplest explanation kung bakit mahalaga yung intergenerational connection, di ba pamilya? Ang galing eh. Sa loob ng pamilya, may lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, pagkatapos meron kang pinakabunso, iba-ibang henerasyon, and all of us, kung gagawin natin ang tama yung ating mga tungkulin, all of us have the opportunity para kilalanin natin ang Diyos. So, ganyan po ba ang nangyayari sa ating mga tahanan, sa ating pong mga pamilya? Are we intentional in discipling our family para maging totoo sa atin yung sinasabi sa Psalm, one generation will commend the works of the Lord. Hindi napuputol, hindi nakakalimot. Okay na ba yung aking explanation?
1: Approve na yan. Okay. So,
0: tapos na tayo sa Bible reading yan. Na binasa.
1: Thank you po at marami tayong napulot. Salamat din kay Ate Merlin.
2: May suggestion siya.
1: Inayos niya ang buhay natin.
2: May suggestion si
1: Ate Maloy ha. Ikaw ang host. Joe and Heidi kayo ang guest.
0: Baliktad Ate Merlin. Tigas sa ulo eh. Ayaw sumunod sa lola. Ako yung bisita kasi host ako ng ano, masayang tahanan. O, dapat sila yung mag-host.
1: Okay, wait lang. May tanong sa'yo si Ate Nympha.
0: Ano yun?
1: Ano pong vitamins ang dapat intake ng mga edad 40 and 50?
0: Pasok po tayo sa ano, Doctors Online. Pero ang alam ko...
2: Wala ba kayong matinong sagot?
0: Hindi, ito yung mga vitamins talaga na kinakailangan na kapag umiidad na tayo. Siyempre, ano? Kailangan ng vitamin E.
2: E para sa kutis?
0: Yes. Yan. Kailangan din ng collagen. Vitamin D, collagen, ascorbic. Siyempre, para sa buto, calcium, kinakailangan
1: Thank
0: yan.
1: Thank you po, Doc Maloy.
0: Okay. pero ganyan talaga, di ba? Kapag
1: dami naman iinumin gamot.
0: Eh, meron
2: pwede namang multivitamins.
0: Ano, pwede namang multivitamins. Eh, pero kung gusto mong mas targeted, eh, di ba? Eh, di iinumin mo isa-isa yan.
1: Mm-hmm. Di ako pa naman magamot.
0: Oh, okay lang naman yun. Basta magulay ka. Malunggay. Malunggay is life.
1: Thank you, Doc Maloy.
2: Lahat yun iniinom mo.
0: Ay, hindi.
2: Nabasa mo na.
0: Nandun pa lang ako sa research phase kasi.
1: Okay. Yun. Sabi ni Ate Nora Cabantog, napakasaya naman ninyong tatlo na edad 25 anyos.
2: No.
1: Okay na sana may char.
0: Asan yung
1: char? Nagyan niya ng char eh. Ate Nora naman eh.
0: Si Ate Nora, oh, tawa ka ng tawa ha. Gusto mag-asawa.
2: Si Ate Juliet, nanonood siya from Texas, USA. Nakakatuwa kayong tatlo.
1: Wow.
2: Puro tawanan ngayon sa Family Matters.
1: Uy, si Ate Thelma Manjares, birthday niya sa August 30.
0: Uy, batiin natin, ninong ninyo magbe-birthday bukas. Dapat
1: happy
0: yan,
1: birthday! Mm-hmm. Ay, kakantahin ni Heidi ang birthday song.
2: Kumakanta.
1: Ganun talaga yun.
0: Sige, kanta ka.
2: Yung FEBC birthday song.
1: Dearly

0: Sige.
1: Magboboses si ante.
2: Ehem, alam mo naman ako, di ba?
1: Okay. Melody lang ako. Huwag mo ako itatabi. Maliligaw ako ng landas.
0: Oh, sige. Para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: One, two, three.

0: Happy birthday!
1: Galing, ano?
2: Galing sa natin!
3: Pagsapi! May Tagalog, ano?
1: Ay, hindi ko alam yung sa pagsapi.
3: Huwag na lang siguro.
2: Salamat kay Roger Foyle sa pag-compose.
3: At saka yung pagpalakpak talaga natin, palakpak ante.
2: Palakpak undi. Palakpak tinikling.
3: Kasi naman po, 1980s ba?
1: Ay, at saka naman, ano? Buwan pa rin ng wika ngayon.
3: Ayun nga.
1: Diba? Buwan ng wika, kaya ganun, mala, yes. Folk. So, ay ano, folk dance.
3: Folk dance.
2: Nakaka-relax kayong tatlo.
1: Talaga ba?
3: Eto, hindi ko sabi alam kung Solon. Matatawa ako o matutuwa. Oh. Angelic voice.
1: Si Rose Hawson yan, si Rose Hawson.
3: Hello po.
2: Si Jing.
3: Mm-mm. Hi, Jing.
1: So, pag-usapan na nga natin yung weight loss.
3: Sige. Pumayag. Hindi naman sinabing ano, di ba, tayo yung expert. Pag-uusapan lang.
1: Pag-uusapan lang naman kasi struggle yan talaga ng marami.
2: Pero ganun talaga.
1: Oo.
3: O di ikaw na yung ano, subject matter expert.
2: Pagka nag-e-edad ka, bumabagal daw kasi talaga yung metabolism.
3: Hindi mabagal na talaga yung metabolism ko, bata pa lang.
1: Oo. Ay, paki-shout out daw. Jing, Ronald, KCC, Caleb, and Jodon. Yan, Barangay Saog. Sabi ni Rose.
3: Okay, dun tayo sa weight loss. So, weight habang loss. Nag-e-edad, bumababa, humihina ang metabolism.
2: Mm-hmm. Totoo yun?
1: Totoo.
2: Sa mga readings mo?
1: Hindi lang sa readings, sa karanasan.
3: Parang delikado yung reading.
1: Sa karanasan, bumabagal naman talaga. Hindi nyo ba nararamdaman yun?
3: Oo.
1: Oh. Pero eto.
2: Ewan ko ba, kain lang kasi
1: ako. Ang hirap kausap nitong dalawang. Parang walang patutunguhan yung ano na.
2: Teka muna. Ano? Naalala ko kasi dinamay.
3: Naalala ko na.
1: Kaya ba yung sa gym?
3: Si Joey ang gym instructor.
1: Eto, kasi itong dalawang to, mga inaanak ko sa kasal, hindi ba? Yan yung, sino ba nauna sa inyo? Si Heidi.
2: Ako po.
1: Pagkatapos,
2: first ako.
1: Si Jo, yung pangalawa, si Nemia naman yung pangatlo. Ngayon, ang, di syempre, ako talaga gusto ko, dati pa, talagang yan ang biggest dream ko, ang pumayat, ma-achieve yung aking, ano, yung ideal weight. O di, ang dami ko nang sinubukan, nag-diet, nag-gym, eh mahirap yung wala kang kasama kasi tatama rin ka talaga. So isinama ko sila, mali ang napili kong kasama kasi mga tamad din pala mag-exercise.
2: Bukod doon, dalawang kaliwa yung pa ako.
1: Oo, kasi
3: aerobics. Aerobics ba yun? Ng aerobics.
1: Aerobics,
3: nasa likod tayo.
1: Oo.
3: Tas madami naman sana kasi yun eh. Tapos, merong isang kino-call out na gi-stop yung dance dahil sa kanya.
1: Sino yun?
2: Ako po yun.
1: Ikaw ba yun?
2: Oo.
1: Talaga ba?
3: You.
2: Lumikod
3: you, girl at the back.
1: So siguro mga nakatatlong sessions tayo, no? Pagkatapos nun.
3: Pagkatapos nun, kasi
1: nahiyana kami.
3: Hindi, kasi bumibili tayong show may sa
2: dun
3: baba.
2: Sa baba. Nung building.
3: Kaya yun eh.
1: So hindi pa uso yung Zumba. Di ba ganyan ang gawain ng mga nagsusumba? Zumba-zumba, pagkatapos kakain ng marami. Kami po, ginagawa na rin namin yun dati.
2: Hindi pa uso ngayon.
1: Aerobics, tapos kain kami ng napakaraming shomai.
2: Nagbayad pa yata tayo dun?
3: Oo.
1: Ay, hello kay Junior Gan.
2: Ay, kanya yan.
1: Si Junior, alin yung siomay?
3: State Fitness.
1: Yung State Fitness.
3: Pero hindi na siya State Fitness ngayon.
1: Hindi na. Pero si Junior, ang nag-encourage sa atin, binigyan niya tayo ng mga ticket noon.
3: Ah.
1: Alam mo, hindi tayo nagbayad.
3: Naalala mo pa yun?
1: Yung siomay, binayaran na. Pero yung pag-gym natin, ano yun? Compli.
2: Ay, thank you, Sir
3: Junior. ngayon lang, like, thank you.
1: Pero sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig sa atin na mas bata-bata, kahit hindi na ganun kabata, talagang importante po talaga ang stretching and mobility. Eto na naman ako, no? Tatanungin ako nung dalawa, ginagawa mo yun?
3: Wala tayong credibility.
1: Pero meron naman akong miyembro ng pamilya na ginagawa yun.
2: Sino yan?
3: Tawagan na lang natin si Blessy.
1: Hindi, si Blessy. Oh, yan. Blessy at saka si Hanhan.
2: Ah, si Hanhan.
1: So, silang mag-ama ang masipag na masipag talagang mag-exercise. Parang asawa mo, masipag pa rin mag-exercise si
2: yes
1: Joy.
2: Yes po, bike.
1: Oh, di ba?
2: Niyayaya nga ako.
1: Oh, ganyan din ako.
2: So, sabi ko, pag nag-bike ako, magre-resign na ako. Kasi ang oras ng bike niya, oras na Pilipinas.
1: So, ayun nga ho, importante talaga nag-e-exercise. Yan din yung, yan yung talagang hamon ko sa sarili ko. Yun. Exercise,
2: hindi
1: diet.
2: Hindi pa ba exercise ang gawaing bahay?
1: Iba eh. Kasi iba yung pacing
2: kahit pinapawisan ka.
1: Iba yung pacing ng gawaing bahay kesa doon sa exercise. Pero yung gawaing bahay, pwede yung pumasok doon sa stretching. Basta it's important that we are mobile and active.
2: So OOA yan mo yung pagwawalis.
1: Oo.
2: Para mag-stretch.
1: Yan yung
2: OOA yan yun po. Big moves.
1: Diba? Tsaka nga, kasi kapag tumatanda
3: pwede
1: na...
3: Pwede, linisin mo pa yung bahay ng kapitbahay mo.
1: Pwede! Tapos maningil ka.
2: No, yeah.
1: Oh, di ba? Sa mga kondo ngayon, usong-uso yan. Merong mga cleaning-cleaning. Ang laki ng bayad doon, ha? Mm. So, importante talaga kumikilos tayo. Huwag yung nakaupo lang, tapos nanonood palagi ng ng...
3: So, habang nanonood po kayo, series. Nakikinig ngayon, kilos na, go na.
1: Yan!
2: Nung bata ako, nagbubunot pa ako. Kasi kaho yung sahig namin.
1: Parang
2: dati.
1: Lahat naman yata tayo, nagbunot nung bata
2: sa
1: tayo.
2: Sa school, yan, diba?
3: Madami, school madami tayong
2: binubunot. May tinda pa bang bunot ngayon?
1: Meron pa. Meron oo, pa. Meron pa. Hmm. Sige, magbunot ka din sa kondo nyo.
2: Hindi kasi nga ngayon, parang ang hirap na gumalaw-galaw kasi meron ka ng parang electric na walis. Hmm. Alam mo yun?
3: Uy, wala ako noon ah.
2: Yung parang robot. Wala din ako.
3: Wala naman pala tayo.
2: Hindi, parang yun ang nga lang yung galaw-galaw mo sana. Tapos papalitan mo pa ng technology. Dahil lalo ka nang naging couch potato.
1: Totoo yan. Diba? Ang isa sa napansin ko sa aking sarili, stress eater ako eh. Eh, kailan ba tayo walang stress? Mm. Kaya palagi akong kumakain.
3: Present.
1: Di ba? I tend to eat a lot, lalong-lalo na kapag pagod na pagod ako at saka, ayun nga, nai-stress ako. Parang reward ko yun sa sarili ko. Pero mali, talagang kinakailangan ng change of mindset and change of lifestyle.
2: Anong klase ng pagkain?
1: Magsisimula sa pag-iisip
2: talaga. Hinahanap
1: mo
2: pag stress ka?
1: Sweet, salty, yan. Okay. Lahat, everything.
3: Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaagapay. Ito po ang Family Matters. Bigyang daan muna natin ang happy bahay, happy buhay. Pagkatapos nito, pagbalik natin, magbabasa na lang tayo ng mga comment.
1: Okay.
3: Ubus na yung oras na lang.
2: Meron na tayong topic.
1: Okay.
2: Magbabalik natin.
1: Tapos na po kami doon sa weight loss. Menopause na po yung susunod. Mag-pause muna tayo.
2: Alright.
0: Kamag-asawa'y gabay.
4: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy. This is for all the amazing moms na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam naman natin na motherhood isn't really easy, hindi madali. There are days when we feel physically and emotionally drained. And sometimes you wonder, baka kulang pa yung binibigay ko sa pamilya ko. So, let me remind you of three things that every mom should know, okay? Number one, your small acts of love matter. Yung pagluluto mo araw-araw, paghahatid mo sa anak mo sa school, yung paglalaba mo, yung pakikinig mo sa kwento nila, yung pagtuturo mo sa assignments nila. Baka para sa'yo ordinary yon, pero para sa anak mo, ito yung mga acts of love na talagang matatandaan nila hanggang sa paglaki nila. Number two, your prayers are your greatest gift. More than giving them everything that they want, give them a mom who prays for them, di ba? There is power in a praying mom. Your prayers can reach places your hands never can. And number three, don't aim to be a perfect mom. Just be a present mom. Your kids won't remember if the house was always clean or spotless. They'll remember that you were there. Laughing with them, listening to them, hugging them, and pointing them to Jesus. Sabi nga sa Bible, sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season, If we will not give up, we will reap a harvest. If no one has ever told you today, you're doing better than you think. Every seed you're planting today will one day become a beautiful harvest. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
5: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
6: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Ayun din ang nakapag-weight loss, Miss Claire.
1: Ay, oo. Oh.
2: Pineda.
3: Oh. Sandali lang, lagot tayo kay Kuya Lucho.
1: Bakit?
3: Parang may laban po si Pacquiao rito sa labas, na pahinto ako at napatutok.
1: Bakit?
3: Hala, huminto na sila sa trabaho.
1: Oh my wow! Hello, Kuya Luch.
2: Nako, magbibihib
3: na po kami. Si Javis ang napahinto.
2: Ah.
3: Hindi si Kuya Lucho.
1: Oh, sabi naman ni Emily Sumabong. Mm. Ayun, talagang may sabong, di ba? Once a week, Zumba, half cup rice, more veggies, less meat. Yan din po ang aking ginagawa. Hindi ko lang sure if tumalab na. Ha ha ha.
2: Si Miss Claire nagki-keto.
1: Ay oo,
2: galing-galing yan. Paano yung keto? Trinay mo na rin yun.
3: Ayoko yun.
1: Ang keto naman, mahal yun eh.
2: Bakit?
1: Eh yung keto kasi meron kang mga certain food na yun lang ang kakainin mo. Para siyang more meat, more protein, less carb. Tapos yung mga carbs mo dapat keto friendly.
2: Mm, so bawal kanin.
1: Medyo. Meron ka namang mga alternative. Kala mo, expert na expert ako. Ang dami ko na po.
2: So, sinubukan mo na rin yon. Anong mabilis yon?
1: Ang mabilis sa akin yung low carb. Low carb at high fat, high protein.
3: Kumusta naman ang kalagayang espiritual mo nun?
1: Ay, maganda.
2: Walang brain fog.
1: Walang?
2: Brain fog.
1: Ano yun?
2: Brain fog pala ngayon.
1: Brain fog, parang wala.
2: Talaga?
1: Oo. Tapos ang lakas ko noon, kasi nag-weights ako. Meron akong personal coach, si Coach Nino.
2: Ay, ito yung nagluluto-luto ka.
1: Nagluluto ako pagkatapos.
2: Yung pinipicturan mo.
1: Kasi I have to report to him. Accountability is very, very important. So, dapat meron kang, it works for me, ha? Kasi kailangan kilala mo rin ang sarili mo kung ano yung nag-work sa'yo, ano yung hindi nag-work sa'yo. Ang napansin ko, if I am accountable to someone and then I work out with someone, yan,
3: nagpaparamdam na naman siya. Huwag kami yung isaman mo.
1: Hindi,
3: mabibigo ka.
1: Alam ko nga na hindi kayo yung yung tamang niya kasama, kasi kukonsintihin niyo kapag masakit na yung katawan ko, di ba?
2: Meron na siyang lesson
3: kasi
2: learned.
3: Pag masakit na yung katawan mo, masakit na rin yung katawan namin.
1: Oo nga. So, kailangan meron kang kasama na hindi mo kapersonalidad.
2: Ang uso din ngayon running, no?
1: Hindi para sa akin ang running. Kasi I have yung knees ko kailangan kong ingatan. Ang daming ang humahatak sa akin sa pickleball, mag-pickleball daw ako.
2: Usong-uso rin.
1: Ang dami namang mga nabalitaan akong na-injure.
2: Talaga?
1: Sa pickleball.
2: Inuuna talaga natin yung excuse.
1: Dami excuse talaga.
3: Ano kaya tayo mananagumpay?
1: Basta ako maglalakad.
3: Ay, hindi, ito si Ate Hades. Si Ante, tanungin natin. Anong sabi? Kanyang secret?
2: Wala akong ginagawang exercise. Hindi rin ako ma-exercise.
1: Pero diet.
2: Nagko-control ako. Twice a day lang ako kumakain.
1: Intermittent fasting.
2: Parang ganyan. Parang 18 hours naka-fast ako.
1: That's good. Kasi kailangan talaga ng katawan natin na magpahinga sa
2: tapos
1: pagkain.
2: Wala na yung mga in-between na meals.
1: Ah, maganda yan. Oo. Tapos, ang napansin ko rin, halimbawa, naging successful ka, naglulose ka na ng weight, huwag ka masyadong maniwala dun sa mga magsasabi sa'yo, uy, ang payat mo, ang ganda na, ganyan. Kasi, mawawala ng motivation, kakain ka na naman ng kakain.
3: Parang ano naman yan, parang hindi rin naman magandang ugali yun na huwag kang maniniwala sa sinasabi.
1: Hindi, maniniwala ka, pero huwag mo masyadong, i-internalize.
2: Okay.
1: Well, that is for me, ha, ganun yung istorya ko Once people started saying, wow, ang galing, ganyan. Parang nagkaroon ba ako ng lisensya na kumain na naman ng kumain ang hindi ko dapat na kinakain.
2: Pero ako naman kasi, kahit yung mga damit ko noon, kasya pa sa akin. Yun.
1: O, di ikaw na.
2: Hindi kaya!
3: Naisip mo yung naisip ko.
2: Tipid.
3: Ganun din yung subtitle ko.
2: Ito po yung mga mukha na
3: po.
2: May subtitle. Kaya hindi... Yung mukha ko kasi ang bilis lumaki.
1: So, anong naging motivation mo? Bakit
2: ka? Gusto ko magpaliit ng mukha.
1: Mukha.
2: Laki kasi ng mukha ko. Pero yung mga pants ko, yung mga damit ko, kasya pa sila sa akin. Doon ngayon, mas maluwag na sila.
1: Yung belly fat, yun yan, ang talagang, ang hirap-hirap talaga.
3: Sarap pa naman ang
1: belly fat.
2: Pork belly.
1: Pero ang hirap, at saka
2: lalo
1: marami
2: na nanganak. Hindi na siya nawala.
1: Oo.
3: Uy, matagal na tayo nanganak. Wala na tayong baby patch. Gusto ko
2: baniwalaan na ito pa rin siya.
3: Wala na yan.
1: Kaya pala talaga, ang pagtanda, dapat pinaghahandaan siya. So you prepare for it psychologically, you prepare for it physically, you prepare for it spiritually. Pero each season of our lives, meron siyang ganda. Meron siyang... maipagpapasalamat mo talaga sa Panginoon.
3: May another topic na tayo.
1: Embracing the different seasons of life.
2: Sino nga yun? Yung sandali, hindi man nakakapag-exercise.
3: Si Anita Kumbaliser, sabi nga, ito may payo siya sa atin.
2: Ano po yun?
3: Eat like a king.
1: Queen naman.
3: Sa breakfast. Nandali lang, maghintay.
1: May namumuna. Puro babae ito. So, queen.
3: Sige, eat like a princess sa lunch. And then eat like a poor sa dinner.
2: Pauper.
1: Eh, yung iba, dalawang beses na lang kumakain. Diba?
3: So, wala na.
1: Walang breakfast.
3: Mamili na ng king. Or queen.
1: Pero importante talaga, kilala mo yung katawan mo, kilala mo yung sarili mo. Because for some people, mag-work yung 2 meals a day, yung iba nga 1 meal a day lang. Yung iba naman, ang gusto talaga nila, yung traditional na breakfast, lunch, and dinner.
3: Mag-sorry tayo. May naihi.
2: Sino? May naihi kakatawa?
3: Oo.
1: Sino?
3: Si Ria Barrera.
2: Sorry na, Ria.
3: Sabi niya, ang program... nagagawa po ako ng chili garlic oil matapos ang program ay maiihi na sa inyo.
2: Nakikitawa.
3: Si Ria Santos Barrera.
1: Uy, chili garlic oil.
2: Pampasarap yung kumain. Pangontra ka naman eh.
1: Pamparami ng kanin yan.
2: Si Jen Librado, yung message. Sabi niya, good morning mga ate ko sa FEBC. Buti na lang naka-exercise yung pangako kakatawa.
3: Ito si Alvin Santiago eh.
2: Eh si boss.
3: Ano eh, ideal weight talaga. Tapos may malaking haha.
2: May insulto ba kami, boss?
1: Sino yan?
3: Alvin Santiago.
1: Sir Alvin.
2: Ano, para daw tayong F-girls.
3: Ano yung
1: F-girls?
2: Si Daphne, si Angel, at si Cher.
1: Ay, mga social.
3: Sino na naman to? Sana naman ako Google papasok doon, ang tatangkad noon.
1: Daphne, Angel, and Cher. Magugundo yun.
2: Mga socialin to.
1: Ano
2: lang po kami pang mas. Parang di po ganito tumawa yung mga yun.
1: Ganon, di ba?
2: Si Emily, once a week nga daw mag-Zumba.
1: Once a week.
2: Dito, di ba? Sa Ortigas, meron.
1: Meron, every Saturday. Yan.
2: Kasi meron kaming carless weekend.
1: Oo. Si Joy, nag-Zumba ba yan?
2: Nagbabike.
1: Ang hirap namang mag-Zumba dyan kasi pagkatapos mo mag-Zumba,
2: may bansyeto.
1: Merong bansyeto. Merong weekend market, hindi ba? Dami mo pwedeng bilhin.
2: Pero ano eh, minsan ino-observe ko, parang di rin ako makakasunod.
3: Huwag na ante, okay na. Payong kaibigan lang.
1: Pwede namang hindi mo sundin.
2: Basta pawisan lang. Naka,
1: make your own movement.
3: Yun kasi yung Zumba, delikado rin kasi pag na-videohan ka.
2: Mag-viral pa ako.
3: Viral ka pa.
2: Diyan pa ako sumikat.
1: Kaya nga, importante, meron kang kumpiyansa sa iyong sarili. Ma-videohan o hindi, ikaw ay komportable sa sarili mo. Importante yan eh. At yun, hindi yun nakukuha doon sa itsura lamang natin. Because for a fact, ano, ang daming mga babae, kaya gaganda. Pero hindi sila nagagandahan sa kanilang mga sarili.
2: Oo nga.
1: Diba?
2: Yung magtataka ka, ba't nagpagawa pa ng ilong?
1: Oo,
2: hindi natin sila ginajudge, no?
1: Hindi.
2: Pero before naman sila magparetoke, ang ganda na nila, no?
1: Mm-mm. Kaya importante po talaga yung nagsisimula yung ating kagandahan, yung ating pagtanggap sa ating sarili, sa ating kalooban. Remember that you are beautifully, fearfully, wonderfully made by God. So kung alam natin talaga yung relationship natin sa Panginoon, identity natin sa Panginoon, yun ang magiging motivation natin to take care of our bodies.
2: Diba? Minsan nga pinag-uusapan namin ni Ante kasi ang dami nga mga vlogger, influencer na nagpapa-rhinoplasty. Parang pwede namang pag-ipunan, di ba?
1: So, napag-usapan nyo? Na-consider nyo yun? Ang ganda at ng saka, ilong mo.
3: Hindi, tsaka ano, kung ilan yung sick leave.
2: Kaya yung problema namin yung sick leave. One month kaya ito.
3: Ipa-file!
1: Paano mo ipa-file?
2: Paano ko namin yung sick leave?
3: Wala ng araw po sa oras sa Pilipinas. May
2: sick leave form.
3: No sleep po.
2: Rhinoplasty.
1: Di ba? Pero ayoko magpa-rhinoplasty. Kasi nga parang...
3: Pero anong gusto mo? Dun sa mga nakikita mo ha? Yun sa totoong kwentuhan lang.
1: Anong gusto ko?
3: Nagpa-retoke.
2: Magpa-retoke.
1: Eh gusto ko nga pumayat.
2: Gusto mo pa-lipo? Pumasok sa isip mo?
1: Hindi.
2: Takot ka?
1: Kasi ang daming, di ba, mga horror stories tungkol sa liposuction.
3: Oo nga, no?
1: Yun. Pero sabi ko nga, biru-biro lang ito. Dahil nga nagpa-total hysterectomy. Naalala niyo yun. Di ba, nagkaroon ako ng mayoma na talagang parang ulo ng baby ang laki. Ang laki-laki talaga. Sabi ko sa doktora ko, doktora, sa Paola, pwede bang isabay mo na rin yung liposuction? Pwede bang pagtanggal mo ng mayoma, lahat ng taba, tanggalin mo na rin.
3: Ang sabi niya.
2: Isang bukas.
3: Sabi niya.
1: Sabi niya, pwede naman natin pag-usapan yan.
3: Uy, sabi ni Ate Karen, pickleball is my exercise now.
1: Ay, very good for you.
3: Bawas
1: we're so happy
3: rice.
1: For you.
3: Yes, congratulations!
2: Go, go, go!
3: Sabi nga, dati nag-intermittent ako, lost like 5 kilos. Planning to do intermittent again soon.
1: Wow!
3: Ang saya naman.
1: We are so happy for you. Yung ang saya mo para.
2: Ayaw ni Ate Karen magpa-rhinoplasty tayo.
1: Ay, ayaw talaga.
2: Make-upin na lang daw. Daanin na lang daw sa make-up.
3: Napagalitan ako nga ni Chad kasi sa amin sa Valenzuela.
1: Nagagandahan ako sa
3: wait
1: ilong
3: lang,
1: mo.
3: Wait lang. Thank you! Thank you! Sabi,
2: magkana tumingin sa ilong ko.
1: Sa mga, magaganda, alam nyo kayong dalawa, may mga kamukha kayong artista.
3: Sige, sabihin mo na.
1: Kamukha ka ni Judy Ann. Diba? Diba, mga ka-family matters, kamukha siya ni Judy Ann.
2: Santos yan, ah, Santos.
1: Hindi, Judy Ann's crispy pot. Tapos si ano naman, si Heidi naman, ay, may pagka-Angelica Panganiban.
2: Hindi Jones.
3: Uy, may kamukha siya dati, di ba, si Mari Cardemesa?
1: Nung payat ako, nung payat na payat.
2: Kamukha mo nga.
1: sabi nila, sino si Mari Cardemesa?
3: I-google nyo na lang ko.
1: I-google nyo na. Pero totoo ha, kapag ako'y naglulose ng weight, meron akong mga nakakahawig ng mga artista.
2: Sino yan? Magsaisahin natin.
1: Hindi, sabi kasi, minsan...
2: Naiiyak na ako.
1: Minsan, naharang ako. Naharang ako ng checkpoint. Oh. Pagkatapos, nung pagbaba ako ng ano, ng bintana.
3: Window, okay. Uy, bakit pagkakit yung bintana mo? Bakit manual pa yung bintana? Niro-roll yung pa po yung bintana niya.
1: Hindi pa ganun eh.
2: Hindi pa ganun pa ganun.
3: Carburetor pa.
1: Tapos, sabi sa akin nung pulis, nung pagbaba ko ng bintana, ano, sabi nung pulis sa akin, ay, ma'am, kayo po yun sa TV, no? Sabi ko, ha? Hindi pa ako nagti-TV noon. Sabi ko, ha? Eh, paminsan-minsan, nag-guest ako sa TV.
3: Nagpaliwanan.
1: Hindi, kayo yung nasa TV.
2: Sino yan?
1: Sabi niya, Sandra Aguinaldo.
3: Wow!
1: Ay, dalawang beses akong napagkamalang Sandra Aguinaldo.
3: Wow.
2: Oh, sino pa yung mga kamukha mo? Mari Cardemesa,
1: sabi
2: Aguinaldo.
1: Ni ano,
2: sino
1: sabi
2: pa?
1: Ni Bishop Nemi Martin. Oh, Bishop Nemi, pagaling po kayo. Ha? Sabi ni Bishop Nemi Martin, nag-speak ako sa church nila eh. Tapos nakita yung picture ko. Sabi niya, ay, Sister Maloy, parang may hawig ka kay Carla Avellana.
3: Oy!
7: Pabata ng pabata.
3: Alam na natin ang...
1: Sabi ko, Pastor!
3: Kailan yan? Kailan yan? Is it recent?
1: Ano lang yan? Dito noong, lang, nakaraang buwan.
3: O kaya talagang ano, decidido tayo sa weight loss.
2: Carla Avellana.
1: Carla Avellana daw dahil nga sa dimples.
3: Kala ko Carla Estrada.
1: Dahil sa dimples.
2: Parang kayo magkakapatid, no, may dimples. Si Kuya Well ba may dimples?
1: Parang wala. Parang ako
3: si
1: lang.
3: Siya lang.
2: Wala.
3: Wala
2: lang. Ako lang. O nasa smile lang ni
3: Pero Yeli. Sabi ni... Nanay ni Kuya Eric. Nanay Agring.
2: Si Nanay AGR.
1: Si Nanay Agring. Ano, hindi na natin siya kapili ngayon.
3: May kamukha ka daw.
1: Sino ang kamukha ko?
3: Susan Roses.
1: Wow!
3: Sa boses.
1: Kasi wala pang FB noon nung nagsimulang makinig si Nanay Agring. Para daw ako, ang nag-i-imagine nga daw niya sa akin noon, ako si Susan Roses.
2: Oh, ganun to. At ito na ang tanong ko naman.
1: Ano yung tanong
2: nung
1: mo?
2: Una kayong nakita ng listener, ano yung reaction nila? Akala nila ano kayo?
1: Depende sa era yan eh.
3: O sige, isa-isay din natin.
2: Intergeneration.
1: kadalasan ang sinasabi nila sa akin, oh, ano nangyari? Eh, pumayat ka na dati.
3: May opinion talaga.
1: May opinion talaga.
2: Binabantayan
1: nila. Pagkatapos, yung iba, ay, pagkaganda-ganda. Hindi mo naman alam kung papaniwalaan mo o hindi.
3: Uy, na naman tayo sa ano. Dapat
1: o, syempre naniniwala. Syempre naniniwala. Hindi ba?
2: Thank you, pa.
1: Kasi ang beauty subjective eh. Minsan people will see, ay, ang ganda-ganda, ganyan-ganyan. Pero deep inside, struggling ka. Parang, anong maganda eh? Kailangan ko ngang mag, kailangan ko ngang magpaka ayus-ayus ng aking physical health, hindi ba? Yun. So, tatanggapin mo na lang, thank you po.
2: Ikaw, ante, anong akala nila? Kasi dati nga, wala namang FB Live, di ba?
3: Akala nila matanda na ako kasi boses ko matanda.
1: Talaga?
2: Boses matanda?
1: So, anong pakiramdam mo?
3: Eto naman, sabi ko. Maraming salamat.
1: Eh, ikaw, Heidi, kapag nakita kanila noong araw.
2: Akala nila malaking babae ako.
1: Talaga?
2: Sabi ko talaga po. Oo.
1: Talaga?
3: Ayun pala, maliit ka lang pala. Yun sabi sa akin. At saka, simple ka lang pala talaga, no? Hindi ko din alam. Gusto ko makausap yun. Ano ang ibig mo sabihin?
1: Oy, sabi ni Rowena del Rosario, napakasaya naman. Dala dito ni Ate Maloy ang masayang tahanan na nakakahawa. Ang saya. Tapos, nagsama-sama daw ang mga pinagpalang mga host ng TZAS. Grabe yung joy nyo. Nakakahawa. Lahat po ay pinagpala.
2: Wow, yeah. Carla Avellana. Oh, naniniwala na si Mirna.
1: Wow!
3: Oy, friends na kayo.
1: Si Ate Mirna Martin, ang asawa ni Bishop Nemi Martin.
2: Ay, siya pala yung nagsabi.
1: Sana po'y nakapaghahatid kami ng saya at sunshine dyan sa inyong hospital room ngayon.
3: Sa mga nagtataka po, ano pong iniinom namin, tubig po ang laman yan. Kape sa iyo, no?
2: Ako tubig at siya.
1: Ganyan lang ho kami talaga kapag nagsama-sama.
2: Pero hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain uli. Ang huli kong kain kahapon.
3: Wala, napaisip tuloy ako kung kumain ba ako.
1: Ang huli mong kain kahapon bago mag-alas 7.
2: Hindi, hindi nang ako nag-dinner eh.
3: Exit na po
2: kasi
3: kami.
2: Kasi nagmerienda ako ng chapel natin.
1: Oh, ikaw na talaga.
3: Eh, pwede kong ihabol yung sinabi ni Kayla.
1: Ano sabi ni Kayla?
3: Exercise po ako ay walking. Papunta sa restaurant.
2: Yan ang nakaka-motivate. Magwa-walking ako papunta sa kainan.
1: Sabi naman ni... Uy, si Alvin talagang engaged siya. The best 3 beauties on radio.
2: Ay! Boxer Alvin.
1: On radio? Hindi naman tayo nakikita sa radio.
3: Uy.
1: So, paano niya nalaman beauty?
3: Ayan ka. May utang ka sa amin ngayon.
2: O, si Sir Bong Pineda, nakikinig din at nanonood. Good morning, Miss Carla Avellana.
1: Hello, Parts! Papunta yan ng Tagaytay.
3: Ang lagay, Carla Avellana lang ba ang kaya niyong ibigay?
1: Diba? Sabi ng anak ko, Mama, what happened? Ang saya mo.
3: Sino okay, yun? Diba? Sino? Ah,
1: kala ko si Arlene. Arlene Bonifacio.
3: Kasi
2: Blessy nag-message.
1: Hindi, nasa school yun ngayon. Yeah. Si Pearl Domingo, grabe po ang saya ninyo. Nakakatuwa. Nakaka-bless kayo. Kakawala daw ng lungkot. Alam nyo po, yan ang nagagawa kapag sumisikat ang araw. Kasi ilang linggo rin tayo, no?
3: Gloomy.
2: Oo nga.
1: Nakakalungkot na apektuhan kayo nun.
3: Totoo.
2: Oh, hindi ako makapaglaba eh. Naiipon yung laba.
1: Hindi nyo problema ang molds.
2: Hindi naman.
1: Talaga. Kami may mga molds.
3: Bukas mo bintana.
7: Kami may molds pero hindi na namin pinoproblema. Ang dami pa pwedeng problema.
2: Masama daw kasi sa kalusugan. Diba?
7: Matagal nang may molds. Dati nga kumakain ako ng tinapay na may mold. Yung inaalis ko lang yung amag. Tapos nalaman-laman ko once na may amag, buong amag na pala yun sa buong tinapay.
1: Ay, talaga ba?
2: Halimbawa yun. Yung... tasty, yung tasty, yung isang slice lang oh, may ama.
1: Sayang naman yun.
2: Buhay ka pa naman. Lago tayo sa
1: okay ano, naman tayo.
2: DOH.
3: Sa awat, habag naman ng Diyos. Oh.
2: Flor de Lis, nakaka-good vibes po kayong tatlo. Mm. Napapasabay po ako ng tawa. Pero pinipigilan ko kasi baka, ayan, isipin ang mga dumadaan, anong nangyayari sa akin.
1: Eh, di sabihin mo.
2: Mag-isa doon kasi siya, naglilinis siya ng garahe.
1: Oh, nasa loob ka pala ng bahay.
2: Every morning.
3: Counseling.
2: Nagta-tai chi siya. Tai chi.
1: Ay, tai chi. Exercise. Gusto kong subukan yun kasi slow movement yun eh.
7: Mm. At saka nakakapawis slow daw movement. Talaga yun.
2: Talaga. Yeah.
7: Talaga nagmo-movement kami.
2: Di ba may gold medalist tayo dyan?
1: Ah, ganun ba?
2: Tama ba?
1: Hindi ko alam eh.
2: Sige.
7: Sabi natin, Karen, ang saya naman. Mm. Joe, Heidi, and Maloy. Mm. Grabe ang tawanan. Pigil na pigil ang tawa ko sa train. Sasabog ang OCC. Huwag naman po para may papasok.
2: Lalo na kaming lagot kay Kuya Lucho.
1: Oo. Ay, pagkatapos, ano, importante talaga na pag-uusapan natin yung mga ano journey ng kwarentahin at saka ng sinkwentahin. Oh. Importante talaga that in each season of life, hahanap at hahanap tayo ng mga bagay na maipagpapasalamat natin. Kaya kami nakakatawa ng ganito, hindi dahil sa wala kaming problema, naku, kadami rin pong mga challenges. Mm-hmm. Pero pipiliin talaga natin yung mga bagay na magdudwell tayo. Whatever is true, whatever is noble, whatever is good,
2: doon tayo lovely.
1: Whatever is lovely, doon talaga tayo magfo-focus, 'di ba? Mm-hmm. So that in
2: count
1: each,
2: your blessings.
1: Diba? Blessings flow.
2: Yes.
1: Diba? In each and every day, talagang merong kang dahilan para maging mapagpasalamat sa Panginoon. And this, literally, it will lift up your spirit, it will lift up your heart.
2: Mm-hmm.
1: Di mo na kailangan ng facelift.
2: Rhino,
1: diba?
2: Kailangan.
1: Ayoko nga ng rhino kasi pare-pareho na yung
2: itsura. Nagpapahaging ako din sa mag-ama ko.
1: Pare-pareho na.
2: Ayaw pumayag.
1: Pare-pareho na
2: kasi
1: yung itsura.
2: Sabi ko, ito lang ako, papaalis ko lang.
1: Hindi, wag. Ang ganda-ganda na ng
2: itsura. Niloloko ko nga. Ay, ayaw.
1: Ang ganda na ng itsura.
7: Huwag na, niloloko lang yan.
2: Testing the waters.
7: Huwag mo nang sakyan.
1: Testing the waters talaga. Makikinig lang ako ng radio sa mga usapan nyo. Eh, tawa na ako ng tawa, sabi ni Tileth Bono. Nakakapagpasigla, nakakahawa kayo mga ate ko sa Panginoon. Yan. Okay naman yan.
7: Eh ano yung nagpapasaya sa'yo, Ate Maloy? Sa gitna ng halimbawa, nasa toxic ka na situation, paano mo hahanapin ang joy in every season?
1: Yung nag-COVID, isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, I have a husband who can make me laugh. Kasi talaga yung mga jokes ni Winnie at saka yung mga ano niya, moves niyang ganyan, tawang-tawa ako talaga sa kanya. Sabi ko, grabe, salamat sa Panginoon, ikaw talaga napangasawa ko kasi kaya mo akong patawanin.
2: Oh, okay.
1: Tapos recently, yun nga, yung biglang umaraw na, ay, salamat Panginoon kasi meron ng sunshine.
2: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, yung mga daily provisions ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
1: And recently, dahil nga naghahanda kami para sa CrossGen Family Summit, hindi ba? Ay, talagang journey of faith yan.
2: Mm-hmm.
1: Faith stretching yung karanasan. At bawat answered prayer doon sa CrossGen Family Summit, yan, nakapagpapasaya ng puso para makita na ang Diyos ay kumikilos. Kapag masyado na akong na overwhelm doon sa mga sad news, bad news, nagdi-detox ako. Medyo nagdi-disengage ako sa social media.
2: Wala pa rin kayong TV?
1: May TV
2: kami. May TV na kayo?
1: Pero wala yung free channel. Mm. Wala kaming free
7: kami
1: channel.
7: Kami walang TV.
2: Talaga?
7: Nasira na. Nag-iisipan namin.
1: Pero meron kaming ano, may Netflix. May mga streaming. May mga streaming channels. Yun.
2: Pero pagka yun nga, toxic, hindi mo na in-expose yung sarili mo sa mga ano, toxic na balita.
1: Oo,
2: choose not to. Muna.
1: Tapos, hindi na ako masyadong nagbababad. Halimbawa, yung impeachment. Though that is very important, di ba? Hindi na ako nanonood. Kasi mauubos ang oras ko eh. Babasahin ko na lang yung summary niya.
7: O kaya makinig ka sa 702 DZAS sa bagong araw. May summary yun everyday.
1: Talaga ba?
2: Nung isang nung yun, pinagpala talaga tayo ng mga asawa na nagbibigay ng joy sa bahay.
7: Ikaw kasi joy given din.
2: Oo, di ba? Nung isang araw, di ba, nag-impromptu lunch kami ng ating partner, Pastor Archie De La Cruz. Di siya makapaniwala na tahimik ako sa bahay.
1: Talaga ba?
7: Okay, ganito na.
2: Sabi ko, mas makulit ang asawa ko sa akin.
1: Ang sinasabihan ko ng talaga ba, yung hindi makapaniwala si Pastor Archie. Pero naniniwala akong
7: ako tahimik sa bahay. Ako din naniniwala ako na tahimik siya sa bahay. Actually, nung nag-uusap-usap tayo sa kotse ni Pastor A, di ba? May kinakwento siya tungkol sa dominanteng asawa. Sabi niya, mga dominanteng asawa.
1: Tapos, sino ang dominanteng asawa?
2: And there was silence.
7: There was silence.
1: Sino ang nagsabi? Hindi ko na maalala.
2: Pastor A, nung galing tayo kay Nanay AGR.
7: Brain
2: fog. Diba? Brain fog ng mga 50.
7: Kakapunta lang natin sa...
2: Kay Nanay AGR. Kay hello, Nanay sir. Adeline. Kuya Eric.
1: Eric, hello. We miss you. Yan.
7: So, wait lang.
1: Parehong Eric yun. Eric Maliwat.
7: At saka si Pastor A. Speaking of Kuya Eric, meron siyang pinapa-announce pala. Kasi September 3, ayan.
1: Anong
7: senior
1: meron?
7: Special.
2: Ay, sakto.
7: A time to celebrate seniors. Yan po, September 3. Libre po yan. Sa Tanyong IRM, kina Pastor Nemi Martin.
1: Ay, hello, hello.
7: Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dyan po, sa Tanyong IRM.
1: Ayan. O, pag-usapan na natin, hanggang anong oras ba tayo?
2: May break pa ba tayo?
7: Wala na.
1: Pag-usapan na natin itong cross-gen,
2: cross-gen
1: family
2: cross-gen
1: summit.
2: Tayo.
7: O, sige, di ba sabi mo may mga nag-unfold na mga ano answered prayer. Baka pwedeng i-share mo sa amin ng isa.
1: I-share ko yan sa Masayang Tahanan sa Sabado.
7: Okay. Lahat ba shinare mo doon?
1: Karamihan. Pero ito, ang isa sa mga natutuwa ako, ang galing lang eh kung paanong magkumilos talaga ang Panginoon. Noong May, na-interview ko sina Ate Erlinda Pauhay, mga solo parents ito, meron akong mga Bibles na ipamimigay.
7: Ah,
1: so, naisip ko, Ate Linda, pwede bang ibigay natin sa mga solo parents dyan sa inyong distrito? Sabi niya, sige, gusto ko yan. Pagkatapos, grabe, nakakatuwa yung mga open doors ng Panginoon, yung dating Federation President na hindi nila makausap-kausap,
7: wow,
1: nakausap nila.
7: Praise God.
1: Tapos si Tita A, yung Federation President ng District 3 ng mga solo parents dyan sa Quezon City, dinala niya 150 na mga kababaihan.
7: Nice.
1: And it was really a blessed time, no? Blessed time. Anong kinalaman niyan dito sa CrossGen Family Summit? Nung naghahanda na kami ng CrossGen, sabi namin, isa sa mga dapat nating ma-address, how do you disciple your family when you are a solo parent? Kasi sa bansa natin, ang dami talaga single parent homes eh. So isa yan sa mga kinakailangang pag-usapan talaga. Tapos naging partner uli namin, eto ngang sila Ate Linda Pauhay. And then eto lang, etong week na ito, we went to the office of Vice Mayor Gian Soto. Yung cross-gen, tapos sabi namin, Mayor, baka gusto ninyo magpadala ng mga solo parents, ano? Nung nalaman niya na sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa, eh, yung pala yung nasa heart niya talaga. Because he sees that when families are strengthened, cities are strengthened, the nation is strengthened as well. Yun, isang answered prayer yun. Kasi sabi namin, paano nga ba natin i-encourage ang mga solo parents to become part of it? Siyempre, alam naman natin, maraming solo parents parents, ang budget niyan talagang
7: limited
1: ano,
7: lang.
1: Tipid na tipid, hindi ba? E pagagastusin mo pa. So, nagpo-provide talaga ang Panginoon. Yun yung isa sa mga pagpapala na ipinagpapasalamat ko kung paano kumikilos ang Panginoon as we prepare for the CrossGen Family Summit.
7: Hindi mo yan na-share sa Masayang Tahanan.
1: Hindi ko yan na-share.
7: Okay. Uh-oh. Sabi ni Alvin, tara siomay tayo sa New Chinese Resto sa baba.
1: Wow!
7: Sabi niya, bukas na? Eh, sabi niya, BBS lang daw siya.
2: Okay.
7: And then, meron kaming, may gagawin kami.
1: May mga ganap kami.
7: Next time, boss.
1: Next time na lang pag malapit na yung birthday ni Heidi.
7: Sa September.
2: Pag 49 na.
7: Malapit na siyang malapit na kami mag-edad.
2: Bilis ng araw, no?
1: Ang bilis talaga.
2: Pero yun talaga yung maiisip mo. Parang, yun na nga, ang lapit na may mag-50 ni ante.
1: Mm-mm.
2: Yun nga, parang, ha? Ang bilis naman.
1: Noong mag-50 ako, I did not feel old. Totoo yun. I did not feel old. Okay. Pero noong mag-55 na ako, doon ko na re-realize, wow, in 5 years, I'm going to be a senior citizen. At kung magre-retire, di ba? So I have 5 years. Kaya, yun pala, kapag ating tinitignan yung haba or ikli ng buhay, mapapaisip ka talaga eh, how will I spend the next 5 years of my life? So you'll have to be very intentional about it. Kaya nagkaroon ng CrossGen Family Summit. Kasi there was a time, siguro a few years ago, sabi ko, Lord, where do you want me to focus on? I can do many things, but I cannot do everything. At saka with the time that I have, saan yung pinaka mamamaximize yung oras ko, yung lakas ko, at yung mga kakayahan na in-entrust ninyo sa akin. Tapos dalawang salita, yung binigay ng Panginoon, intentionally intergenerational. Intentionally intergenerational. So sabi ko, saan ba yung intentionally intergenerational? Pamilya yun eh, diba? So tamang-tama, that time aming nire-revitalize, binubuhay namin muli yung PCEC Family Commission. And so I made a commitment to the Lord. Lord, etong susunod na leg ng buhay ko, I will commit that to really strengthening the family. Kaya naipanganak din yung CrossGen Family Summit.
2: Paano magpa-register doon, Ate Maloy? And welcome ba ang lahat?
1: Oo.
2: Kahit hindi taga GCF or...
1: It's really a collaboration between different churches and different organizations. GCF, South Metro siya gaganapin. Kasi GCF ang nagbigay ng venue para doon sa event. But it's really open
7: sa
1: to all.
7: South Metro?
1: Sa Las Piñas ito. Sa Las Piñas. Kaya Dr. Lito Villoria. Kasi si Dr. Lito Villoria, siya ang executive director ng campaign ng PCEC for a decade of discipleship. Kung naririnig niyo yon, National Disciple Making Campaign. Yung church nila talagang nasa puso, nasa DNA ang discipleship, at meron din silang napaka lakas na family ministry. Kaya they are really a perfect partner para dito sa kauna-unahang CrossGen Family Summit. So, pwede po kayong magparehistro pa, pero bilisan nyo na po dahil kaunti na lamang ang mga slots na available, ano. Ito ay bukas para sa mga participants 14 years old and up. At ang kaibahan po nitong Family Summit na ito, most generations are represented. So, meron tayong speaker na Gen Z hanggang boomer. Ang excited ako dito, Bishop Ephraim Tendero, who is a boomer, will be speaking with his apo, si Datu Tendero.
7: Ito na.
1: Pagkatapos si Claire and Paris Pineda, they will be part of the panel discussion. Also, si Pastor Bong Gualberto at ang kanyang anak na si Dash Gualberto, so Gen X at saka Millennial, yan, sila ay bahagi rin ng discussion, ng panel discussion. Tapos meron tayong mga breakout groups. Ang gaganda ng mga topics natin. Merong tungkol sa sexuality and biblical identity. Merong parenting in the digital age. And how to disciple your family. And discipling in a solo parent home. Kata Inocencio will be speaking as well.
2: So may mga separate na rooms.
1: Merong
2: para
1: separate
2: sa
1: na
2: breakout
1: rooms.
2: Sessions. So
1: talagang excited kami. Kasi from the conceptualization, intergenerational na siya eh. It came about dahil kaming dalawa ni Bea nagkukwentuhan. Pagkatapos sabi ko, tinanong ko yung anak ko, paano kaya magkakaroon ng closer connection and relationship ang iba-ibang mga generations? Mm-hmm. Sabi niya, Mama, why don't you come up with a conference that will bring in different generations and just let them talk? Mm-hmm. Let them talk, di ba? So having heart-to-heart and meaningful conversations across generations. So doon siya nagsimula. At bawat hakbang talaga makikita mo yung pagkilos ng Panginoon. Yung gumawa ng aming registration system ay isang Gen Z, yung nag-fundraising, mga Gen X, yung mga gumagawa ng program, mga millennial. Doon pa lang sa proseso ng paghahanda, nakikita na talaga namin yung sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa.
2: Paano magpa-register? Yung gustong panghumabol at maloy?
1: Pwede po kayong magpunta sa Facebook page.
2: Yes.
1: Facebook page ng PCEC Family Commission. Yun. Nandun po ang mga posters. I think they will be showing that.
2: Yes,
1: papakita
2: po.
1: Ba nila?
2: May QR code na. Ito
1: may
2: na.
1: QR code. Pagkatapos, ang pinakamaganda po ay puntahan po ninyo ang Facebook page ng PCEC Family Commission. I-follow nyo na rin po. Dahil regularly nag-post po kami dyan ng mga tips on parenting, tips on family discipleship. Kaya it's a growing community at sana ay makasama namin kayo dito. September 26 yan.
2: Panelist din pala si Pastor Ken.
1: Yes.
2: Nice.
1: So sa morning, merong panel discussion on family discipleship that works. Sina Pastor Ray and Grace Tonsai ng Crew Family Life Ministry. Kata Inocencio, as a solo parent, she will share her experience. And of course, Pastor Ken Guillermo, pastor's kid at ngayon ay executive director ng Back to the Bible Philippines, makakasama natin sila. At silang mag-asawa, meron silang breakout session sa hapon.
7: Online daw ba ang CrossGen?
1: Ito po ay on-site sa GCF South Metro. Sa Las Piñas po gaganapin. And we are expecting 500 or more people to join us. Sana po ay makasama kayo. Kasi historic ito. This is the first CrossGen Family Summit. And we are stepping in faith na ito ay mangyayari every other year. At dadalhin natin sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas, kung nanaisin ng Panginoon, even in other parts of the world as well.
2: Yan, meron nga tayong nanonood dito from Davao. Hello po sa inyo, Ate Feli Diaz. Enjoy daw siya sa panonood sa atin.
7: Pero in case ba, ito ay face-to-face lang, hindi siya
2: Ila-livestream?
1: Ang plano po namin, ito ay atin po yung i-document. Pagkatapos, the videos will be shared and uploaded on a later date. Yan.
2: Nice.
1: Okay.
7: At kung kayo po ay a-attenda, no, at nakapagpa-register na kayo, maganda i-ready rin yung heart kasi maraming hamon na maraming assignment na iiwanan sa ating mga magulang.
1: Ayan. O batiin natin si Virgie Banes. Yan. Virgie, nabasa ko yung iyong mensahe.
2: Meron
1: usap
2: din
1: tayo.
2: Message si Ate Mary Ann Pinera. Si Doc.
1: Hi, Doc P, how are you? Thank you for listening.
2: Oo nga.
7: Cynthia Valencia, listening San Jose, Del Monte, Bulacan. Sa area niyo po ba maulan? Kanina, sobrang ulan dito sa Ortigas.
1: Biglang umulan, ano? Pagkalakas-lakas. Oo. Pagkatapos ngayon ay pinaaraw na ng Panginoon. Ganyan po talaga ang buhay. Minsan maulan, minsan maaraw. At atin pong i-take advantage anuman yung mga magagawa natin sa bawat season na ating nararanasan. Ganon din sa season ng ating buhay. Iba-iba. May mga panahon na malakas tayo. May mga panahon, meron tayong mga physical limitations. But whatever it is that the Lord enables you to do, make the most out of it.
7: Yes.
1: Kasi, may dumaan.
2: May dumaan.
7: Kasi na-mention na nga natin lagi yung intergenerational. At yung communication challenging kasi iba-iba rin ang generation.
2: Yes. Kung paano nagko-communicate.
7: Henerasyon natin, bawal sumagot sa nakatatanda. Kahit nga dadaan ka sa gitna ng dalawang nag-uusap, diba, hindi ka pwedeng humarahan.
2: Kabastusan yun.
7: Oo, yun ay kabastusan. O kaya pagkakain ka, dapat nakatuto ka lang sa lamesa. Meron kayong magandang policy sa hapagkainan
1: Policy sa hapagkainan, walang gadgets as much as possible na tayo ay intentional sa pagiging connected sa isa't isa.
7: Oo, nasaway po kami nun kasi kakain po kami sa kanila. Siya po nagluto ng kanya.
1: Pero ano yun ah?
2: Hindi na nasundan yun.
1: Ay, sundan natin.
2: Anong kinain natin nun?
1: Hindi masarap.
7: Inunahan.
1: Yung hot pot masarap.
7: Adobo.
1: Pero yung
7: karne na lalaki.
1: Hindi masarap yung karne.
2: Anong
1: na
2: lalaki?
1: Aking na-i-offer sa inyo.
7: Fog.
1: Parang Korean. Ko na yung parang Korean yun parang magsasamgyup tayo.
7: Actually, doon ko lang din nalaman na may iba pala yung amoy ng karne ng lalaki sa karneng babae.
2: Oh, baboy na lalaki.
1: Hindi mo naman malalaman yon kapag binibili mo, hindi mo malalaman yun.
7: Pag,
1: kapag niluluto na lang, saka lumalabas yung amoy.
2: Pero na-enjoy ko yung hot pot. Diba, hot pot?
1: Diba? Mga ngayon, balls, nagkalabasa balls. Na talagang hindi kayo nasarapan dun sa karne.
7: Hindi! Hindi kami nasarapan. Hindi, yung masarap yung karne, pero yung
2: may amoy siya. Naman namin. Pero enjoy ko yung hot pot.
1: Si Feli, sabi niya, kanina po nasa radio ako. Nag-transfer na daw siya sa FB kasi gusto niyang makita yung ating mga itsura. At nakakahawa daw kasi yung ating pagtawa.
7: Sabi ni Ate Karen, ngayon lang din niya nalaman, mayroon palang ganong karne.
2: Sino? Teriyaki. Sa YouTube to. Can you bring the cross gen to Pampanga?
1: Ipapag-pray po natin yan. Let's pray about it, pero tapusin lang muna natin itong cross gen family South, summit sa South. Mm-hmm. Ang mga next steps po dito after nitong big summit on September 26 ay magkakaroon tayo ng mini seminars ayon doon sa mga pangangailangan na idudulog ng mga participants. But we are very open to partnering with different churches, different organizations para ang CrossGen ay madala po natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
2: And even abroad.
1: And even abroad, as the Lord wills.
2: Kasi ano daw siya pala, widow. And looking siya para sa widow's group.
1: Mayroong Widow's Might na grupo. We can connect you to Ate Merlin Guillermo. At itong darating na Sabado, ang PCEC Women's Commission, meron August po silang 29. Women's Grand Rally.
2: Talaga?
1: August 29. GCF Ortigas naman po yan.
2: Ayan, kasi tinatanong ni Ate Maloy kung yung cross-gen daw ba ay ministry.
1: Ang CrossGen po, it's a family summit organized by the PCEC Family Commission. Ang puso ng PCEC Family Commission sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga simbahan, local government, and iba't ibang mga parachurch organizations, mas mapalakas po natin ang family discipleship movement dito sa ating bansa. Kasi kapag discipleship ang pinag-uusapan, hindi ba? Kadalasan, we think of a program, modules, na kapag natapos mo ito, tapos na. Discipleship is really journeying with one another. And you start discipleship not inside the church, you start it inside your home.
2: First time daw tayo makitang tatlo ni Ate Carmen Ramos.
1: Talaga
2: together. Hi Ate Carmen. Hello, sobrang Ate happy Carmen. Daw niya today.
1: Yeah. Wow. Mabuti na paghatid tayo ng kasiyahan sa maraming tao.
2: Si Georgie, nakakatuwa po si Miss Maloy. Basta nagsalita, may lagi kang makukuhang lesson. Ang word niya dito, ang swerte po ng mister niyo at mga anak.
1: Ako po'y pinagpala dahil si Hanhan ang aking mister at si Beat Blessy ang aking mga anak. Sabi ni Tina Abaya, pwede po bang mag-walk-in sa CrossGen Family Summit? Ideally, Tina, mas maganda kung magpaparehistro kayo because we need to have a headcount for the food para din sa mga conference kit. Kaya hanggat maaari, hanggang September 16, no? September 16 yung ating online registration. So magpa-register ka na ngayon.
7: Sabi ni Marisa, magandang umaga po. Ang topic maganda ang tamang-tama ang topic kasi pareha tayo ng edad, Sister Malloy.
2: Ah, oh, 'di ba? 50.
7: 55. Happy ako dahil struggle din natin nabantayan, lumalaki na pala bilbil natin at katawan. Sa sarap na kumain po, lalo na kapag busy ka sa work, totoo, kain lang ng kain. Mm-hmm. Lalo na si stress. Tapos, segue ko na lang din, August 31 po, merong special broadcast.
1: Yes.
7: DZAS, yung Life Connect na...
2: On bullying.
7: Hashtag,
2: ano nga yun? Nagba-brain fog.
1: Break the cycle. Hashtag break the cycle.
2: On bullying and depression. Oh. With Ate Joyce Piapgo.
7: Mm-hmm. Opo, yan po ay 9:30 to 12.
2: Sa Lunes
7: po yan.
2: Sabi ni BC Varia, sa YouTube pa rin to ah. Yan po ang problem ko ngayon. Alin? Mukha ko tumaba. Dahil naman daw Ate Maloy sa gamot. Mm.

0: 80. Litong-lito ako dyan.
1: 80.
2: Ang ganda nun.
1: Oh, diba? Si AJ nakikinig.
0: Ay, oo nga. Sabi niya dito, wow, three media icons. Naks naman.
1: Coach.
0: Sinong AJ?
1: In one.
0: Coach AJ. Ay, Coach AJ, kamusta ka?
1: May seminar siya sa CSM. September 15. Sabado yan.
0: Oh, sabi ni Ate Merlin. Oo nga, thank you ladies. Enjoy lahat ang nakikinig sa inyo. See you soon. And when we see you, Ate Merlin, 2020 na ang vision.
1: Ayan.
0: Diba?
1: How much daw registration sa CrossGen?
0: Kapag kayo po ay 5 packs and up, 350 per person. Kapag naman less than 5, 450 per person. Mm-hmm. Yan. Kasama na doon ang conference kit. At may lunch na po yan.
1: Ah, may lunch na? Mm-hmm.
0: May lunch na yan.
1: Talaga? Kasama tayo sa CR. ni Ate Christy, Odsinada.
0: Ay, salamat
1: para
0: naman.
1: Daw hindi niya mamiss yung talk natin. Naliligo siya ngayon.
0: Si Ate Merlin, 73 pala.
1: Ah.
0: Pero malakas pa, wala siyang maintenance. Sana nakakatuwa all. Yun si Ate Merlin na no, nagda-drive, kung saan-saan. Very active, very mobile talaga.
1: Mm-hmm. Si Marisa Regino, watching from Villasis, Pangasinan.
0: Si
1: Pastor Paolo, nag-share ng link ng CrossGen. Pwede na daw po kayo magpa-register.
0: Ayan, mag-register na po kayo. Si Pastor Paolo ang isa sa ating mga assistant coordinators para sa CrossGen Family Summit.
1: Tatanungin natin ating subject matter expert with regard to, syempre, yung miscommunication. Paano ba tayo tatawid? Ang layo kasi nung gapi, nung nabuhay tayo, tapos nabuhay dati, tayo. Imagine, wala naman tayong ChatGPT, walang cellphone, walang...
3: Dati pinandidilatan lang tayo, diba?
1: Oo, pag may subtitle na agad. Kailangan basahin.
3: Sinisipulan ka lang nun.
0: Ito yung na-realize ko, lahat ng generations, we want to be seen and we want to be heard. Pero paano ka mapakikinggan kung hindi ka nagsasalita? So kahit pa nakakatakot, huwag tayong pangunahan ng mga... Naku, baka masaktan. Naku, baka hindi ako maintindihan. Naku, baka ganito ang mangyari. Huwag nating hayaan na yung takot ang mamagitan para hindi tayo mag-usap ng anak natin, ng asawa natin, ng biyena natin. We have to overcome that.
1: Or minsan yung galit pa.
0: Or yung galit. O kaya may mga unforgiveness, hindi ba? Ito yung isa, base sa karanasan at obserbasyon. Isa sa pinaka-powerful na kaparaanan para... ma-break ang walls at ma-open ang communication lines, humingi ng tawad. Napaka-powerful ng forgiveness. Yes. A parent asking forgiveness from his or her children. Anak, na-realize ko, naging ganito pala ako sa inyo, patawad.
1: Babalik namin yung tanong, naranasan mo na yan?
0: Naranasan ko na yan, naranasan ko na yan. There were turbulent years in our journey as a family. And when I realized, naku, ako pala ang trigger ng anak ko. Ang sakit nun, ha? Kasi ang tendency, maging defensive tayo, eh. Na kaya lang naman ako ganito, kasi para sa inyong ikabubuti. Eh, pero kahit na napakaganda ng intention, ang naging resulta at impact sa buhay ng aking anak, nasaktan siya, eh.
1: Totoo.
0: She was wounded by my actions, she was wounded by my decisions and my words. Kaya nung na-realize ko, wow, ako pala ang isa sa mga dahilan bakit wounded ang anak ko. Humingi ako ng tawad talaga.
1: So paano mo pinaramdam, Ate Maloy, na you are sorry talaga? Kasi iba yung sinabi mo lang, di ba? Pero iba yung parang everyday na ipapakita mo na talagang nagising ka dun sa truth na kahit hindi mo intention, nasaktan siya.
0: Let me give you a specific example. Ano? May mga panahon, syempre kapag nasanay ka na you are working with people and there are people reporting to you, ang kasanayan ko bilang isang leader, nagbibigay ako ng mga, ito gagawin, ito
1: task.
0: Gagawin. Pagkatapos na uuwi ko siya sa bahay, na nagiging napaka-directive. Kahit na ang mga anak ko, kaya na nilang magdesisyon. May sarili silang style, may sarili silang diskarte. Pero si boss directive na Maloy, naiuuwi siya sa mga anak. Pagkatapos, kinausap ako ng anak ko. Yun naman yung natutuwa ako because they are very open to us. Kinausap niya, sabi niya, Mama, hindi nakakatulong sa akin na ultimo maliliit na bagay, meron kang opinion. Let me...
1: Ilang taon siya nun?
0: Teens, eh. Wala pang 20s. Pagkatapos, allow me to, give me room to

0: experience it on my own, make mistakes, ganyan. Pagkatapos, maganda, Mama, instead of being prescriptive and directive.
1: Napakatalinong bata naman yan.
0: Kanino ba magmamana? Sa tatay.
2: So sabi niya, out yung pagka-micromanager mo.
0: Oo, so sabi niya, pwede naman, Mama, kasi hindi lahat ng panahon kailangan ko naman ng tulong. Mm. May mga panahon kailangan ko lang may makikinig sa akin. Mm. So you can ask, instead of telling me what to do, you can ask, what do you need? Do you need me to give you an advice? Do you need my opinion on this?
1: Uh-oh.
0: O anong gusto mong gawin ko? Tapos sasabihin niya, no, I just want to unload this to you.
2: Ganun pala yun.
0: So magtanong.
2: Mm-hmm. Ikaw ang kailangan.
0: Magtanong ng kung ano yung kailangan.
2: Ngayon natutunan ko na. Kasi parang tayo ang default natin. Mag-advise, diba? Mag-share ng mga words of wisdom.
0: Yes. Yes.
1: Mga na-earn natin in the past. Uh-oh. Pero hindi pala yun nakakatulong.
0: Hindi pala nakakatulong. Hindi pala yun yung kailangan nila. Kailangan lang nila, tabihan mo lang ako dito. Or i-hug mo lang ako dito.
1: Oo nga, no?
0: Yun. Mm-hmm. And it makes the load lighter for us. Kasi hindi pala kailangang isolve lahat ng problema.
2: Mm-hmm. Tapos yung nabibuild din yung trust mo na kakayanin niya to, di ba? Na yun na nga eh, kung paano ba din siya na-train, parang magkaroon ka ng faith na mahahandle niya yung sitwasyon.
0: At saka ang isang realization ko dito, lahat tayo, hindi naman tayo humihinto sa paglago.
2: Ay,
0: we grow older with our children. Mm-hmm. As they grow older, we grow older as well. Mm-hmm. Habang sila ay natututo tayo, may mga natututunan din tayo, hindi ba? Kahit na open ang communication namin sa family, hindi ito perfect. Marami pa rin. We are all works in progress. Mm-hmm. Kaya importante, we breathe grace to one another.
2: Mm-hmm. Kahit sa marriage naman.
0: Oo.
1: Diba? Pakinggan naman natin si Ate sa kanyang experience, sa kanyang uniko iho.
0: Oo.
2: Eh, ganun din. Yung parang, ang pagtinanong mo kasi, how are you? Mm-hmm. Ate Jo, matik na sagot.
1: Sakto.
2: Okay lang.
1: Sakto lang.
2: 6-7, 6-7.
0: 6-7.
2: Hanggang ngayon, ano ba yun?
0: Oo.
2: Diba? Pero yun nga, mag-iisip ka ng mga follow-up questions. Mm. Pero yun nga, pagka medyo ayaw mag-engage, igalang mo yun. Huwag mong ipilit yung sarili mo. Mm-hmm. Basta iparamdam mo lang na you are there.
0: Mm-hmm.
2: And solid naman yung support sa mga anak. No judgment.
1: Inaangat ko sa mga anak nyo, very low profile sila.
0: Low profile.
1: Si Josh, low profile. Kahit matangkad si Joshua, low profile.
2: Inaanak nyo.
0: Ang ganda ng sabi ni Coach AJ De La Fuente, parang sa family dapat situational leadership din. May times na coaching ang needed.
2: Opo.
0: Then may panahon naman na mentoring naman or training.
1: Mm-mm.
0: Totoo yan. Iba-iba ang sitwasyon.
1: Ito, naalala ko. Kung pwede lang ako mag-share, no?
2: Tanungin natin siya.
1: Kala na ako si Judy Ann. Ano sabi natin, Merz?
0: Ikaw daw ang host.
2: Ikaw ang host, kami ang guest.
0: Nainano ko nga. Nag-object nga ako. I object your honor. Ako yung guest. Sila yung host.
1: Nga pala.
0: Ikaw, ano naman ang isi-share mo?
1: Hindi, classic example na may payo agad ako. Kasi yung anak ko, nagigig siya. Si Chikoy. Ayan. Tapos, doon sa kotse, nagre-rant siya kasi umiiyak na siya sa dami ng frustration na hindi maayos yung sound system. Mm. Tapos, asan umiiyak siya sa rant niya.
0: Pinagpaalam mo ba sa anak mo na ikukwento mo yan at ibobroadcast
1: yes,
0: mo yan?
1: Yes, okay. Alam niya yan.
0: Okay, very
1: kasi
0: good.
1: Ano to eh, life-changing moment namin mag-asawa. Sabi niya, teka, niyak ako.
2: Ay, umiiyak! Umiiyak si Judy at uy, sa kanan mo lang pabagsak yun.
1: Ayoko na tuloy.
0: Ang paper towel. Talagang ang pangpunas po namin dito, paper towel, kahit nasa luha.
1: Hoy, at saka akin yan. Paper towel talaga yan. Kasi mababa.
0: So ano nangyari? Umiiyak?
1: Eh kasi...
2: Sino ba umiiyak? Si Chikoy o ikaw?
1: As ngayon ako na. Hindi sabi ko, anak, sound system yan. Hindi yan mapaperfect ever. Kasi nagtatrabaho ako sa broadcast. Sabi ko, lahat ng outside broadcast namin, mayroong mali. May kapalpakan. Ang sinasabi ko lang is, there is no such a thing as perfect na setup ng audio, ganyan.
2: Mm.
1: Ang sabi ng anak ko, Mami, let me cry. Ayun, ako na iniiyak.
2: Ganyan po talaga, pag quarantine, 50, kanina tawa ng tawa. naman po.
1: Magkakaregla na yan.
2: Iyak-iyakan naman kami dito.
0: Kanina so, yung... Meron pa kayo?
1: Uy, grabe!
2: Kakatapos lang!
1: Grabe ka!
0: Kasi wala na to eh. Surgical menopause.
1: Wala na yan. Di pa kasi ako tapos.
0: Ah, okay.
1: Bali, umiyak lang ako.
0: I'm sorry. Okay, we will let you cry.
2: So, ganun talaga,
1: from
2: no?
1: From then on, natuto kami mag-asawa na ano.
2: Ayan, nilagyan ka tuloy ng bed ni Reggie.
1: Yeah, thanks, Reg.
2: Napaka-supportive.
1: Napaka-supportive talaga nito ni Brother.
0: So, ano na, natutunan nyo ni Chad?
1: Na ano, ano ba yung makikinig lang ba kami for today? Uh-huh. O magpapayo ba kami for today? Kasi, ano siya, hindi siya nagsasalita. Pero first time yung nagsabi, let me cry. Let me tell you na, yung generation nyo, tapos na kayo dyan. Let me go through it. Yun sabi niya, parang, akin lang kasi noon, na nagtatama-tamaan akong nanay. Ano, na yung ma-prepare yung heart niya na there is no perfect situation on earth. Sasabi naman niya, alam ko yun. Pero sinasabi ko sa inyo kasi magulang ko kayo.
2: Yan. Gusto lang talagang mag-pour out.
1: Gusto lang talaga niya mag-rant. Tas ang dami kong opinion.
0: I-dissect natin yung pangyayari.
2: Mag-opinionan tayo doon.
0: I-dissect nga natin yung pangyayari.
2: Lahat naman tayo guilty na ganyan.
0: Paano siya, ngayon natututo tayo eh, di ba? Oh. So how will you handle that next time? O di, umiiyak-iyak yung anak mo.
1: Tapos umiiyak yung anak, umiiyak.
0: Frustrated. So ano ang magandang panimula?
1: Wala. Makinig. Wala talaga. Parang yung ginawa ng mga kaibigan ni Job sa kanya ng unang 7 araw. Makinig lang.
0: Makinig lang talaga. Yung katahimikan, ano, isa yan sa mga magandang matutunan ng mga magulang. Kasi nga, ang default mode natin eh, marunong i-fix.
1: Dami ko kasing libro ng
0: step 1. Ayaw kasi natin na nakikitang nahihirapan at nasasaktan ang mga anak natin. Diba? Kaya tayo nag-o-opinion at kaya natin sinasabi, hindi, wag kang umiyak, ganyan lang eh, di ba?
1: Eh, kasi ganyan din sabi sa atin nun eh. Ba't kumiiyak?
2: Yan lang.
1: Para yan lang.
0: Kaya nga lang, iba na ngayon.
2: Intergenerational.
1: Ngayon, hayaan mo na siyang umiyak.
0: There is a better way.
2: Kahit patahanin, huwag.
0: Wow.
1: Let him or her.
0: Kapag tumahan na at saka kapag kumalma na, saka mag-usap.
1: Hinahangaan
0: sabi
1: ko.
0: Sabi ni Ria, ayan, umiyak na si Judy Ann.
1: Huwag na nga tayo dyan sa arte-artista. Meron
0: nga, ano nangyari?
1: Hindi, nahahangaan ako sa mga millennial parents. Kasi sa atin, di ba, nakakahiya yung umiiyak, yung nagkakakasat sa sahig, yung humihiga yung bata sa sahig.
2: Nagtatantrums.
1: Nung tayo yung mga batang nanay, nakakahiya yun kasi reflection siya na hindi ka mabuting ina. Pero ang mga millennial...
0: Yun ang akala natin.
1: Yes. Ang millennial parents yan, hinahayaan nila. Pero nasa safe space na... Ganon pala talaga. Let them grieve, let them express yung kanilang emotions. But just be there.
2: Relate na relate daw si Mary Vic Dimla. San doon ate?
0: Doon
2: sa bida-bida kasi tayo.
0: Napakarami eh.
1: Pasensya na po.
2: Chopsuy na chopsuy ang ating topic.
0: Isa sa mga kinakailangang skill na matutunan talaga sa loob ng tahanan, yung emotional regulation. Kaya, huwag mo siyang i-suppress. Dapat hindi rin i-repress. Magkaroon ng healthy expression ang ating mga emosyon. Yung galit, yung frustration, yung lungkot, yung saya. At isa sa mga magandang na ituturo din natin sa mga anak natin, ma-identify, mapangalanan nila kung ano yung kanilang nararamdaman.
2: Kalain mo yon, 10:55 na.
1: Sabi naman ni Ate Karen, may point ka naman, Jo.
0: Ano yun?
1: Pero may timing lang.
2: Yun na naisip ko ang term, appropriateness.
0: There is a proper time. There is a time for everything. A time for grieving and a time for talking. Di ba? Merong panahon eh, para manahimik tayo, may panahon para tayo ay magsalita. And it takes wisdom. Kung halimbawa hindi natin alam how to handle the situation in the family, alam ng Diyos kung papaano. Kaya pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos. Pwede tayong mag-pause, manalangin, Lord, di ko alam kung paano po ito i-handle. Teach me how to be a blessing and how to be comfort, source of comfort for my child.
2: So yun din nga siguro, Ate Malo, yung reason kung bakit, yun, nakakatawa ka, di ba, parang hindi ka na-overwhelmed ng worries kasi pinagpapa sa Diyos mo siya na alam mo na He is at work, di ba? Kasi minsan may ganun tayong feeling na parang I'm a failure, yung parang nagawa ko ba yung dapat kong gawin as a mother,
0: totoo.
2: As a
1: parang lagi tayong merong grading diba? Sheet, no?
2: Oo.
1: Pasado ba o hindi? Mm-mm. Kaya may paalala po si James 1.19. Sa James 1.19, take note of this. So, lahat po tayo ha, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
2: Yeah. All right.
1: So, I smile.
2: Dapat may part to tong topic na to. Kayong tatlo ulit, bitin, sabi ni Ria Barrera.
1: Tanungin natin sa Ate Merls.
2: Ate Maloy, ikaw nang mag-close in prayer.
0: Sige, maraming salamat sa pagkakataon na makasama kayong dalawa, mga inaanak. At muli, inaanyayahan po namin kayo September 26, Cross-Gen Family Summit. Ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Lord, we thank you because you are an intergenerational God. Wala po kayong paborito na henerasyon. Sa bawat henerasyon, kayo ay kumikilos. Sa bawat henerasyon, mayroon po kayong pagpapala na ibinibigay. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, bigyan ninyo kami ng pagpapakumbaba, ng pangunawa, ng malawak na pag-ibig para sa bawat henerasyon sa loob ng aming mga pamilya, sa amin pong mga tahanan. We pray, O Father, that there will be no generation that will feel unheard or unseen or neglected or undervalued. Ang panalangin po namin, maging sensitive kami sa pangangailangan ng bawat isa, that one generation will be a blessing to the other. Hindi lamang yung mga nakatatanda ang magiging pagpapala, kundi vice versa, ang mga nakababata magiging pagpapala rin po sa mga henerasyong nauna sa kanila. Kung papaano ito gagawin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan. Lord, kami ay nakaiibig dahil una mo kaming inibig. So we pray, Father, that your unconditional, abundant, and overflowing love will be experienced in our homes. Kami na mga magulang, ang dami naming mga limitasyon, Panginoon. Napapagod, naiinis, nagagalit, nalulungkot, pero ang panalangin namin, O Diyos, kayo ang unang maging magulang namin.
2: Yes.
0: Father us, O Lord God, so that we will be able to parent our children in a godly way. The kind of parenting that will breathe grace, the kind of parenting that is unconditional, the kind of parenting that will draw them close.

0: juntas e medulas.
1: Protect them, yes, God, in the name of Jesus. Ang mga pamilya na sinukuan na nila ang isa't isa, panalangin namin na buhayin po ninyo ang pag-asa at ang pagmamahal. We pray that every family represented here today, mga nanonood, mga nakikinig, Lord, gawin nyo ang inyong kalooban sa aming mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, amen.
2: Amen. Amen. Amen. Thank you, Ate Maloy.
1: Salamat, Jo. Salamat, Heidi.
2: Thank you rin, Ate Merls. At sa ating RTV, wag na po natin putulin itong ating streaming. Wala na
3: diretso
2: po tayo.
3: Na.
2: Oo, diretso sa, na po tayo.
3: Sino mag-entre?
2: Si Kael.
3: Ayun. Abangan niyo po yan. So we have to go na para bigyan daan naman ng Entre Pinoy Espesyal. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampan.
2: Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: At ako naman si Maloy Malibiran sa Lumbito.
3: Sa pangalan ni Ate Merls. Marlene,
2: yes, Guillermo. Pagaling ka.
3: Yes.
2: Nagsasabing, kaagapay mo
3: sa pagtataguyod
2: ng pamilyang Pilipino.
1: God bless our families.
4: Woohoo! Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
5: Ito ang 702-DZAS.
6: 702-DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Happy, happy, happy Webes po mga kaagapay. Kumusta po kayo today? Ayan nga po, isang magandang araw sa'yo at sumikat na ang haring araw. Pero kani-kanina lamang, no, talaga namang bandang alas 7 ng umaga, medyo bumuhos ang malakas na ulan dito po sa Kalakang Pasig City. Pero sana no, sa inyong mga areas ay sumikat na rin si Haring Araw. Kuya Reggie, parang hirap sundan ang ating naging episode kanina sa Family Matters. Napakaganda ng ating naging kwentuhan kasama sina Ate Heidi, Ate Jo at si Ate Maloy. Grabe po ang ating napag-usapan dyan. Pero salamat ha, hindi ka bumibitiw sa ating kwentuhan ngayong umaga. E tuloy-tuloy tayo hanggang alas 12 po ng tanghali para syempre magbigay po ng mga mahalagang impormasyon at inspirasyon dito po sa ating programa sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we praise God nga dahil sa pagkakataon na maganda ang panahon dito po sa ating lugar. Eh, kumusta po ba sa inyong mga area, no? Sana po ay sumikat na si Haring Araw. At syempre, nakapaglaba na po kayo. Pwede na ba maglaba, Kuya Reggie? Pwede na siguro, no? Alam mo, yung iba dyan sa atin, eh, tambak na rin ang mga labahin. Pero this is the best time para po tayo ay makapagpatuyo ng ating mga nilabhan, ng mga labada natin. Pero sulitin natin, Kuya Reggie, kasi nga may balita tayo from PAGASA na may nagbabadya na sama din ng panahon in the coming days. Oo, so mas mainam na sulitin natin ang araw. Agad-agad yung ano, kulag. Kaya samahan mo ko kaagapay sa ating programa dito po sa Entre Pinoy Espesyal. Pag-uusapan po natin ang pagnanegosyo at pag-asenso sa ating buhay. At salamat po sa pagkakataong makasama kita sa inyong mga radyo. Hello, hello po sa mga listeners natin dyan na patuloy ngang nakasubaybay, na naka-tune in.
1: Happy listening.
0: Yan, happy listening po sa mga gumagamit ng kanilang mga transistor radio, PM radio at maging car stereo. Sana po ah, maganda, maayos po ang ating signal po sa inyong mga lugar para mas na-enjoy nyo ang pakikinig sa inyong agapay ng Sambayanan. At ikwento nyo sa amin ngayong moment na ito, ano ba ang iyong inihandang pananghalian ngayong araw? Diba? I-share mo sa amin. Kasi gusto namin malaman at syempre gusto din namin matakam ni Kuya Reggie sa mga inihanda nyong pananghalian. Pero kasi ito si Kuya Reggie, nag-early lunch. Oo, iniwan ako. Eh, wala naman tayong choice. Eh, gutom na rin ng tao. Eh, kanina pa po yung umaga nandito sa ating opisina. Gusto natin maging ano siya, growing boy. Mailalaki pa ba, Kuya Reggie? Ayan, nag-comment sa ating streaming ngayon. Hello, hello po. Ay, eto, nag-comment sa ating PM si Ate Karen Damian, Ohio daw. Ate Karen, kumakain ka ng, ano to, pasta carbonara. Tapos, sabi niya ay 30 degrees Celsius daw dyan sa Chofu, dyan daw sa Japan. Ingat po kayo, Ate Karen, ha? At nakikita ko dito sa weather mo, ha? May 75% chance of rain dyan sa inyong lugar. Eh, mag-ingat, Ate Karen, at sa iyong pamilya dyan sa Tokyo and of course dito po sa Pilipinas. Kaagapay, sama ka pa rin sa ating kwentuhan dito po sa ating live streaming. Ayan, sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Yan na, huwag kalimutan po na mag-comment and don't forget, share na ng ating broadcast. Kung may mga pa-comment ka dyan or gusto mo ikwento sa amin, i-share mo na para syempre malaman din natin yan. Nag-good morning sa ating streaming ngayon. Ito ah, si Ate Minda Lopez.
2: Good morning!
0: Maging si Sonia Casera, magandang morning sa inyo. Sabi pa ni Ate Minda, mayap-abak po kaagapay dito po sa Magalang, Pampanga. Makulimlim ang panahon. Shoutout daw sa kapatiran sa Semi-Merciful God's Church. Ang kanyang ulam ay paksiw na bangus at tokwa na baboy. Oo, masarap yan. Alam mo na isang araw, Kuya Reggie, naghahanap ako sa palengke ng ano, ng tokwa. Wala akong mahanap. Kasi ang tagal-tagal ko na hindi nakakapagluto ng favorite kong ano, alam niyo yan, ng tofu sisig. Oo, wala akong makita sa palengke. Kaya sana no, eh, maganda kasi mamalengke tuwing umaga para fresh pa, bagong hatid sa mga nakitinda yung mga supplies, ba? Diba? Hello din po kay Emmy Teodoro. Good morning. Watching from Linwood, Washington State. Ayan, ang kanyang ulam ay, uy, sinigang na pampano. God bless daw sa atin. Maging si Ate Lolit Adya, sabi pa niya, yes, salamat po. Nakapaglaban na today. Hoping na magtuloy-tuloy daw ang sikat ng araw. Always listening sa kanyang radio. Diyan po sa Taytay Rizal. Ay, oo, Ate Karen, na ang sarap ng tofu sisig. Favorite ko yung lutuin. Kasi, ano, mura lang. And of course, mabilis lang lutuin. Si Luz Aguilar, nakapaglaban na rin. Thank you, Lord. Mula yan sa Muntinlupa City. Si Rose Hoson, good morning. Si Genevieve Marie Anabeso. Uy, sobrang init daw ngayon sa Concepcion Tarlac. Rain or shine, naglalaba para hindi matambakan. Oo, awesome. Nga eh. Pero minsan kasi, okay naman maglaba pag umuulan. Kaso, iba pa rin kasi pag natutuyo sa ano, no, sa init ng sikat ng araw. Oo. Sabi pa ni Ate Rose Hoson, ayan, shoutout from Barangay Saog, Marilao. Hello kay Jing, Ronald, Casey, CK Caleb, and kay Hoson, CK Caleb Hoson. Ayan. Uy, nakaano daw siya, calamansi juice, kasi daw, humid ang weather. Si Ate Guy Santos, magandang umaga, nakatuyo na ng sinampay kasi ang dryer niya ay mabilis na tuyo. Ay, oo, ang social ni Ate Guy, Kuya Reggie. Naka-dryer si Ate Guy. Ayan. Ang ganda daw ng topic kanina sa Family Matters. Oo nga, no, Ate Guy. Gusto ko ng mga ganong discussion. At saka, kahit nga kami dito sa studio, tawang-tawa kami, di ba? Talaga namang very engaging ang kwentuhan ng ating mga ante. Ayan. Sabi pa ni, ano, ni Ate Rose Hoson, pakigreet daw ng happy birthday si Mary Joy Hoson. Eh aba, sinimula na ni ano ni Ate Mary Joy. Eh shout out na rin sa lahat ng may mga birthday.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdariwang ng kanilang karawan today. Today is August 27, 2026. Araw nga po ng Webes. And our prayers for you is to give your best for the Lord.
1: Happy birthday!
0: Yes! Oh. Happy birthday! Uy, ito, unahin ko na Kuya Reggie, ang ating kaagapay. Oo. Mula to sa FEBC International, sa FEBC Moldova, si Ilya Bodnari. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Ayan. Siya ang National Director ng FEBC Moldova. Ayan. Hello din, happy birthday kay Kuya Nathan Avizado.
3: Happy birthday!
0: Oo. Siya ang ano ah, masipag at magaling na drummer. Yan, dyan po sa CCF Angono. Hello po sa inyo. Happy birthday din sa aking classmate na si Ira Robles. Papagpalang morning. At syempre, naging guest natin sa Legit. Happy birthday kay JM Rosales.
1: Happy birthday!
0: And of course, happy birthday din sa aking ate, Ate Greet Olibar. Ayan, kaagapay, kung may mga pa-shoutout ka ng birthdays dyan sa inyong family, loved ones, sa colleagues nyo, mag-comment lamang po sa atin ongoing streaming para po ma-shoutout po natin yan. Ayan, hello po sa inyo. At syempre, eto ah, shoutout na rin sa may mga anniversary. Ayan, dalangin po namin sa panibagong taon ng inyong buhay sa inyong anibersaryo, whether it is sa inyong pagtatrabaho, sa inyong sa asawa, ayan, or di kaya sa inyong business organization or ministry, we pray na patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon saan man po kayo dalhin, ay patuloy niya kayong ingatan. Maraming maraming salamat po. Eto ah, ipahabol pa natin sa ating streaming right now. Aba, si Ate Faustina Habla. Happy listening, ang kanyang ulam ay adobong manok. Oo, ang sarap. Yan ang ulam kanina ni Kuya JV kasi nakasabay ko siya kaninang breakfast. Eto din naman, si Epifanio Salvador, sabi pa niya, good morning, mula yan sa Molino 3, dyan po sa Bacoor, Cavite. Tapos sabi pa ni Genevieve, my lunch prepared for today ay tortang itlog with canned tuna at fruits. Meron siyang banana and apple. Ayan. Si Rosalinda Manzano, oy, ano siya, Kuya Reg? Nagpangat siya ngayon. Pangalawang init ng tinolang manok. Yan, dito yan sa Rodriguez Rizal. Yan ang ulam namin kahapon sa bahay. Nagtinolang manok kami. Oo, with, ano yan ah? With fresh papaya, Kuya Reggie. Fresh from pita sa aming puno ng papaya. Si Aida Umali, tanong po. Ayun. Ano yun? Tanong po, ano yun awit? Pagkatapos ng Family Matters. Ay, yung kinanta natin sa entry. Yung intro song natin. Ay, ano po yan? Manlilikhari by Waterwalk Records. Ayan ha. Sana po na-enjoy niyo po yung ating song. Manlilikhari. Yan, sabi pa ni Belen Abante, ang kanyang niluto ay adobong manok na may kangkong. Masarap siya. Oh, kinonvince niya ang kanyang sarili. Masarap siya, di ba, Kuya Reggie? Uy, happy birthday daw. Ayan, ay happy lang pala. Na-advise ko yung birthday. Tumalo ng aking mata. Ayan. Ayan. Hello din kay Marisa Rehinio. Good morning.
4: Hi po.
0: Alam mo sabi niya, good morning.

0: Brother Carl. Maganda umaga kaagapay. Muli ang inyong kaagapay. Kael Garcia po ang inyong kasama dito po sa Entrepreneur Special. Yes, napakaganda ng topic at related sa kanyang pinagdadaanan. Sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Ang kanyang ulam today ay Sotanghon with Patola. Ayan din. Hello din, Ate Leia na nakikinig sa atin ngayon. Ate Leia, anong ulam mo for today's video? Ikwento mo naman sa amin.
1: Hello.
0: Ayan, magandang araw din kay Marites Cati Layaog, kay Ren Layaog, at kay Arnold Layaog. Salamat po for tuning in. Happy birthday din kay Jam Pellegrino.
2: Happy birthday!
0: Mula yan sa Logos Church, listening from Bacoor, Cavite. Alright, kagapay, nakakagutom po ang inyong ulam, pero ito po muna ang aming baon.
3: It's baon time!
4: Good morning, kaagapay! Kung akala mo hanggang classroom lang ang coding, nagkakamali ka dahil umabot ito hanggang outer space. Isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ang muling nagbigay ng pride sa bansa matapos mag third place sa International Kibo Robot Programming Challenge. Isang kompetisyong sinubok ang husay ng mga kabataang programmer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang team na Infection Point mula sa Batangas State University ang gumawa ng program na nagpapatakbo sa NASA Astrobee robot na nasa loob ng International Space Station. Isipin mo yun! Code na ginawa sa Pilipinas, gumalaw sa kalawakan! Kabilang sila sa 738 teams mula sa mahigit 30 na bansa. At matagumpay nilang natapos ang 4-5 mission na final round na isinagawa mismo sa International Space Station. Hindi ito ang unang beses na nagpakita ang team. Noong nakaraang taon, sila rin ang kauna-unahang Philippine team na nanalo sa kompetisyong ito. Nakaka-proud isipin na habang ang iba ay tumitingala lang sa mga bituin, may mga kabataang Pilipino na gumagawa ng teknolohiyang umaabot mismo roon. Dahil ang tunay na limitasyon ay hindi lang ang layo ng kalawakan, kundi kung gaano tayo katapang mangarap. At yan ang ating baon, ako po si Lourdes Magtunaw.

0: Nation Live!
1: Alright mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa dito po sa Action Line segment na kung saan inihahatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa iyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepreneur at entrepreneur na nais magbahagi po ng mga working opportunities para po sa ating mga listeners who are looking for jobs sa mga panahong tulad po nito, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. At ilan po sa mga anunsyo natin na, uy, we praise God, Kuya Reggie, dahil may natanggap na po tayo sa pagiging radio TV production technician. Meron po tayong bagong kaagapay sa DZAS na si Nicole Estoy. So, dahil meron na tayong radio TV production technician, isa na lamang po, naghahanap po tayo ng DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or business administration, may mga nakalaan pong admin works po para sa inyo. At syempre, alam mo ha, sa iba pang regional stations sa FEBC, meron pa pong ibang vacancy. Bisitahin lamang po ang ministry opportunity sa www.febc.ph para po makita nyo yung iba pang available jobs. Pero kung gusto nyo mag-apply dito sa DZAS, ipasa na po ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Sa ibang anunsyo, mga kaagapay, paano naapektuhan ng bullying po ang isang tao at paano natin matutulungan ang dumaranas po ng lungkot, pangungulila at depression? Sama-sama po nating pag-usapan at unawain ang mga isyong to sa FEBC Life Connect Wellness Edition. #break

0: the Cycle, isa po itong mental wellness forum tungkol sa bullying at depression. Isa pong pagkakataon para po tayo ay makinig, matuto at magkaroon ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa mental wellness. Dahil minsan, ang simple pong pakikinig at pag-unawa ay maaaring malaking tulong sa mga taong nangangailangan. Abangan po ang special broadcast ng inyong Agapay ng Sambayanan featuring FEBC Life Connect Wellness Edition ngayong Lunes, Agosto 31, 2026 mula po alas 9:30 hanggang alas 12 po ng tanghali dito po sa inyong 702 DZAS. Kaya po, huwag kalimutan na, panoorin na po iyan. And of course, sa iba pa pong anunsyo, invited po kayo sa Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Fuente sa darating na September 12, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building dyan po sa Paranaque City. Para pa po sa ibang detalye, bisitahin ang Facebook page ng CSM. Sa iba namang anunsyo mga kaagapay, ayan, ang PCBS Monumento po ay nasa bagong lokasyon. Sila po ay matatagpuan sa M52, ayan, dyan po sa mezzanine floor, yan po sa upper ground floor ng Victory Plaza Mall sa Caloocan City. Tapat lamang po sila ng elevator. So kung may mga gusto pong makipag-ugnayan, ang contact number po nila ay 0999-882-7439. So once again, ang kanila pong contact number ay 0999-882-7439. Alright mga kaagapay, isa pa pong mga anunsyo mula po sa inyong Agapay ng Sambayanan. Ito, isa po itong event. So, imbitado ka po sa Senior Special, A Time to Celebrate Seniors. Sa darating po na September 3, 2026, araw po ng Webes, mula alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Diyan po sa Marikina IRM Church, A. Bonifacio Avenue, diyan po sa Tanyong, Marikina City. Featured po ito ng Young Generation, yan, Senior Citizen Club, featuring Andre Wild, isa po itong artist and professional coach mula po sa Queensland, Australia. Makakasama rin si Pastora Kathy Quezon, isa pong servant and singer who love Jesus mula po yan sa Manila, Philippines. Kaya po, join na po sa mga taga Marikina po. Pwede nyo pong bisitahin. Ito po ay September 3 mula 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dyan po sa Marikina IRM Church. And mga kaagapay, alam kong very excited ka na matuto po sa ating mapag-uusapan sa umagang ito. Ihanda nyo na po ang inyong sarili, ang inyong tenga, ang inyong puso. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast. Kaya diretso na po tayo sa ating livelypreneur.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entrepinoy Espesyal.
2: Livelypreneur.

Alright mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Librepreneur over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And of course, patuloy kang makinig, makipagkwentuhan sa amin sa ating comment section. Patuloy na po na i-share ang ating broadcast both on Facebook and of course sa ating YouTube channel. Hello po sa mga taga Taytay Records. Ayan, hello po sa mga masisipag nating mga nurses at doktor dyan na nakikinig sa ating programa. Always listening sila dyan sa kanilang ospital. Hello din po kay Lirio Tidoy. Mga kaagapay, kain daw tayo ng sinigang na hipon. Uy, sabi niya mainit daw ngayon sa Davao. May nakikinig sa atin. Hello po sa mga kaagapay natin dyan. Oo, tapos sabi pa ni Nomer Pinggul, magandang umaga. Maraming salamat ha kaagapay.

0: sa pagsama sa ating kwentuhan ngayong umaga. Anayahan na po ang inyong pamilya na maki-join sa ating pong mapag-uusapan para syempre mas madami tayong mapakinggan, masubaybayan at gusto natin na ikaw ay involved sa ating kwentuhan. So, i-welcome na po natin sa ating Librepreneur segment at syempre suking-suki natin mula po sa Golden Treasure Skills and Development Program. Makakasama po natin si Miss Emily Diaz. Happy morning, Miss Emily.
1: Magandang umaga sa iyo, Kael, and of course, sa lahat ng mga viewers and listeners sa buong Pilipinas at sa buong mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon?
0: Ayan. Miss Emily, praise God, umaraw na. Kumusta naman ang buhay-buhay?
1: Oo nga, Kael. Kaninang umaga, ninenervyos na naman ako eh. Kasi parang biglang umulan. Ako,
0: totoo. Sabi,
1: may seminar pa naman ngayon. Ako, yung mga participants ka ako, baka mabasa, mahirapan sumakay. Alam mo yung mga ganun. Mm-mm. Pero yun na nga, in God's grace, ito na, umaraw na. Sabi ko sana, sa weekend na lang umulan, yung sa Linggo na lang. At saka sa Lunes, kasi walang pasok. Eh.
0: Holiday.
1: Yes. So nakikisama naman yung panahon.
0: Oo. Kasi yung kanina umaga ng Miss Emily, medyo malakas ang buhos ng ulan. Akala nga namin yung magtutuloy. Buti na lang. Nagpatikim lang siya, hindi niya tiniloy. Kasi nga, kawawa naman yung mga kaagapay natin. No? Kasi may ilang areas pa rin sa ating bansa na mataas pa rin ang paha.
1: Yun na nga. Kasi, okay, medyo tumigil nga yung ulan, pero syempre hindi naman talagang tirik na tirik yung araw.
0: Correct.
1: Kaya hindi talaga natutuyo ng husto yung mga daan.
0: Mm-mm. Siguro, Miss Emily, bago tayo tumungo dun sa ating makakasama ngayong morning na ito, baka may update ka mula sa Golden Treasures.
1: Ayun pa rin, Kael. So, tuloy-tuloy ang mga trainings na isinasagawa ng Golden Treasure. Kagaya nga, sa araw na ito ay merong ongoing seminar tungkol sa jewelry appraisal for gold, diamond, and silver. Mm-hmm. At syempre, bukas, meron din herbal soap making at saka yung fresh flower arrangement. First time ito na magaganap dito sa Metro, dito sa Manila, na kinumbine yung balloon decorating at saka fresh flower arrangement. Oo, kasi normally magkahiwalay ang seminar na yan. Mm-hmm. So bukas, pagsasamahin yan sa isang araw. Kaya if ever na nasa events planning business ka or halimbawa gusto mo lang matuto pag-arrange ng bulaklak o paggawa ng mga decorative balloon para sa kung ano-anong event, so kung available ka bukas, pwede ka pa namang humapon. Mm-hmm.
0: So nagpapatuloy ang mga event po ng Golden Treasures and we praise God nga kasi tuloy-tuloy ang pagbabahagi nga po ng mga trainings and equipping sa ating mga kababayan na nais pang matuto and of course madagdagan ang kanilang skills. At ngayon nga, no, Miss Emily, another opportunity na para tayo ay matuto. So alam ko, hindi lang tayong dalawa ang magkukwentuhan, may makakasama rin tayo, no, Miss Emily.
1: Kasama natin ngayon ang isa sa magagaling na resource speaker ng Golden Treasure. Matagal na rin siyang nagtuturo dito sa Golden Treasure, ano? At sa araw na ito, pag-uusapan natin yung kung paano ba yung TikTok and Shopee affiliate pagmamarket dito.
0: Uh-oh.
1: So ito si Sir Alvin, Sir Alvin Ryan de la Cruz, resource speaker nga siya ng Golden Treasure. At actually, hindi lang itong itinuturo niya dito sa Golden Treasure. Nagtuturo din siya ng mastering entrepreneurship. Siya rin yung nagtuturo ng Airbnb and apartment rental business operation. At saka yung online selling na isinasagawa ng Golden Treasure. Ngayon ito, bago naman ito na inilalunch natin, no? Kasi syempre, very timely.
0: Correct.
1: Itong topic na to. So yan, nandito na po si Sir Alvin.
0: Good morning, Sir Alvin.
2: Good morning po sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood po sa ating sa araw na to.
0: Oo. Welcome po sa Entrepreneur Special over 702 DZAS. Sa bayan po tayo napapakinggan sa radio sa buong Mega Manila and of course sa ating online streaming both on Facebook and sa ating YouTube channel. At alam mo ha, tama yung sinabi ni Miss Emily na itong topic na to ay very relevant dahil nga madami na gumagamit ang social media ng digital marketing. Pero bago tayo mapunta dun sa ating kwentuhan, Sir Alvin, bakit nga ba

0: ito yung dapat nating mapagkwentuhan. Kasi nga syempre, ano ba muna yung iyong background bago ka napunta rito?
1: Bali, for the longest time, tayo ay involved na rin naman sa pagbebenta online, sa e-commerce. Mm-hmm. And nakita natin na isa siyang magandang opportunity na kumita tayo. Of course, yung additional na source of income mo kahit na meron kang trabaho na regular, eh meron ka pang additional source of income.
0: Yes.
1: And nakita kong malaking opportunity yung pagbebenta online, especially for the past 10 years na nauuso na talaga, dumadami yung gumagamit ng internet.
0: Mm-hmm.
1: Kaya napasok tayo sa ganitong klase ng linya ng negosyo. And sa ngayon, lalo pang umuusbong yung ano yung business ng online selling, e-commerce. Uh-huh. At papasok na rin ngayon yung tinatawag natin affiliate marketing.
0: Yes. At alam mo, sa mga kaagapay po natin, sa panahon po ngayon, hindi na lamang po physical stores ang lugar kung saan tayo pwedeng magnegosyo. Alam mo, nabanggit nga ni Miss Emily, nandiyan yung sa TikTok, yung sa Shopee, at yung iba nga ay sa social media na malaking opportunity po para tayo ay kumita. Pero paano kung wala kang sariling produkto, pwede ka pa rin bang magsimula ng iyong online income? Isa po sa mga opportunities po na meron ngayon yung tinatawag po na affiliate marketing, na kung saan maaari kang kumita sa pamamagitan po ng pag-promote ng products at pag-generate po ng gamits, ng sales gamit po ang iyong content at even yung iyong online audience. Pero alam mo, hindi po basta-basta yung pagpo-post at paghihintay po ng commission. Kailangan din pong matutunan yung tinatawag na content creation, audience building, production selection at even yung digital marketing. Kaya magandang opportunity no, Sir Ryan, no, para tayo ay matuto. Kaya it's time na i-relay mo sa ating mga listeners and ating viewers ngayon. Ikaw ba? Paano ka ba napasok dito sa affiliate marketing?
1: Mm-hmm. Bali, since for the longest time tayo ay nagbebenta na rin online,
0: mm-hmm.
1: Nakita natin na makakadagdag kasi siya sa exposure ng iyong product at makakamangahulugan siya ng additional sales kapag nag-hire ka or kung ikaw mismo gagamitin mo yung iyong mga social media account. Mm-hmm. Para i-promote or i-push pa yung mga items na binibenta mo.
0: Yes.
1: So personally, yun yung nakita kong isa pang malaking opportunity para makapagbenta ka pa ng madami kung gagamit ka at kung mag-hire ka ng mga affiliate marketers, mm-hmm. or kung ikaw mismo meron kang mga social media pages, YouTube page,
0: mm-hmm.
1: or marunong kang mag-Shopee Live o mag-live mm-hmm. selling. So, nakita ko siya as a good opportunity to increase your sales.
0: Mm-mm. Siguro dadako ko kay Miss Emily, no? Miss Emily, bakit naisipan ng Golden Treasures na isama ito sa mga courses or programs na patuloy niyong ibinabahagi sa ating mga kaagapay?
2: Although meron kaming iba pang course, yun nga yung e-commerce,
0: uh-huh.
2: nakafocus kasi yun sa Facebook,
0: mm-hmm.
2: how to set up ang Facebook ng Facebook page at kung ano-ano pang mga Lazada and Shopee. Pero iba pala yung TikTok selling,
0: yes.
2: Iba. Kaya kailangan na magkaroon ng isang seminar na talagang nakafocus lang dito nang sa ganun mas maunawaan pa ng mga kababayan natin kung papaano. Kasi dito kahit wala kang personal na produkto,
0: mm-hmm.
2: affiliate marketer ka lang, pwede kang kumita. So yun yung ipapaliwanag ni Sir Alvin.
0: Mm-hmm. At ito yung mahalaga no, kasi dahil nga karamihan sa atin ay gumagamit ng social media, even young people ay talagang babad sa paggamit ng digital gadgets. So siguro i-compare muna natin no, Sir Alvin. Ano nga ba yung pinagkaiba ng tinatawag na traditional online selling sa ginagawa natin ngayon?
1: Yes. Bali, pag sinabi kasi nating affiliate marketing, hindi mo kailangang ariin or hindi mo kailangan nasa iyo yung item physically.
0: Uh-oh.
1: So, ikaw bilang affiliate marketing, you will promote your product, the product ng mga sellers,
0: mm-hmm.
1: gamit yung video mo, it's either gagamitin mo siya personally or ipapakita mo kung paano siya ginagamit. And then after that, meron kang ipopromote na certain link,
0: mm-hmm.
1: na kapag ka nag-purchase yung mga tao, you will get a certain percentage of a commission. Depende sa dami ng orders na makukuha mo gamit yung video na pinost mo at gamit yung link na ibinigay sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: So para siyang you are a virtual promoter of the product, para yun, to resulting to an additional sales doon sa owner ng item.
0: Mm-mm. So speaking of that, no, Sir Alvin, so paano ba makakapagsimula yung isang beginner na maging TikTok or even Shopee affiliate doon sa tinatawag nating affiliate marketing kahit wala siyang sariling produkto? Ano ba yung siguro proseso?
1: Bali kung sa Shopee tayo, meron naman tayong sign up link or pwede tayong mag-sign up as an affiliate marketer at dire-diretso na yan. Once na-accept yung iyong application, pwede ka na kaagad mag-promote ng products. Siyempre, kailangan meron ka munang physical item kasi yun yung parang ide-demo mo or kailangan may personal experience ka dun sa item na ibebenta mo para ma-videohan mo siya at maipakita mo or maipromote mo siya ng maayos. So, upon sign up, pwede kang mag-purchase ng mga items na gusto mong ibenta, especially kung yun ay meron ka ng personal experience na mabisa siya or super effective siya, or pwede mong incorporate siya sa iyong mga YouTube video kung ikaw ay isang content creator. Tapos magkakaroon ka na rin ng link, Shopee link, kung saan pwedeng bumili na yung mga manonood sa'yo o yung mga makakapanood sa'yo. Mm-hmm. So after that, ipopost mo lang siya. It's either sa Facebook mo, sa YouTube page mo, or even doon sa Shopee mismo para diretso na yung pag-purchase ng mga tao upon watching your own video.
0: Mm-mm. Sir, ano, kinakailangan ba pag mag-affiliate ka, ano ba yung requirements nito? Kailangan ba may madami kang followers? Ano ba yung minimum requirements niyan?

0: Kasi pwede naman siya sa iyo, sarili mong Facebook page, for example. So makakakita niyan yung iyong mga followers o yung mga friends mo muna. Now, pwede na rin yon, makaka-earn na rin kayo ng commission nun as long as may mga purchase na mangyari based on your link o dun sa link na ibibigay sa iyo, makikredit na siya tayo.
1: Mm-mm. Kasi nga no, Sir Alvin, magkaibang app ang Shopee and TikTok. Yung TikTok kasi, aside sa isang social media siya, eh may mga produkto rin. So pwede ka na rin bumili. Samantala ang Shopee is more focused on e-commerce. So, kung sa ganitong bagay, paano mo kung may niche audience kasi dalawang platform na ito, how do you engage with them?
0: Yeah, kasi sa TikTok kasi usually meron tayong, again, based on what you mentioned, it's a social media page, but meron na rin siyang aspect na marketplace.
1: Correct.
0: So if you already have a following o meron ka ng mga followers na nag-engage sa'yo via TikTok, you utilize mo na rin yung same platform na yon to promote, para i-promote yung produkto mo on the side.
1: Mm-hmm.
0: Now, pagdating naman kasi sa Shopee, since Shopee wala naman siyang social media factor, so product selling lang siya, kaya ang pwede nating gamitin kung sa Shopee tayo kukuha ng product, ipopost natin siya doon sa ating mga personal pages, personal Facebook or sa yung YouTube channel, na pwede siyang naka-append doon yung product na gusto nating i-promote.
1: Mm-mm. Siguro sa mga existing na ng mga kaagapay natin, probably they are affiliate na. Sa iyong obserbasyon, no, Sir Alvin, ano ba yung klase ng content na mas catchy, engaging sa mga viewers na makakatch talaga ang kanilang attention and they would buy the product?
0: Ako personally, based on what I'm seeing right now sa trend sa market, nakakakatch ng attention, it's either number one, kapag ginamit mo personal at personal experience mo yung isishare mo about the effectiveness of the product. Yun para sa akin, kasi yung mga tao, syempre, hindi sila bibili ng isang item o ng isang produkto kung hindi nila nakikita kung paano siya gamitin ng actual, at kung meron kang personal experience na pwede mo i-share doon sa mga nanonood.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag mag-rely ka lang, for example, sa mga AI video na hindi naman talaga, minsan nakikita natin, hindi naman talaga actual na nagamit yung product, hindi siya effective. So it's better if you have a personal experience na nagamit mo talaga, or in-install mo, for example, or ikaw mismo, in-apply mo yung item na yan, at nakakita sila ng result na ina-expect mo, then that's a better effective marketing tool if you rely on affiliate marketing, yung personal experience mo.
1: Mm-mm. Dahil, sir, you have been working for this for how many years na rin dito sa affiliate marketing sa e-commerce, siguro bigyan natin ng konsepto yung mga kaagapay natin. Kasi may mga, siguro yung iba sa atin ay may mga pagkakamali, may common mistakes. Ano ba yung dapat nilang malaman na siguro para maging aware sila at hindi nila gawin kapag gusto nila maging affiliate marketer?
0: Yeah. Personally, dapat kailangan yung mga product na i-endorse ninyo is yung mga product na alam ninyong gamitin at meron talaga kayong personal knowledge.
1: Yeah.
0: Kasi mahirap i-promote yung isang produkto kung una-una napipilitan ka lang, or
1: correct,
0: dahil feeling mo malaki yung commission dito sa produkto na to, ito na rin yung i-endorse ko. Ba, medyo hindi siya makikita at malalaman ng mga tao kapag ganun yung hindi siya effective yung pagpo-promote mo. So I suggest kailangan kapag mga products na personally i-endorse ninyo, same with other endorsers, kailangan meron ka talagang knowledge at meron kang personal experience so that people will see na effective talaga yung item, or worth it na paggastosan yung item na yan.
1: Mm-mm. So napakahalaga no, no. Kahit naman sa Sir Alvin, na dapat may personal knowledge ka, may karanasan ka bago mo i-share yung produkto. Mahirap naman no, no, para nagpo-promote ka ng isang produkto na hindi mo naman talaga ginamit or naranasan.
0: Tama.
1: Oo. Kasi syempre yung mga bibili sa iyo, ipapaniwalaan ka kasi nakikita yung content mo. Kaya nga, kailangan maging maingat din tayo sa pagpo-post din. Pero ano iba yung pampapayo mo dun sa mga existing affiliate marketers o yung nagbabalak pa lang na mag-affiliate, na ano ba siguro yung mga dapat nilang gawin, initial steps sa pagiging affiliate?
0: I think ang pinakauna kong i-advise sa kanila is kung gustong-gusto talaga nila, o ba, kung talagang ganito yung nakikita nilang gustong gawin in the future, is una-una kailangan

0: pagbuhusan mo ng oras kung paano ka maggawa ng content. Hindi pwede yung kung ano lang yung gusto mong gawin na content, bara-bara na lang or without any script or plan. So make sure na may structure ka, pakita mo kung baga paano mo i-introduce yung product o yung item. For example, if you are a vlogger, yung hindi siya magmumukhang pinipilit lang na ibenta yung produkto. Ba? Mas maganda yung parang may structure yung video mo, paano mo siya binili, saan mo binili, magkano mo binili, at paano mo siya gagamitin para magmumukhang natural siya and it does not look like you're pushing for the people to buy the product ng ganun-ganun lang.
1: Siguro para din sa kaalaman din ng ating mga audience ngayon, paano ba dapat tignan itong pagiging affiliate marketer? Ano po ba ito? Dapat ba side hustle lang to, additional income? O dapat mo siyang maging full-time business?
0: Well, ako, I think it's a more of a side hustle or side income.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, yung oras lang naman ang gugugulin mo dito, especially kung marami kang ideas o content na naiisip. So, pwede siyang makadagdag pa o supplement doon sa iyong main source of income. Nga gaya nga nung ako, ginagawa ko, meron akong online selling, meron akong e-commerce platform.
1: Uh-oh.
0: But at the same time, pwede kang pumasok sa iba pa sa affiliate marketing since nasa parehong line of business na rin naman sila.
1: Mm-hmm. Kasi siyempre may makaagapay tayo. They really don't know ano ba dapat. Maging side hustle ba to? Magpo full-time na ba ako dito? So siyempre nasa inyo kung paano nyo po imamanage yung inyong oras. Kasi yung iba dyan may full-time job pero ginagamit na side hustle ito para may additional income stream sila, di ba, Sir Alvin?
0: Tama.
1: So para po
0: kasi
1: sa...
0: Kasi maraming oras din na. May oras lang ang kailangan dito basically.
1: Pero realistically no, sa mga kaagapay natin, gaano ba katagal bago mo makita or maranasan yung results ng ginagawa mo sa pagiging affiliate marketer?
0: First, ang key talaga dito, kailangan consistent tayo.
1: Uh-oh.
0: Consistent tayo sa pag-upload ng product. Kasi hindi naman ito parang magic na pag nag-upload ka ngayon, kinabukasan, makakakuha ka na kagad ng commission, di ba? Meron ka rin times na makaka-encounter ka na pwedeng kaunti lang ang bumili o baka walang bumili.
1: Uh-oh.
0: Pero important, consistent tayo na pag nag-upload tayo, if you could do it twice a week, three times a week, better.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mas madami tayong ipopromote, mas madami tayong makikita ang income or possible source of orders na makukuha.
1: Oo. Nabanggit mo, Sir Alvin, yung term na commission. So, ang pagiging affiliate marketer ay commission-based. So, para sa ma-visualize ng mga kaagapay natin, gaano ba kalaki itong commission sa isang produkto na ibebenta ko?
0: Usually, depende siya sa product at sa owner ng product kung magkano yung commission na pwede niya ibigay. But ang pinaka-lowest dyan is minsan nasa mga 3% upwards.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba kaya hanggang 3 to 10% nung magkano yung selling price ng item.
1: Alright. So para ma-visualize sa mga kaagapay natin, kung ang SRP ng product ay 100 pesos, kung 3%, may 3 pesos ka na. So ganun po ang kikitain mo. So you need to sell more para po mas makakuha
0: ka ng... sa volume.
1: Oo, sa volume po para mas madami yung kitain natin. So para po sa mga kaagapay natin po nakikinig at nanonood sa time po na ito na gustong magsimula ng kanilang mga pagiging affiliate marketer, ano ba yung dapat nilang abangan dito sa gagawin ng seminar ng Golden Treasure na i-feature nga itong pagiging online affiliate?
0: Bali, pinaka-important na matututunan natin dito is ano ba yung mga content na pwede ninyong gawin?
1: Mm-hmm.
0: Ba? Kasi yung talagang ability mo makapagbenta ay nakadepende siya kung gaano ka-engaging yung content na i-create mo at paano mo mako-convince yung mga tao na bumili using your video.
1: Mm-hmm.
0: So, we will discuss those things. Plus, syempre, kasama namin dito ay yung paano ba natin i-enroll yung ating sarili doon sa affiliate marketing program ni Shopee at ni TikTok. So lahat yan i-discuss natin during our seminar.
1: So kasama po ito, Sir Alvin, sa inyong, kumbaga, curriculum?
0: Yes.
1: Mm-hmm. So aside from that, may dapat bang abangan dito sa seminar nito ang ating mga kaagapay?
0: So maganda abangan natin dito yung kung talagang... Bihilig natin yung pagpo-post sa social media, lagi tayong nakababad sa social media, or madalas tayo na namimili sa social media, sa Shopee at sa ating mga online platform. I think magandang attendan natin itong seminar na to para ngayon naman eh hindi lang tayo puro bili. Ngayon tayo naman ang kikita, tayo naman ang magkakaroon ng income gamit ang social media, ang TikTok at Shopee.
1: Napakaganda ng paalalang yan, no, Sir Alvin. At siguro, Miss Emily, nakakatuwa kasi talagang ginagamit ating opportunity na ito, yung mga trainings ng Golden Treasure like this, yung sa e-commerce, yung pagiging affiliate marketing, para syempre makatulong din sa mga kaagapay natin. Pero very quickly, no, Miss Emily, paano ba nag-cross yung landas ninyo ni Sir Alvin para syempre magbigay din ng mga tulong sa ating mga kaagapay?
2: Medyo nakalimutan ko na yun, Alvin, so sobrang tagal ng panahon. Pero para ang relationship ng ni Alvin with Golden Treasure has been very successful for the last many years. Kasi magaling siya magturo at not even one complaint may narinig kami. Kasi syempre, kailangan efficient talaga yung gusto kong mga resource speaker ng Golden Treasure. Na syempre, kilala na rin talaga siya. Yun lang masasabi ko. But I really forgot na, Alvin, ano, paan ba tayo?
0: Parang I think sana to eh. You made an announcement in Facebook looking for someone to teach online selling. That if I'm not mistaken. So I responded doon sa inyong announcement, and then yun na, nagkaroon na tayo ng opportunity to chat.
2: At that time, nagtuturo ka nun sa Women's University.
0: Yes.
2: Pero ngayon, hindi na sa Golden Treasure na yung focus niya.
1: Ayan, napakaganda, so, no? Talagang nag-cross ang paths nila. And now, flourishing ang magbinibigay na training ni Sir Alvin. At syempre, mas lumalago, not only him, but of course, those people na umaattend na kanilang training. Siguro, Miss Emily, baka may mga events pa kayo, upcoming trainings. Ano ba yung mga need na ilista na sa kalendaryo ng ating mga listeners?
2: Unang-una, no, ito, meron pang sapat na panahon yung mga gustong mag-attend dito sa TikTok and Shopee affiliate marketing, no? Kasi ito ay gaganapin next month pa, September 26. At ito ay face-to-face, no? We prefer classes na face-to-face kasi iba talaga yung interaction compared sa online. Pag online kasi, napapansin namin, nandun may naliligo, at that time may nagluluto, kumakain. So, you know, yung focus, hindi talaga siya nakafocus kapag sa online class lang. So, ito face-to-face. So, September 26. Nabanggit ko to kasi ang daming kababayan natin from other provinces pa na normally, mga taga Cebu, Davao, luluwas talaga sila dito sa Manila para atenan yung ganitong mga training. So, September 26 ito, gaganapin ito sa venue ng Golden Treasure Skills and Development Program. Okay, maliban dyan, ano, Kael, may training pa, no, na i-announce sa Sabado, yung pa rin, yung napaka-timeless na soap and perfume making, at kasama na rin yung paggawa ng mga helmet spray, ano, idagdag na rin yan, paggawa ng helmet spray, kasi napakaraming ng nagmumotorsiklo ngayon at gumagamit ng helmet. Yes. At ganun din yung may kabak-to-bak ito, paggawa ng croissant and pastry puff, sa ano din yan, this coming Saturday, no? At marami pa eh, sales and communication essentials, September 2, at may kabak-to-bak yan na pharmacy business operation, at sa September 4 naman, pet cakes baking class, yung mga cakes na kinakain ng ating mga alaga, no? Na mga aso, pusa, no? How amazing na sa panahon natin ngayon, nagse-celebrate na rin ng mga kaarawan ang ating mga fur babies.
1: Yes. Yan,
2: mga healthy na pagkain ng mga fur babies. And isingit ko na rin sa September 5, yung restaurant business operation. At ito, may kabak-to-bak ito, si Sir Alvin ang resource speaker, yung Airbnb and apartment rental business operation, gaganapin po yan sa September 5. Dito kayo maaring tumawag. Unang-una, yan, bago yung aming website, Kael, no? Puntahan niyo yung aming website na www.goldentreasureskills.ph at ang aming Facebook page na napakaraming followers na ngayon, ano? Talagang nadadagdagan siya every time. Golden Treasure Skills and Development Program. At yung mga cellphone number, pwede kayong tumawag, magtanong at magparegister na rin sa 0947-288-8719. At yung isa pang number ay yung 0927-641-4006. Mm-hmm. Yan, Kael.
1: Muli, Miss Emily, maraming salamat. Ay kay Sir Alvin Ryan de la Cruz na naging guest natin sa umagang ito. Maraming salamat po sa ibinahagi niyong learnings at sana no, madaming kaagapay ang umattend sa ating training na ito para syempre mas magkaroon ng dagdag na kaalaman at syempre mas makatulong sa kanilang pagiging equipped, skilled no sa kanilang buhay. Muli, Miss Emily, maraming salamat. At nakakasama po natin ng Librepreneur, ang Golden Treasure Skills and Development Program tuwing second and fourth Thursday of the month. Nagtatlo lamang po tayo this month kasi sa sobrang daming ganap. Kaya syempre, sana maging involved pa rin kayo sa ating kwentuhan. Miss Emily, maraming salamat and have a good day po.
2: Thank you. God bless.
1: Yan mga kaagapay, maraming salamat din po sa inyo. Ito ihabol ko lang sa ating comment section. Good morning kay Jenny Mendoza, kay Euphorcina Bernardino, mapagpalang morning kay Flora Velasco. Good morning din mula yan sa Mabalacat City. Ayan, hello din kay Renita Pavrero at maging kay Maris Calliope. Oy, si Jolita Cueno, good morning. Naka-join daw siya today. Thank you daw sa mga knowledge na ipinahagi ngayong umaga. At syempre maraming salamat sa iyo kagapay na sumama at tumutok sa ating programa. We are so very thankful sa team natin na talagang nariyan para tumulong kay Reggie Villena.
3: Reggie sa control, salamat po.
1: Syempre ang gwapong-gwapo si Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action. Gaga.
1: Sa ating RTV, nariyan si Nicole Estoy.
5: Hi po!
1: Ayan, mukhang gagawa ni Kuya Reggie ng Stinger, si Nicole. At syempre, nagpapasalamatan din tayo sa ating Bukawe Transmitter Side.
6: No problem!
1: And Engineering Team. Muli kagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. And thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Special. God bless you and happy Webes!
7: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
8: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
9: Mahilig ka ba sa kanin?
10: Oo naman.
9: Alam mo bang mayroong iba't ibang uri ng tawag rito? Depende sa anyo.
10: Palay.
9: Ang kaning nakatanim pa o nababalot pa sa gintong balat. Bigas naman, ang proseso matapos anihin ang palay.
10: Sinain.
9: Ito ang paraan ng pagluluto sa bigas.
10: Kanin.
9: Kapag ito naman ay luto na.
10: Bahaw.
9: Ang mga kaning tira, pero pwede pa.
10: Tutong.
9: Bahagi ng kaning nasunog sa ilalim ng kaldero.
10: Sangag.
9: Ang paraan ng pagluto sa bahaw. Pwede rin sa tutong.
10: Mumo.
9: Ito naman ang mga tira-tirang buto ng kanin sa pinggan o mesa. Dito ka madalas mapagalitan kapag maraming kalat.
10: Pis-pis.
9: Mas maraming bilang kaysa sa mumo.
10: Pwedeng itapon o ipakain sa alagang manok o aso.
9: Ang daming termino, no?
10: Oo nga, no?
9: That's for the love of kanin.
8: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
11: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: mong kautusan ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mga awit 719-11. Ako po si Rose Pascual. Sa edad na 25 ay may nakalive-in na po ako. Dahil ipinagbubuntis ko na noon ang bunga ng aming kapusukan ni Owen. Sa hirap ng buhay, ika nga, kapit sa patalim. Mabuhay ko lang ang aking anak. At kung papaano ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Bakit hindi kayo magpapakasal? Eh, buntis na nga tong anak ko. Hindi ako makakapayag na ganun-ganun na lang. Kailangan makasal kayo.
2: Kung ako nga po ang tatanungin ninyo, Tata Benny, gustong-gusto ko na po na makasal kami ni Rose. Pero siya po ang tumututol na magpakasal kami. Tama na ang live-in para sa kanya, para sa kung sakaling dumating daw ang panahon na magkasawa na kami at wala na kaming pagmamahal sa isa't isa, eh hindi masakit na magkahiwalay kami.
1: Kakausapin ko si Rose. Hindi ako papayag na hindi kayo makasal!

0: Kinausap ka pala ng tatay ko. Anong sabi mo? Bakit walang kasal-kasal tayo?
1: Sinabi ko yung totoo na ayaw mo magpakasal sa akin, pero gusto mo libin.
0: Pero di mo isinagot na wala tayong perang pampakasal. At kung magkapera man, ay di pa rin tayo magpapakasal. Dahil imbes na gasusin natin sa kasalang pera, gasusin na lang natin ito sa panganganak ko. Baka mamaya, sasarian ako.
1: Di pa naman nangyayari, negative ka kagad. Gumagawa na nga ako ng paraan.
2: Galing ka sa bahay ni Adonis. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nagme-menopause na baka, ha? Ano bang pinag-usapan ninyo ni Adonis?
3: Si Adonis, gustong-gusto na makasal sila ni Rose. Kaso mismo yung anak mo ang tigas ng tuto na makasal sila ni Adonis. Sapat na mag-live-in sila. Hindi ko sasangayunan niyang takbo ng pag-iisip ng anak mo.
2: Hindi mo na mababago ang plano ng anak mong si Rose. Kilala mo naman yun. Kapag sinabi na niya, hindi na mababago. Eh, tama naman yung anak natin eh. Imbis na yung gagastusin sa kasal, ay gastusin na lang sa panganganak niya. Dahil nga sureball nga naman doon na buntis siya. Di bali na lang sana kung hindi siya buntis.
3: Makikialam ako dyan. Kahihiya natin na hindi makasal ang anak natin.
2: Teka nga, Benny. Makinig ka, ha? Nagpaalam ba sa'yo ang anak mo habang ginagawa nila ni Adonis ang apo natin? Hindi naman, hindi ba?
3: Anong malay ko dun? Nabulaga na lang tayo na binuntis na siya ni Adonis?
2: Eh kaya nga. Hayaan mo silang magplano. May mga isip na ang dalawang yun. Hindi na pasusuhin si Rose. Magkakaanak na nga siya, hindi ba? Tayo ng mga magulang niya ay pwede naman tayong sumuporta. Pero wala tayong karapatan na diktahan si Rose. Isa pa, may pera ka ba para ipakasal yung anak mo?
3: Wala.

0: Magandang araw po sa inyo, Ginang. Isa po akong pastor.
1: Magandang araw naman po sa inyo. Alam ko na, kayo palang pastor dyan sa Taliptip. Naku, madalas ho kayong ibida ng mga taga rito na napakahusay daw po ninyo magpaliwanag patungkol kay Jesus. Sige po, pastor. Dadalo po kami mag-anak. Asahan po ninyo.
0: Purihin po ang Panginoong Jesus. Nagbabaybahay nga po ako para po anyayahan ng makapag-aral ng banal na kasulatan na gaganapin po mamaya.

0: inaaya niyo ako sa Bible study na inyong dinadaluhan?
1: Oh, anak. Wala namang masama kung makikinig lang ako ng mga turo ni Pastor eh. Kasi ang pakiramdam ko, anak, mula nang magbasa ako ng Biblia, tila gumana ang aking pakiramdam. Nadagdagan pa nga ang kaalaman ko sa buhay ng Panginoong Hesus eh. Subukan mo lang, anak.
0: Sige po, inay. Kung sa bagay, nakakaburyo ang walang ginagawa. Para naman mawala ang pagkainip ko. Kung uuwian ba ako ni Adonis o hindi na.
1: Yan na nga ang paalala ko sa'yo, anak. Dahil wala kayong basbas ng simbahan na makasal. Kaya tuloy ang pakiramdam ng Adonis ay binata pa siya. Walang obligasyon. Hindi tulad ng kasal kayo, may respon.

0: Hoy, Adonis! Ba't di ka na umuwi sa bahay? Ano? May babae ka na?
1: Tumigil ka nga, Rose! Huwag ka nga mag-iskandalo rito. Talagang sinadya mo pa ako dito sa talyer. Parang dyan lang ang bahay ninyo ah. Itatlong sakay ka mula sa inyo bago makarating dito. Baka naman mapanok at si baby. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Baka pumutok pa yan sa loob ng jeep.
0: Eh bakit tatlong araw ka nga hindi umuwi? Saan ka natutulog? Sa kinakasama mo ba? Ano? Ipinagpalit mo na ako? Porket buntis na ako at di na uubra?
1: Uy, bibig mo. Tumigil ka nga. Wala akong kinakasama. Dito lang ako sa talyer natutulog. Diyan o, sa may kwarto. Ipinagamit sa akin ni Ninong. O kung gusto mo, bukas ka na umuwi. Sweldo ko mamaya. Para makapamili tayo ng gamit ni baby. Kabuhanan mo na, di ba?
0: Bahala ka nga dyan. Sige, payag ako dito ako matutulog. Para sure ako na wala kang ibang babae. Porket di tayo kasal. Nagbubuhay binata ka.
1: Mahal, kahit kasal pa ang isang lalaki sa asawa niya, kung gusto niya magtaksil, magagawa niya yun. Pero huwag mo akong iparada doon na kasapi nilang babaero. Dahil yung pagdalo-dalo natin sa Bible study, malaki natutunan ko ron. Kaya nga ang kinakausap ko si Pastor, payag siya na magkasal sa atin. Love gift lang sa kanya at pansit ang ating handa, okay na.
2: Adonis, Rose, tandaan ninyo ito. Upang maging matagumpay ang inyong pagsasama, kakailanganin ninyo ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kung wala ang kapangyarihan ni Kristong makakapagbago ng tao, hindi kayo mapapaging isa sa inyong paglabas sa pintuang ito bilang mag-asawa. Tandaan ninyo na ang inyong tahanan ay pugad ng panalangin. Huwag ninyong hayaang matulog kayo na may galit sa isa't isa. Ibigin ninyo bawat isa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan. May sakripisyo, may pasensya, at puno ng tawag ng pagpapatawad.

0: babayang isinilang mo. Malusog na sanggol.
1: Roslyn ang pangalan niya, inay. Mabuti na lang. At hindi ako cesarean. Mabuti na lang normal ko siyang isinilang.
0: Napakabuti ng Diyos sa'yo, anak.
1: Nay, si Adonis po, nasaan na po?
2: Heto na ako, mahal. Karga-karga ko ang baby natin. Utulog po. Ang cute.
1: Ang ating anak, si Roslyn. Sinamahan ako ng Diyos habang isinisilang ko siya, Adonis. Kaya sa kanyang paglaki, itatanim na natin sa kaisipan niya ang mga salita ng Diyos.
2: Rose, kayo ni Roseline, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko.

bilang si Roslyn. Nagpakasal na kami ni Adonis. At ang aming pagsasama ay binasbasa ng espiritu ng pag-ibig buhat sa ating Panginoong Jesus. Lumaking may takot sa Diyos si Roslyn. Ngayon po, siya ay isa ng missionary sa field bilang isang nurse. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.

0: pupurihin kita, Yahweh. Ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Mga awit 119:12.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Rose Pascual. Mga nagsiganap,
0: Carlene de Guzman,
2: Yul Serbonieto,
3: Byron de la Cruz,
4: Nancy Lasarte.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
2: Hali sa inyo, kaagapay, ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, pwede rin po tayo sa pamamagitan po ng ating pong mga mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit. Kaagapay, yan din po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman mga kaagapay, inaanyayahan namin kayo na ari po kayo kaagapay na gumamit yan 24 oras. At syempre inaanyayahan din po namin ng aming mga kaagapay na pwede nyo po kaming mapakinggan sa inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, ating pong talakayan ay sa usapin pa rin po ng mga kabataan. Kausapin po ng mga bata na kung saan nangangailangan ng tunay na kalinga, tunay na pagmamahal, at syempre nangangailangan po sila ng pangunawa. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, ang ating pong talakayan ay sumasalamin po sa usapin po ng Regional Alternative Child Care. O di naman kaya kaagapay, ngayong Webes ang ating pong makakasama ay ang NACC. Ano nga ba ang RACO kaagapay? Ang Regional Alternative Child Care o RACO ay nagsisilbing katuwang po yan ng NACC sa mga rehiyon para sa pangangalaga at proteksyon ng mga batang nangangailangan ng pamilya. Kabilang dito kaagapay, ang tungkulin ng RACO ay ang pagproseso ng mga aplikasyon sa pag-aampon at foster care, pati na ang pagbibigay ng gabay, konsultasyon ng mga nais maging isang adoptive o tinatawag po din na foster parent. Tumutulong din sila mga kaagapay upang tumutulong din po ang kailang tanggapan na bilang maging isang child matching clearance at placement po upang matiyak na ang mga bata ay mapupunta sa isang ligtas, maayos, hindi lang yan kaagapay, at magkakaroon ng tinatawag ng tahanan. Layunin kaagapay ng RACO na matulungan po at mabigyan po ang bawat bata ng pagkakataong lumaki sa isang ligtas at mapagmahal na pamilya. Yan lamang kaagapay ang isa sa kanilang mandato. Ano pa ba ang kanilang gagawin? Bago yan kaagapay, pakinggan muna natin ang ilang videos mula po sa NACC.
4: Anak, gusto mo kumain?
5: Huh?
4: Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba?

0: Yan kaagapay ang presentasyon po mula po yan sa National Authority for Childcare. At sa pagkakataon na to, hindi lamang po kaagapay ang ating kwentuhan sa NACC. Lalabas naman tayo sa Metro Manila at pupunta po tayo sa Region 1 upang ipakilala at upang bigyan tayo ng magandang eksplanasyon ano nga ba ang kanilang opisina. Tinatawagan ko po ng pansin ang Social Welfare Officer Number 2. Mga kaagapay mula po yan sa Regional Alternative Child Care Office 1. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Ms. Jerry Arame Verceles. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Jam.
1: Gandang hapon po, Sir Brian.
0: Yan, Ms. Jam, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kong batiin na sumusuporta sa iyo sa oras din ito. At syempre, batiin mo na ang inyong opisina.
1: Ayan, so unang-una po sa lahat, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. And of course, ang NACC Racco One Family, ang ating NACC Central Office. And of course, ang ating mga co-Raccos po from
0: Ayan.
1: Luzon to Mindanao.
0: Opo, maraming salam. Ma'am, let me know, no? Tama, no? Ang Racco ay under talaga to ng NACC.
1: Yes po sir, sila po ang naitalaga sa or na-assign na office ng NACC

0: Ang unang-una po ay ang pagbibigay ng family, temporary man or pansamantalang pamilya sa mga bawat batang nangangailangan. And of course, dito rin po pinaprocess yung mga adoption, mga foster care. Yan po.
1: So basically, ma'am, parang kayo talaga ang mga provincial site ng NACC.
0: Yes po, regional, sir.
1: So,
0: Yes.
1: Pag, di ba, ma'am, may mga ilang connotation tayo dito, ma'am. Sige, ma'am, ma'am, sa inyong personal na karanasan, tatanungin ko lang po kayo ng personal, ilang taon na po kayo bilang isang social worker po?
0: Ako po ay magsi 7 years na bilang adoption and alternative child care social worker po.
1: So ano, ma'am, ang mandato po ng inyong ginagawa bilang isang social worker po diyan po sa RACO 1?
0: Ayan, so bilang isang social worker, mandated po tayong tumulong sa mga batang vulnerables, especially sa mga families or mga batang nangangailangan ng permanent families, and of course sa mga placement nila towards the temporary family if kinakailangan.
1: So, ma'am, bali kayo talaga ang nagpo-proseso.
0: Yes po.
1: Ma'am, syempre, alam naman natin na ako, napakadami ko rin nakitang mga datos po dyan po sa NACC. Simula po na naging partner po sila, mula po sa mga batang naampon, batang inaampon, at batang iaampon. Ma'am, syempre, alam naman natin na kung di ako nagkakamali, parang 4 na taon na ba or 5 taon na ba or 3 taon na ba ang NACC? Pero sa pagkakataon nito, ma'am, yung nagkaroon po tayo ng NACC, ma'am, gusto ko lang kamustahin, ilan na po ang mga bata na mga iaampon dyan po sa RACO 1? At ano po, ma'am, yung mga datos ng mga batang ito?
0: Opo. For the year po, for this year, kasi kapag sa data siguro mula na nagsimula ng ang NACC up to present, hindi ko po nakuha yung data. Pero for this year, ang mga child available for adoption, meaning ito po yung mga batang na dineklara bilang available for adoption, is as of August 25 po ay may 14. Ano po? Yes,
1: 14,
0: and 14 children po na available for adoption. Wala pa po dito yung mga bilang ng bata din na nasa ibang categories naman po ng adoption. Nasa step-parent, relative, ganyan.
1: Ma'am, ibig sabihin ba nito, sa inyo pong lugar ba, masasabi ba natin na since 14 lang po yung mga bata po na inyo pong mga nahaw. Ibig sabihin ba, ma'am, masasabi ba natin na magandang datos ito para po sa inyo?
0: Of course po, maganda po siya kasi unang-una, ang adoption po ay ito po yung pinaka last resort sana na placement ng isang bata, dahil ang layunin po ni NACC ay i-place ang bata hanggat maaari sa kanilang biological family, dahil karapatan naman talaga ng bata na lumaki sa kanilang pinanggalingan or sa kanilang mga magulang. Only then na magre-resort sa adoption kapag exhausted na po lahat ng resources para makapacitate ang kanilang families.
1: Ma'am, pwede ka ba, ma'am, magkwento sa akin? Kasi, ma'am, medyo limitado lang yung mga tanong po sa atin dito. Pero, ma'am, I want to learn and gusto kong malaman bakit bakit po sa mga nabanggit niyo, sabi niyo nga po na ito nga po ay magandang datos para sa iyo. Meaning to sa iba nito, ma'am, naaagapan niyo imbis sa maging ampo ng isang bata.
0: Yes, sir. Yun naman po talaga ang pinakalayunin natin na i-place muna or i-try natin i-place talaga hanggat kaya yung mga bata sa kanilang family. Kasi of course, sa mga biological parents naman talaga galing yung mga batang, yung mga bata. I mean, ayan. So, sa mga datas po na yung sa mga data po na nabanggit kanina, maganda po siya na indication na kakaunti na lang or kaunti pa lang yung mga na-declare as available for legally available for adoption, kasi alam nakikita po natin yung mga efforts ng social workers ano to place the child na maiprovide lahat ng services, government services sa kanila.

0: sila upang makapacitate sila to care for their children.
1: Mm-hmm. At yun naman talaga din yung dalangin natin, ma'am, no? No, kumbaga parang sana maging last resort natin yung ganitong uri po ng pagkakataon na hindi lang natin gagawin dahil, alam mo yun, hindi lang natin gagawin dahil wala ng pera, hindi natin
0: Yes.
1: gagawin dahil nahihirapang magpalaki ng bata. Pero sana tignan pa rin natin yung capability natin. As a, ma'am, paano ba natin masasabi na ang bata ay isang dapat ng ampunin, o paano ba magkakaroon siya ng legal basis na kunwari hirap talaga, wala talagang pera, walang capacity to na alagaan ng isang bata? Paano ba natin masasabi, sige, anihin na lang natin siya, ipaampun na lang natin? Ano yung process? Mas mahirap ba yung process ito, ma'am?
0: Actually, yes po, ano, kasi maraming
1: Oh.
0: resources na i-explore. Kasi si social worker po ang mag-a-assess sa kapasidad ng isang family. Ano? So, hindi lamang dahil mahirap sila, yun lang ang pinaka-sole reason nila para ipaampon ng kanilang anak. Ano? Sa pagiging mahirap po is marami kasi tayong government services na pwedeng i-provide for the family to capacitate them. Ano? So, only then na magre-resort na talaga ng alternative child care ang isang bata kapag hindi na talaga kaya na i-provide ng mga magulang kapag kahit na exhausted na lahat ng resources. Yes po.
1: Ibig sabihin ba nun, ma'am, wait lang, ma'am, medyo na ano kasi ko, nakahabag ako na parang pag sinabi ng magulang na hindi ko kayang paaralin at parang hindi ko na kayang palakihin yung ano, parang hindi siya tamang, masabi ko lang, ma'am, parang hindi siya tamang sabihin ng isang magulang na hindi niya kayang palakihin ng anak. Ma'am, paano pag ganun? I-a-assess nyo ba yung bata or kukunin nyo na ba kaagad sa kanila?
0: Hindi po sir, maaari po nating depende kasi yan sa sitwasyon nila, no. Kung at risk ang bata, maaari po nating tanggalin temporarily yung custody niya sa kanyang mga magulang and i-place po siya for alternative child care or foster care habang kinakapacitate po ang mga ang kanyang mga magulang, ano. And kung sa education lang ang reason nila hindi nila kayang pag-aralin, we will explore yung kanilang mga nearest relatives or nearest kin na pwedeng tumulong po sa kanila sa pag-aaruga or pagpapaaral din sa mga bata. And of course, we refer them sa mga agencies na nagsusupport ng scholarship, ganyan, na pwedeng tumulong po sa mga bata. Ganon din po sa ibang concerns.
1: Mm-hmm. So, sa mga nakikinig po sa kanikailang mga radyo, nanonood po sa atin, sana wag po natin dumating sa punto na ang maging last resort natin palagi ay ipaampo ng bata. Pero mami, nahawakan ka na bang ganong mga kaso?
0: Meron na po. Yes po,
1: ilan
0: meron
1: po?
0: Na po.
1: Tinanong. Yun doon sa 14, ma'am, ilan yung nahawakan mo doon na ganun yung case?
0: May isa po akong case doon sa 14 na yon. Kasi sa 14 po na yon is all throughout Region 1 na po yon, ano. Ito yung mga batang assessed na talaga na hindi na possible na maibalik sa kanilang mga magulang. Yes po.
1: Eh paano naman kunwari biglang yumaman? I mean, para kunwari biglang nagkaroon ng pera, nagkaroon ng pagkakataon, ibibigay niyo po or hindi pa din?
0: Magkakaroon pa rin po ng assessment, sir.
1: Mm.
0: Opo, kasi kapag once na declared as legally available for adoption na yan, kapag i-claim na or gustong i-claim na ulit ng parents ang kanilang parental authority, may process po siya.
1: Kaya pala dapat maging last resort talaga,
0: yes,
1: siya, mga
0: po.
1: Kaagapay, no, hanggat maaari, no. Sana po wag po nating maging mindset na dahil po sa hirap ay bibitawan po ang sariling mga anak. Pero ma'am, doon naman tayo sa usapin po ng adoption. Alam po natin na pag sinabing adoption, automatically pag-aampon yan, automatically binibigyan natin ng pagkakataon ng isang tao ay magkaroon po ng permanenteng anak and at the same time permanenteng pagbibigay ng pagmamahal sa isang tao, lalo na po sa bata. Ma'am, sa inyong mong karanasan, una ma'am, paano ba ang process? Kunwari po ako mag-a-adapt. Paano ang process pag gusto ko nang mag-adapt?
0: Ayan. So, unang-una po, kapag may mga inquiries po tayo, ano, ang lagi naming unang tinatanong ay ano yung kanilang motivation or ano yung pinaka-motivation nila sa pag-aampon. Ano? Kasi depende rin po ito or depende yung sa mga kasagutan nila kung tama, ano yung mga sagot nila kasi may mga ibang sagot na ma'am gusto po naming mag-adopt kasi wala po kaming pagpapamanahan ng mga ari-arian ganyan o kaya gusto po naming may makasama kami pagtanda. Ayan, so yung mga reasons po na yon ay hindi kasi siya masasabi na proper motivation to adopt a child, ano? Kasi ang tinitignan po natin ay yung best welfare and interest ng isang bata.
1: Okay, so meaning yes, to say talaga ma'am, no, hindi pala pwedeng, bagay kahit anong yaman nga naman, kung may iwan mo din yung bata, pag namatay ka, wala din naman mangyayari. So ma'am, bawal maging ano yon, bawal maging dahilan.
0: Hindi siya bawal, sir, pero as much as possible sana hindi yun yung maging motivation nila. Kasi may mga ano na hindi nila properly ma-express yung kanilang motivation to adopt. Ano. Hindi yun yung parang magandang pakinggan ng isang social worker kapag itatanong mo bakit ka mag-a-adopt. Ganon. Yes po, dapat po sana is child-centered po talaga siya.
1: Okay. Ma'am, ang gusto kong tanongin, sige mama, para lang din sa kaalaman ng mga kaagapay, hindi naman sa sinabi kung bigyan natin sila ng tips kung ano magandang, kung ano magandang sila. Pero sa ganong pagkakataon, ano yung mga magandang maging dahilan doon? Gusto lang magkaanak? Pwede bang ganun yun?
0: Hindi naman, sir. Ano, pwede din naman, sir, na ayan, gusto nilang makatulong sa mga batang nangangailangan, gusto nilang magbigay ng permanent na family sa mga batang walang pamilya, ganun po.
1: So, ma'am, pagdating naman ma'am sa mga applications po natin, alam natin may mga nade-delay at nade-delay dyan. Ano naman ma'am yung mga dahilan, on your own experience, ma'am Jam, ano naman yung mga dahilan, bakit nade-delay naman ang usapin po natin dito?
0: Ayan. Once po na may nag-submit ano na for review dito sa RACO, ang pinaka-challenge po ano is yung sa incomplete requirements, ano. Kasi sa incomplete requirements po, even sa pag-submit pa lang nila sa kanilang LGUs, si LGUs po kasi ang receiving receiving authority sa para sa paggawa or for the preparation of their home study reports or yung sa kanilang folders for adoption. Ano. Unang-una, sa incomplete requirements po, dahil nga incomplete, minsan ay hindi nakukompleto ng social worker yung mga datas, mga information na kailangan. Kasi minsan, iba yung sinasabi ng adoptive parents or at saka iba din yung sinasabi ng documents. So, mahalaga po talaga na mag-submit ng complete requirements para magsilbi rin na verification ni social worker sa mga information na pinaparating po ni client.
1: Ma'am, meaning to say, sa ganitong pagkakataon, nare-replyan naman kaagad, ay kulang po yung ano nyo or doon pa lang sa step 1 kailangan kumpleto. So pag hindi kumpleto, parang hindi naman i-abolish kundi hindi papatuloyin.
0: Ano sir, bago kasi sila pumunta ano sa kanilang mga local social welfare offices, pinag-a-attend po kasi natin sila ng online adoption forum. Dito po sa process ng RACO 1, sir, online kasi yung aming orientation sa mga adoptive parents. Ano. So, unang step nila ay mag-join sa forum. And then, sa forum kasi, doon po nadi-discuss yung processes, yung requirements na kailangan nilang pagdaanan. And of course, para maintindihan nila bakit nila kailangang i-comply or pagdaanan yung mga ganun na process. And then, after that kasi, sir, is magko-comply na sila ng requirements, ano? Or pupunta mo na sila sa kanilang mga local social welfare offices para i-assess yung kanilang motivation. So, kapag assess na ang kanilang motivation to adopt at sabi ni social worker or assess ni social worker ay okay, sige, mag-comply na kayo ng requirements, ganyan. Magko-comply na sila. And then, ayun sir, May mga instances po ano na depende po kasi siya sa magiging usapan ni client and social worker, pero sana kapag pagkarating na sa RACO, ano, lahat ng documentary requirements ay dapat sana kumpleto na. Yes,
1: At
0: sir.
1: dap ma'am, maliban dyan, ma'am, ano pa yung mga ilang dahilan po natin for the delaying po ng mga ganyang uri pong usapin?
0: Ayan, so unang-una po ano yung sa availability ng schedule ni social worker and clients. Kasi may mga clients po tayo na working and working dito sa Philippines and working abroad, ano. Yes po, minsan nagko-conflict yung mga schedule. Si social worker ay available sa ganitong araw, pero si client hindi. So, nagaganunan, nagsasalungat kumbaga yung sa schedules nila. And of course, isa pang challenge po sa mga clients natin living and working overseas, yung sa time difference po ano ng Philippines at saka sa ibang bansa. Kung sa Asia, maaring magagawan agad ng paraan. Ano, however, doon sa ibang countries po ay medyo challenging po kasi totally different ang time zones po natin. And of course, ang isa pa po ay yung lack of manpower, especially sa ating mga local government offices. Ano, may mga local social welfare and development offices po kasi tayo na one-man team lamang. And marami silang cases na hinahawakan at hindi lamang nagpo-focus sa adoption. So, yes, sila ay, ayan, nagko-court case, may mga court cases sila, nagme-medical assistance, financial, and lalo today na dahil may calamities, ayan, naka-disaster duty po ang ating mga LGU. So, di ba, simultaneous po kasi ang kanilang mga gawain. So, we understand na ayun, may mga
1: talaga.
0: Delays talaga. Yes po.
1: Ma'am, di ba nakakatuwa kasi kumbaga parang despite na ganyan yung delay, ito yung mga delay na yung documents nga naman talagang mahihirapan din tayo, and at the same time syempre hindi naman natin mafo-forcein yan kasi mga ano yan, mga kalamidad, bagyong malakas yan naman yung isa sa mga kailangan natin gawin. Ma'am, kung bibigyan po kayo ng isang checklist nga po dito, ano po yung mga para masabi mong ano yung tatlo na hanggang limang bagay ang pinakakailangan natin ma-accomplish before po tayo tumuloy sa isang application process po. Meaning ko si ma'am, para kung bibigyan nyo po ng overview yung mga kababayan po natin, ano yung ibibigay nyo sa kanila? Pwede ba nating sabihin na madali lang mag-ampon?
0: Ayan. Oo. So unang-una po ano sir, ang pag-aampon ay may proseso, ano, hindi siya basta-basta. So hindi natin siya masasabing madali lang. Ano, so lahat kasi may process, ano. So and gusto ko rin pong i-emphasize ano na sa ating mga applicants ganyan ay hindi basta-basta ano or hindi minamadali ang pag-aampon, ano? Yes po, kasi may mga iba tayong maga doon sa checklist kasi ng requirements, ano? Ayan, andoon yung home study report. Ayan, kapag na-comply na nila yung requirements, isasubmit na nila sa kanilang mga LGUs ay, ma'am, kailangan namin nito. Ganyan. So, ang paggawa po ng home study report ay masinsinan, ano? Napakahirap po nitong gawin kasi ang laman po ng home study report ay buhay, yung laman or history ng buhay ng mga aplikante natin, ano, para i-justify kung ano yung kapasidad nila, ano yung mga backgrounds nila, ganyan, for them, para masabi na fit sila as adoptive parents. Ayan, so unang-una po, ayun po yung sa pag-join nga nila ng forum, yun yung sa unang process. And of course, magkaroon po sila ng sufficient or yung proper motivation to adopt a child. And of course, yung willingness ano ng mga adoptive parents or applicants natin sa mga kailangan na requirements. So meron pa rin kasi na iilan ano na mag-i-inquire sila ano po ang process ng adoption. And then kapag naibaba na sa kanila yung mga requirements, yan, dyan na sila
1: mag-hesitant.
0: Yes, na, ay, ang dami naman, ganyan, ang dami naman pala, ganyan, ang hirap naman pala. So, if willing talaga tayo to help a child, ano, we have sacrifices to make as well. Kasi, yes, hindi naman kasi para sa atin lang ang pag-aampon, kundi para sa bata, sa buhay ng isang bata na bibigyan natin ng isang pamilya.
1: Napakaganda nun, ma'am, no? Kumbaga parang totoo yan kaagapay, kasi kapag hindi tayo marunong magsakripisyo, kapag hindi tayo marunong gumawa ng isang bagay, kasi ganun talaga eh, may mga proseso na hindi para sa'yo lang. Kailangan to, may mga proseso na nangangailangan ng sakripisyo upang magpatuloy ang isang ano, ang isang proseso. Kasi kung walang sakripisyo, hindi natin nakikita ang kahalagahan ng isang bagay. 'Di ba? 'Yun naman talaga yung ano, yun naman talaga yung tunay na gampanin po natin dito sa ating pong tanggapan, lalo na po sa NACC, na ang hikayat nga nila ay sana lahat tayo ay marunong, pero kaagapay ang pag-aampon din po ay calling. Kaya i-assess mo din yung sarili mo, hindi dahil nalulungkot ka lang, hindi dahil may gusto ka lang mapagmanahan ng pera mo or ano man, pero napakahalaga dito kaagapay na magkaroon ka rin ng self-awareness. Di ba, ma'am, no? Tama ba ako dun sa mga ganong bagay? Kasi tama ba ako, ma'am, bago rin maampon, nagkakaroon din naman kayo dyan ng parang assessment, may mga psychology, sa spiritual, tama ba ako din?
0: Yes po, yes po, sir. Bago po ma-approve ano ang kanilang adoption application, ay dumadaan po sa masuring review ng technical staff dito sa RACO, and as well as maipipresent po ang kanilang case during the regional matching conference. So during the regional matching conferences, nandyan po ang psychologists, lawyers, social workers, physicians to assess ano na kung nararapat ba or fit ba ang isang adoptive applicant para mas or para ma-approve ang kanilang application as adoptive parent.
1: Kaya tinatanong natin 'to, mga kaagapay, no, kasi baka akala natin kukunin lang kaagad, na parang binili natin sa isang grocery store na babayaran lang. Hindi, kaagapay, proseso 'to at walang bayad. Tama ba ako doon, Ma'am Jan?
0: Yes sir. Sa ngayon ano ay libre ang pag-aampon, ano, ang babayaran lamang nila ay iyong mga documentary requirements na kailangang i-secure. Yes po.
1: Kaya mga kaagapay, bagamat ito ay walang bayad, pero nangangailangan ito ng tunay na kaisipan, tunay na karunungan, at tunay na katalinuhan. Tandaan po natin, hindi lang po natin kailangan ng bata dahil malungkot tayo, kundi ang higit po na kailangan natin ay pagtulong, pag-unawa, at pagbibigay po ng permanenteng pagmamahal sa isang bata. Kaya naman, ma'am, ano-ano pa kaya yung mga masasabi po natin na mga projects po, initiatives po, at advocacy po ng RACO Region 1?
0: Opo. So, ngayong taon po, ano, may mga programs and activities po na ginawa at gagawin ang RACO 1 upang mapagtibay ang kaalaman ng publiko ukol sa adoption and alternative child care. Ayan. So, una po rito ay yung kinandak po namin na kumustahan with adoption and alternative child care support group. Ano? So, ang kumustahan po ay semestral activity kung saan ang adoptive parents and foster families ay nagtitipon upang magbigay at tumanggap ng psychosocial support, and at the same time ay matulungan din ang support group na matugunan ang kanilang mga concerns regarding sa adoption and alternative child care. And of course, nagsagawa rin ang RACO 1 ng foster families training and respite care in partnership of course with the Central Office ng Alternative Child Care Division. So kung saan sumailalim ang mga foster parents natin sa seminars relative to alternative childcare and team buildings as well. Isa pa po ay yung may partnership din tayo sa mga LGUs across Region 1. Ano, na nagbibigay tayo ng orientation gaya ng Adoption and Alternative Childcare Forum sa kanila tungkol sa programs and services naman ng NACC. And at saka sa mga related laws nito, ano. And of course, nagsagawa rin tayo ng tatlo na trust-based relational interventions or TBRI in partnership with Adoption and Alternative Child Care Division ng NACC ano bilang bahagi ng mandato ng ahensya na itaguyod po yung best interest ng bawat vulnerable children sa pamamagitan ng pag-equip at pagbibigay kaalaman sa mga child welfare advocates po natin. And at, yes po, and at the same time, ini-strengthen din natin sila upang makapagbigay ng kaligtasan and behavioral support sa mga batang nangangailangan. And naging sa Adoption and Alternative Child Care Week din po, nakakatapos lang noong June, yun po ang ating AACC celebration ay in partnership din po with the LGUs po natin. And yes po, and then may mga NGAs or National Government Agencies din po and private institutions po tayong partners sa pagkandak ng AACC programs and services. May mga universities na rin po ano na nagre-request ng AACC orientations kasi hindi naman lamang dahil hindi naman kailangan na registered social worker ka na para malaman mo yung
1: galing.
0: Yung ano yung programs and services na ino-offer ano, pero dahil connected ang social work course sa child care ano, so kailangan ding malaman ng ating students dahil hindi lang naman ang mga mag-aampon ang kailangan ma-advocate dito kundi pati yung mga ating future social workers ganyan.
1: Yes.
0: Iba't ibang members po or iba't ibang sectors po ng ating sambayanan ano.
1: Mm-hmm.
0: And then maliban po sa mga iyon, mayroon din pong partnership ang RACO One sa mga local media. So, apat po dito ay may existing MOA na and including po ang government operated and private media entities. And yung dalawa po ay may ongoing process ng MOA pa nila. And dahil dito, nakakapagkandak po ang RACO One ng quarterly radio guesting kung saan tinatalakay sa mga tagapakinig ang programs and services ng NACC and RACOs.
1: Mm-hmm.
0: Naku
1: po, mahalaga talaga yung tulong na yan. Ma'am Jam, meron ka pa ba, Ma'am Jam?
0: Wala naman na, sir.
1: Grabe, ma'am, no, nakakatuwa po kasi ito ay galing po sa mga initiative. Totoo yan, yung empowering talaga, hindi lang naman sa mga gustong mga bata. At nawa, ma'am, no, dumami pa po ang iba't ibang uri ng advocacies and trainings po natin. Hindi lang dun sa mga taong gustong maging isang adoptive or foster care parent, kundi doon po sa mga kabataan. Let's empower po the next generation because they are 10 times better than us po as we part po ng ating current generation. Kaya naman, ma'am, bago kita bitawan, ma'am, sa pagkakataon na to, ano yung payo mo o di kaya ano ang mensahe mo sa mga kababayan po natin na may ganitong uri ng puso sa usapin po ng pag-aampon o di naman kaya sa usapin ng pagtulong sa bata?
0: Ayan, so sa ating mga tagapakinig po na may mga interested po na mag-adopt or mag-apply bilang foster parents, ano, naway mabuksan natin ng ating puso and tahanan para magbigay ng aruga at kalinga sa mga batang nangangailangan. Kasi hindi lang naman po sa Region 1 ano, ang maraming cases ng for adoption and or for foster care ano, kundi marami pa sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So ayun po, ini-encourage ko po ang mga tagapakinig natin kung may mga interesado pong mag-apply ng foster parents or adoptive parents, maaari po kayong lumapit sa inyong mga local social welfare and development offices, and of course, maaari din po kayong lumapit sa regional alternative child care offices upang mabigyan po kayo ng mas malalim na discussion about po sa process po na pagdadaanan ninyo. Salamat po.
1: Maraming salamat muli, mga kaagapay. Ang sipag po ng ating kasama mula siya kaagapay sa Regional Alternative Child Care Office 1 po. Siya po, mga kaagapay, ay si Minibining Jerry Arame Verceles po. Isa pong Social Welfare Officer number 2. Thank you po, Ma'am Jam.
0: Thank you po, Sir Brian.
1: Ayan, kaagapay, naniniwala ako na mapapaisip tayo, di ba? Ano pa kaya ang maaari nating itulong? Ano pa kaya ang pagkakataon na pwede nating ibigay sa bata? Napakagandang paalaala sa atin ito ni Ma'am Jam na hindi dahil meron tayong malaking pera, hindi dahil may kakayahan tayo, tayo ay mag-aampon, magkaroon tayo ng self-assessment. Bakit nga ba? Ano nga ba ang intensyon ng puso natin? Yan po ang itinuro kaagapay ni Miss Jam sa atin. Kaya naman kaagapay, bago ako magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking mga nakasama sa broadcast kay John B. Reyes at syempre po dyan po sa ating RTV team na pinangungunahan po ni Ate Aileen Valdez, Jabez Mancho, Nicole Estoy Angelica Kalayag at syempre sa assistant po ng ating kaagapay na si Ara Negad. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Konsensya. Katuwang po ang National Authority for Child Care. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: More beauty ang maputi. Pag English speaking, sigurado magaling. Ang colonial mentality ay ang paniniwalang mas mataas, mas maganda o mas superior ang Banyaga kaysa sa ating kultura. Galing ito sa over 300 years na colonization, mahabang panahong itinanim sa ating isipan na ang mga Pilipino ay mas mababa at dapat kopyahin at hangaan ang mga Banyaga. Kaya eto tayo ngayon, mas believe sa imported kaysa lokal. Huwag na tayong mababad sa colonial mentality. Itaas ang sariling kultura at pagkatao. Mayaman ang ating kasaysayan, sining at karunungan. Itaguyod ang dignidad ng Pilipino.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 TZAS.
2: 702 TZAS.
1: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Good afternoon mga kaagapay! Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air dito pa rin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay active and proud member ng KBB, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon mga kaagapay, ako ang inyong kasama. Ngayong hapon ito, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapuan. Ayan. At syempre makakasama niyo ako sa halos isang oras. Mga kaagapay, tuwing tag-ulan, baha is everywhere. At kaagapay, kasabay nito ang pagkalat ng maruming tubig na maaaring pagmula ng iba't ibang sakit. Narito pa rin tayo sa ating topic na kung hindi lepto, ano pa? Series, ito ang ating pag-uusapan ngayong hapon nito kaagapay, ang tungkol sa sakit na kolera. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sakit na ito? Paano ba ito makukuha at ano ang mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga kaagapay? Siyempre, paano rin ito maiiwasan lalo ngayong panahon ng tag-ulan? Upang mabigyan tayo ng kaalaman, siyempre makakasama natin tuwing Thursday ng hapon ang ating mahusay na co-host na family physician. Walang iba ako kundi si Dr. Mel Toquero. Kaya kung meron kayong katanungan tungkol sa ating topic kaagapay, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mag-like, comment at subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. At hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng ating internet streaming. Siyempre bukod sa ating himpilang 702, napapakinggan din po tayo sa ating mga regional stations, ang 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
4: Ayan, muli good afternoon mga kaagapay. Ituloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapuan, ang iyong kaagapay na always ready for action. At ngayon, syempre wala na tayong patumpik-tumpik pa kaagapay. Batiin na natin ng magandang hapon, makulimlim na hapon mula dito sa 46th floor ng OCC, ang ating partner, ang ating napakabait, napakagaling at always available na si Dr. Mel Toquero. Ayan, good afternoon po, Doc Mel. Hello po.
5: Good afternoon man, Doc Phil.
4: Mm-hmm.
5: Ayan, magtawagin kita ulit na Doc Phil.
4: Ayan, Doc Mel, no? Napakaganda ng, napakataas ng energy natin, Doc Mel, kahit na ang panahon is pabago-bago. Biruin mo, Doc Mel, mula kanina umaga. Maaraw, tapos biglang uulan. Biglang araw na naman, Doc. Napaka-moody ng panahon.
5: Pero kung nakikita mo ako ngayon, nakalutang ako sa baha.
4: Wow, oo nga, no? Ang ganda ng background mo, Doc Mel.
5: Expression ito ng ating topic since last week.
4: Mm-hmm.
5: Ito yung pangunahin kong picture. Nakalutang ako sa baha. May relasyon kasi ang ating topic dito sa tubig bahan.
4: Ayan, grabing effort ni Doc Mel mga kaagapay. No? Pero syempre Doc Mel, bago tayo mag-umpisa, batiin niyo po muna Doc Mel ang mga gusto niyong batiin ang inyong mga mahal sa buhay at mga tagapakinig.
5: Okay, gusto kong batiin ang lahat na nakikinig dyan sa buong sa buong Pilipinas. Hindi, sa Makati City kasi nandito ako sa hotel ng St. Giles. Nag-aagaw kami ng seminar. And then gusto kong batiin sila, si Bernard, iniwan ko doon sa table ko, tsaka si Sir, yung aking kagawad na in charge. Si Ma'am Jeannie also, at saka si April, yung si Marian, mga ano kaya assistant sa clinic, sa Tas Marindas Village Clinic. Yan. Kung mag-uumpisa na tayo,
4: sige, Doc Mel, sige.
5: Doc Phil, gusto ko nang tunghaya kung ano talaga itong cholera kasi ano, mag-aamba dito eh. Bata pa ako, marami na mamatay dito dahil sa kakulangan ng facilities. Pero itong cholera kasi, madalas din nakikita sa mga para, tubig pa. Ang infection na ito ay isang klaseng bacteria ang dahilan at ito ay nakukuha sa orofecal route. So, ibig sabihin, pagka-contaminated ng tubig o ang pagkain ng tubig paha o ng physical contaminated na substance o pagkain, ay pwede tayo makakamahawa dito sa cholera na ang causative agent ay ang cholera vibrio. Vibrio cholera bacteria. Ano ito napupunta sa ating tubig at sa ating pagkain? Lalo na sa shellfish. Ito po ang baka natin ay laganap. Tapos yung sewage system natin na hindi maganda, lalo na yung mga water supply, na nagsisip in ang dumi papunta doon sa water na lumalabas sa ating tap, sa ating faucet, ay pwede ho tayo makakuha ng sakit na cholera. At ano naman ang manifestation ito? Umahantong sa watery diarrhea na pagkadalas-dalas. In fact, napuringan ito na parang ang description nila ay yung parang faucet ang labas ng dumi kasi tubig na tubig. Napakadaming electrolytes ang nawawala at sobra ang dehydration na nangyayari sa pasyente at tumahantong ito. Sa kuminsan sa severe dehydration, hospitalization, na kabi-kabila ang dextrose para ma-full yung hydration o di kaya pag sinamang palad ay lalo-lalo na ang vulnerable population katulad ng mga infants at saka bata, ang hirap na nitong mahabol, so umahantong sa kamatayan. Kaya hindi naman sa pananakot, kailangan talagang alert tayo sa pag-diagnose ng cholera. Ayan, Dr. Phil. It can be fatal kapag left untreated, start drinking fluids for if you have diarrhea. Yan ang general statement natin. Kapag may pagtatay, habang wala na bang information with the stool examination or any other, we rely on our clinical eye in order to diagnose. Pagtitingnan mo ang bata na may cholera, nandun sa mga kamay, ang palatandaan, kung nakakita na kayo ng kulubot na kamay ng mga naglalaba, ang tawag doon, washerwoman's finger or washerwoman's hands. So, kulubot na nakikita natin dahil sa sobrang dehydration kasama na ang pagbaba ng mga electrolytes. Mm-hmm. Ayan, kung titingnan natin yung positive agent na to, is found. Actually, ang Asia ay isa sa pinakamaraming cases followed by the other African countries and the Caribbean. Pwede natin ipakita na yung isang slide natin. Kung sa doon, ayan. Okay, yan ang mamaraan. Example ng bata na binabakunahan para hindi siya magka-cholera. Okay, sige pa. How common ang cholera? 1 in 4 million people around the world get cholera every year. Anywhere from 20,000 people to over 1,000 people die from each year. So, ayun, napinggit ko na yung bahagya, yung symptoms ito. Ang main symptom of cholera is watery diarrhea. It's usually grayish. It's slightly cloudy with bits of mucus. Na ang tawag ay rice, water, stool. Parang hugas bigas ang dumi nito. Mm-hmm. Move on the slide. The next slide. Okay. I think that... the episodes can be of diarrhea quickly becomes severe. Na ang kung minsan may kasabay pang vomiting, extreme thirst and fatigue. Pag ito ay tumama sa extremes of ages, like the children and the elderly, mga vulnerable population niya. And they can also develop muscle cramps or weakness and dizziness. There is little production of urine and the heart beat is so fast. So always make sure na dinadama ninyo ang mga pills kapag kayo ay nagsasuffer from cholera. And then it can become a brackish water which you, na pwedeng nagaling doon sa yung brackish water na tinatawag natin ay water na, na contaminated with the Vivio cholera na nagagaling doon sa sources na contaminated with pool. Ang tawag ng procedure na ay ng paano to, ng description dito ay orofecal. Ibig sabihin, yung mga bacteria nang galing sa fecal material na contaminate yung tubig, kaya yung pagkain, nainom, at nagkaroon na ng cholera. Ang incubation nito ay mabilis din. Ibig sabihin ng incubation, after drinking the contaminated water or the slide water, yan yung part na nag-accept ng mga dehydrated. Yan, helera sila dyan at kinakapitan sila ng swelo. Sometimes hindi lang isang line, kundi several lines ang ikinakabit para mahabol yung volume loss na very, very quickly happening after too much of diarrhea and vomiting. So, kailangan mabilis ang pag-treat. We do not delay because the moment na na-delay pa, pwede magkaroon na ng neurological symptoms ng isang pasyente na mayroong cholera.
4: Mm-hmm. Doc Mel?
5: Mga risk factors na. Yes. Mm-hmm.
4: Doc Mel, di ba po ang cholera is nga, diarrhea at saka yung ano, yung pagbabawas ng ano ng tubig, dehydration sa katawan.
5: Dehydration. Yes po. Yes.
4: Doc Mel, paano natin ma-distinguish kung ito ay cholera na or literal na ano lang diarrhea lang or literal na pagbabawas lang talaga, Doc Mel, or pagdurumi?
5: Acute diarrhea, yes. Ito nga yung nabanggit kanina na sobrang dami ng tae na akala ko gripo.
4: Mm-hmm.
5: Katatapos lang dumumi kanina, dumumi na naman siya ngayon. Pagkatapos, so the very, very fast na pagkawala ng mga tubig at saka ng mga electrolytes from the body, resulting to severe dehydration. Kaya, pabilis dapat ng rehydration. Kung hindi kaya ng oral rehydration, takbo ka sa ER para makibita ng suwero, which is supposed to be, hindi lang isang linya. Kasi pagka babagal-bagal tayo mag-rehydrate, pwedeng maging severe dehydration, nahahantong na sa may neurological symptoms. Kaya, at saka may kwan, may risk factors na gusto kong panggitin, which are rarely discussed. Ito yung,
4: sige po.
5: Kadalasan yung mga kwan, yung cholera, ang population na inaano nila, inatake itong female. Kung bakit female, siguro, kasi sila yung taga-prepare ng pagkain. And then, have type O blood. Sayani siya sa mga factors and low stomach acid or yung mga hypochloridia, kung kukunti ang acidity sa stomach. For example, kapag ang isang tao ay nag-iinom siya ng antiacids very often, katulad ng mga antiacids available over the counter, and then yung mga PPIs or proton pump inhibitor. So nababawasan yung strength ng stomach para ma-disinfect yung pumapasok na food contaminated with fecal material.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, yung mga people who underwent operation from the stomach, like gastrectomy, and those with concomitant infection with the bacteria called H. pylori. So H. pylori is also one of the causes of ulcer in adults, mostly in adults, pero bihira sa mga infants. Okay, so nagpapabilis ba tayo na Doc Phil?
4: Yes ba, Doc Mel? Pero Doc Mel, may pasok ko lang po, no? Nasabi niyo po ba, nasabi niyo na female at saka type O na blood. Doc Mel, there any scientific reason po kaya kung bakit yung mga type O yung ang ano very common na nagkakaroon ng sakit na cholera?
5: Ito yung kung yung statistical data na kanilang pinagbasehan, na mas marami yung may mga ng cholera mas madaling kapitan kapag type of. So it's based on his statistics.
4: Mm-hmm. Ayan, sige Doc Mel. Dahil medyo kapos na tayo sa oras, Doc Mel, at nagmamadali din tayo.
5: Meron pa tayo isang yes, topic sa...
4: Sige Doc Mel, i-ano muna natin Doc Mel, i-push natin, ano po ba, ano yung dapat na, ano, dapat na tandaan? At saka complications yeah.
5: Yung complication nito ay pwedeng maghantong sa hypovolemic shock na ang epekto ay pwedeng kamatayan. And then heart rhythm issues, irritable heart, yung arrhythmias, and even organ failure. So that is a worst complication of dehydration. So paano tayo nag-examine? Paano natin malalaman? To be fixed with the diagnosis, stool sample are being tested. And then there's a method that, tests. Ang tawag natin dito ay stool poop sample for B. cholera. The provider can also come up with blood examination to identify the bacteria. Yung management, pinagkip ko na rin sa unahan, intravenous fluids, and of course, hindi natin pwedeng hindi bigyan ng antibiotics. Karamihan pagka-adult, doxycycline pa rin ang lagi natin. Mm-hmm. Itong pinaka-popular na antibiotic during rainy season, season, because of its action on the bacteria that cause diarrhea, that cause vibrio cholera.
4: Mm-hmm. Doc Mel,
5: and then,
4: yes. Doc Mel, can you refresh our kaagapais po ba? Kung ilan po ba yung dapat na itik na doxycycline once na, for example, lumusong sa baha or nakapagdik nitong, Doc Mel, nakapagdik nitong isang maruming tubig, Doc Mel?
5: Okay, clinically, kung ang pinag-usapan natin ay leptospirosis, within the next 24 hours, dapat nakainom siya ng dalawang kaso ng doxycycline. Pag medyo matagal-tagal na, ang practice ko, I make it 3 days of twice a day doxycycline 100 milligrams as prevention. And then for cholera naman, doxycycline for 1 week. And then if there is contraindication with the doxycycline, ang alternative antibiotics natin na erythromycin at azithromycin para ma-lipol ang bacteria ng cholera.
4: Mm-hmm. So it should be twice or dalawang tablet po na 100 milligrams within 24 hours. Doc Mel, ito po ba magkasabay or magkasunod na oras, Doc Mel?
5: 12 hours apart, pagkasabay niyan, recent exposure to flood waters to prevent the lepto. Pero dito sa cholera, we give the full dose of 1 week twice a day, and of course, as nauuna yung ating rehydration para prevent yung severe dehydration that can end up with shock, hypovolemic shock.
4: Mm-hmm. And so, yan mga agapay yan, naway na take down notes yung prescription ni Doc, no? Pero syempre higit pa sa lahat ng bagay, dapat kumonsulta rin kayo sa pinakamalapit na doktor diyan sa inyong lugar, sa inyong pinakamalapit na health center na syempre libre naman ay handog ng gobyerno para sa atin.
5: And yes
4: po, Doc.
5: By the way, Doc Phil, ang mga bata na 6 months to 5 years kailangan ng zinc supplement. Yan, nakukuha natin yan sa mga health center natin ng UBI.
4: Mm-hmm. At saka Doc Mel, kung tama pa ko, may dagdag ko lamang, no? May mga gamot na hindi pa pwede ang doxycycline. For example, yung mga buntis po. Eight. Kung tama ako, tama, di ba?
5: Yes, at saka yung 8 years old at the low.
4: Mm-hmm. Ayan, syempre kaya. Kaya mga agapay, dapat talaga tandaan natin, unang-unang gagawin, magbakonsulta sa pinakamalapit na doktor dyan sa inyong lugar. Ayan, syempre, Doc Mel, dahil libre or hindi masyadong malaki yung oras na pwede tayo, Doc Mel, no? Pansamantala po muna tayo magbibigay daan sa ating health tips. At syempre, sa inyo pong topic na gusto pang pag-usapan, Doc Mel, pag-usapan natin mamaya after the break. Kaya agapay, para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan, narito ang health tips. After the break, susunod na po natin ang mga katanungan na isipakonsulta ng ating mga viewers and listeners. Para sa questions, maaari na kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay, dahil tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
6: Ah, Ang food poisoning o ang tinatawag rin na foodborne illness ay nagmumula sa pagkain kontaminado. Kadalasang dahilan nito ay ang mga infectious organisms gaya ng bakterya, virus at parasites. Kadalasang sintomas ng food poisoning ay ang pagsusuka at diarrhea. Narito naman ang ilang tips para ito ay maiwasan. Una, palaging hugasan ng kamay at mga kasangkapan sa kusina gamit ang maligamgam na tubig at sabon bago at pagkatapos hawakan ang pagkain. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw na pagkain sa lutong pagkain. Kapag bibili, maghahanda at magtatago ng pagkain, panatilihing magkahiwalay ang mga hilaw na pagkain sa lutong pagkain upang maiwasan ng cross-contamination. Ikatlo, ilagay sa refrigerator o freezer ang mga pagkaing mabilis mapanis sa loob ng 2 oras matapos itong bilhin o iluto. At ikaapat, kung hindi sigurado kung safe pang kainin ang pagkain, itapon na lamang ito. Ang mga pagkaing naiwan sa mainit na lugar ay maaaring madapuan ng bakterya o toxins na hindi natatanggal sa pagluluto. Kahit pa ito ay maayos pang tingnan o amuyin, maaaring ito ay hindi naligtas kainin. Ang artikulong ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702DZAS Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Muli-muli magandang hapon sa iyo, kaagapay na nakikinig sa atin sa 702DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Kasama pa rin ang ating napakahusay at napagaling na doktor ng bayan, Dr. Mel Toquero. At ang topic natin kaagapay, kung hindi lepto, ano pa? Ito ang series natin kaagapay patungkol sa sakit na nakukuha tuwing tag-ulan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cholera. At ngayong araw, kaagapay, mapapakinggan pa rin tayo sa 702DZAS at sa ating PM radios at sa ating app na DZAS, 702DZAS. Mapanood din tayo sa ating FB Live at sa YouTube channel na 702DZAS, FEBC Radio TV. Siyempre, balik na rin tayo kaagapay sa ating doktor na kasama, si Dr. Mel Toquero, upang sagutin ang ating mga natanggap na katanungan. Ayan, good afternoon po muli, Doc Mel.
5: Good afternoon ulit, Doc Phil. Pero gusto kong samantalahin itong pagkakataon kasi matagal ko na itong naipipay na slides. So if you are sure looking po, at Mel. The back is the Salmonella typhi. And Salmonella typhi causes typhoid fever. And typhoid fever is also common as an oropharyngeal infection that can be also be obtained from contaminated food and water. Salmonella fever is an illness you get from Salmonella typhi bacteria. At ang taas-taas ng lagnat dito, flu-like symptoms and digestive issues. Pwede rin magkaroon ng hawa, nakakahawa ang typhoid and can be life-threatening if not treated right away with antibiotics. So, meron din itong vaccine, by the way, hindi pa napanggit, although nakita sa slide natin kanina na mayroong vaccination ang cholera. At the same time, meron din vaccination ng typhoid. Ang typhoid fever ay diarrhea din with high-grade fever na mayroon paradoxical pulse. Ibig sabihin, kapag pataas ang fever, ang bilis-bilis ng heartbeat natin. Maraming palpitations tayo. Pero itong typhoid, magtatapaka kasi ang bagal ng heartbeat, nakakatakot. So this is what we are afraid of kapag ka mayroong suspect na typhi o Salmonella typhi. So ano lang naman ang test dito, madali lang ma-identify ito sa pamamagitan ng looking at the bacteria. High fever and then remittent. Ibang description ng remittent. Pababa ng bahagya and then tataas na naman ulit. So it's because of the Salmonella. That's the causative agent of typhoid fever. And then chills, loss of appetite, stomach, abdominal pain. Ang complication dito, bibilisan ko na lang, ay pwede tayong mag-cause ng bleeding in the gastric intestine and tract. Because that bacteria, yung Salmonella, typhi, can create some patch in the butas doon sa mga sa colon and intestines. So, there. Ang treatment naman dito is immediate with antibiotics. Karamihan sa mga apektado ng mga population dito ay siyempre doon sa medyo hindi maganda ang sewage disposal. At saka ayaw natin na magkaroon tayo ng internal bleeding na isa sa mga manifestation and also kidney failure or katulad din ng salmonella. Kaya kung pinagsama-sama ito in a one discussion, it is because this is all related to oral fecal infection. Unlike yung lepto, kung ang lepto ay dahil sa seepage ng water na contaminated with urine, sa seepage ng water na contaminated with urine, yung dalawang

0: eh, nagkakaroon ng typhoid yung mga tao doon sa kanyang pinaglulutuan. So, nabansagan siyang typhoid Mary kasi siya pala, naalaman na siya ang carrier ng typhoid na nakatira doon sa kanyang gallbladder. Ang typhoid bacteria can stay in the body for a long, long time. Ang kanyang taguan ay yung gallbladder. So, huwag tayo magpagkapag kami, narinig kayo, typhoid Mary. Yun. Si Mary Mualen ang tawag sa kanya. Sa yung nung matagal na siya yung siya yung naging parang palatandaan na kapag siya yung nagluto nung, kasi generally speaking sa mga lectures namin, yung woman na mayroong asymptomatic typhoid pero nandun yung pagdida, pwede siyang makakawatin. Kaya yan lang yung message nito kung paano to. And of course, yung dalawang pang slides, pakipuklas na lang. Transmission, fecal oral for sanitation, and then the last slide of course, diarrhea. Yun, nasa yung litoro yan. Yun, doon na tayo magtatapos sa ating discussion. And then I think if you have the questions ready, Doc,
1: yes,
0: Phil,
1: Doc Mel,
0: can
1: yes.
0: Answer them.
1: Okay, sige, yeah. Doc Mel, maraming salamat po sa inyong additional info, lalo na sa sakit na typhoid. Yun po, no? Pero sige, Doc Mel, itong first question, Doc Mel, ang sabi niya po dito. Thank you so much po dahil sa topic na ito, saktong-sakto ngayong umagang ito. Kasi kumain po ako sa isang maliit na karindriya kahapon. Tapos ngayong umaga, bigla ako nagkaroon ng matinding watery diarrhea. Dapat na po ba akong magpa-check for cholera?
0: Depende sa kanyang pagtatay. Halimbawa, parang faucet yung pagtatay nyo. Ay, aba, punta na kayo doon sa pagpatesting ng volume. Anyway, bibigyan lang naman kayo ng una pa, ang isa pang gamot na doxycycline at tetracycline. Mm-hmm. Pero dapat masiguro natin na ito nga ay acute diarrhea, hindi indigestion. Kapag may diarrhea kasi at may cholera, ang water is parang faucet, ang tatampak dun eh. At saka merong fever. Saka vomiting. Pero kung nagtailang naman siya, pagkatapos sa mayas karinturya, baka hindi lang siya natunawan. So, under observation pa sa Abdul. Kahapon lang naman yan eh, di ba?
1: Mm-hmm. Yes po, Doc. Yes po, Doc Mel. Sabi niya kahapon. Okay po. Thank you so much, Doc Mel. Doc Mel, itong next question sabi niya, meron po kong kasama sa bahay na na-diagnose ng cholera. Kahit wala akong symptoms ngayon, kailangan ko po bang magpa-test o may dapat akong gawin? Salamat po.
0: Oh well, mas maganda kasi the possibility of being exposed and then yung possibility of drinking the same water na source ng cholera ay nandun kasi magkasama sila sa bahay. So the best thing really is to have it tested and then confirm if there is cholera. Definitely hindi pa sa symptomatic. Ngayon, in order to prevent that cholera from happening, boil the water every time that you are dapat yung iniinom kahit hindi yung binibili sa grocery, at least kahit galing sa faucet pa sa pinakuluan ng mga 2 minutes, okay na yan. Hindi na magsasurvive ang mga bacteria niya. That is safely, safe and totally free of biological agents na magpapas ng cholera.
1: Mm-hmm. Yan, Doc Mel. Sige. Pero Doc Mel, ito ang cholera po is not contagious, right?
0: It is contagious. It can be, nakakahawa siya. Yeah, mm-hmm. Especially if you live in the same area. Kasi nga yung out of fecal, yung hand washing is a must. Pagkatapos kumamit ng toilet and then just use the same. You don't wash your hands, pwede kayong karoon ng hawaan sa pamamagitan ng person-to-person transmission.
1: Mm-hmm. I see. Sige, Doc Mel. Ay, maraming salamat po. Doc Mel, ang next question natin dito, ang sabi niya, nag-travel po ako sa province nitong weekend at doon ako minom ng tubig na galing sa poso. Pag-uwi ko, nagkaroon ako ng matinding diarrhea. Gaano kalaki yung possibility na cholera yung sakit ko?
0: If it is with the symptoms that we mentioned earlier, pwedeng cholera. Pero kung yun naman ay galing sa poso at nainom niya, ang isang chance na magkaroon sa yung amebiasis. And the amebiasis is entirely different kapag ito ay nasa stage ng second or third day. Pwedeng ang amoeba ay pwedeng mag-present siya as mucoid stools, hindi watery, at saka abdominal cramps. But it can also harbor yung fever. Kaya dalawang possibilities yung tubig sa puso kung minsan, even if there's no flooding, meron talagang contamination ng orofecal because of the yung tubig na nanggaling doon, syempre

0: nagsisipin yung mga tubig from other sources. Diba pagka sa probinsa, naghuhukay tayo ng mga septic tank. And due to flooding and raining, pwedeng magsipin yung water from other sources to go into the balon, dun sa well.
1: Yes, po. Dok Mel. So basically, Dok Mel, ang symptoms po ng sakit na cholera, amoebiasis, and all, it varies, depends sa kung paano, kung ano or yung uri ng dumi na meron ka.
0: Yes. Yun ang very important to note, to take note, yung sudden onset of diarrhea, which is watery. Ang talagang pwersya eh, akala mo gripo na binungsan and sunod-sunod yan.
1: Yes,
0: samantalang kapag amoebiasis, yung ordinary diarrhea due to amoebiasis, it can start with the same problem like watery diarrhea, but as days go, nagiging na siya mucoid, parang sipon. At saka may cramping, may tenesmus. Yung tenesmus, ang sakit-sakit ng dyan, parang kang pinipilit tumahe na ayaw mo naman tumahe. Ganun ang symptom, ang classical presentation ng amoebiasis, which we discussed earlier, two weeks ago, I think, or yes, last week.
1: Yes. Yeah. Yan, maraming salamat, Dok Melo. Yung mga agape, ang dami nating, ang dami natutunan lalo ngayon sa mga questions na pagdating kay Dok Melo, no, na ito nga ay nakadepende pa rin sa kung malalaman mo yung sakit na meron ka, kung sakali man na meron kang sakit, is kung paano or kung anong uri ng dumi ang meron ka. Ito, Dok Mel, siguro last question na rin natin ito. Ang sabi niya po dito, ilang araw kaming walang malinis na tubig pagkatapos ng baha. Ngayon po, sumasakit yung tiyan ng family ko at halos tubig yung dumi ng marami sa atin. Kolera po ito. Tama po ba?
0: Malamang na pala rin ganyan, kaya agad-agad kayo magpagsuri. Kung hindi naman, rehydrate, and then yung panguna nating dunas sa cholera ay katulad din ng sa lepto, kasi meron tayong anthocycline, is the form of tetracycline. Dati, araw, ang indication ng tetracycline for cholera. So, tetracycline is the parent of doxycycline. So, yung doxycycline can also be used in treating cholera.
1: Ayan. Thank you so much, Doc Mel, sa lahat po ng clarification na ibigay niyo sa ating mga kagapay. Maging ako personally, ang dami kong natutunan ngayong araw, Doc Mel Molino. And syempre, again, Doc Mel, ang dami pa nating mga katanungan dito. Pero dahil limitado ang oras at panahon natin, sa ating mga kagapay, kung maaari po, ay balik-balikan niyo ang inyong mga questions sa comment section. At babalikan po ni Doc Mel ang inyong mga katanungan. At makakaasa kayo na ibigay natin to kay Doc Mel. Samantala, narito po muna ang health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace. Tibay sa pabago-bagong panahon at pagbubulay sa bawat araw ng Dawn Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, tukso tungkol sa pagkain. Ang wika sa Mateo, Kabanata 4, Talata 3. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ang unang tukso kay Jesus ay tungkol sa basic needs. Ito yung mga bagay na kailangan natin tulad ng pagkain, pananamit at tirahan. Sa ating aralin, ang ginamit na panunukso ay ang pagkain. Ang unang panunukso ng Diablo ay physical, mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. Kailangan ng tao ng pagkain upang lumakas, ng damit upang mapangalagaan ang katawan at upang maging disente ang itsura. Ng tirahang masisilungan laban sa mga elemento ng kalikasan. At madalas, dito pa lang ay igugupo na tayo ng kaaway. Ngunit si Jesus ay makapangyarihan. Kayang-kaya niyang batulan ang panunukso ng Diablo. Ngunit, bakit hindi niya ginawa? Sapagkat kung susunod siya sa tukso ng Diablo, nangangahulugang pinag-aalinlangan niya ang ginawang deklarasyon ng Ama. At ginagawa niyang Diyos ang bagay na material. Nilibanan ni Jesus ang tuksong ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa Mateo 4:4. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dito'y pinalutang ni Jesus ang tungkol sa tunay na kalikasan ng tao, na ang tao ay kapwa physical at spiritual being. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito na ibinigay niyo. Maging pabago-bago man ang panahon, Panginoon, pero alam namin na Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magbabago. Maging matatag na hawa kami sa iyong pagtitiwala at pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihang labanan ang tukso sa lahat ng bagay, maging tungkol man ito sa pangangailangang pisikal. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Electrolytes. Ito ay mga minerals na may positive o negative electric charge kapag natunaw sa tubig. Tinutulungan itong i-regulate ang fluid sa katawan, panatilihing balance ang cells, at maging guide sa pagtukoy ng iba't ibang medical conditions. Muli, ang ating glossary medico, electrolytes. Tayo po ay nagbabalik sa Doctors Online kasama si Dr. Mel Tuquero. Ayan! Muli kaagapay tayo pinagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat. At sa mga gusto pang kumonsulta sa inyo, Doc Mel, saan po kayo muling matatagpuan?
0: Magandang hapon ulit, ha, Doc Phil. Baka nawala ako sa era, hindi naman kaya.
1: Hindi naman po, Doc Mel.
0: Nandyan pa ako. Okay, yes. Lagi kong sinasabi sa Santa Ana ko. Ang clinic ko ay nasa Santa Ana, 2529 Ambroas. Tapos pwede kayong makipag-ugnayan sa akin sa dalawang telepon ko. Mayroong Viber yan at saka mayroong WhatsApp, yung 0917-795-0475 and 0917-556-5075. Maulit naman ninyo pagkapanoorin nyo ulit sa Facebook Live. Mm-hmm. Ito ang ating airing ngayon.
1: Yes.
0: At gusto ko sanang magpasalamat sa iyo, Doc Phil, kasi lagi nandiyan ka. Gusto ko lang magpapos.
1: Siyempre, Doc Mel.
0: This is our last day of seminar, kaya thank you so much dito sa nagpamalit sa akin sa restroom.
1: Mm-hmm. Salamat. Thank you so much, Doc Mel. At syempre, mga agabay, no, binigay ni Doc Mel yung kanyang contact number. Huwag kayong mag-alala, hindi po bahas sa kanila. Background lang po yan ni Doc Mel.
0: Mamaya lang.
1: For visualization lang yan para sa atin.
0: Lalawin na ako pa uwi namin.
1: Yes. Syempre, Doc Mel, maraming salamat po sa inyong buhay at sa inyong pagbibigay ng bahagi ng inyong expertise, ng inyong oras para sa ating mga kaagapay. And syempre, mga agapay, wag po kayo mag-atubili kung meron kayong gustong itanong kay Doc Mel. Mangyari lamang na balikan ang ating live para sa kanyang contact number at sa kanyang address. Mga agapay, salamat din po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat po kila Reggie Villena, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Aranegad, Aileen Valdez, kay Nicole, at sa ating mga interns. Thank you rin sa ating broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday sa bago nitong oras na 2:15 PM hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagabay sa kalusugan, Phil Lagtapoy. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala, Doc Mel.
0: Yes, tayo, na ang kasulo.
1: Pangalagaan ang kalusugan,
0: ang kalusugan ay
1: kayamanan. Ayan, maraming salamat sa iyo, kaagapay.
0: Lumapalit sa bahak.
1: Thank you, Doc Mel. Sige.
0: Thank you.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng sambayanan. One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilan.
10: 702 DZAS.
9: Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wellists.
1: Happy Webest, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo ay nasa Thursday na naman at panibagong episode. At syempre excited kami na makasama namin kayo dito sa Webest edition ng
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po, ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: And ito naman po ang inyong companion kay El Garcia. Siyempre, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang Webes. Nasaan man po kayo? Kumusta po? Ano na po ba ang inyong mga pinagkakabalahan sa mga sandaling ito? Kumusta ka na ngayong araw? Busy-busy ba? Sa dami ng ganap? Baka mamaya kasi, di ba, overloaded yan ng trabaho. Mm-hmm. Kaya, overloaded na ng mga projects sa school, assignments. Eh, gusto po namin sa loob po ng isang oras, eh kahit pa paano, Abs, no, makapag-chill tayo, totoo, makapag-relax, kwentuhan lang, di ba? Kaya sa mga kaagapay po natin dyan na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga PM radio, transistor radio, car stereo, eh samahan niyo po kami at sasamahan po namin kayo para magkwentuhan tayo, maghatid po ng kwentuhang punong-puno po ng impormasyon at inspirasyon.
1: Yes, at syempre, no, hindi natin kinakalimutan batiin ang mga present na at naka-tune in sa atin via online sa ating Facebook and YouTube channel, at yan po ay sa 702DZAS FEBC Radio TV page. At pakilike and share na po kaagapay ang aming live streaming dyan sa page, at ipadaan nyo na ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shout out, at syempre i-mention nyo rin dyan sa ating comment section yung mga kakilala ninyo, friends ninyo, at ka-family ninyong nais nyo rin makapanood ng IU Today.
3: Talagang dapat nilang i-mention, no, Abs, no? Huwag mong kalimutan kaagapay na habang nanonood ka na nga lang din sa ating online streaming, i-mention mo na yung mga friends mo, di ba? Yung family mo na sumama sa atin sa ating kwentuhan, para syempre malighten din yung kanilang mga dinadala, at kahit papano eh makapag-chillax din sila. Yeah. Ayan nga mga kaagapay, dahil Webes na naman, syempre pag-uusapan po natin dito sa ating program lahat po ng best, pinaka, top, ultimate, lahat, Abs, ng superlative, talagang pag-uusapan natin yan. Kasi gusto namin kaagapay, maging part ka ng ating programa. At hayaan mo na habang nakikinig ka dyan, nanonood, inaanayahan mo rin ng mga kaibigan mo, kapamilya, na maging part ng ating discussion. Mm-hmm. At magandang mapag-uusapan natin today, Abs. Kaagapay, alam mo ba yung feeling na buong linggo, talagang binuhos mo lahat sa trabaho, kaya sa pag-aaral, lahat ng efforts mo, todo-todo, at alam naman natin, at the end of every working week, ramdam na ramdam natin, Abs, yung pagod. Diba? Para kang robot, gigising, tatrabaho, uuwi, tutulog, paulit-ulit yung cycle, no? At saka syempre, diba, yung iba dyan, nagbabawi rin ng tulog sa biyahe.
1: Totoo.
3: Kasi nga, kulang na kulang talaga yung,
1: diyete ako doon,
3: yung tulog, diba?
1: Nagbabawi
3: o ikaw ba, kaagapay, ganun ka rin ba na minsan sa biyahe ka nalang bumabawi ng tulog, no? Kasi parang paulit-ulit yung cycle na nararanasan mo. Siguro, pati na rin sa mga estudyante, gigising ng maaga para maghanda, tapos papasok sa eskwela, mag-aaral. So, pag-uwi ng bahay, maggagawa pa yun ng mga assignment projects. May time pa sa family, di ba? So, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. Pero, ang reality kaagapay, nakakapagod. Tapos, andyan pa yung mga deadlines. Pressure. Sino ba dito hindi nakakaranas ng pressure? sa boss mo, sa teacher mo, sa classmate mo, sa family. Ang daming areas na pwede tayong ma-pressure. Ito pa, sa traffic.
1: Ayan,
3: di ba? Talaga namang dito matetest yung patience ng bawat isa, di ba? Talaga namang pag naranasan mo yung traffic sa Pilipinas, talaga naman todo-todo. At syempre, may iba't iba tayong stress na nararanasan. Kaya kaagapay, importante rin na at the end of every working week ay talaga namang matuto tayong mag-pause at bigyan ng reward yung sarili natin. Kasi gusto natin kahit papano makapagpahinga at syempre ibigay din sa sarili natin ano ba yung dapat na reward, diba, sa mga naranasan natin.
1: Totoo yan, Kael. At ang kinagandahan nun, diba, hindi naman kailangan pag nirewardan mo yung sarili mo kaagapay in grande agad.
3: Mm-hmm.
1: O kaya big agad yung gagawin mo. Kumbaga kahit sa maliit na bagay,
3: yes,
1: or maliit na kaparaanan, pwede mo i-reward kaagapay ang iyong sarili. For sure, yung iba, nire-reward nila yung sarili nila sa pamamagitan ng pagtulog na mahaba.
3: Ayan.
1: Ang sarap kaya sa feeling nun. Lalo na yung parang wala kang alarm.
3: Mm-hmm.
1: Alarm na inaabangan pag madali
3: naka-off,
1: araw.
3: Diba?
1: Oo. At lalo na talaga ang sarap na sa feeling kapag yung Fridays. At yun nga, gabi.
3: Mm-hmm.
1: Kasi nga kinabukasan, alam mo, wala kang pasok.
3: Yes.
1: Diba? So yun, may mga ganun tao na yun nire-reward nila sa sarili nila, ang tulog na mahaba. O kaya naman, yung iba.
3: Oh.
1: Ito, for sure, mga kaagapay natin, mahilig i-treat ang kanilang sarili ng kanilang mga favorite.
3: Ayan.
1: Merienda. Mm-hmm. Ayan, ang kanilang comfort food.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Kunyari, mahilig ka sa ano ba, shawarma. Shawarma, yeah, random. O kaya milk tea.
3: Mm-hmm.
1: Ayan, o kape. Diba? Yung mga cappuccino na ino-order mo sa cafe, pwede mo yan i-reward sa sarili mo. O kaya, simpleng ice cream.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Isa yan sa mga parang nakakapagpagaan at nakakapagpalamig.
3: Correct.
1: Ng ulo, hindi ba? Ice cream. So, may mga ibang kaparaanan, iba't ibang kaparaanan ng mga kaagapay natin to reward themselves. At ito rin, pwede rin tayong, pwede rin natin i-reward yung sarili natin ng time sa ating families. Kunyari, gusto mong mag-spend time with them,
3: yes,
1: sa mall or kaya sa mga pasyalan, magpipiknik kayo. So yun, mga ganong kaparaanan, kahit maliit na bagay, malaki ang impact.
3: I agree ka dyan, Ab. So talaga namang malaki impact ng mga bagay na to para sa atin. Kasi kahit papano, nare-relieve yung stress, yung,
1: yes,
3: pain, yung pressures na nararanasan. Kaya tatanungin po natin ng ating mga kaagapay, paano mo sinasabi sa sarili mo na, good job! Na-survive mo yung linggong to and you deserve this, di ba? Ano mang mga bagay yan na gusto mo? Share mo na kaagapay ang iyong thoughts sa simpleng way mo para maging inspiration din sa mga kaagapay din po nating nakikinig. Mali mo, yung mga ginagawa mo ay maging encouragement din for them.
1: Totoo. At ito na nga, ipipresent na natin ang ating question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang... Ano ang best way mo to reward yourself after a long week? Ulitin natin na, ito ang ating question of the day. Ano ang best way mo to reward yourself after a long week?
3: Grabe.
1: Kaya naman, iwan nyo na kaagapay ang mga kasagutan ninyo sa aming ongoing live dyan sa aming comment section,
3: yeah,
1: sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Mm-mm. Ang ganda nung ano natin, tanong kasi talaga naman
1: mapapa-reflect, yes,
3: ano ba yung mga ginagawa nyo na reward sa sarili nyo matapos ang isang linggo, matapos siguro probably yung some of them ay 5 working day.
1: Oh, oh.
3: Pero iba dyan, 6 day.
1: Mm-mm.
3: Diba?
1: Pati Sabado, no?
3: Pati Sabado.
1: May pasok sila. O kaya minsan yung iba, may Sunday din.
3: Kompleto talaga.
1: So,
3: ito yung mga habits sa ano talaga, todo-todo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya naman, saludo tayo sa mga yan. Kaya pero, dapat pinapahalagahan nyo rin yung sarili nyo, diba? Kailangan may reward din. At may mga sumagot na nga sa ating mga kaagapay. Unahin ko na ang aking friend na si LJ Abangan. Sabi niya, kumain daw ng sushi,
1: wow,
3: coffee, matulog, magpainting at mag-socialize with my best friends, favorite person and dogs.
1: Wow.
3: Talagang may pagkain na, may rest na, yung mga hobbies pa niya. And of course, yung makikipag-socialize, mahalaga to, no? Pero gusto ko din, pinakaano dito, yung nauna niya, mga pagkain, no?
1: Oo.
3: Diba?
1: Talagang comfort food.
3: Mm. Eh si, diba? Ano, si LJ, mahilig siya sa Japanese food, eh.
1: So mahilig. Kaya pala sushi, ang pinakauna niyang sinabi.
3: Yes.
1: No? At talaga specific siya sa mga taong gusto niyang pag-spenda ng oras, no? Kanya mga best friend, at yan, meron siyang favorite person.
3: Dapat tinag niya na.
1: Oo. Sana minention niya na. Sa may ganun. At eto rin, yung mga per parent. May mga alagang pets dyan. Yes. Hindi ba? Pwede rin tayo mag-spend ng time with them to relieve our stress. Mm-hmm. Thank you so much, LJ, sa iyong answer. At eto naman, galing sa ating kaagapay na si James Gideon Tinsay. Mm-hmm. Ayan. Hi, Gids. Ang sagot niya ay umuwi ng bahay. Pero joke lang daw. Ang pinakagusto talaga niyang way to reward himself is window shopping daw sa mall.
3: Grabe.
1: Ayun, window shopping. At least, di ba, hindi mapapagastos.
3: Oh.
1: Pero syempre, kailangan malakas ang control mo, di ba?
3: Ay, sinabi
1: self-control.
3: Mo pa. Talagang dapat. Todo-todo yung pag ano. Lalo lang pag may nakikita kang mga red tag.
1: Ay, totoo. Diba? At may nakasulat
3: sale.
1: Na S.
3: Di ba?
1: Pwede ka naman sabihin na sale na lang, di ba? Pero oo, totoo yan. Diba? Isa yun sa mga bagay na mahirap tanggihan or talagang, alam mo yun, iwasan. Lalo na pag nakikita mo talaga ang sale at talagang kailangan mo ng self-control. Mm-hmm.
3: Tapos, aside pa sa naka-window shopping ka pa, nakapagpalamig ka pa.
1: Oo, di ba?
3: Tipid ka pa sa bahay, walang aircon, di ba?
1: Sa mall meron.
3: Oo, libre pa. O ito, next natin, yung friend ko rin na si Crosby Cantelier. Ang sabi niya magpa-massage, ayan, tapos sabay daw tulog ng mahaba.
1: Wow.
3: Uy, alam mo, iba talaga yung impact na magpapamassage ka ng, kunwari Friday, ang end ng shift mo ay Friday, tapos magpapamassage ka.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, 1 hour massage, full body massage.
1: Talaga?
3: Diba?
1: Na-try mo na yun?
3: Na-try ko na yun.
1: Wow.
3: Alam mo, Abs, na-try ko na makatulog talaga sa, ano, habang nagpapamassage, nakatulog talaga ako.
1: Matagal ba yun?
3: Depende, kunwari, may half an hour, merong 1 hour, tas full body.
1: So, depende pala.
3: Depende. Tapos kung medium or hard yung gusto mo. Mm-hmm. Kung narin, may gusto mo yung may mga bato, ventosa.
1: Yung may mga kandila ba
3: yes.
1: yun?
3: Yes. Iba yung feeling. Tas, ano na, wala kang pasok kinabukasan, mm-hmm. talagang rest. Talagang haba ng tulog mo.
1: Ang sayo naman.
3: Diba?
1: Sana may experience na, ano, may experience ko yan soon.
3: Mm-hmm.
1: Sige.
3: Ayan.
1: Talagin natin sa wish list.
3: Maganda yan. Absalo na kasi, diba tayo, madalas tayong bumabiyahe.
1: Oo.
3: Talagang magandang reward yung massage talaga.
1: Mm-hmm. Kumbaga talaga parang gagaan
3: mm-hmm.
1: yung feeling mo after that massage.
3: Yes, yes.
1: Wow,
3: ayan.
1: Nakakatuwa.
3: Thank you, Crosby.
1: At ito naman, galing naman sa ating kaagapay na si Kashi,
3: mm-hmm.
1: tama ba? Kashi Agna Austria. Ang sabi niya ay, tulog at pahinga talaga, beshi.
3: Mm-hmm.
1: Ayun. So, tulog at pahinga.
3: Yes.
1: Kaagapay, minsan na-overlook natin yan. No? Talagang tinitin take for granted natin. Lalo na nung mga bata pa tayo. Ayaw pa natin matulog pag hapon. Diba? Pag pinapatulog tayo ng ating mga magulang. Ngayon, hahanap-hanapin mo ang kumpletong tulog. Yung 8 hours.
3: Yes.
1: Kasi ngayon talaga bihira. Or parang talagang miracle na lang kung makumpleto mo ang 8 hours.
3: Grabe talaga. Parang achievement kung na-target mo yung 8 hours.
1: Totoo.
3: Diba? At saka may naalala kong yung ano yung Italian term na dolce far niente,
1: ano
3: the
1: yun?
3: Art of doing nothing.
1: Ay, wow.
3: 'Di ba? Yung wala kang gagawin, mamamahinga ka lang, wala kang ibang iisipin. Art of doing nothing, pero nakakapagpahinga ka.
1: Mm.
3: 'Di ba? Tayo kaagapay, hindi naman meaning na hindi ka nagya-rest ka ay hindi ka na productive.
1: Mm.
3: Tandaan po natin, when you rest your mind will experience the meaning of rest.
1: Oh,
3: 'di ba?
1: Napakaganda na, no? Kaya take note of that, kaagapay. Ang
3: ito,
1: next natin, sino?
3: Si Alvin Antonio. Mag-watercolor painting habang umiinom ng kape and reflecting how good God and life has been.
1: Ayan. Ang galing naman.
3: Diba?
1: So, meron ng creative side din, no?
3: Kasi may hobby niya.
1: Oh,
3: diba?
1: Tapos nagkakape and
3: nag-reflections. Diba?
1: Bakit sabay na sabay tayo?
3: Diba? Ay, nagagawa mo na yung hobbies mo, mm-hmm. 'di ba? Tapos lumalago ka pa ng isang masarap at mainit na kape.
1: Yes.
3: And then dahil masarap din magpainting, no, kunwari yung mga cityscape o kaya yung mga environment.
1: Oo, yung mga
3: greeneries. 'Di ba? Tapos umiinom ka pa ng kape.
1: At syempre, nandun pa talaga yung ano, kumbaga nagte-thank you ka pa.
3: Yes.
1: Parang pinapairal mo pa ang heart of gratitude sa
3: correct.
1: Lahat na nangyari. iba din talaga yung dulot nun kapag, syempre, alam mo yun na, yung na-at peace yung heart mo.
3: Yun ang mahalaga dun, Am. Pero ang tanong ko kay Alvin, ano kaya yung kape yung iniinom niya? Spanish latte, caramel macchiato.
1: Ano man yan, I'm sure masarap yan. Hindi ba?
3: Hindi nga, naalala ko yung kwento. Hindi yung kwento kasi before na, yung may binila ko sa painting.
1: Ano?
3: Yung may color-color yung bawat code.
1: Oh.
3: Kasi hindi ako nakapag-gas sa mga ulo ko. Kasi ang hirap niya pala. Yung per color yung code.
1: Oh.
3: Eh, doon sa napanood ko video, ang ganda yan. Yung kinalabas sa akin, iba.
1: Parang wag na lang pala.
3: Wag na lang pala. Sige. Kanya-kanya talaga tayo ng gifting. Ayan.
1: Ang next natin naman ay kay Kuya John Robert Ducabo.
3: Oh.
1: Ayan. Very ano lang. Isa lang.
3: Ano?
1: Ang kanyang sagot, masarap na kape.
3: Ayan.
1: Talagang wala makakatalo.
3: Mga coffee lover, mga kaagapay natin.
1: Sa mga bagay talaga na nakakapagpasaya, no? Yung masarap na kape.
3: Alam mo, ito nga yung trivia sa mga kaagapay natin nakikinig sa radio. Alam mo, most of the staff ng, hindi lang DZS, pati FEBC, they are really fond and love of coffee.
1: Ayun.
3: Diba?
1: Oo. Halata naman.
3: Halata naman.
1: Kahit nga kami ni Kayla, tuwing Tuesday ng Ayun, eh, talagang parang hindi lilipas ang episode na hindi namin mababanggit ang salitang kape.
3: Oo.
1: Talagang we love coffee.
3: Parang ano eh, any time of the day.
1: Oo.
3: Diba? Mahalaga yan.
1: Hindi mo alam kung talagang para naging kasama na lang siya ng sistema mo or talagang, ayun, nakakapagpasaya talaga siya.
3: Mm-hmm.
1: Diba?
3: Okay. Next natin si Ronji Bautista.
1: Yun.
3: Ayan. Sabi niya, kasi di ba ang tanong natin, Abs, yung ano yung reward?
1: Oo.
3: Diba? Sabi niya, uso pala yun. May reward. Akala daw niya kasi straight 7 days ang working days.
1: Ay, grabe. Workaholic.
3: Workaholic
1: ang
3: si Ronji.
1: Ang kaagapay natin.
3: Di ba talaga namang babad na babad sa trabaho? Pero alam mo kasi si Ronji, ano siya eh, property custodian siya ng isang building.
1: Mm-hmm.
3: So parang all-rounder. Talagang saludo din tayo dito kasi talaga namang binubuhos niya lahat. Parang anytime of the day on call, di ba? Kung ano kailangan. Kaya, Ronji, kahit pa paano, try to, ano, to post din,
1: totoo.
3: Mag-rest din.
1: Kumbaga kahit pa paano, singit-singit niya yung mga konting breaks lang, kahit maikli, di ba? Kahit 20 minutes lang, para to rest yourself, di ba? Hindi ka naman sobrang, alam mo yun, yung parang 24/7 na, yun, puro work. Kailangan din natin ang pahinga. At the same time.
3: Kasi nga, kung si Lord ka, nagpahinga, di ba? Di ba? No, 7 days. Eh, what more tayong tao? Hindi naman tayo si Lord, di ba?
1: Kaya,
3: we need to rest. Ipahinga po natin. Even nga yung mga machines nagpapahinga, napapagod. Eh, tayo rin as human being, we should also rest. Ayan, Abs.
1: At, ang next naman natin ay mula kay Marian Andrea.
3: Oh.
1: Ito, pangalawa na to sa sumagot sa atin, ha, na ang sagot niya ay matulog.
3: Matulog.
1: Talagang tulog is life, no? Talagang isa yan sa mga bagay talaga na kailangan natin kasi, syempre, yan yung pinaka, kumbaga libre. Libreng gawin at talagang garantisadong marirecharge ka after mong matulog. Kasi, syempre, pagtulog ka, diba, like, yung state ng iyong katawan ay walang ginagawa. Relaxed ba? Hindi ba? So, isa yan sa talaga dapat na wag nating kalimutan at wag nating, ang tawag dito, yung parang tinitake for granted.
3: Kaya nga. Mm-hmm. Diba? Kaya nung mga kabataan tayo, sinasabi ng mga magulang natin, matulog tuwing tanghali or hapon. Pero ngayon, tignan mo, nagkisisi tayo.
1: Oo, ngayon gusto natin matulog ng hapon, pero hindi.
3: Hindi pwede. Pero may mga tanong ako sa kaagapan natin. Ikaw ba na nakikinig at nanonood ngayon? Ilan na lang yung average mong hours ng sleep? Ilang oras na lang yung tulog mo? Sa dami mong ganap pa, ikaw na nagkatrabaho, nag-aaral, nakakaabot ka pa ba ng 8 hours? O yung iba dyan, probably less pa.
1: Mm.
3: O siguro yung iba dyan na halos na madaming free time, eh, magkakalala nga ako, 10 hours eh, 12 hours.
1: Araw-araw?
3: Halos kaya niya daw yun.
1: Wow.
3: Ang pahinga, sabi ko, wow.
1: Sana all.
3: Saludo, di ba? Nakakaingit yung gano'n na merong gano'ng haba ng tulog.
1: Oo.
3: Di ba?
1: Kaya talaga wag nating kalimutang matulog. Yan. Huwag nating kalimutang matulog.
3: So remind ourselves, Diba? Sa mga bag. Pagod
1: na. Oh. Anyway, ito naman galing sa kaagapay natin na si Ate Marites, Katli Layaog. Mm. Sabi niya, treat myself sa Japanese resto at massage. Ayun. Ang ganda naman. So, specific din siya. Gusto niya Japanese restaurant. At yung sabi mo nga, no, massage.
3: Mm-hmm.
1: Marami din talaga no, na mga kaagapay natin ang gustong no, yung massage. Mm-hmm. Talaga kasi nakaka-relax siya.
3: Yes.
1: Lalo na pag masakit-sakit yung balikat mo.
3: Uh-oh.
1: After a long day of work. Ay talaga, sobrang relieving.
3: Mm-hmm. Mm. Talaga naman, iba yung effect na magpapamassage ka sa sobrang pagod mo.
1: Tapos ang bango-bango. Oo. Yung parang yung mga essential oils.
3: Nakakakalma yung ano yung aside sa massage, yung naamoy mo mga essential oils. Uh-oh. Tapos meron pa siya mga lo-fi music doon.
1: Ah, talaga?
3: Oo,
1: yung kasama.
3: Mga instrumental. Mm. Sabi ko, iba talaga yung feeling.
1: Tapos dim yung light.
3: Dim yung ilaw. Oo. Diba?
1: So, talaga perfect.
3: Makakatulog ka talaga.
1: Oo.
3: At saka nagtataka ako sa mga kaagapay natin, mahilig sila sa Japanese food.
1: Oo.
3: Diba?
1: Oo. Nakita nga natin. No? Mm-hmm. At yun din kasi talaga yung usong-uso. Ngayon eh, no? Ikaw ba, kung may cuisine or food kang parang pinakagusto, ano yung gusto mo? Like,
3: siguro aside sa Pinoy cuisine. Siguro ano, Korean.
1: Ah, Korean. Uh-huh. Okay. Like?
3: Ano? Yung
1: mga sabyo. Sabi na eh. Yan yung sasabihin mo. Lalo na pag-anli, di ba? Panalo.
3: Ganun talaga, I mean, ito na yung nakasanayan natin, di ba? Oh. I mean, siyempre, sulit din.
1: Oo, oh, oh. Diba? Tsaka yung may mga kimchi, ano, tteokbokki, mga ganun talaga, nakakagana kumain.
3: Mm-hmm.
1: At ito pa, ako naman, kasi hindi mo ko tinanong.
3: Oh, sige, tatanungin na kita. Anong, ano
1: mo? Ako sa ano, neto, nahihilig ako sa mga dumpling.
3: Chinese cuisine.
1: Pero gusto ko rin ng sabaw. So, ramen, noodles, ramen yan. Isa yun sa mga gusto ko talagang ine-explore. Gusto ko makatikim ng iba't ibang klaseng ramen at yung mga dumplings.
3: Mm-hmm. Alam mo, lately,
1: nakakagutom.
3: Dahil nga nag-uulan, diba? Eh, yung ibang parts ng bansa natin, nauulan. Tapos dito, minsan sa Rizal, minsan umuulan, minsan na araw. Na ano ako, nagkikrave ako ng Pares.
1: Pares,
3: wow. Diba? Yun yung hinahanap-hanap ko ngayon. So, baka
1: how
3: naman.
1: How about ka, Pares?
3: Darating na tayo.
1: Yes!
3: Anyway.
1: Ayan, sige, balik tayo na sa topic natin. Magiging Wednesday love to eh.
3: So, sabi naman ni Daisy Vidal Sebastian, magpamassage din.
1: Wow.
3: Tapos igala si Bibi sa mall at ibili ng mga damit at laruan.
1: Mm-hmm.
3: Kapag masaya si Bibi, masaya si Mami.
1: Wow, diba? Cute naman.
3: Grabing reward din ah. Kapag nabibigyan mo yung anak mo, masaya ka na rin.
1: Oo,
3: diba?
1: Ganun yata talaga pag parent ka. Mm-hmm. No? Na parang kapag, kahit hindi naman ikaw or hindi para sa'yo yung bibilhin mo, as long as para sa anak mo, iba na yung joy na nadadala
3: yes.
1: nun. Diba? So, saludo tayo kay Mami Daisy.
3: Uh-huh.
1: At ito naman, sabi naman ni Kuya Lexus Lex, ang sabi niya ay magbabad ng tulog. Ayun, tulog din. Siguro mga 10 healthy hours.
3: Specific.
1: 10 hours. Wow. Feeling ko parang nagagawa ko lang yan talaga kapag Sabado.
3: Sabado.
1: Sabado lang talaga. Mm-hmm. Kasi syempre, di ba, Monday to Friday, work. At pag Sunday, meron tayong church service, so maaga din. So, pag Saturday talaga, yun yung parang pinakalibreng araw ko.
3: Ano
1: pinakalibreng oras ko.
3: 10 straight hours.
1: Siguro para magigising-gising ka. Oo. Kasi usually, di ba, parang dahil yung body clock mo maaga, I mean, sanay gumising na maaga. Like 9 a.m., 8 a.m., ganyan. So ako, pag gano'n, nagigising ako na maaga ng Saturday, tutulog ulit ako. Tapos pag gising ko ulit, mga ano na, 12 na, 1, ganyan.
3: Grabe no, talaga.
1: So depende talaga.
3: Iba-iba tayo. Kasi ako, yung body clock ko, nasanay na dahil maaga nga akong gumising. Mm-hmm. I mean, kahit walang pasok, kahit ako work from home, ang aga ko pa rin magising.
1: Talaga? Tapos bumabangon ka na agad?
3: Hindi naman. Akala I mean, magpapaano muna ako, magme-meditate.
1: Wow!
3: Hindi, mag-iisip-isip.
1: Tumatakbo ka? Or nagja-jogging ka pa ba?
3: Ibang usapan na. dito muna tayo.
1: Okay, diyan muna tayo.
3: Oo. So ayun, talaga sa tulog. I mean, siguro sa akin ang average nga eh, parang masaya na ako kapag todo-todong 7 hours. Seven. Todo na 'yon.
1: Oo. Tsaka maganda na rin 'yun, 'di ba? Sabi naman ni ano ba yung pinaka-average na
3: yung sa edad natin, nung siguro mga young adult, probably nasa 5 to 8 hours ayan, na sleep.
1: Sapat na yon.
3: Sapat na yon, uh-huh. Diba?
1: So kahit ganun eh, sana mabuno natin.
3: Oo. Oh, oh. Ayan.
1: Okay, and last naman natin, si Kuya Jomar. Ayan, culinaris. Mm-hmm. Ang sagot niya, reward? Ano yun?
3: Hindi niya rin alam kung anong ilareward sa sarili niya. Diba? Grabe.
1: Pero yun, thank you so much kay Kuya Jomar. No, kahit siguro sana kahit papano, ma-reward niya ang kanyang sarili this week. Diba? Nang kahit konting sleep or konting rest o kaya naman eh, kung meron siyang favorite food, ay bilhin niya na.
3: At saka siguro probably one of the reward is yung ano tawag ito, hanapin mo yung pahinga mo.
1: Yes!
3: At yung favorite person mo. Diba bro?
1: Parang si LJ. Buti ba si LJ meron na? Natagpuan niya na.
3: Hindi, meron na rin siya actually.
1: Ah, yun pala naman.
3: Na nagbibigay ng sunshine sa buhay niya. Wow. Diba? You are my sunshine.
1: My only sunshine. You make me happy when skies are gray.
3: Alright. Naging ano tayo?
1: Okay, Friday. Naging Friday playlist naman tayo ngayon. Okay. Mm-hmm. So, yan kagapay. Ilan lamang yun sa mga sumagot sa aming question of the day. Pero syempre, inaanyayan pa rin namin kayo na sumagot sa aming katanungan ngayong araw na ano ang best way mo to reward yourself after a long week. Iwan nyo na ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Diyan na sa aming on-going live.
3: Kaya kagapaya, huwag kang BBTU sa Team Radio po dyan. Eh, huwag ka na maglilipat ng istasyon. Baka maglipat ka pa. Huwag na. Tuto ka lang dito sa DZAS kasi may maririnig lamang po kayong ilang paalala mula sa ating himpilan. At sa Team Online po natin, eh, huwag ka na mag-scroll up ha. Baka kung saan ka pa mapunta, stay tuned lang kasi may ipapalabas po kaming FEBC videos. Magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And ito naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Kumusta ka kaagapay? Kinakaya pa ba? Nakakapag-rest pa ba? Na-enjoy pa ba ang ating discussion? Ano man po ang inyong ganap sa mga sandaling ito? Samahan niyo po kami habang ikaw ay lumalagok dyan ng soft drinks, yes, ng juice, ng kape o ng tubig, tapos may kasama pang tinapay o kaya anumang merienda dyan sa bahay niyo, sandwich, hugutin na yan para busog tayo habang nakikinig tayo ng ating programa.
1: Totoo. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang best way mo to reward yourself, yes, after a long week. Siguro Kael, basa muna tayo ng mga ilang sumagot sa ating mga kaagapay bago tayo pumunta sa ating discussion points. Sino ba unahin natin?
3: Unahin na natin ang ating kaagapay na si Andrea Bautista. Para sa kanya, the best way to reward herself after a long week is simply lang daw. Tulog lang ng mahaba. Yung walang alarm. Ayan. Walang habulin na oras. Tulog lang ng tulog. Kasi minsan, yun talaga ang pinakakulang sa atin, yung pahinga. Pagising ko, parang bagong tao na ulit.
1: Ngayon.
3: Grabe talagang renew na renew. Si Andrea, no, talagang gusto niya talagang makompleto ang tulog para parang talaga na rejuvenate siya.
1: Oo, totoo yan. Kasi doon talaga tayo makakapag-recharge kapag nakatulog tayo ng maayos. At ito naman, galing kay Kuya Carlo Mendoza, sabi niya, food trip talaga yun ang reward ko. After a draining week, titreat ko yung sarili ko ng favorite daw niyang samgyupsal.
3: Ayan.
1: At ang sarap daw kumain habang nagkukwentuhan with friends. Yung tipong nakakalimutan na daw ang lahat ng stress habang busog na busog ka. Ayun, 'di ba? Best feeling ever.
3: Yes.
1: Talagang samgyup with friends.
3: Iba talaga yung kasama mo yung friends mo habang kumakain ka. Tapos, ayun, yung kwentuhan lang talaga.
1: Totoo.
3: Diba? Sana, at saka sana yung kwentuhan, wag na negativities.
1: Oo, sana wag na tayo, wag na natin i-perpetuate or parang mas lalo pang i-spread ang negativity.
3: I mean, stress na nga tayo. We're looking for rest, diba? Dadagdagan pa natin ng stress. So, mga positive moments lang tayo.
1: Yes.
3: Next natin si Ate Jenny Salazar. Shopping therapy daw niya.
1: Ayan.
3: Kahit simpleng ukay finds or online shopping lang, basta may mabibili daw siyang something para sa kanyang sarili. Parang accomplishment na rin. Kasi daw, deserve niya naman daw na i-treat ang kanyang sarili after all the hard work.
1: Yun.
3: Ayan.
1: So, ito pala si Ate Jenny ay mahilig sa linyang, deserve ko to.
3: Deserve ko to. Pero ang sabi niya, mahilig siya sa mga simple like ukay, mga thrift store.
1: Totoo.
3: Ay, appear tayo Ate Jenny.
1: Same. Diba? Talagang isa yun sa mga bagay na kung gusto mo makatipid, kaagapay, no? Huwag mo ikakayang nabili tayo sa mga thrift stores.
3: Oo,
1: yung mga
3: ukay-ukay,
1: diba? As long as magagamit pa yan. At syempre, ayusin din ang paglinis muna, no? At ayusin yung paglalaba para sure tayong safe isaot.
3: Correct, di ba? So, sa ka ba nag-UK ate?
1: Baka pwede kami pumunta dyan. At namimiss ko na nga mag-taytay Meron pa ba?
3: Meron pa. Dalo ka.
1: Oh, 2019 pa ako last na nakapunta doon. At talagang ang dami kong nabili.
3: And I think it's time.
1: Di ba? Na bumalik. After many years.
3: Yes. Yan.
1: Ayan. Thank you so much kay Ate Jenny Salazar. Ito naman. Sumagot si Kuya Mark de la Cruz. Sabi niya, best way ko to reward myself is magbike around the city or sa probinsya. Yung hangin, yung tanawin, sobrang refreshing. Parang lahat ng pagod at stress ko sa opisina, tinatangay ng hangin habang nagpepedal. Wow! Very tawag dito makata.
3: Oh my. Sa ano, I mean, nabivisualize ko yung mga sinasabi niya. Oh. Pwedeng ano eh, pang music ano eh, di ba?
1: Video.
3: Music video eh, di ba? May mga ganong feels eh.
1: Yung hangin, yung tanawin. Oh,
3: di ba?
1: Nakakamiss.
3: Mm-mm.
1: Kasi syempre dito, nandito tayo sa city eh. So, ang madalas natin makita is mga buildings.
3: Di ba?
1: So, yun. Sana, no, makapag-set ulit ng gala sa malapit sa dagat. Ganyan.
3: Ayun, di ba?
1: Nagpaparinig.
3: Hindi, kasi nakapagdagat na tayo.
1: Oo. Bundok naman siguro.
3: Ay, hindi, nakapagbundok na tayo sa Baguio.
1: Ay, oo nga.
3: Diba?
1: Ano kaya next?
3: Next.
1: ano ba? Bulubundukin naman.
3: Diba? Exciting yan. So, next naman natin, si Mark De La Cruz.
1: Yan yun na ba?
3: Umano kasi na. Sabi ni Ate Sarah Lim, ito, reward niya sa kanyang sarili is quality time with family.
1: Yun.
3: Minsan, dinner out lang or bonding over movies sa bahay kasi kahit gaano ka-hectic yung week, nothing beats. Nothing beats spending time with the people she loves.
1: Ayun, totoo. Tunay nga wala makakatalo, no? Hindi talaga yung mabibigit. Diba?
3: Talagang dinner out. Simpleng dinner. Kain kayo, di ba?
1: Oo.
3: Tapos bonding, kung ano man niya. Kaya kahit sa bahay, di ba? Para hindi naman pagastos.
1: Totoo. Diba? Pero paano naman yung kunwari, nasa bahay nga, umorder naman, nagpa-deliver?
3: O, di pwede rin. Kung ayaw na magluto para ay, wala nang ano, di ba? Stress din sa pagluto. To. Order na lang. Basta budget, diba? Budget meal.
1: Oo.
3: Ayan. Thank you, Ate Sarah.
1: Totoo. May magagawa namang paraan.
3: Oo.
1: Ito naman. Last muna natin babasahin na mula kay Kuya Ivan Castillo. Aba, massage din.
3: Massage.
1: Ang kanyang sagot. Sabi niya, as in spa day. Nakakawala ng stress yung 1 hour na full body massage. Tapos, pagkatapos daw parang lahat ng bigat ng linggo nawala.
3: Wow.
1: Best investment sa sarili talaga. Wow.
3: Grabe.
1: Grabe, parang nako-convince na ako mag-full body massage.
3: Madami sa mga kaagapay natin, common ang sagot.
1: Oo,
3: so it's time, 'di ba? Ikaw ba kaagapay, ganun ka rin ba? Nakapagpa-massage ka na ba or gusto mo rin ng pa-massage tulad ng iba? Kasi ito, kumbaga, ang ganda ng sales talk ng mga kaagapay natin eh.
1: Best investment pa nga
3: diba?
1: Daw. So yan, sige. Mm-hmm. Set ko yan.
3: Uy, maganda yun is either massage, magpaspa ka, or jacuzzi.
1: Yung jacuzzi, di ba parang yun yung may tubig? Parang nakalubog ka ba?
3: Nakalubog ka. Diba?
1: Pwede rin. Pero ang gusto ko nga, parang pinakagusto ko ma-feel yung kahit sa paa lang.
3: Foot massage.
1: Oo, kasi sobrang sakit lagi ng paa ko.
3: Hindi, talaga mo na. Full body massage. Ano, paalam yung
1: marirap. So, talaga dito tayo. Pero ito na nga, no, babalik na tayo sa topic natin bago pa tayo mapunta sa usapang massage na yan. So yun nga kaagapay, pinag-uusapan natin. At ang ating ongoing question of the day ay ano ang best way mo to reward yourself after a long week? So ito, meron kaming i-share ni Kael na ilang bagay lamang. Kung ikaw ay nag-iisip hanggang ngayon kung paano mo ba i-reward ang sarili mo.
3: Yes.
1: Kaya nga nang sabi namin kanina, hindi naman kailangan sobrang ingrande or sobrang mahal ang gawin mo or pang-treat mo sa sarili mo. No? Kumbaga kahit sa maliit na kaparaanan, possible yan. So ito, ang ways to reward yourself after a long week, may share kaming iilan.
3: Mm-hmm.
1: So ito, number one, gaya ng sabi at mga sagot na ating mga kagapay, no?
3: Yes.
1: Pagtulog, ayan, power nap reward.
3: Yes.
1: So sabi dito, hindi daw kailangan ang mahal na reward para sa sarili. Minsan sapat na yung tulog na mahaba at maayos at walang alarm. Yung hindi ka talaga maiistorbo, no? Talagang peaceful yung sleep mo. At syempre yung, ang sarap din sa feeling eh, yung tipong gigising ka na lang kasi busog ka na. Kumbaga busog ka na sa tulog mo. Di ba may ganong feeling? Minsan kasi nagigising tayo most of the time. Kunyari weekdays, no? Nagigising tayo pero bitin pa.
3: So, totoo yan.
1: Oo, yung parang kakagising mo lang, pagod ka na.
3: Di ba? Di pa nagsisimula araw mo, pagod ka na.
1: Oo. So, yan, no? Huwag nating ipagkait sa sarili natin ang pagtulog or kaya naman ay power nap.
3: Mm-hmm.
1: Dahil hindi nga dahil hindi naman kailangan nga daw na mahal ang tawag dito, ang reward mo para sa iyong sarili. At yun nga, no, ang sarap din talaga sa feeling nung wala kang hinahabol na oras. Kumbaga, just pure rest.
3: Yes.
1: Ay, diba?
3: So, yung naka-disconnect, yung maka-off yung alarm mo, wala ka nang iniisip talaga.
1: Totoo.
3: Ayan. So, ganda, no? Number one natin is power nap. Yung number two natin, kaagapay, eto, makaka-relate ka. Kasi number two natin, food treat Friday.
1: Yun.
3: Ayan. Siguro sa mga, ano to, sa mga taong ang end ng shift ay Friday.
1: Uh-oh.
3: Food treat Saturday, kung Saturday yung yung end ng shift mo.
1: Basta food treat.
3: Ayun na yun. End ng shift mo.
1: Basta food treat.
3: Ayun na yun. So, aminin natin,

0: eh, simple yung adobo.
1: Ayun, diba? Panalo.
0: Panalo. Kaya kung gusto, dahil nagtaguulan season na naman, eh, magsopas ka.
1: Ayun, diba? Yun din ang masarap, diba? Uh-huh. Sopas, lalo na kapag talagang lasang-lasa mo yung chicken.
0: Chicken, diba? Uh-huh. Tapos may ano pa yan, may kumpleto yung gulay, may cabbage, tapos may... Kasabi ka, may cabbage at repolyo.
1: Pareho
0: carrots, 'di ba? Carrots tapos, 'di ba? Tapos meron pa siyang masarap yung sabaw, 'di
1: ba? Malinam na.
0: Malinam na.
1: Ano ba 'yan? Kanina pa tayo nag-uusap about pagkain, gutom na gutom.
0: Basta
1: na
0: pagkain kaagapay, 'di ba? I-reward mo yung sarili mo ng pagkain. Ano mang cravings mo?
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: At itong pangatlo, gustong-gusto natin 'to.
0: Ay, oo.
1: 'Di ba? Kung meron lang tayong chance to do this.
0: Yes.
1: Kahit ano, no, kahit man lang mabilis. Ito daw ay ang digital detox. Ayan. So, kaagapay, kung ikaw ay buong linggong nakatutok sa iyong phone, sa iyong computer, laptop, at anumang device na meron ka, at sa mga notifications, ano, no? Kumbaga, parang lunod na lunod ka na sa mga notifications at mga messages sa'yo, it's time to reward yourself ng digital detox, diba? Ito daw yung best reward yung parang bibigyan mo yung sarili mo ng time to disconnect. Gaya ng sabi ni Kael, no?
0: Diba?
1: Kung baga mag-disconnect ka muna, mag-log out ka muna sa mga social media platforms mo. Kung baga parang limitahan mo lang din kung hindi talaga possible. Pwede naman yun,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Kumbaga, hindi man super talaga makakaalis ka sa iyong social media platforms, eh, kahit papano mag-iwan ka pa rin ng kaparaanan kung paano ka iko-contact. So, pwede rin yung digital detox. At syempre, isa talaga sa mga refreshing na gawin. Kasi nga, no, minsan sobrang lunod na lunod na tayo sa mga nababasa natin online. Minsan, hindi na siya nakakatulong sa mental health natin. Nakakadagdag talaga siya sa stress. So, isa sa mga bagay talaga na pwede natin gawin is bigyan natin yung sarili natin ng boundaries or parang step aside muna tayo. Alis muna tayo dun sa magulong buhay or magulong mundo ng social media.
0: Ang ingay kasi, Abs.
1: Oo, diba? Ramdam na ramdam mo ba?
0: Oh,
1: ako din eh.
0: Diba?
1: Kaya, isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin, digital detox.
0: Ito yung pang-apat natin, Abs. Me time moment.
1: Ayun.
0: Diba? Magkaroon tayo ng self-care din sa ating mga sarili.
1: Yes.
0: Yung wala kang commitment sa iba, naka-focus ka lang sa iyong sarili, diba? Wala kang ilalagay sa calendar mo on a specific day na wala kang gagawin talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kang sa sarili mo, unahin mo yung sarili mo, mag-self-care ka, panoorin mo yung favorite na movie mo sa isang streaming app, magbasa ka ng libro, o kaya mag-exercise ka, mag-gym ka. Hindi, I mean, diba, bibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo. Ako nga, pag may nag-i-invite sa akin, kunwari, itong day na to, talagang me time ko to, sasabi ko may gagawin ako. Pero hindi ko na in-explain ko ano.
1: Oo.
0: May gagawin ako for myself.
1: Yes.
0: Yun ang reward sa sarili ko.
1: Totoo.
0: I mean, no commitment. Wala akong ilalagay sa day na to para syempre, hindi na rin maabala. Kasi ang hirap na magko-commit ka pa. Tapos, paano mo mapapahalaga ng sarili mo kung yung plate mo punong-puno.
1: Oo,
0: diba?
1: Oo, totoo yan. Kumbaga, magiging intentional ka na lang talaga na mag-make time para sa sarili mo, no?
0: Diba?
1: Kasi, syempre, mahirap nga din naman. Kung yes ka ng yes, ang dami mong commitments. Diba? Tapos, hindi mo siya magagawa dahil sobrang dami mo nang ang ginagawa. O, ang daming things sa plate mo.
0: Diba? Saka, hindi naman siguro masama na ako muna. Diba?
1: Ako muna.
0: Diba? Hindi kasi, palagi tayo yung para sa iba. For this time, ako muna.
1: Uh-oh.
0: Me time muna.
1: Yes.
0: Diba?
1: Napakaganda nun, ha? Number 4 pa lang.
0: Yes.
1: Ito naman ang ating panglima. Ito, sabi dito ay mini self-care spa. Ayan.
0: Wow.
1: So, ito, involved dito yung mga pinag-uusapan natin kanina pa, yung mga massage. Massage. Pero, ito, ang kinagandahan kaagapay, no? Hindi mo kailangan magpunta sa mga mamahaling spa.
0: Yes.
1: Diba? Kahit sa bahay, pwede daw tayo gumawa ng mini spa. Or kaya naman ay mag-self-care, gaya ng sabi ni Kael, no? Bili ka ng face mask, di ba? Yung tinatapal after a long day of week.
0: Hindi,
1: ang refreshing na. Iba yun.
0: yung pandemic.
1: Oh, iba. Iba yun. Yung face mask, ang tawag doon yung, basta yung parang may mga serum.
0: Aloe vera.
1: Yan. Diba? Lalo na pag galing yung sa ref. Ay, grabe, sobrang refreshing nun. At kaya naman, mag-take ka ng long hot shower, di ba? Or kaya warm. Di ba? Kasi pag hot, baka naman malapos.
0: Mahirap yun. Mahirap yung long hot shower.

0: Hour. Ibalansin natin.
1: Warm lang.
0: Warm lang.
1: Oh, warm lang. O kaya
0: siguro,
1: naman.
0: Igigit lang muna.
1: Baka matodo.
0: Oo.
1: Oo, kasi pag yung hot dapat sa ano, hot water, syempre sa kape yun. Hindi ko alam ba tayo nag-explain ng ganun. Anyway, eto naman, isa pa sa magandang pwedeng gawin at yung mga nakikita natin sa mga usual na spa, no? Yung pwede daw maggawa ng DIY foot soak.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan mo pwedeng ilubog yung paa mo para, alam mo yun, parang foot spa.
0: Yes.
1: Diba? Lalagyan mo lang ng mga serum or ano man na pwedeng, ano, mga bath soap. Huwag kinatawa.
0: Kasi iniisip ko, mag-serum sa mukha.
1: Hindi, baka meron din. Kasi skin din yun, diba? Skin din naman yun nasa talampakan.
0: Kasi pampatanggal din ng kalyo.
1: Yes, para mag-soften yung mga paa natin. So yun, diba? Yung feeling na alagaan mo rin yung sarili mo physically. And nakaka-boost din yun emotionally.
0: Mm-hmm. Ito, Abs, last na muna. Ito, social recharge. Ayan.
1: Yes.
0: Ito naman, kung ikaw naman yung taong gusto mo laging may kasama, may katuwang,
1: mm-hmm.
0: yung parang bang nabubuhay ka sa kwentuhan, sa tawa, na hindi mawawala kasi dahil, ano ka, social person ka eh.
1: Parang people person
0: yes. ka. Gusto mo mayroon kang kasakasama. Mm-hmm. Have time with your friends, your family, na makipag-relate sa kanila. Kumusta? Anong update sa buhay? Anong plano, di ba? Kumusta ka na? Pero wag naman ang kumusta. Okay lang kang mag-aasawa. Diba? Ibang bagay yun, di ba? Okay lang kang mag-diet. Imbes na ma-enjoy mo yung moment, no? Iba na yung nagiging impact. Kahit ano lang, simpleng ano, lalabas lang kayo, kwentuhan, life update, mm-hmm. yun. So, sama-sama para ma-enjoy natin ang ating life. Yun!
1: Yes. So, napakaganda, no? So, kaagapay yun lamang po ang mm-hmm. ilan sa mga ways to reward
0: yes.
1: yourself after a long week. Nawa, may na-take note kayo kaagapay, no? Sa mga napag-usapan natin ngayong hapon. At yun nga, no, nakakatuwa mm-hmm. yung mga naging sagot ng ating mga kaagapay. At dun natin mapapatunayan na whether through rest or food, bonding, or quiet time with God, no?
0: Yes.
1: Mahalaga talaga na natututo tayong i-celebrate
0: yes.
1: or i-reward yung sarili natin kahit sa maliliit na kaparaanan, no? At remember, kaagapay, you can't pour from an empty cup.
0: Exactly.
1: Diba? Kaya huwag natin kakalimutan na i-reward ang ating mga sarili. Pagpahingahin mo ang iyong self, diba? For working so hard. At talagang isa yan sa mga bagay na kailangan nating pahalagahan, yung ating sarili. Kasi stewards tayo ng ating mm-hmm. mga katawan.
0: At alam mo, agree ako doon, Abs, na you cannot give what you do not have,
1: mm-hmm.
0: di ba? Kaya at the end of the day, mga kaagapay, hindi lang po trabaho o responsibilities ang mahalaga. Partayin po ng ating buhay yung marunong tayong mag-rest
1: yes.
0: at mag-reward sa sarili po natin. Kasi kung puro hustle lang tayo, mako-consume po tayo, madedrain tayo, mababurn out tayo. Rewarding yourself is not being selfish. It's actually a self-care.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, grabe.
1: Ayan, napakagandang paalala
0: diba?
1: Sa ating mga kaagapay at mismo sa amin ni Kael.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman, nagpapasalamat na tayo sa mga kaagapay nating nakijoin sa Webest Edition ng IU at syempre sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At sa iyo, kaagapay, nagpapasalamat din kami dahil hindi ka bumitiw, nag-comment ka dyan, nag-share ka pa ng ating broadcast. Ako po si Kael Garcia at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webest Edition ng Inspirations Unlimited. Bye!

0: Inspirations Unlimited. Webists.
1: Hi! Bakit naman ganon?
2: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
2: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
2: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
2: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng mga salitang zoology, agriculture at hydraulics?
2: Zoology sa English,
1: dalubhayupan sa Filipino.
2: Agriculture sa English,
1: dalubsakahan sa Filipino.
2: Hydraulics sa English,
1: danumsigwasan sa Filipino.
2: Tandaan, dalubhayupan, dalubsakahan at danumsigwasan sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng sambay na
5: napapakinggan
4: sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X!

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: Alam mo ba, na bago pa man sakupin ng Espanya ang Pilipinas, ay may sarili na tayong alphabet? Ito ay tinatawag na baybayin. Ang baybayin ay mayroong 17 simbolo at mayroong 3 patinig at 14 na katinig.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, 5 lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach. Pangulo, pangalawang pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilan.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon at narito ang mga balita ngayong araw ng Huwebes, 27 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
0: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang tiniyak na walang Filipino casualty sa nangyaring flash flood at landslide sa Nepal. Panukalang 2027 national budget itataas ng 6% kumpara sa kasalukuyang budget. Malayang inspeksyon ng kapulisan sa tahanan ng mga may hawak na lisensyadong baril isinusulong ng DILG. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sinabi ng Malacañang na wala pang naitatalang pagkasawi sa mga Pilipino sa ngayon matapos ang flash flood at pagguho ng lupa na tumangay sa kanayunan ng Nepal-Tibet border. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagmula ang update sa Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration. Banggit ng 2 ahensya, ang pangkalahatang populasyon ng mga Pilipino sa Nepal ay 18 overseas Filipino workers at 128 nakasal sa Nepalese nationals. Ayon kay Castro, patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga otoridad ng Nepal para sa pinakahuling balita. Nagpahayag na rin ng pakikiramay ang palasyo sa nangyaring insidente kung saan nasa 165 na ang kumpirmadong nasawi.
0: Hudyat, pangunahing balita.
5: Panukalang 2027 national budget itataas ng 6% kumpara sa kasalukuyang budget kahit lumala pa ang paglaylay ng ekonomiya. Para sa detalye, narito si Baby Lynn Cacho Resulta.
6: Patuloy na bumagsak ang ekonomiya ng bansa sa 2nd quarter ng taong kasalukuyan mula 2.8% na gross domestic product noong unang quarter o sangkatlo ng taon, lumaylay pa ito sa 2.3% ngayong 2nd quarter. Magkagayunman, itataas ng 6% ang gagastusing pambansang national budget at ito'y nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ito ang sumambulat sa unang araw ng pagdaos ng briefing ng Development Budget Coordinating Council sa Senado bilang hudyat ng pagsisimula ng pagdinig sa 2027 proposed national budget. Dahil sa mga datos na naturan, Nangako si Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercitong titiyakin niyang mas mahigpit na disiplina ang ilalakip sa pagpapatupad ng naturang pambansang budget. Binigyang diin ni Ejercitong pag-iibayuhin din ang pagbabantay sa bawat pisong gagastusin ng pamahalaan upang mapaigting ang accountability o pananagutan ng mga opisyales na paluluwalan ng pera ng taong bayan para sa iba't ibang programa at proyekto sa biyurokrasya. Dahil dito, anang senador, tututukan din ng kanyang komiteng ilalaan ang pinakamalaking budget sa mga gastusing dapat isa prioridad tulad ng mga programang pangkalusugan, edukasyon at imprastruktura. Samantalay, nagpahayag naman ng pag-aalala si Senadora Camille Villar sa patuloy na paglaylay ng ekonomiya. Pinayuhan niya ang mga opisyales ng pamahalaang maging matipid sa mga gastusin sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayon kay Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr., ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ay ang pagbaba ng investment ng pamahalaan, kung kaya't kinakailangan din ang disiplina sa paggasta ng kabayanyaman. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Binigyang diin ni Executive Secretary Ralph Recno na walang discretionary funds sa panukalang 7.2 trilyong pisong pambansang budget para sa 2027. Tumutukoy ang discretionary funds para sa mga pondong gagastusin mula sa personal na pagpapasyan ng mga mambabatas. Ang statement na ito ay tugon ni Recno sa nauna ng pahayag ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na lahat umano ng mga senador ay nakakuha ng 500 milyong pisong halaga sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act ng DPWH. Ani Recto, bawat halagang nakalagay sa proposed budget ay may katumbas na program of work para sa DPWH. Hindi umano ito maaaring hainan ng alegasyon na gagamitin sa pansariling interes. Sa ilalim ng panukalang budget, pinakamataas ang alokasyon sa edukasyon na aabot sa 1 trilyong piso. Ito naman ay sinunda ng Department of Health sa 640 billion pesos.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: 332.5 bilyong pisong pondo ng DILG, pormal na hiniling sa Kamara, kalihim na ngakong patuloy na magiging katuwang ng LGUs. Narito ang report ni Lynn Garcia de la Cruz.
8: Pormal na hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla sa Kamara de Representantes ang 332.5 bilyong pisong pondo para sa fiscal year 2027. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na patuloy silang magiging katuwang ng lahat ng sangay ng local government units sa bansa para sa makabuluhang serbisyo publiko. Sa pagdinig, idinitalya ni Remulla ang comprehensive breakdown ng budget allocation ng ahensya sa lahat ng sangay nito. Sa budget briefing ng Kamara, sinabi ng DILG Chief na kanilang isusulong ang tapat at mahusay na pamamahala, lalo na ang pagpapanatili ng kaligtasan. Bahagi rin ng presentasyon ng kalihim ang accomplishment report nitong 2025 at 2026 para masuportahan ang ipinapanukalang pondo ng ahensya. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sa iba pang balita, iminungkahi ng Department of the Interior and Local Government na magkaroon ng otoridad ang mga kapulisan sa pagsasagawa ng inspeksyon sa bawat tahanan na may mga na-isyong baril ang pamahalaan. Layo nitong masiguro kung nasusunod nga ba ng mga safekeeper o na-isyuhan ng anumang firearm ang mga pamantayan sa pagtatago nito. Nagmula ang suwestyon matapos ang dalawang insidente ng school shooting sa bansa kung saan na parehong gumamit ng mga lisensyado at government-issued na baril ang mga menor de edad na estudyante. Nitong nakaraang linggo lamang, naganap ang pamamaril ng isang grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga na nanakakitil sa dalawang buhay, pagkasugat ng ilan at epektong pansikolohikal.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Kaugnay nito, isinusulong naman ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapataw ng milyong pisong halaga ng multa at pagkakakulong para sa ilang social media platforms na paulit-ulit nang nabibigong alisin ang graphic at violenteng contents. Ani Tulfo, kinakailangang malaki ang magiging multa, gayong malalaking kumpanya ang nasa likod ng mga social media sites na ito. Kinumpirma niya rin na tinatapos na lamang ang detalye bago opisyal na isulong. 18 na rin umano ang mga senador na nagpahayag ng suporta sa panukala. Nag-uugat ang inisyatiba ni Tulfo mula sa kritisismo sa ilang social media sites na patuloy na nagpapakita ng naturang uri ng content. Pinaniniwala ang malaki ang impluwensya nito sa mga ginagayang pag-uugali ng ilang menor de edad na nagdudulot ng mga aksyong nakakaapekto sa marami, gaya na lamang sa pinakahuling school shooting ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Matatandaang ang pangyayari ay na-livestream sa social media at natagalang maalis sa ilang sites na nag-upload nito. Paglininaw ng senador, hindi nito layuning harangan ang freedom of expression dahil pasok lamang ang mga restriksyon sa mga content na lalabag sa dignidad at privacy ng mga biktima, mga sangkot at maging kanilang mga pamilya.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sa iba pang balita, umabot na sa 5.95 billion pesos ang pangkalahatang pinsala sa imprastruktura mula sa pananalanta ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa tala ng Office of Civil Defense, aabot na rin sa halos 2 bilyong piso ang halagang nasira sa larangan naman ng agrikultura. Higit 2 milyong pamilya o 7 milyong individual ang naapektuhan sa iba't ibang lalawigan ng bansa kung saan pinakamarami ang nasawi sa Benguet na may kabuuang 15 individual. Aabot sa 2,800 tahanan na rin ang nasira. Inihayag din ng OCD na hanggang sa ngayon ay higit 8,000 pamilya pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa ating bansa. Nakapamahagi na rin ng 1.56 bilyong pisong halaga ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga nasalanta ng masamang panahon.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Sinabi naman ng Light Rail Manila Corporation na palalakasin pa nito ang maintenance protocols para sa mga tren matapos ang nag-viral na insidente ng malakas na pagtulo ng tubig sa isa sa mga bagon nito. Sa na-issuing statement, sinabi ng LRMC na nagmula ang pagtulo sa nasirang aircon drain valve, gayong hindi inaasahang maaga itong magiging depektibo, lalo na tinatayang aabot pa ang katibayan nito sa 3 hanggang 5 taon. Tiniyak ng LRMC na napalitan na ang nasirang valve at magkakaroon ng regular maintenance upang hindi na maulit ang sitwasyon. Mula sa pamantayang masuri ang valve kada 10,000 kilometro, target na ng LRMC na pataasin pa ito sa 5,000.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad ipamahagi ang mga naantalang cash gift para sa mga senior citizen. Kasunod ito sa naging reklamo ng ilang senior citizen mula Quezon City laban sa National Commission of Senior Citizens dahil sa naging delay sa pagbibigay ng kanilang cash gift. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na aksyunan ang reklamo. Magkakaroon din ng pagpupulong bukas, Agosto 28, kasama ang ARTA, NCSC at mga nagreklamo. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, may 10,000 pesos na cash gift para sa mga senior citizen na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Ang mga umabot naman sa 100 years old ay makakatanggap ng 100,000 pesos.
7: Ulat, panahon.
5: Inaasahan ang bahagya hanggang sa malakas na pag-ulan na may pagkulog, pagkidlat at malalakas na hangin sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon ngayong hapon. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.6 hanggang 32.7 degrees Celsius. Lulubog ang araw bandang alas 6:12 ng gabi. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.72. Canadian dollar,

0: sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, 27 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shikai na Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapa!

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Huwebes ng hapon po sa inyong lahat, mga kaagapay. Isa na namang masayang isa't kalahating oras ang hatid namin sa inyo dito sa Papuri. Ito po si Terry Javier Ellis. Napapakinggan nyo kami sa radyo at sa pamamagitan ng online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. At napapakinggan din ang programang Papuri sa mga sumusunod pang himpilan sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi, at sa New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Hello po sa inyong mga tagapakinig dyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pwede po kayong bumati o mag-comment sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, o kaya ay mag-text kayo sa mga numbers na ito. Para sa Globe, 0916-296-6620, o sa Smart, 0999-223-5675. Kumusta na po kayong lahat? Hope you are all ready to hear our song lineup today and sing along. Pero bago yan, ay babati muna ako sa ilang mga bumati sa Facebook. Hello kay Telma Manjares, ang sabi niya, blessed afternoon po Ma'am Terry, pagpalain po ang inyong programa ng mga awiting makalangit. Sa Diyos po ang papuri. God bless po, ingat po palagi from Laguna. Salamat Telma. At mula kay Sis Cory Alejandro, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon Miss Terry. Matthew 28:20, remember that I am always with you until the end of the age. Thank you, Sis Cory. Salamat sa verse. Salamat din sa pagbati, Mila Delphine Jordan. Ang sabi niya, nakikinig po sa radyo, sa Diyos ang papuri, sa magagandang papuring awitin. Salamat, Mila. At bumati rin si Albert Cubang. Ang sabi niya, mapagpalang hapon Ate Terry at sa lahat ng kapapuri, nakikinig po sa radyo. Ligaya ng kaligtasan. Isa sa mga paborito kong papuri songs. Pinlay po natin yan last time. Pa-request po ng kahit anong kalagayan. Salamat papuri. Thank you Albert. Patutugtugin natin sa segment na ito ang kahit anong kalagayan. Mula kay Epifania Salvador, good afternoon papuri, laging nakikinig sa papuri program. Salamat po sa laging pagsubaybay. Ang bati naman ni Pastor Federico Termulo, mapagpalang Huwebes, Ate Terry. Blessed Thursday din, Pastor Fed. Thank you. At salamat din, Merly Perez Largado. Ang sabi niya, truly, God is good and faithful all the time. We love you po with the love of the Lord. And from Rosalinda Manzano, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Ma'am Terry. Nakikinig na po sa radio. Thank you, Rosalinda. Itutuloy ko po mamaya ang pagbasa sa comments ninyo. Excited akong i-feature today ang isa sa mga unang Salmo albums. Ito ay ang ikatlong Salmo. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang Salmo albums ay koleksyon ng mga awit na pang-congregational singing, mga praise and worship songs. Kaya naman ang sarap sabayan ng mga kantang ito. Ang ikatlong Salmo ay may 14 na kanta na isinulat ng iba't ibang songwriters at 8 singers ang umawit nito, 4 na lalaki at 4 na babae. Sila Tito Arceo, Ramel Mendoza, Raymond Gutierrez at Arnel Castro, at sila Tess Vega Balanyuk, Richie Pusong Arceo, Len Resurrection Garcia at Gloria Manriza Cambra. I hope you'll be inspired at mapuspos ng pagpupuri at pasasalamat ang inyong mga puso sa pamamagitan ng mga awiting ito. Madalas, we see people singing together, syempre sa church, at hindi lang doon, kundi sa iba't ibang okasyon. Sa mga concert, sa mga party, o kahit pa nga sa sporting events. Kasi nga, masaya talagang umawit ng sama-sama, because singing binds us together. Mas nadadama ang pag-awit kesa kung nire-recite lang ang mga salita in unison. Kapag tayo'y umawit ng sama-sama, ang ating mga isip at damdamin ay iisa ang laman. Alam niyo ba na pag umaawi tayo ng sabay-sabay, meron itong effect sa ating katawan? Nadiskubre ng mga scientists na singing together or corporate singing produces a chemical change in our bodies that contributes to a sense of bonding. God is pleased and honored kapag umaawi tayong sama-sama. Ang sabi po sa Psalm 96:1-4, kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo ng mga bagong awit sa Panginoon. Awitan ninyo ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng mamamayan ng mga bansa ang kanyang kapangyarihan at mga kahangahangang gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan. Narito ang mga unang awitin mula sa ikatlong salmo. Ako'y magpupuri, isinulat ni Martin Quito. Salamat Panginoon ni Maria Tina de Dace. Ikaw ang sasambahin, likha ni Crisanto Vitug. Tayo ay lumapit ni Pastor Ronel Rubrica at purihin sambahin ang ngalan niya, komposisyon ni Luz Viminda de la Vega. Pagkatapos ay susundan pa yan ng requested song ni Albert Cubang, Kahit Anong Kalagayan, mula sa Saririka 7, isinulat ni Junji Marcelo at inawit ni Marisa Castañeda. Hatid sa inyo ng Papuri!

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Magandang hapon pong muli mga kaagapay. Ito pa rin po ang Papuri Thursday Edition dito sa 702 DZAS FEBC Radio. At para naman sa mga nakikinig sa inyong gadget o computer o nakatira sa malayo o sa ibang bansa, kami nakakarating sa inyo through the online streaming ng febc.ph at sa app na 702 DZAS. I-download nyo po ang app na yan, 702 DZAS, from the Google Play Store or Apple App Store. At para po mapakinggan nyo anytime ang mga papuri, salmo at kasalan albums, available po ang mga yan sa mga music streaming services tulad ng Spotify, Apple Music at iba pa. Tuloy po ang ating batian. Salamat kay Nora Cancela. Ang sabi niya, "Good afternoon, Ma'am Terry, sa Diyos ang papuri." At nag-share siya ng verse, ang Awit 125:1. Parang bundok siyon, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kailan may di makikilos, hindi mauuga. Amen. From Leonida Rubio.

Good Thursday afternoon po, Ma'am Terry, at sa lahat ng listeners ng Papuri. Sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Salamat po sa dakilang katapatan ng Panginoon. At binati ni Leonida ng belated happy birthday ang kanyang anak na si Sunny Rubio last August 12. At nagbanggit din siya ng verse, ang 3 John 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Salamat sis Leonida and belated happy birthday kay Sunny. Shout out din kay Faustina Habla. Ang sabi niya, gandang hapon Miss Terry, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig habang nagluluto ng ginataang kalabasa. Thanks and God bless you more. Ingat and your family. Ang sasarap talaga ng mga niluluto mo sis habang nakikinig sa papuri. God bless you too. Thank you din sa pagbati, Mercy Balange, who said, continue to be an inspiration to many. God bless and more power. Much appreciated, sis. Ang comment naman ni Nitz Clamor, naway pagpalain po kayo ng Panginoon at gabayan sa lahat ng inyong ginagawa. Salamat, Nitz. Mula naman kay Helen Arellano, sarap naman mapakinggan ng kahit minsan. Mapagpalang hapon po. Thank you, Helen. And from Nay Adorina Dominguez, hi Nak Terry, mapagpalang hapon. Thank God at makakapakinig muli ako ng mga papuri songs. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you po. Salamat din sa inyong pagbati, Angel Villaflor Gorospe, Seth Sagpao, Irene Reels at Jose Verueco. I'd like to read Psalm 66:1-4. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin ninyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Ang bawat salmo na tumatawag sa atin para magpuri sa Diyos ay laging may kasamang dahilan kung bakit siya dapat purihin. Tulad sa passage na ito, sinasabing umawit tayo ng papuri sa Kanya at parangalan siya dahil kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa at dahil sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Ipinaaalala sa atin ng mga salitang ito ang lahat ng mga kahanga-hanga at himalang ginawa ng Diyos, ang Kanyang di masukat na kaalaman at kapangyarihan, at ang Kanyang pagiging sovereign over all the earth. Sapat na dahilan para tayo ay mapuno ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Nari-remind tuloy ako sa popular Christian song na To God be the glory, great things He has done. Karapat-dapat nga pong alayan ng pinakamataas na papuri ang ating Diyos. At narito pa ang mga awiting mula sa ikatlong salmo na yan ang layunin. Una, Sinong Magsasabi, composed by Waldy Del Rosario. Luwalhati sa iyo ni Star Valino. Halina't Magbigay, isinulat ni Romy Valle. At Sayo Lamang, likha ni Edgar Almonidovar. Pagkatapos ay susundan niyan ang awit kong isinulat ni Gary Granada, Sa Piling Mo, dito pa rin sa Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Kumusta pong muli mga kaagapay sa mga nakikinig sa radyo o via online streaming ng FEBC o sa app na 702 DZAS. Diyan po ako nakikinig. Enjoy po ba kayo sa mga awit natin today? Sana ay nakikiawit kayo kasi ang sarap talagang magpuri sa Diyos through songs. Ako pa rin po si Terry Javier Ellis at kayo'y patuloy na nakikinig sa papuri. Narito pa ang ibang bumati sa atin. Shout out kay Helen Estremera, ang bati niya. Blessed Thursday afternoon, Ma'am Terry. Always listening to your program, Papuri, here in San Jose del Monte, Bulacan, in Muzon. To God be all the glory. Amen. God bless you always. God bless you too, Helen. At mula kay Len Agdon Reyes, Awit 5015. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Amen. Sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Ma'am Terry. God bless po sa inyong lahat, mga kaagapay. Paplay naman po ng Dakilang Katapatan. Maraming salamat po. Listening from Palayan, Nueva Ecija. Salamat, Len, sa laging pagbati at para sa iyo at sa inyo pong lahat, mga kaagapay, patutugtugin natin ang Dakilang Katapatan sa segment na ito. Ang bati naman ni Pastor June Laksamana, glory to God for Papuri Ministry. God bless you and protect your whole family in Jesus' name. Salamat po, Pastor June. Ang comment naman ni Cory Kalingasan, good PM, Sis Terry. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat, Cory, sa paalala. At kay Ronita Fabito Fabrero, sa Diyos ang papuri. Kamusta na, Sis Terry? Keep safe and God bless. Salamat, Sis Ronita. At maraming salamat din sa pagbati Milagro Sardenya, Fe Morillo, Beth De Gracia at Ernesto Pascual. At ganun din kay Beng Emba, Rosalina Torres Guevara at Lani Bautista Riparip. Thank you din Brother Edgar Topico, Mirna Katapia at Ate Sol Morales. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong greetings. Bisitahin naman natin ang Psalm chapter 145 verses 3 to 7. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Ang sabi ng passage, His greatness no one can fathom. Alam niyo ba ang pinanggalingan ng salitang fathom? Ang fathom ay isang nautical measurement o panukat na pangdagat. Kapag sinabing ang isang bagay ay unfathomable, sa passage na ito, yun ay ang greatness o kadakilaan ng Diyos, kahit anong lalim pa ng ating pagsisid. Even if we go deeper and deeper and deeper, hinding-hindi natin maaabot ang kalaliman nito. Ganyan ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahit ilang taon ang gugulin natin para ito unawain, ay hindi natin kaya. Kadakila ang higit sa maaari nating isipin. Narito, makiawit tayo sa huling limang awit mula sa ikatlong salmo. Purihin si Yahweh, isinulat ni Eden Capanas Red. Karampatang pagsamba, likha ni George Guerrero. Tagumpay ko'y ikaw, ni Hill de la Vega. Kaysayang tunay na komposisyon ni Mario Rubio at ihahandog ko, likha naman ni Juancho Borja. At pagkatapos ay susundan pa yan ng requested song ni Len Agdon Reyes, Dakilang Katapatan, composed by Arnel Tepano and sung by Pastor Edward Granadosin. Hatid pa rin ng Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Oras na naman po para magpaalam sa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig. Isang pribilehyo na maging parte ng inyong araw at magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng musika at kwentuhan natin today. I hope nagustuhan nyo ang bawat song na pinlay natin. Muli, I'm reminding you na ipaalam sa amin ang inyong mga pagbati at mensahe at kung paanong nagiging pagpapala sa inyo ang mga awiting papuri. We really appreciate your feedback and inspiring messages at maaari pong mayroong buhay na mapagpala sa inyong isinishare sa amin. Birthday greetings to the following. Last August 18 ay nag-celebrate ng kanyang birthday ang husband ni Kapapuri, Hannah Bercero, si Jonathan Bercero. Happy birthday, Jonathan! Ka-birthday niya ang anak ni Maloy Salumbides, si Bea. Belated happy birthday din sa'yo, Bea. At last August 19 ay birthday ng pinsan ko na si Ate Evelyn Paolo. At last Tuesday, August 22, happy birthday sa aking only sister na si Ate Lynette Villegas. Happy birthday sa inyo, Ate Evelyn and Ate Lynette. Kahapon, August 26, ay birthday naman ni Jean Padrinao. Happy birthday, Jean! At this coming August 30 naman, maligayang kaarawan sa iyo, Liza Ann Limon. At sa last day of August, August 31, happy birthday kay Sister Flor Hiao. At sa September 1st, ay birthday ni Cory Alejandro. Happy birthday, Sis Cory! And also, a happy wedding anniversary tomorrow kay Pastor Marlom at Imelda Almazan. Happy celebration po sa inyong lahat and many happy returns of the day. Maraming salamat din, syempre, sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa ating producer na si Kayla Escalante, ang mga prod tech na sina Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Benjo Morano at Reggie Villena, at sa ating broadcast engineers na sina JV Tabua at Angelo Menor. At maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Ang passage na gusto kong iwan sa inyo today ay mula sa Colossians 3:16-17. Itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Muli, maraming salamat kaagapay sa inyong pagsubaybay, ang patnubay at pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. Hanggang sa susunod nating pagsasama, ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa isa na namang araw na binigay ng Panginoon, isang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama at isang linggo na binuksan ng Panginoon para sa atin. Sana po ay tumatanaw tayo sa isang produktibong linggo, isang pagkakataon na magagamit para sa kanyang kapurihan. Ano po? At patuloy po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama dito sa ating ministeryo, mga partners po natin sa ministry na tinitiyak na ang ating programa ay inyo pong masusubaybayan gamit po ang radyo, gamit po ang internet. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras din po. At panalangin natin, lalong-lalo na yung mga istasyon na hindi pa natin napupuntahan. Nawa po'y mapasyalan din at makilala naman natin yung ating mga ministry partners at maging ang ating mga listeners po sa mga lugar na yan. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. At isa po sa mahalagang dapat i-develop ng isang mananampalataya sa kanyang buhay ay yung pong pag-manage ng time. Alam niyo po, ang oras ay sobrang halaga. Sabi nga, teach us to number our days aright, that we may grow a heart of wisdom. Merong isang management expert na nagsabi, at ito na may hindi isang lihim o sikreto, ang sabi niya, pag hindi mo na manage ang iyong oras, marami kang disadvantage sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Totoo naman yan, di ba? Na pag tayo po ay kinapos ng oras, ang daming pagkakataon na hindi natin na mamamaximize, yung productivity level bababa, at the same time yung quality ng ating relationships magdi-deteriorate din. Totoo naman yan, dahil kadalasan po, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na parabang sabi nga fast-paced, pero mapapansin po natin na ang takaw din sa oras, dahil parabang kahit ang bilis na ng pagkilos ng tao, ang dami ng mga teknolohiya na nalikha para bumilis. Para bang lagi pa rin kulang ang oras. Napansin niyo ba 'yon? Minsan ho, pag talagang nag-reflect ka sa mga bagay na ito, mapapaisip ka, bakit nga nagkaganon, ang dami nating ginawa para mabawasan yung panahon na ginugugol natin sa iba't ibang mga bagay, pero kahit ganoon, ang dami pa ring mga oras na parang ang bilis lumipas at parang kulang pa rin, di ho ba? Halimbawa na lang, naalala ko ako'y nagpapastor dyan sa isang baryo sa Batangas. Alam nyo ho, hindi kami umiinom ng instant coffee doon. Talagang yung pong kape na niluluto sa takuri. Alam nyo pa ba yan? At yan po ay pakukuluan. At nakakatuwa kasi yun hong takuri na may lamang kape na giniling, yan ho ay hindi na umaalis sa tabi ng kalan. So yung apoy dun sa kalan, ho yan, bubuhayin, papatayin lang yan. Pero usually may mga bagay yan, pinababayaan lang. So yun hong kape na yon, pag gusto mong medyo mas mainit, ipapatong mo lang dun sa kalan. Pero otherwise, nandun lang siya sa gilid at warm na warm lang. Ang tagal ng proseso, siyempre, giniling pa yan, o paminsa sa palengke ipagigiling, tapos pagdating po doon sa bahay, hindi po ganun kadali ang pagluto. pagpapakulo niyan. Hindi katulad po ngayon na ayan, may mga instant na nga tayo. Bukod sa instant, misa kung talagang tinamad ka na sa pagtitimpla kahit ng kape, aba ida-drive-thru na lang. At pag drive-thru mo eh, habang ikaw ay bumabiyahe, ayan eh, pahigup-higup ka ng kape. Malaki ang nabawas sa oras, sa pagkain, ganun din. Kung mapapansin niyo po, marami sa mga kinakain natin ay processed, no? So ibig sabihin, hindi ho ganun katagal i-prepare, hindi ho ganun katagal lutuin. Mabilis na, di ho ba? At marami na rin tayong mga kagamitan na nagpapabilis lalo. Eh, lalong-lalo na kung kayo po'y kakain ng bulalo, no? Pasintabi ho sa gutom na. Ang tagal ho pakuluan yan para palambutin, di ho ba? Pero ngayon, may mga pressure cooker na at paminsan po, itatambog mo na lang lahat. Pagbukas mo nung lutuan mo, ayos na. Luto na ho lahat, di ho ba? So, para bang ang daming na-cut down sa mga oras. Dagdag pa natin, syempre, yung technology sa communication na kung saan eh, kahit po kayo ay nasa kalsada pa lang, eh, paminsan po, eh, pwede na ninyong simulan ang inyong coordination meetings dahil merong paraan na magtawagan po. Pero again, pansinin mo po, sa kabila ng ganitong mga technological advancement, ang mapapansin natin, para bang hikahos pa rin ang tao pagdating sa quality time. Yan po ang reality. At mapapansin natin na ang pinag-uugatan po talaga nito ay ang tao kadalasan po, basta meron tayong time at wala tayong discipline, we waste time. Yan ang tendency. Kaya nga ang sabi ng isa pang author, usually daw may mga tao na yung time management works for them. Okay yon. Ibig sabihin, marunong sila mag-set ng time. Halimbawa, yung schedule nila, to-do list, ano yung values nila so that they can evaluate, ito bang paglalaanan ko ng oras? Tama ba to? Sulit ba to? Dapat ba ito? But then again, tama yung sabi ng isang author na para sa karamihan, ang issue is not time management. Ang issue po ay kung tawagin natin personal management. So babalik pa rin tayo sa issue ng stewardship. Marami tayong mga pagkukulang to the point na mas nabibigyan natin ng mas maraming oras ang bagay na hindi dapat paglaanan ng mas maraming oras. Mas marami tayong pag-iisip sa mga bagay na hindi naman dapat paglaanan ng ganoong kahabang panahon para isipin. At paminsan po, para bang ang dami nating kaabalahan na pati ang puso natin, ano, nakatali na sa mga bagay na ito, na kahit po sabihin nating may time tayo for better things, sometimes yung puso, yung isip natin is distracted by lesser things. Yan na nga, ang epekto po ay ang quality of life bumababa. So basically, yung usage po natin ng time ay reflection ng ating discipline, reflection po ito ng ating values, reflection po ito ng kung ano talaga ang importante sa ating buhay. Sabi nga eh, kahit po anong sabihin natin na ito ang priority ko, ito ang mahalaga sa akin, well, ang talaga makapagsasabi kung ano ang priority natin at mahalaga sa atin ay hindi po yung sinasabi lang natin, kundi kung titingnan po yung oras natin, kumusta yung allocation, di ba? Diyan mo malalaman ngayon. Yan ang talagang sigurado, tiyak. Yan po ang makapagbibigay ng realistic na perspektibo sa ating usage ng time, sa ating tunay na nilalaman ng ating priorities. Kaya nga, kung atin hong oobserbahan, isa sa tinuturo ng Bible sa atin na napaka-importante ay yung pong maging good stewards tayo. At sapagkat yung pagiging good steward will ensure na maging yung paggamit natin ng time ay magiging tama. We will not be distracted by lesser things, we will have less complications, and we focus on more important things. Things that glorify the Lord. So, tingnan po muna natin ang pundasyon ng lahat ng ito. No? Sabi nga natin, yung personal management ay naguugat po sa stewardship. Ibig sabihin, we acknowledge that life is from God. At ang buhay po natin ay dapat gamitin para sa kanyang kapurihan. Ulitin natin yan, na ang buhay po ay nagmumula sa Diyos at ang atin namang responsibility ay gamitin ito para sa Diyos. Ang sabi ng isang author, your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay po natin ay kaloob ng Diyos sa atin at kung ano po ang kalalabasan ng buhay na ito, eh, yan naman ang regalo natin sa Diyos. Napakaganda nun, ano, at napakatotoo ng mga pahayag na yon. Kaya ang challenge talaga para sa atin mga kapatid ay tingnan po natin, no, kung ang Diyos kaya ang gagawa ng ating schedule, masasabi ba natin na parehas ang paggamit natin ng oras kaysa tayo yung gagawa ng ating schedule? Can we honestly say that we will become better time managers kung talagang iisipin natin na ang oras ay sa Panginoon at para sa Panginoon? So magandang pag-isipan, di po ba? Kaya kailangan po nating pagbulay-bulayan ang bagay na ito. Dahil marahil nga po, ang isa sa mga mahalagang kaloob ng Diyos sa atin ay time. Totoo yan. Pero ang isa ring mahalagang kaloob natin, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating sarili, ay yung pong proper usage of time. Dahil pag hindi po natin nagamit ng tama ito, eh tayo rin po ang malalagay sa disadvantage. So pagbulayan muna natin at pag-isipan ito. O tingnan nyo po sa inyong personal na karanasan. Kayo ho ba yung tao na paminsan eh, nasasabi nyo, ano ba yan? Kulang ang oras. O kaya kung may extra time pa, sana ganito ang gagawin. O kayo ho ba yung ganong tao? O follow-up question, kayo rin ho ba yung taong napapansin ninyo na marami kayong sinasayang na oras? Aba, eh kung parehas na oo ang inyong sagot, sasabihin natin eh, nakukulangan tayo sa time. Tapos sa kabilang banda, eh, umaamin din tayong marami tayong sinasayang na oras. So obviously, the problem is not time, but the usage of time, the allocation of time. Kaya mahalagang makita natin ano ang dapat nating gawin. So, puntahan natin ang pundasyon ng lahat ng ito. If we want to see improvements, tingnan po natin ang ilang mga challenges na kailangan nating gawin o kaya harapin para po tayo ay maging good steward of time and at the same time, we can manage self more effectively. So, una sa lahat, pag-isipan po natin, why are we given time? Bakit ba tayo binigyan ng oras? Ano kaya ang layunin ng Diyos? Ba't niya tayo binibigyan ng oras? Di ba? Ang isang tao na hindi naiisip ito ay isang tao na walang plano. Wala siyang allocation ng time at paminsan po ay spontaneous, meaning kung ano yung dumating, yun ang kanyang gagawin. Pero hindi niya iniisip ahead of time kung ano po ang mga bagay na dapat paglaanan, unahin, ano ang mga bagay na dapat i-consider na pinakamahalaga at yun ang dapat gawing pangunahin. So, kung mapapansin niyo po, nag-uugat talaga siya doon sa katotohanan na hindi po natin nire-recognize na ang Panginoon ang siyang dapat magdikta sa ating paggamit ng oras. No? Siya po talagang nararapat na magdidikta nito. Kung ang Diyos ang gagawa ng ating schedule, what would our schedules look like? Ito pa, ang isa pang bagay na mahalagang makita po natin dito, hindi lamang po yung tinatawag nating time management. As I said earlier, kasama at nakapaloob dito yung personal management. Bakit? Ganito po yan. May mga pagkakataon na meron tayong allocated time, pero ang problema po, wala na tayong energy para gawin ang isang bagay sa oras na itinalaga natin. Napansin niyo ba yan? Paminsan ho, oh, mamaya gagawin ko to, o kaya bukas, ganito ang schedule. Tapos pagdating kinabukasan, tulog ka pa, tulog ka na, o kaya ay pagod ka na. At mapapansin mo na parang kahit may oras kang inilaan, parang hindi prepared ang isip, o kaya ang pangangatawan ay hindi po nakahanda para gawin ang dapat gawin. So pinapakita po nito mga kapatid na although we have set time for what we need to do, ang problem po, hindi natin na-manage yung ating sarili, so we allocated too much energy on other things to the point na yung dapat nating unahin at gawin, wala na ho tayong energy to do that. So, kailangan ding i-manage natin yung energy. Sabi nga ni John Maxwell naman, kailangan daw po ay talagang

to win. Run in such a way that you will win. Yan po ang rendition sa New Living Translation. At isa po sa binanggit niya doon, sabi niya, "So I run with purpose in every step." No, tumatakbong may layunin sa bawat hakbang. Alam niyo, napaka-powerful ng pinapakita sa atin ng talata na yon. Dahil ang ibig sabihin, every action, every decision, even the reactions that we have or make should be aligned with purpose. So, ibig sabihin po niyan, everything that you do is a step closer para sa inyong layunin, para sa layunin ng Diyos sa ating buhay. So, bawat ginagawa ay nagko-contribute sa fulfillment ng ating mga layunin, di ho ba? So, pagka ganon, wala tayong sinasayang at matitiyak natin na today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Totoo yan. Yan ang isang sukatan eh. Kaya kung napansin mo sa iyong sarili na parang hindi yata ganon, na parang dati mas marami akong time, parang dati mas nagagawa ko ang dapat gawin, parang dati ay maluwag ang aking schedule pagdating sa paglilingkod, kung napansin niyo po na pag tumatagal o habang tumatagal, tila yata lalong humihirap ang pagsunod, ibig sabihin po meron tayong maling nagagawa o meron tayong maling nagawa pagdating sa ating priorities. Kaya ngayon, parang mas challenging at mas mahirap. At pansinin nyo, hindi lang yan related sa kasalanan. Ha? Paminsan po ay meron tayong mga hindi naman kasalanan, pero ito po ay hadlang sa ating paglago. Ibig sabihin, hindi naman siya morally wrong or evil, pero ang problem po, because we mismanage, ang nagiging epekto po nito, we lose time for what is more important. So, mahalaga po nating tingnan yung aspeto din na yan. Ano ba yung nawawala sa akin? Ano yung mga nauubos na pagkakataon? What do I lose every time I waste time? Merong isang pag-aaral na ginawa. Ano po? At sa panahon daw ng technology, itong ating panahon, mapapansin po natin na yes, sabi nga natin sa umpisa kanina, pinabilis ang mga bagay. Pero ang problema, pinarami ang distractions. Di ba? Yung cellphone, supposed to be, inimbento po yan to connect those who are not connected. Yung magkakalayo, pinag-uugnay. Abay, napakaganda nga namang teknolohiya ng cellphone, di ho ba? Naalala ko dati, nung wala pang cellphone, kung ano-ano pa, may beeper pa, pager, nandyan pa yung mga telegrama, nagkakahalataan tayo ng edad, At paminsan pa nga yung traditional na sulat, na ambiruan nga nila bago makarating, na nagsasabing si ganito may sakit, pag nakarating sa iyo yung sulat, patay na, nailibing na pala, masyadong mabagal. Pero pansinin mo, nung na-develop po ang technology ng communication, tila yata wala pa rin tayong panahon. At ang reason po doon, dahil nag-facilitate din po ito ng increase sa mga bagay na kung tawagin po natin ay distraction. Yung mga bagay na nakaka-distract, di ba? Kaya paminsan, halimbawa, hawak-hawak mo ang cellphone, titingnan mo lamang naman kung merong nag-message at kung importante ito. Abay, maya-maya, anong mapapansin mo sa sarili mo? Mamaya, nakahook ka na doon sa cellphone, meron ka ng pinanunood at paminsan pa nga ang masaklap. Biglang, kumbaga, nandun ka physically sa isang lugar, pero ang isip mo, ang attention mo, nasa ibang bagay na. Di ba? Kaya paminsan, yung quality relationship sa pamilya, nawawala eh. Dahil, madalas kong marinig ito, paminsan po, meron kayong time together, but you are in essence not together dahil ang problem po is pinaghihiwalay ng mga gadgets. Bakit nga ba ganun? Ang mga magulang po, ang hinaing bakit ba yung aking anak hindi sumasagot sa aking mga message sa kanya? Pero mapapansin mo naman, pagkasama mo, lagi namang hawak ang cellphone. So, ibig sabihin, parang malabo yatang isipin na ang naging issue hindi ko dala ang cellphone. Dahil paminsan po, yung cellphone saka yung ating mga anak ay parang hindi na paghiwalayin. Yan po, typical. When you look around, you see that in society. So we're sacrificing quality family relationships because of that. Yung kalusugan natin is also affected. Yung bang parang laging tense ang ating pangangatawan,
sa kadalasan.

0: kahilanan po na ang dami nating kaabalahan eh. Kaya para bang yung katawan natin laging hindi mapakali, laging kulang, di ba? Nakaka-stress kasi kaya yung ang dami mong hinahabol na deadline, minsan eh nagpapahinga ka pero yung isip mo tumatakbo pa rin, no? Yan nga yung biro ng iba. Bakit nga daw ba ganun? Supposed to be day off, supposed to be pahinga, pero pag may mga unsettled ka pa, may mga kailangan ka pang i-address, ayusin, ano nangyari later on, mapapansin mo nakapahinga yung katawan, meaning wala kang ginagawa, rested supposed to be, pero pagod pa rin, stressed pa rin, kasi yung isip, takbo pa rin ang takbo. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Anong gagawin kasunod? Ano ang kailangang hakbang? Diba? So, anong nangyayari po? Parabang ang nananaig sa ating mga relationships ay yung resulta ng stress. The family, instead of becoming the primary relationship, ang nangyayari po, sila na yung shock absorber. Dahil yung stress natin sa work, yung stress natin sa traffic, yung stress natin sa paghahabol ay dala-dala natin pauwi sa ating mga tahanan at ang ating sambahayan ang siyang nagdurusa. Ngayon, ang tanong ito, nananalangin ka ba na i-bless ng Panginoon ang iyong family relationship? O kung kasama yan sa panalangin mo at sinabi mo, yes, pastor, nananalangin kami ng ganyan. O, na-imagine mo ba na mangyayari yung meron kayong good quality family relationship kung hindi kayo good stewards of time? So obviously hindi. Paano ho ba yun? Paano bang mangyayari yung good family relationships pag hindi ka namang good steward of time? Dahil in essence, sabi nga ng ibang mga authors pagdating po sa marriage and parenting, ang spelling daw ng love is not L-O-V-E but T-I-M-E. Ibig sabihin po ay time. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid is to become a good steward of time. Because if we are good stewards of time, then mas marami ho tayong pwedeng magawa. We will have quality relationships. At the same time, yung potential mas lalaki, mas tataas. Because the basic element of time, yung isang ingredient na napaka-importante para ma-achieve ang lahat ng ito, which is time, ay hawak po natin. Kaya tandaan po natin, sabi nga, teach us to number our days aright that we may grow a heart of wisdom. Ibig sabihin po nito, help us to become good stewards of time, to be conscious that time is running, to be conscious and to be aware that time is limited, to be conscious and aware na yung pong pagkakataon ay siyempre nakaugnay sa mga taon ng ating buhay. Kaya pag wala ng panahon, wala na ring pagkakataon. So nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng

0: Diyos, dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: hey! Kai, saya, saya!
1: Bakit? Kaya sabihin mo.
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
2: Kunamang ang pinto at lagusang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
3: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa
4: febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ang mga sorpresa sa buhay ay dumarating na dala din ng mga pangit na pangyayari. Sino ba ang mag-aakala na sa isang iglap ay naging abo ang lahat na pundar at pinaghirapan ng isang tao? Hindi na bago sa atin ang mga pangyayaring tulad nito. Ilang pamilya at ilang dako na ba ng mga lunsod ang naiiwang luhaan pagkatapos masalanta ang kanilang mga ari-arian ng malaking sunog? Kung minsan pati buhay ng kanilang mga pinakamamahal ay nadadamay. Ito ay mga sorpresa sa buhay na ang dala ay mga pangit na pangyayari. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang nararanasan ngayon. Kahit noong panahon ng lumang tipan ay iba't ibang sorpresa na sa buhay ang nararanasan ng mga tao. Pagkatapos mawala ang mga ari-arian ni Job ay isang napakasamang pangyayari ang umabot sa kanya. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa mga talata na matatagpuan sa Job unang kabanata, talatang 6 hanggang kabanatang 2, talatang 3. Ito ay atid sa atin, Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sa aklat ng Job, unang kabanata, simulan po natin sa ika-6 na talata hanggang sa 2 kabanata, talatang 3. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakilala po natin ang taong si Job. Siya ang sentro ng ating pag-aaral ngayon. Nalaman natin sa nakaraan ang pagkatao ni Job. Si Job ang itinuturing na pinakamayamang tao noong panahon niya. Marahil ay kabilang siya sa mga pinakamayamang tao sa buong daigdig. Bukod sa kanyang kayamanan ay meron din siyang 10 anak na naging kaligayahan ng kanilang pamilya. At ang 10 anak na ito ang naging pangamba sa puso ni Job. Nais niya na maging tiyak ang kanilang kaligtasan. Kung kaya't bumabangon siya ng maaga upang maghandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng kaniyang mga anak. Masasabi ko na naging mabuting ama si Job, hindi lang sa naibibigay niya ang pangangailangan ng kaniyang mga anak, kundi nais din niya na maging karapat dapat sila sa paningin ng Diyos. Maraming magulang ngayon ang hindi na binibigyan ng pansin ang kalagayang espiritual ng kanilang mga anak. Kadalas ay hindi na nila nalalaman ang kalagayan ng kanilang mga anak dahil sa labis nilang pagiging abala sa hanap buhay. Hindi nila nasusubaybayan ng tama ang kanilang mga anak. Hindi nila nalalaman kung ano na ang nangyayari sa kanila. Minsan, meron akong narinig na tagapagsalita na ang tema ng kanyang sinasabi ay tungkol sa wastong pag-aalaga ng mga anak. Ang sabi niya, upang hindi tayo nangangamba kung ano ang ginagawa ng ating mga anak. Kung tayo ay malayo sa kanila, turuan natin silang mapagkakatiwalaan at ang kanilang ginagawa kahit saan tayo naroroon. Malaki ang katotohanan sa mga salitang ito. Madalas tayong tumitingin sa ating mga rilok kapag wala ang ating mga anak. Kailangang turuan natin ang ating mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos. Ito marahil ang pagkukulang ni Job sa kaniyang mga anak. Sa Kawikaan, Kabanatang 29, talatang 17, ganito po ang sinasabi. Ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw, siya iyong ikararangal. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, hindi niya malilimutan. Isa pa sa mga natunghayan natin sa nakaraan nating pag-aaral ay ang tungkol sa pagsisisi. Sa kabila ng pagiging tapat ni Job, tinuruan din siya ng Diyos na magsisi. Sundan po natin ang mga susunod na pangyayari sa unang kabanata sa aklat ng Job at magsisimula po tayo sa 6 na talata. Ganito po ang sinasabi. Isang araw ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Ito ay isang tagpo sa langit ng mga anak ng Diyos na ito ay ang mga anghel. Hindi natin nalalaman kung sino ang mga anak ng Diyos na tinutukoy. Marahil ay wala nang nakakakita ng mga nilikhang ito. Subalit kung sino man ang mga nilikhang ito ay alam natin na sila ay mga banal. At kasama ng mga banal na humarap sa Panginoon ay si Satanas. Kung papaano man siya nakapasok sa langit ay hindi natin alam sapagat hindi sinabi sa mga talatang ito. Sa 7 talata ganito po naman ang sinabi. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas sa Panginoon, "Sa pagpaparuot pa rito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon, ang mga anak ng Diyos ay humarap sa Panginoon upang magulat at kasama sa mga naguulat ay si Satanas. Hindi na nakapagtataka dahil ang hari ng kasamaan ay humarap din sa Diyos. Dito natin makikita kung gaano kadakila at kapangyarihan ang Panginoon na ating sinasamba, kahit na ang mga demonyo ay humaharap sa Kanya. Pinaghaharian ng demonyo ang mundong ito. Kung ating natatandaan na sinabi sa aklat ng 2 Korinto, 4:4, talatang 4, tinatawag niya dito na Diyos ng daigdig. At sa aklat ng Efeso, 2 Kabanata, talatang 2, tinawag naman niya na prinsipe ng kasamaan. Meron siyang kalayaan sa daigdig, kaya't kailangan nating mag-ingat sa kanya. Sinasabi po sa 1 Pedro, 5 Kabanata, talatang 8 ang ganito, "Humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos." Nang tuksohin ni Satanas ang Panginoong Hesus, ipinagkakaloob niya ang mundong ito kay Hesus. Malaya niyang gawin ang mga bagay na ito dahil siya ang hari ng mundo. Kung titignan natin ang sanlibutan, tela ba nagagawa ni Satanas ang lahat ng bagay? Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Binigyan lang niya ng kaunting kalayaan si Satanas. Ganito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya niyang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Sa 8 talata, ganito po naman ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan." Alam ng Diyos ang tungkol sa katapatan ni Job. At sangayon sa susunod na talata, tila iniiwasan ni Satanas si Job. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 9 at 10. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, "Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit? Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain." Marahil ay ginawa na ni Satanas ang lahat upang makuha si Job. Subalit pansinin po natin na sinabi ni Satanas sa Panginoon, "Binakuran mo siya ng iyong pagpapala." Sinasabi po dito ni Satanas na tapat lamang si Job dahil sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ako ay naniniwala na mayroong bakod ang Diyos sa mga mananampalataya. Ang tanging pagkakataon na masaktan tayo ni Satanas ay kung pahihintulutan natin siyang gawin ito. Sa talatang 11 ng 1 Kabanata sa aklat ni Job, ganito po naman ang sinasabi, "Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong mga kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain kanya ng mukhaan." Ngayon ay sinisiraan na niya si Job. Sa aking palagay ay galit siya sa lahat ng tao. Sinasabi niya na naglilingkod lang si Job dahil sa mga pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya. At kung aalisin ng Diyos ang kanyang mga ari-arihan, ay isusumpa siya. Marami ngayon ang isinusumpa ang Diyos dahil sa kanilang kalagayan. Sila ang mga taong hindi nararamdaman ang pag-ibig ng Panginoon dahil sa pagdarahop at mga mabibigat na karamdaman na kanilang nararanasan. Ang iba naman ay hindi nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kanilang kayamanan. Kung kaya't ang panalangin ni David, "Huwag mo akong payamanin, baka kita malimutan, at huwag mo akong paghirapin, baka kita ay sumpain." Binakuran ng Diyos si Job dahil sa kanyang katapatan. Ang sabi ni Satanas sa Diyos, "Nais kong makuha si Job." Galit si Satanas sa mga anak ng Diyos. "Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nais na sambahin ang Diablo. Ayaw ko ng ganitong Panginoon. Ang nais ko ay ang Diyos na naunawaan ang aking kalagayan at nagmamahal sa akin." Sa talatang 12, ganito po naman ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan.
2: Subalit huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Natutunan natin na kung minsan pinahihintulutan ng Diyos na mawala sa atin ang mahalagang mga bagay ng ating buhay. Alam ko na kung sa panahon na binabawi sa atin ng Diyos ang mga bagay na kaloob niya, nanlulupaypay tayo at nawawalan ng pag-asa. At karaniwan ay natututo tayong tumawag sa Diyos sa mga ganitong panahon. Pansinin po natin na pinahintulutan ng Diyos na kunin ni Satanas ang lahat ng mga ari-arian ni Job. Tandaan po ninyo, sisirain tayo ni Satanas at gagawin ang lahat, mailayo lamang tayo sa Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, ipinapakita ni Satanas ang kanyang tunay na hangarin kay Job. Basahin po naman natin ang talatang 13. Isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at nagiinuman sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Araw-araw ay sagana sa buhay ng mga anak ni Job. Tunay ngang anak mayaman ang kanilang kalagayan. Sa talatang 14 at 15, ganito po naman ang sinasabi. Dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Sinalakay at tinangay sila ng mga sabio at kanilang pinagpapatay ng talim, ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Nakita po natin sa mga talatang ito na sagana ang buhay ni Job. Subalit biglang nagbago ang lahat at biglang nagdilim ang kanyang buhay. Hindi man lamang niya alam na meron palang mga tao na ang pangalan ay sabidyo. Kinuha ng mga taong ito ang lahat ng kanyang mga alagang baka at asno. Sa talatang 16, ganito po ang sinabi. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at mga lingkod at inubo sila. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Muling dumating ang isa sa kaniyang mga alipin at nagulat sa kanya na nawala ang kanyang mga alagang tupa at naubos din ang lahat ng kanyang mga lingkod. Marahil ang ibig sabihin ng apoy ng Diyos ay ang kidlat. Marahil ay wala silang ibang alam na salita noon upang sabihin ang salitang kidlat. Sa talatang 17 ng unang kabanata sa aklat ng Job, ganito po naman ang sinabi. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang mga kaldiyo ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon at pinagpapatay ng talim, ng tabak ang mga lingkod, at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Sa isang saglit lamang ay biglang bumagsak ang kabuhayan ni Job. Sa talatang 18 at 19 ay ganito po naman ang sinasabi. Habang siya nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumain at nagiinuman sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang apat na sulok ng bahay. Lumagpak ito sa mga kabataan at siya namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. At ito na ang pinakamasaklap na bahagi ng pagbagsak ng kabuhayan ni Job. At ito ang pagkamatay ng kanyang mga anak. Namatay sila sa pamamagitan ng malakas na hampas ng hangin o buhawi. Alam siguro natin kung paano kalakas ang buhawi. Sa Amerika, marami ang namamatay dahil sa buhawi. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Job, ano kaya ang gagawin mo? Pansinin ninyo ang kanyang mga sinabi at ginawa sa talatang 20 hanggang 22. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job at hindi niya sinisi ang Diyos. Subukan ninyong pakinggan ang patotoo ng taong ito. Ito ang kailangang maging pananaw at pag-uugali natin sa ating mga ari-arian at mga kayamanan. Ikaw at ako ay walang dala nang tayo ay isilang sa lupaing ito. At wala din tayong madadala sa ating kamatayan. Minsan ay merong isang matanda na namatay. Tinanong ng kanyang pamilya sa abogado ng matanda kung ano ang iniwang mga kayamanan. Ang sabi ng abogado, iniwan niya lahat, wala siyang dinala kahit ano. Ganito ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Walang halaga kung ilan ang iyong kaari-arian o kung gaano kalaki ang iyong naiwan sa bangko. Kung tayo ay mamamatay, tulad ito ng ating kapanganakan. Subalit mahirap para sa atin ang matutunan ng mga bagay na ito. Maaring makatira tayo sa isang malaki at marangyang bahay. Marahil ay nasa ilalim ng isang tulay ang ating bahay. Maaring marami tayong pera sa bangko. Kahit sino ka sa panahon ng iyong kamatayan, ay wala kang madadala. Tayo ay mga katiwala lamang sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos sa atin. Nawala ang lahat kay Job. Pinuri pa rin niya ang Diyos. Ngunit pinunit niya ang kanyang damit, inahit ang kanyang ulo. Marahil umiyak siya dahil sa paghihinagpis. Nawala niya ang lahat ng pati ng kanyang mga anak. Subalit ang sabi pa rin niya ay, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung ano man ang meron tayo ngayon, ang Diyos ang nagbigay. At kahit anong oras na naisin niya ay pwede niyang bawiin ang lahat ng mga ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag ni Pablo na mga katiwala. Sa ikalawang Korinto, alam ng Diyos kung paano natin ginagamit ang mga bagay na ipinagkatiwalan niya sa atin. Ang lahat ng mga bagay na naririto ay sa Kanya at ginagamit lamang natin ito. Naunawaan ni Job ang mga bagay na ito at hindi siya nawala ng pananalig. Nananatili siyang matatag sa Panginoon. Sa lahat ng mga pangyayari, siya ay hindi nagkasala. Ngayon po naman ay tunghayan natin ang ikalawang kabanata sa unang talata na ganito po ang sinasabi. Isang araw, muling humarap ang mga anghel ng Diyos na kasama nila si Satanas. Marahil sila ay nag-ulat sa Panginoon. Darating ang panahon na tayo man ay mag-uulat sa ating Diyos. Tandaan lamang po natin na ang bawat isa sa atin ay tatayo sa harapan ng Panginoon at magsusulit kung paano tayo naging matapat na katiwala ng Diyos. Nang humarap ang anak ng Diyos, mapapansin po natin na humarap din si Satanas upang magbigay ng kaniyang ulat. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparuot parito sa lupa at sa papamanhik manaog doon. Sa ibang salita, malaya niyang nagagawa ang kaniyang nais. Kaya niyang magpunta kahit saan niya nanaisin. Sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ni Job ay ganito po naman ang sinabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki. May takot sa kasamaan. Siya nananatili pa rin sa kanyang katapatan. Bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Malilinaw na makikita po natin na pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin ang kanyang katapatan. Maaring may mga tao na nagsasabi, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa akin? Marahil ay sasabihin ng Diyos, nais ko lamang na lumapit ka sa akin. At ito ang nais niyang iparating kay Job. Nais niyang maging matatag si Job sa kanyang pananalig sa Diyos. Minsan ay sinasabi natin, ako ay pinapalo ng Diyos at maaring hindi totoo. Marahil sinusubok lamang tayo ng Diyos at tinitignan niya kung gaano tayo katapat sa Kanya. Muling tinawag ng Diyos ang pansin ni Satanas at sinabi sa kanya ng Panginoon, nananatiling matapat si Job. Ilan sa atin ang mananatili sa Panginoon sa gitna ng matinding pagsubok at mga paghihirap ng buhay? Minsan ay merong taong baguhan sa pananampalataya ang umaawit ng ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bilang lingkod ng Diyos, masarap pakinggan ang awiting ito. Subalit ang sabi ko sa kanya, humanda ka sapagkat dadating ang panahon na susubukin ka ng Panginoon sa iyong kahinaan. Dumating ang araw na nagsabay-sabay na nagkasakit ang kanyang mga anak at asawa hanggang silang lahat ay nadala sa pagamutan. Humina ang kanyang pananampalataya. Nang minsang nakausap ko siya, ang sabi niya sa akin, Pastor, iiwan ko muna ang Diyos. Kailangan palagi tayong handa sa ating mga pananampalataya. Maring ngayon, mamaya o bukas, hindi natin alam kung kailan, subalit kailangan handa tayo sa lahat ng panahon na purihin ang Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, basahin po natin ang unang Korinto, ikasampung kabanata talatang siyam na ganito po ang sinasabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukan ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon po'y lumalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat hindi mo kami kinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Tulad kami ni Job, nagkakaroon ng matitinding mabibigat na karanasan. Ngunit Panginoon Diyos, siya ay nanatiling tapat sa iyo. Gawin mo rin sa amin ang katulad niya, Panginoon Diyos, naging matatag at nagiging matibay sa aming pananampalataya. Kami ay pangunahan mo at pagpalain sa oras na ito. Gayun din, Panginoon Diyos, ang aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na pagpalain mo. Kung sila ay nagdadala ng mabibigat na nasuliranin at mga dalahin, mga tukso at pagsubok sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na bigyan mo sila ng katagumpayan, lakas ng loob, at katatagan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay. Gayun din po, Panginoon Diyos, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nawawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman. Ikaw nawa, Panginoon Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoon Diyos, ang mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga tahanan na mayroong mabibigat na dalahin sa oras na ito. Sinabi mo, Panginoon Diyos, na magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dakilang Ama, salamat po sa buhay na pag-asa, sa buhay na paanyayang ito. Panginoon, loobin mo na kami ay magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa iyo at tanggapin namin ang panibagong kalakasan at pag-asa. Kami po'y umaasa na ang gagawin mong lahat ng ito. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation. And He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
5: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
6: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
7: Kapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
8: Alam mo bang may wikang Filipino na katumbas ang mga salitang theology, philosophy at anthropology?
9: Theology sa English,
8: bathalaan sa Filipino.
9: Philosophy sa English,
8: batnayan sa Filipino.
9: Anthropology sa English,
8: aghamtao sa Filipino.
9: Tandaan, bathalaan, batnayan at aghamtao sa wikang Filipino.
7: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
10: La la la la la la la la la.
11: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
12: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit naman siya at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
11: Ganun?
12: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
13: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: Ang mga pastor ay may napakalaking tungkulin na dapat gampanan upang ang bawat miyembro ng kanyang nasasakupang iglesia ay maiharap na ganap o perpekto kay Kristo. Ngunit ang layuning ito ay hindi lamang responsibilidad ng mga pastor, kundi ng individual. Bawat isa ay inaasahang tumugon at magsikap ng buong makakaya na maging katulad ni Kristo, sapagkat ito ang panawagan ng Diyos para sa lahat ng Kanyang mga anak. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Goal of Christian Ministry.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Born again is both the moment at the start of the Christian's life in Christ, but it is more than that. It is the fundamental reality we live out of that new identity in Christ. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Born Again, the message of the Great Awakening.

0: Magandang araw po. Ako po si Pastor Eric Cortez para sa Makabayang Panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinabi niyo sa inyong salita, "Don't let anyone look down on you because you are young, but be an example in speech, in faith, in love, and purity." Ang aming pong panalangin para po sa aming mga kabataan na maging halimbawa po ng mga mananampalataya na sila'y lumago sa kaalaman at sa kagandahang loob po ninyo, na sa kabila ng kanilang kabataan, sa kabila ng kanilang kakulangan ng karanasan, ang inyo pong karunungan ay laging laan para sa kanila. We lift up the young people of our country at tunay nga sa biyaya ninyo, hindi kasabihan lang na ang mga kabataan ang pag-asa ng aming bayan. Dahil sa inyo, kaya magiging pag-asa ng aming bayan ang aming mga kabataan. Ang panalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga pamilya po ay itaguyod po ninyo. Alam po namin na ang mga pamilya ay gayon na lamang po ang inyong malasakit. Ang sabi nga po ninyo sa inyong salita, "Unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain." Subalit salamat sapagkat hindi kami magsisikap na walang kabuluhan, sapagkat kayo po mismo, Panginoon, na magtataguyod ng aming mga pamilya. Na tunay nga ang aming pamilya ay pangunahan po ninyo, aming Panginoon. Ipagsanggalang nyo sa mga impluensya na nagnanais na sirain ang pamilya. At ang pamilya po namin, that you would bind us closer to you and to each other. We thank you. We glorify you. In Jesus' name, amen.
1: Alam mo ba na ang planong Pax Silica ay nangangailangan ng napakalaking supply ng kuryente? Ayon sa mga pag-aaral, ang planong Pax Silica Hub ay mangangailangan ng malaking energy para mapatakbo ang mga semiconductor factories at artificial intelligence data centers. Kaya may mga eksperto ring nagtatanong, paano matitiyak na hindi ito magiging dagdag na pressure sa ating power supply? At paano ito maisasagawa ng may paggalang sa kalikasan? Marami ang naniniwalang mahalagang unahin ang renewable energy at maayos na energy planning para maging balanse ang pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. Kasi ang pangangalaga sa kalikasan ay isang uri ng karunungan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Lumapit kayo sa akin, ay lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So, ang sabi ng Panginoon Diyos, lahat ng mga nabibigatan, ang susi po para tayo ay magaanan sa ating mga dinadala ay lumapit sa Kanya, paanyaya ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, tayong lahat ay nabibigatan, nahihirapan sa buhay na ito. Katulad po ng ating pong mga katawan, hindi makakapahinga kung ating pong isang bahagi ng katawan po natin ay hindi po maayos. Ang ibig sabihin, kung may mga karamdaman po, kung ang ating ulo ay masakit, ang buong katawan po natin ay hindi po makakapahinga. Katulad po ng ating pong espiritu. Hindi po makakapahinga kung ang isang bahagi ng ating espiritu, ang kabuuan ng ating espiritu, kaluluwa ay hindi po maayos, hindi tayo nagkakaroon ng kapahingahan. Kaya po ang sabi ng Panginoon Diyos na siyang lumalapit sa akin ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, kapahingahan ay ang kapahingahan ng ating puso. Alam niyo po, ang puso po natin ay restless. Madalas po ay palaging pagod. Tayo po ay naghanap ng mamahalin at pagmamahal sa atin. Ang akala natin, ito na po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ngunit, kapag nakatagpo na po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, minsan nagdudulot pa ito ng sakit sa ating mga puso. Opo, meron pong kasiyahan, ngunit hindi maiwasan na minsan masasaktan din po tayo sa ating mga nararamdaman sa ating kapwa. At ang ganun na rin po, yung pag-ibig at pagmamahal minsan nawawala na sa ating mga mahal sa buhay. At ganyan din, pag po sila ay pumanaw na, nagdudulot ito ng sakit at walang kapahingahan sa ating mga puso. Katulad ng isang dagat na paalon-alon sa dagat at walang tigil na binabayo ng malakas na hangin at alon. Ang pangalawang kapahingahan ay ang ating conscience. Tayo po ay hindi nakapahinga nung tayo ay hindi pa lumapit sa Panginoon Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Nagdudulot ito ng guilt sa ating mga pakiramdam at pag-iisip. Tayo po ay laging may takot. May parusa ba ang aking kasalanan? Saan tutungo ang aking buhay dahil sa dami ng kasalanang nagawa ko? Ngunit nga dahil sa Panginoong Hesukristo, siyang nagligtas sa atin at nagpatawad sa ating mga kasalanan, binigyan niya tayo ng kapahingahan. Inalis niya na po ang guilt na atin pong nararanasan. Yung bigat ng kasalanan ay inako na ng Panginoon Diyos doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at nagbayad sa ating mga kasalanan. So, kapahingahan sa ating conscience at gayon din, pahingahan sa ating pong mga isip. Kadami po ng mga bagay na atin pong napapanood, papakinggan sa ating mga social media, marami pong katuruan na lumalabas ngayon. Ano na po ba ang tama sa ating pong pananampalataya at sino na po ba ang tama? Dahil po sa dami ng katotohanan, dahil sa marami na pong naglalabas ng kanilang mga opinion at puro-puro, ang katotohanan ngayon ay nakabase na ngayon kung sino po ang mas maraming likes, share sa kanilang mga tinuturo. Ngunit, mananatili dapat na tayo ay umasa sa katotohanan kay Hesukristo na ayon sa kanyang salita. Sabi niya, ako ang katotohanan. So ang katotohanan na ating pong hinahanap ay kay Hesukristo rin po. So kapahingahan ang dulot ng paglapit natin sa Panginoon Diyos. Dahil tayo lumapit na sa Panginoon Diyos at patuloy pa rin tayo inaanyayahan na lumapit sa kanya dahil po patuloy din po ang naranasan nating kabigatan sa ating mga buhay, sa ating puso, sa ating conscience at sa ating pong isipan. Alam niyo po bakit tayo pinapalapit ng Diyos sa kanya? Dahil unang-una po, siya po ay nag-aanyaya sa atin. Sa akin lang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. At habang ika'y nagpapahinga sa akin piling, matuto tayo sa kanya. Dahil siya ay may mabait at mababang loob. Sabi niya, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa. Kapag tayo po ay nakapahinga na, magagawa na po natin ang ating mga daily activities at ang mga mission natin sa ating buhay. Lalo na po ang purpose natin kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang piling. May pagpapatuloy na po natin kung ano po yung ating ginagawa na mayroong pong kabuluhan at ito ay maglingkod sa Panginoong Diyos. Ito po si Pastor Mel Borlongan, lagi nagpapaalala sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Aanhin ang statement of faith kung ang acts in faith ay unkind, even cruel. Noong nakaraang episode, tinalakay natin ang post na ito sa Facebook ng isang kilalang mangangaral. Ipiniliwanag natin na hindi natin kailangang mamili sa statement of faith at sa acts in faith. Kailangan nating ipamuhay ang ating ipinapahayag na pananampalataya. Ang statement of faith o pagpapahayag ng pananampalataya ay ang summary ng mga katuruan na pinangahawakan ng isang church. Ang tanong, ayon ba sa Biblia na magkaroon ng statement of faith? May mga nakikita ang mga scholars na halimbawa ng statement of faith sa Biblia. Halimbawa, ganito ang ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 5. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, these verses, the heart of the gospel, were an early Christian confession. An early Christian confession, which Paul described as of first importance. It was an early Christian confession, that is, an early statement of faith. Dito makikita natin na noon pa man pinanghahawakan na ng mga mananampalataya na ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan at siya ay muling nabuhay. Isa pa sa tawag sa statement of faith ay creed. Creed. Ayon sa evangelical pastor na si John Piper, is there a place for creeds? Statement of faith. Is there a place for creeds in the church? I think they have a really important place. But they are not to be a replacement for the Bible and they shouldn't be given equal authority to the Bible. Rather, they are to be considered faithful expressions of the Bible. We need faithful expressions of the Bible, both those written for our generation and those preserved from other generations. May mga nangangatwiran kasi na hindi naman daw kailangan ang mga statement of faith, confession, o creed dahil sapat na daw na magbanggit o mag-quote na lang ng mga talata ng Biblia. Ayon kay Piper, to suggest that we get rid of all creeds and just have the Bible is simply to allow people to think loosely about what the Bible says and not require that we come to terms with what it really means. We need statements that illuminate what exactly we see in the scriptures. Halimbawa, kapag sinabi ng isang grupo na naniniwala sila sa Espiritu Santo, eh kailangan may detalye nila kung ano ang pagkakakilala nila sa Espiritu. Ang detalye kung ano ang kanilang pinaniniwalaan ay ang tinatawag na statement of faith. May pagkakataon kasi na may isang hidwang pananampalataya na nagkiklaim na sila raw ay naniniwala sa Trinity. E dapat lilawin natin kung ano ang kanilang talagang pinaniniwalaan patungkol sa Trinity. Madali kasing gumamit ng mga termino, subalit sa statement of faith, makikita kung ano ang ibig sabihin ng mga termino na iyon para sa naturang grupo. Gaya ng sabi ko, may kulto na nagpahayag na naniniwala din daw sila sa Trinity. Subalit nang tanungin sila, eh lumalabas na ang paniniwala nila tungkol sa Trinity ay tatlong Diyos. Hindi yun ang Trinity. Salungat ito sa ating statement of faith at maging sa mga sinaunang Christian confession na nagpapahayag na ang Trinity ay nagtuturo na may isang Diyos, hindi tatlo. May isang Diyos na nahahayag sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlong persona, hindi tatlong Diyos. Isang Diyos lang ang Trinity. Kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng statement of faith. Malinaw kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng isang religious group. E nung may Bible study nga ako sa isang company, may mga tumanggap sa Panginoon doon. Subalit, malayo ang kanilang tinitirahan. Kaya hindi ko sila mayaya na sa aming church na lang dumalo. Ang aking ipinayo, maghanap sila ng malapit na church sa lugar nila. Hingin nila ang statement of faith ng church na makikita nila. Tapos, ipakita sa akin upang masuri natin kung Christian church nga ang kanilang sasamahan. Makikita nga kasi sa statement of faith kung ano ang itinuturo ng isang church. Ayon sa Jude chapter 1 verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Pansinin natin ang mga salitang ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal, the faith that was once and for all entrusted to the saints. Ang tinutukoy dito ay kung ano ang nilalaman ng pananampalataya ng mga Christians noon pa man. Ayon sa The Bible Speaks Today commentary, by faith, Jude means those things which we believe rather than the fact that we believe them. It is objective rather than subjective. He means the simple Christian truths which from the earliest Christian writings have been seen as the gospel that saves us. Kaya masasabi natin na noon pa man, may statement of faith na sa unang church na ipinasa sa mga sumunod na church at ipinapasa sa mga sumusunod na church. Kaya kailangan na maging maalam ang mga mananampalataya sa statement of faith ng kanilang mga churches upang kanilang may pabuhay at may turo ng maayos ang ating pananampalataya. Dapat din natin itong ipaglaban. Sapagkat ang sabi nga, contend for the faith which was once and for all delivered to the saints. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa. We're here.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Joshua chapter 24 verse 15. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. A family that glorifies God. Ang isang pamilyang nagbibigay papuri sa Diyos. Alam niyo po, ang pamilya, alam po natin, ang basic unit, di ba, sa isang society. Pero alam niyo, ang pamilya, hindi lang po siya isang social unit, kundi siya po ay dinisenyo ng Diyos para po ipakita, iparamdam ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kalwalatian. Alam niyo po, ang pamilya ay maaaring malagay sa alanganin, no? Kung hindi si Kristo ang nasa pamilyang iyon. Kung hindi si Kristo ang Panginoon ng pamilyang iyon. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Bible na ang bawat tahanan ay dapat maging isang lugar na kung saan ang Diyos ay ma-honor, no? Mapapapurihan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. So tingnan po natin ngayon, ano nga ba yung tatlong paraan upang ang pamilya po natin o ang bawat pamilya po natin ay lumago, no, para sa kapurihan ng Diyos. Number one, put Jesus at the center of the family. Ilagay po natin ang ating Panginoong Jesus bilang sentro ng ating mga tahanan. Sabi nga po sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at siya inyong pasalamatan sa pamamagitan niya sa Diyos Ama. Ito pong ginamit pong salita dito, yung center, no? Ang ibig sabihin po pala na to ay yung pong pinakapuso o yung pinakaupuan, no? The seat of life and purpose. So pag sinabi po natin ilagay natin si Jesus sa sentro ng ating pamilya, ibig sabihin dapat ang ating Panginoong Jesus, siya yung pinakatinitibok ng puso ng bawat pamilya. Siya ang pinakabuhay ng ating sambahayan. Kaya po mga kapatid, kung nais po natin na ang Panginoon ang maging sentro ng ating pong mga pamilya, no, sa lahat ng ating gagawing desisyon, even ito man ay sa financial decisions, no, yung pag-manage ng ating mga kayamanan, yung ating pong relationship sa isa't isa, and even spiritual, no, eh dapat po dumaan dun sa Jesus filter, no? Ayun po yung narinig po natin yan, no? Kumbaga, dapat bago na gawin na isang pamilya ang kanyang gagawin at ang bawat bahagi ng sambahayan na to, dapat po yung maging tanong, ito ba yung makapagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos? So mga kapatid, sabi nga po ng isang quotation, as long as Christ is at the center of your home, storms may shake you, but they will never sink you. So basta po ang ating Panginoong Jesus ang sentro ng ating pamilya, wala pong pagsubok na hindi mapagtatagumpayan. So gawin po nating puso, pinaka-heartbeat ng ating sambahayan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Number two, practice godly love and forgiveness at home. Kung gusto po natin na ang ating pamilya ay lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh gawin po nating practice, no? Gawin po nating lifestyle yung pong pagpaparamdam ng makadiyos na pag-ibig at yung pong pagpapractice ng pagpapatawad sa sambahayan. Sabi nga po sa Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yung favorite ko po talaga tong verse na to kasi dito po ay pinapakita ano ba yung pinaghuhugutan natin dapat ng ating pong pagpapatawad. Yes, hindi po ganun madali magpatawad kung minsan. Lalo na nga po kung halimbawa yung pain na ginawa sa inyo ay paulit-ulit na lang. O kundi man eh, parang, alam mo, may ginawang mali, humingi ng sorry, pero ginagawa uli. No, so, mahirap pagpatawad, lalo na kung halimbawa't masakit o malalim din yung sugat na naibigay doon sa family member. Mahirap po talagang magpatawad. Pero alam niyo po, kung aalalahanin lang po natin itong verse na to, siguro kahit gaano kahirap ang pagpatawad ay talagang sisikapin po natin na sa tulong ng Diyos ay gagawin po natin magpatawad sa mga taong nakapanakit sa atin. Bakit? Kasi po, ang ginawa po ni Kristo sa atin, no, yun ay napakagandang halimbawa. Kung meron man pinakamagandang halimbawa, no, supreme example ng pagkapatawad ay walang iba, kundi ang ginawa ng Panginoon para sa atin. No? Na tayo po ipinatawad niya kahit na tayo po ay makasalanan, hindi na po niya hinintay na tayo maging mabuti at mabait, kundi sa panahon ng ating pagkakasala, sa panahon ng ating dating buhay na makasalanan, ay pinatawad po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi doon sa Ephesians, ganun daw pong diwa dapat ang ating gawin na pagpapatawad. Ibig sabihin, kahit na gano'ng kabigat yung ginawa sa atin, i-practice po natin yung forgiveness, no? At alam niyo po, ito pong forgiveness. Kung titingnan daw po natin yung pinaka-original na salita na ito, no? Ibig sabihin po pala ng forgive ay to give freely, no? Dapat po ibinibigay sapagkat ang forgiveness po, hindi po ito ine-earn. Ito po ay binibigay, no? At kung ang isang pamilya ay gustong lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh dapat po nag-uumapaw yung grace. Hindi lamang po sa mga salita, kundi maging sa action. At isa nga po sa action ng biyaya sa loob ng pamilya ay ang pagpapatawad. Mga kapatid, meron pa po ba kayong hindi pinapatawad sa loob ng inyong sambahayan? Mga kapatid, tandaan po natin, tayo po'y pinatawad ni Kristo, no? Kahit po tayo makasalanan. So ganun din po ang ating gawin at yun ang ating maging halimbawa. Alam nyo, minsan talagang hindi may iwasan. May mga pagkakataon na may mga arguments, no? Sa loob ng sambahayan, maaring kapatid sa kapatid o minsan mag-asawa o kung minsan ay magulang sa anak, no? Hindi po maiwasan. Pero alam nyo po, yung pong pagkikimkim ng galit at hindi pagkapatawad, eh nag-create po yan ng wall, no? O kundi man eh, kagaya nga po doon sa nababasa nating book, eh naglilikha daw po yun ng elepante sa loob ng bahay, no? So habang hindi pinapractice ang forgiveness, lalong lumalaki po yung elepante sa loob ng tahanan, mas lalo pong tumataas ang pader hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi na tayo halos makakilos dahil nga po merong grudges, merong unforgiveness, no? So, ibigay po natin yung pagpapatawad, mga kapatid, no? Sapagkat yun ang pinakamainam natin magagawa upang ating pamilya ay lumago sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga po ni Dr. David Jeremiah, home is where you are loved the most and forgiven the most. Ang ganda po nun, no? Ang tahanan po o ang sambahayan o ang ating pamilya, ang siyang lugar na talagang walang ibang magmamahal sa iyo

0: di ang iyong pamilya. At dito rin daw po sa loob ng sambahayan ay pinapraktis ng lubos ang pagpapatawad. Kaya mga kapatid, kung nais po natin na lumago ang ating pamilya para sa kapurihan ng Diyos, ipraktis po natin ng forgiveness at ang pagpapakita ng pagmamahal, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. And number three, pass on a godly legacy to the next generation. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, itanim ninyo sa isip ang mga utos na ito. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Sabihin ninyo sa kanila kung kayo nasa bahay, kung kayo naglalakad, nahihiga at bumabangon. So dapat po ituro natin, no, ipasa natin yung legacy sa ating mga anak, sa kanya mga susunod na generation. Alam nyo, mayroon pong isang dakilang babae. Sabihin natin isang makabagong bayani na nanay, no? Nung time nila. Ang pangalan po ng nanay na ito ay si Susanna Wesley. Tama po kayo, siya po ang nanay ni John Wesley na tinuturing na founder of Methodism at ang kanyang kapatid na si Charles Wesley, isang napakagaling na hymnologist. Alam niyo po, ito pong si Susanna Wesley sa kabila po ng kanilang kalagayan sa buhay, no? Ay pinalaki po niya ang kanyang mga anak. Kasama na nga po dito si John and Charles Wesley, no? Pinalaki po niya ang kanilang mga anak sa isang maliit na tahanan. Pero alam niyo po, kahit maliit ang kanilang tahanan, no? Maliit ang kanilang sambahayan, eh hindi po nagmintis ito pong si Susanna Wesley na i-gather ang kanilang pamilya para po manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. At ito pong legacy ni Susanna Wesley, nag-produce ng mga talagang leaders. At isa na nga po doon, si John Wesley. Alam po natin kung ano pong ginawa ni John Wesley, di ba? Yung pong the Methodist movement, talagang binaliktad po nila ang Europe during that time. Okay po? So, ipasa po natin yung godly legacy, yung maka-Diyos na legasiya, no? Sa ating susunod na henerasyon. Sabi nga po ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass on to one's children is not money or material things, but a legacy of character and faith. Mga kapatid, kung nais po natin na ang ating pamilya ay lumago para sa kapurihan ng Diyos, eh hindi po ito sa pamamagitan ng kayamanan, ng katanyagan o ng comfort, kundi sa pamamagitan po ng paglalagay kay Kristo bilang sentro ng ating tahanan, pagsasagawa ng pag-ibig at pagpapatawad, at gayon din po ang pagpapasa ng godly legacy. Let us declare, no, sa ating pong pamilya, as for me and my household, we will serve the Lord. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
2: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
3: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
2: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
3: Ikaw naman, anak.
2: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
3: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
2: Pero paano kung hindi ko po kaya?
3: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
2: Pwede ba yun?
3: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
2: So okay lang matakot minsan?
3: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
2: Okay po, excited na po ako tumanda.
4: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko. Ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
7: May salin ba sa Pilipino ang mga mathematical word na square root, cube root, at arithmetic? Meron! Square root ay pariugat, cube root ay taliugat, at ang arithmetic ay palatuusan. Pariugat, taliugat, at palatuusan sa wikang Pilipino.
6: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
8: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
11: Heartline.
10: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
11: Heartline.
10: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
11: Heartline.
10: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
12: Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening everyone at kayo po ay kasalukuyang nakikinig sa Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G. Ang inyo pong makakasama mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi ngayon pong araw ng Webes. Ang Heartline po ay isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. And of course, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines, kung saan po tayo ay naninilbihan bilang mga tigapamayo o pastoral counselors ng Back to the Bible. So good evening sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Siguro kung kayo po ay bumabiyahe ngayon, pauwi, sana po isamahan po ninyo kami buong gabing ito, no, ng ating pong programa. Kaya kung kayo po may mga kinabibilang sitwasyon or if ever you are experiencing problems or life's issues, we are encouraging you, no, to connect with us sa ating pong mga phone numbers. You can text us via Globe and Smart through these numbers: 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po ang mga numero ng Heartline upang kayo po ay makapagpadala ng inyong pong mga mensahe or text para po sa inyong mga kinabibilang situation or problematic situation. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Yan po yung mga numero natin. Kaya kung kayo po may mga katanungan, may mga concerns, or if there are some issues in your life or your family members' life, pwede po rin niyo ipadala sa atin. Ganun din po, tayo po ay live, no? Live na live po tayo sa ating pong Facebook. Pwede po ninyo kaming panoorin sa pamamagitan ng pag-type lamang po ninyo sa inyong pong Facebook search bar. I-type lamang po ninyo ang Back to the Bible Philippines. At dito po ay mapapanood na po ninyo kami ngayong gabing ito. Live na live po tayo. Siyempre, dadako muna tayo sa mga pagbati bago natin ipakilala ang ating counselor for tonight, no? Binabati po muna natin ang ating pong mga members sa Jesus Above All Names Christian Fellowship dyan po sa Marilao, Bulacan. At ganun din po sa amin pong newly planted church sa Samay, Santa Maria. We started, no? Nag-start po kami dyan na mag-plant noong pong March. So kung kayo po ay nasa lugar ng Borland, Santa Maria, pwede po kayong tumungo sa amin pong church. Ang service po namin ay every Sunday, 9 o'clock in the morning. Ganun din po ang mga church members po natin sa Marilao, Bulacan. Magandang umaga po. Kung kayo po ay malapit sa Estrella Homes, Barangay Patubig, dyan po sa Bulacan. No? Inaanyahan po namin kayong dumalo sa amin pong simbahan. Ito po ay sa Phase 4 Estrella Homes, dyan po sa may Marilao, Bulacan. Pwede po ninyong ipagtanong doon ang aming pong simbahan. No? Welcome na welcome po kayo at palagi po namin sinasabi sa mga bago po naming attendees or mga visitors po namin, we always tell them welcome home sapagkat ninanais po ng simbahan na ang aming pong istruktura o ang aming pong church ay makapagbigay ng pakiramdam ng bahay o tahanan para sa mga panibagong attendees po natin. Yan. So hopefully, no, sa mga nanonood po sa atin ngayon na mga taga Bulacan, pwede po kayong umattend sa atin. And of course, we are hopeful, no, we are hopeful na sa gabing ito ay tayo po ay makapagbigay ng ministeryong pagtulong, no, sa ating pong mga tigapakinig. Of course, kasama po natin tonight, none other, no, nabasa, no, kaya panay ang galaw niya sa kanyang buhok. Ang ating pong pastoral counselor also, no, na guest po natin tonight. Ah, hindi na siya guest pala, no. Ating pong co-host, si Kuya Pastor Brian Cruz. Good evening, Kuya Pastor.
11: Good evening, Kuya Kenny G. At sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at mga tagapanood, sa madaling salita yung mga tagapagkinig-nood natin ngayong gabi dito sa Heartline Thursday Edition. Magandang gabi po sa inyong lahat.
12: Yon, Kuya Pastor, baka meron kang gustong batiin ngayong gabi ito.
11: Siyempre, binabati natin ang ating pong mga nandyan po sa bahay namin.
12: Oh, no? May mga bisita ka? Iniwan mo?
11: Si aking may bahay, si Teacher Jamie at ayon, saka si si Mian, no? Na kanina nung umalis ako ng bahay, busy-busy ayon sa paggawa ng mga projects sa
12: school. Walang pasok.
11: Ha?
12: Walang pasok.
11: Wala namang pasok, dineclare na.
12: Sa Quezon City, nag-declare na.
11: Nag-declare na. Oy, sana all. Malalaman, Kuya, malalaman mamaya.
12: Mamaya kung, gabi kung meron.
11: Oo, kung may declaration.
12: Okay.
11: Okay, sige, at siya, yung mga taga-MMC, Kuya, batiin natin. No?
12: Kamusta ang baha pala?
11: Okay na.
12: Nalulungkot ako na yung post ng mga member natin doon eh.
11: Actually, sa loob ng isang linggo. Sumagot
12: ba si Kuya Kim? Ha? Sumagot na si Kuya Kim?
11: Hindi nga eh. Sabi ko, ano ba eh? Walang sumagot.
12: Sa loob ng isang linggo?
11: Sa loob ng isang linggo, dalawang beses tumaas yung baha.
12: Okay,
11: kaya,
12: okay.
11: Yung dati kasi sa loob ng isang taon, yes, minsan isa, dalawang beses mumaba. Ngayon, sa loob lang ng isang linggo,
12: dalawang beses
11: bumaha.
12: At gano'ng katagal?
11: At mas... Ang tagal, Kuya, ng baha, alos isang linggo.
12: Mahigit. Oh, nakakalungkot naman.
11: At ang taas ng tubig ay mas malalim compare sa mga nagdaang taon.
12: Oh, okay. So, nakakalungkot naman.
11: Yun nga eh. Buti na lang ngayon ay nakakabawi-bawi naman na yung mga MMC family natin na nalulubugan ng baha. Kati yung church, naiayos na rin, Kuya, kasi yung church ay binaha din.
12: Oh, paano yung mga gamit?
11: Itinaas. Itinaas lang namin yung mga...
12: Sa pulpit.
11: Oh, sa pulpit, yung iba. Yung lamesa ipinatong pa namin sa mga upuan.
12: Ah,
11: so
12: okay,
11: ganun.
12: Okay. Kaya nakakapagod naman.
11: Nakakapagod din talaga.
12: Kamusta sila, Mami Irms?
11: Okay naman. Actually, parang ngayon nag-aayos-ayos pa din dahil yung mga nabasang gamit.
12: Ito ba 'yung paghahandaan ninyo?
11: Kumbaga parang ano na rin naman,
12: ini-expect.
11: Oo, na kasanayan na, pero iba 'to.
12: Oo.
11: Mas mataas.
12: At tuloy-tuloy.
11: Tuloy-tuloy.
12: Nung mga nakaraang linggo, 'di ba? Tuloy-tuloy 'yung ulan.
11: Walang tigil. Kaya yung mga taga-MMC family natin ay sana naman yung mga ginawa, may mga efforts naman na ginawa yung LGU.
12: Okay.
11: Sana na may mag-work out. Kundi man, sana wag nang umulan ng ganung katagal at kalakas.
12: Tuloy-tuloy eh, di ba?
11: Walang tigil, di ba? Kaya parang hindi nauubos yung ano, hindi mo alam saan kumukuha ng tubig eh.
12: At nakakalungkot kasi... kung may dudugtong ko lang, sa amin din sa Back to the Bible, binabaha yung ano, yung sa West Ham, sa Tapat.
11: Mm-hmm.
12: Kaya bilang isang tiga empleyado doon, kakaba-kaba. Alam niyo yun, yung hindi ko alam, pupunta na ba ako para iangat yung mga libro?
11: Oo nga, yun pa.
12: Kaya ang ginawa ko, nagpakabit kami ng camera para at least kung umulan man na malakas, na mo-monitor ko. Ako yung pinakamalapit sa mga staff.
11: Tama.
12: So kung magkabaha man, ako susugod para itaas yung mga gamit. No? Kasi mga libro eh, so hindi pwede
11: mabasa.
12: Ang hirap, ang hirap, nakaka-anxious.
11: Oo, yung saka yung agony ni Kuya na
12: parusa sa isip.
11: Hindi naman binaha.
12: Salamat sa Diyos, hindi naman. No? Pero yung ano, tama yung word na ginamit mo, yung agony na ano, na yung ako yung anxiety na na
11: nakaabang ka,
12: umuulan, 'di ba? Noong mga bata tayo, tutulog lang tayo eh. Pero ngayon may mga leadership role tayo, 'di ba? Kinakabahan ako. Kinakabahan ako eh.
11: Saka talagang ano, pagka ako eh, parang ilang beses ako lumusong sa baha. Buti lang nakabili na ako nung parang overall na nakapote. Na kahit yung lalim eh, siguro taas ng bewang, parang safe pa din na
12: kayang lumusong. Siguran.
11: Kayang siguran. Pero may iba pa rin, ang hirap lumakad sa baha. Correct. Lalo na yung mga taga doon talaga sa lugar.
12: Correct. Yung araw-araw nila yon.
11: Sobrang hirap. At saka ano to, ito yung kuya yung... Sa tinagal-tagal ng panahon, ito yung time na yung mga members natin doon sa Medition 2F mismo nakatira, mga ni-rescue.
12: Oh!
11: So, first time yun.
12: Ibig sabihin, ganun kataas yung
11: ganun talaga nakataba. Kataas. Oo.
12: Naging delikado na sa
11: buhay. Naging delikado talaga.
12: Oh my goodness.
11: So, yun. Sana naman eh...
12: Sumagot si Kuya Kim.
11: At saka yung mga ano kuya, yung mga ganyang pagkakataon, sana nagigising yung mga
12: LGU, yung mga concerned department. Hindi kasi naman, hindi siya healthy sa lifestyle din eh, no? Yung anxiety na dulot nito. Anyway, baka meron ka pang gustong batiin.
11: Ayun, mga taga MMC family. Tapos ano ko yung mga taga Nueva Ecija. Yung mga taga Kabanatuan.
12: Okay, family natin dyan. Yung di pa natin nabibisita yan. May seminar tayo dyan, di ba?
11: Oo, malapit-lapit na yun. Kung matutuloy kuya eh, pwede tayo mag-motor dun.
12: Oo. Dapat. Kahit libre.
11: Basta mamotor
12: lang. Pakainin lang tayo. Basta mamotor lang natin.
11: Pagkain lang. Sige,
12: kahit
11: sige.
12: Kahit Pastor Jebo.
11: Sige. Yun. So, good evening po sa inyo lahat.
12: Yun. Magandang gabi sa ating lahat. Ganoon din sa mga nanonood sa atin sa Facebook fanpage. Again, ano, kung gusto po ninyo kaming mapanood, mapakinig nood, no, puntahan lamang po ninyo ang Facebook fanpage, Back to the Bible Philippines, at dito po yung mapapakinggan nyo na po kami at mapapanood. Yun. Babati lang tayo si Jeruel.
11: Okay, of course.
12: Tropa natin to, no?
11: Yes.
12: Si Jocelyn... Mondihar, of course, kilala ko to sila Marco at sila Lynn, no? Ano to mga to? Mga Lodi to na Pastoral Counseling Class Batch 1, no? Sineselebrate natin ito mga to. Binabati din natin si Matinik Powers, ibang klase.
11: Taga-MMC yan.
12: Taga-MMC ba to? Ibang klase, Matinik talaga to.
11: Matinik talaga.
12: Ibang klase. Binabati Luella Fuentabella, yan, syempre, tropa rin to, no? Good evening.
11: Yes.
12: Si Ate Merlin, no? Guillermo, hello to both of you. Good evening. Si sabi ni Matinik, ginagawa naman daw po ng paraan.
11: Mabuti naman. Kuya, speaking of celebration, happy birthday.
12: Ayun, thank you.
11: Belated happy birthday sa iyong tiet birthday.
12: Sa aking tiet birthday.
11: Kuya, ako ang prayer ko sa iyo ay good health.
12: Yun.
11: And more gigs para sa Lord, no?
12: Kahit hindi. para sa Lord. Correct.
11: At saka blessing, no? Upon blessing. Yun. Sa'yo at sa iyong family.
12: Thank you. Salamat din sa mga bumati. No? Siguro, I will take this time, no, na pasalamatan. May mga nagregalo eh. KP, no? Una yung discipleship group ko na couples, nagbigay ng sapatos. Na napakaganda, no? Kahit sa panaginip ko, hindi ko yun bibilin at mabibilin, no?
11: Ano kaya yun?
12: Maganda eh, parang hindi eh, parang Salomon.
11: Wow.
12: So maganda yung binigay nila. Mahal nga eh, mahal. Parang hindi ko malunok eh.
11: Meron kaya akong discipleship group na
12: ganyan. So hindi ko malunok mabili, pero salamat kasi naiyak nga ako noon, sabi ko sa kanila na pati pala yung ano, no, pati pala yung mga wants minsan pinagkakaloob din ng Lord, no. Kasi nasanay na tayo maging medium eh. Alam niyo yung life of simplicity, hindi mapaghangad, no, kung ano lang yung medium, hindi na kailangan yung extreme. Pero during that time I felt love, no, kumbaga yung pagmamahal ni Lord na ipaabot doon sa ano. Isa pa, pasasalamatan ko din, syempre nagregalo sa akin itong mag-asawang si Carla tsaka si Jay. Sila estudyante mo si Doc Joe, no? Nagpadala ng laruan yung ano, yung RC crawler.
11: Wow.
12: Eh mahal din yun. Ito si Jay, nakakatuwa eh. So salamat, no. Anyway, salamat po sa mga nakaalala sa birthday po natin, ano. Tayo po ay 44 years old, no.
11: Yun.
12: At dito po sa 44 years, no, na pinagkaloob ng Lord po sa atin, eh tayo po ay nagagamit sa ministry, and we thank God dahil sa church na pinagpapastoran po natin, sa Jesus Above All Names, sa opisina natin sa Back to the Bible, at of course sa FEBC, no. So ito yung mga ano, Kuya Pastor, eh. Kumbaga kahit gaano kadami yung taon, kailangan natin ng layunin, di ba? Mm. Kasi hindi naman tayo, hindi naman magiging maganda ang buhay kapag walang layunin.
11: Correct.
12: Ito sa mga tatlong lugar na ito, dito tayo nagkakaroon ng kahulugan.
11: Mm.
12: Sa church, primarily, tapos sa Back to the Bible, tapos dito sa FEBC. Yan, no? Maraming salamat sa lahat ng bumate. Tayo po ay 44 years old na po at tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Patuloy po ninyong isama sa panalangin ang aming pong simbahan, lalo na po yung aming newly planted church at ang Back to the Bible.
11: Hindi mo ba, kuya, natanggap yung regalo ko sa'yo?
12: Hindi eh. Baka ngayon.
11: Di pa umaabot.
12: Nasa pintuan pa ng langit. Thank you rin sa MMC. Pinasalamatan ko din yung MMC family.
11: Oo nga, talagang special mention pa.
12: At ang main family natin. Alright, sige. Kuya Pastor, siguro bago tayo magpatuloy, tugunan yung mga katanungan sa atin. Meron tayong impromptu question, ano?
11: Okay.
12: And ang ating pong tatalakayin ngayon, yung makeup ng isang isang lalaki, no? What makes a man, no? Ano nga ba ang mga roles at ano nga ba ang mga roles ng isang lalaki na kinakailangan gampanan upang maging isang responsableng lalaki sa society, no? Of course, biblically speaking, meron din tayong pwedeng talakayin kung ano nga ba ang isang biblical image of a man, no?
11: Yeah.
12: Para sa mga tigapakinig natin, ano nga ba ang itsura ng isang lalaki? No? So, yan yung pag-uusapan natin, Bahagya, bago tayo tumungo sa mga katanungan na ipadala sa atin.
11: Yeah.
12: Siguro unahin ko ng tanongin sa iyo, Kuya Pastor. Mm-hmm. Nagulat ka, no? As usual. Tatanungin ko na sa iyo. From what you know, sa mga napag-aralan na ninyo sa psychology, siguro i-blend na din natin ang ating theology at sa life experience natin.
11: Okay.
12: Meron bang difference ang roles when it comes to being a man and being a woman, at ano ito?
11: Merong difference, no, ang kalalakihan sa kababaihan when it comes to roles, no?
12: Oo.
11: Kapag pinag-usapan natin, syempre halimbawa sa biblical perspective, no, yung patriarchal, kuya.
12: Yes.
11: Yung patriarchal, yung headship, no, na ang mga kalalakihan ang talagang siyang dapat nangunguna sa isang pamilya, and yung ano ba, yung leadership roles, no? So yun kuya yung isa sa mga prominent na nakikita ko na role na dapat gampanan ng isang kalalakihan, mapa biblical man or psychological man or societal man, no? So yun yung dapat na tinutungkulan ng isang kalalakihan, no? At ang mga kababayan naman, syempre nandun para sumuporta, maging katuwang, no, sa pangungunang ginagawa ng isang kalalakihan.
12: So ibig sabihin, may pagkakaiba ang lalaki at babae.
11: Yeah,
12: so socially, meron tayong meron tayong responsibilities and roles na naiatang sa atin ng society.
11: Correct.
12: Biblically, Kuya Pastor, what's clear to you about man role?

0: na okay. ang mga kalalakihan ang talagang siyang nangunguna. Kaya meron kaming hymn sa church ko, eh, sa Yemilif.
1: Oo.
0: Ang sabi doon eh, ang mga kalalakihan ang siyang nangunguna.
1: Ah, okay.
0: So,
1: okay.
0: Kinikilala yung headship ng mga kalalakihan
1: uh-oh.
0: Bilang mga patriarchs.
1: No? At command rin ito. Yeah, diba? Yeah. Command rin ito. So, meron bang danger, Kuya Pastor? Again, from the avenues that you have been in, no? Meron bang danger kapag ang isang lalaki ay hindi niya napagtatagumpayan o tinutugunan ang supposed role niya from the Bible?
0: Yeah, definitely, yes. Merong danger yun, Kuya, no? Kasi, kumbaga, si God naggawa siya ng ano, blueprint. Yung design ba? Ng yung intention ng Diyos para sa isang sambahayan. Kung yan man ay sambahayan na pamilyang tinutukoy o kundi man yung mas malaking sambahayan, which is yung iglesia, no? So may danger ko talaga pagka ang mga kalalakihan ay hindi nag-stand up at hindi nila ginampanan yung kanilang role bilang mga leaders sa ano sa setting ng ano sa setting ng church, sa setting ng family. Kasi hindi sila umaayon dun sa disenyo ng Diyos, no? Yung blueprint, kumbaga, syempre sa structure man, Kuya, pag hindi mo sinunod yung pinaka-plano,
1: may problema
0: 'yun.
1: Diba? Oo, correct. So evidently, no, meron tayong mga nakikita din ako in my observation, no. Kapag ang mga kalalakihan, lalo na at nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi tinutugunan yung kanyang mandato bilang isang leader, no. Kapareho ng psychology, sa konteksto ng pamilya, kapag ang isang membro ng pamilya ay nag-under-function mula sa roles na naiatang sa kanya, may mga mag-over-function, yeah. Diba? So, kumbaga, ito yung nangyayari sa konteksto ng family. Kapag ang isang husband na atasang maging leader ay hindi nagli-lead, para gumana ang pamilya, may magse-step in, no? Yeah. Unwillingly at times, no? So kapag ka ang mother or ang wife ang nag-over-function, no? Hindi nagiging mahinahon yung galaw ng pamilya. Kumbaga, ito yung mga maliliit, siguro kung titingnan natin, pero may pinagmulan.
0: Yes.
1: Because ang isang husband ay hindi na nindigan sa kanyang naiatang na responsibility.
0: Tama.
1: Meron ka pa bang mga danger, Kuya Pastor, na nakikita for a man that's not participating?
0: Siguro din, yung direction ba ng halimbawa kung ng pamilya, kung ang isang kalalakihan na hindi mag-step up bilang leader ng pamilya o ng sambahayan, yung direction. Sabihin, parang siya kasi yung nagda-direct dun sa
1: lead family. Lead talaga, no? Diba? Oo.
0: And syempre, pag di rin niya ginampanan yung kanyang leadership role, walang succession na mangyayari. Paano ipapasa yung tradition, yung faith, no? Paano ipapasa yung command responsibility dun sa next generation niya?
1: Correct.
0: Maliban na lang kung may mag-step up, o halimbawa, maging independent yung mga anak, no? Sa kanilang sariling kakayanan na lang, napilitan silang mag-step up.
1: Di
0: ba, may mga
1: kwento? Kasi wala eh.
0: May mga kwentong ganyan, Kuya, na narinig tayo.
1: Marami ganyan.
0: Di ba, mga panganay na anak, dahil ang ama ng tahanan na hindi nagpa-function sa kanyang role. Bilang isang head of the family, napipilitan silang mag-step up at very challenging sa kanila yun. Talagang makikita mo yung kanilang mga pagluha, talagang hirap
1: disappointed,
0: sila.
1: Disappointed, no? Disappointed sila.
0: Yung hirap na nadadaman, nakita mo.
1: Correct. At ito yung mga, ang ganda na nabanggit mo yan, Kuya Pastor, kasi maraming ganitong situation, ano? Na yung father who's supposed to provide.
0: Yes.
1: Who's supposed to protect ay hindi nagagampanan o hindi ginagampanan yung kanilang mga dapat gawin. Yung mga anak, no, na nagsistep up, no, as they are stepping up, pagod na pagod, at nabubuo yung galit, no.
0: Yeah,
1: nabubuo yung kanilang galit sa kanilang ama.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nga umaabot pa ito sa kanilang kumbaga nagkakaroon ng trade-off . Pati yung buhay nila napabayaan nila, no, kasi inunan nila yung mga kapatid, no, yung mga anak, no. So nakakalungkot, no.
0: Kaya siguro maraming Kuya, no, sa mga na-encounter natin, maraming mga panganay, di ba, sila yung nagsakripisyo na hindi nag-aral para lang makapag-aral muna yung mga kapatid.
1: Oo.
0: Kasi kailangan lang magtrabaho
1: correct
0: para sa kanilang mga kapatid, at talagang napakahirap.

0: At ito'y nakakalungkot kasi
1: Mm.
0: hindi ito yung magandang plano ng Diyos no, para
1: Mm.
0: sa pamilya.
1: Mm.
0: Pagka ganito yung sitwasyon, Kuya Pastor, ano kaya ang madalas o ano kaya ang prediction o kaya ano kaya ang observation natin na pwedeng pinagmulan kung bakit ang isang kalalakihan, ang isang lalaki ay hindi ginagampanan ng kanyang role?
1: Siguro Kuya, ano eh, nawala yung kanilang ano, nawala yung kanilang sense ng
0: good.
1: Yung sense ng kanilang role shape.
0: Ibig
1: sabihin na nawala sa ulirat nila, o teka muna, may gagampanan nga pala ako. No? At ako nakikita ko no, sa aking experience Kuya, sa ating mga na-encounter, ang mga kalalakihan kasi minsan, di ba, halimbawa, habang ginagampanan nila yung kanilang pagiging provider, for example, eh na-challenge yung kanilang, ano, halimbawa, yung work nila, natanggal sa trabaho, sa kung ano mang kadahilanan.
0: Oo.
1: Minsan, hirap na hirap yung mga kalalakihan na makabangon sa ganong disappointments.
0: Oo, oo.
1: No?
0: May failures. Mga tanong tayong ganyan, di ba? Mga questions tayo sa Heartline. Oo.
1: So, ngayon, parang ayaw na nilang magtrabaho.
0: Nawala na ng gana.
1: Nawala na ng gana. Tapos, para bang bagsak, para bang katapusan na lahat.
0: Oo,
1: kaya,
0: oo.
1: Anong nangyayari? Nagre-result na lang sa pagbarkada.
0: Pagbisyo.
1: Pagbisyo.
0: Oo.
1: So, ganun ang nangyayari.
0: Oo.
1: At parang nilulunok. Hindi, actually, hindi nga nilulunok. Eh. Parang, inaalis na lang nila sa kanilang isipan na nag-fail sila
0: correct.
1: Yung pagkakataon na muling makabangon, nawawala.
0: Correct. At ang nakakalungkot din naman, of course, may mga cases din naman that yung family, particularly yung wife, imbis na maging supportive, no?
1: Na,
0: may danger din ng pagiging critical. No? Lalo patuloy na baon yung lalaki.
1: Yeah, lalo, diba? lalo nang napalugmok.
0: Correct. Ako, Kuya Pastor, susundan ko din yung nabanggit mo kanina na napakaganda ng idea. Gusto ko lang himayin, ano, kapag hindi napapasa rin, no, yung tradition o yung responsibilities, no, nare-repeat rin, eh. Diba? Kumbaga, isang effect ng irresponsible father or kung paano niya rin nakuha ang pagiging irresponsible ay nagmula rin siguro sa absent role modeling sa kanya ng kanyang ama, di ba? Baka hindi niya nakita kung paano nga ba mag-aruga, kung paano nga ba magprotekta ng pamilya na pangunahing responsibilidad, no? So wala siyang magaya,
1: yeah,
0: no?
1: Tama.
0: Kaya kung ano na lang yung kanyang napanood o kaya ano na lang yung convenient, no? Yun na lang yung kanyang ginagawa.
1: Tama. Di ba, Kuya, sa Jewish culture nga eh, yung idea ng father at yung fathership, ano yung mentorship.
0: Oo.
1: Tapos yung kanyang anak ang apprentice eh.
0: Oo. Diba ganun yung pinapakita talaga. Oo.
1: Ganun yung setting sa Jewish culture.
0: Correct.
1: So kumbaga parang ano ba pangalan na to? Yun nga, walang paggagayahan.
0: Correct.
1: Walang paggagayahan.
0: Correct. And strong ang mga Hudyo, 'di ba? Sa strong sila sa family setup.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kumbaga, meron silang modeling talaga ng ginagawa. Mababasa naman natin sa Biblia, diba? Meron talaga silang continuity.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Kung anong business, diba? Kung ano yung hanap buhay. Kaya kasi Jesus Christ, I don't to be a carpenter. Kasi ganun din yung kanyang family setting, diba? So, Kuya Pastor, kung siguro para sa mga kalalakihan na nakikinig din sa atin tonight, is there a way for a man or a husband or a father to go back? O ano nga ba ang pwedeng gawin ng isang lalaki upang magkaroon siya ng fulfillment of roles?
1: Yung siguro, ako nakita ko, Kuya, no, napakalaking bagay o napakalaking tulong yung support system para kung halimbawa kung ang isang lalaki ay nadapa, no? Eh makabangon muli, no? Well, syempre ang pinaka greatest support ay yung manggagaling mismo sa Diyos. Na kumbaga kung ma-encounter niya ang Panginoon, no? Seriously. At magkaroon siya ng talagang relationship at connection sa Panginoon. Marami naman din tayong stories na narinig
0: natin
1: ng Kuya, no? Na after nilang mag-fail, yung pinaka-lowest ng buhay nila, doon lang nakatagpo ang Diyos,
0: correct.
1: Merong pagbangon muli.
0: Correct.
1: At nare-restore din yung kanilang role.
0: Correct.
1: Sila mismo, na tinutulungan sila ng Panginoon at yung kanilang sarili, nakakaroon ng kakayahan para ma-restore yung kanilang ano, yung roleship. No? So, yun, yung God, si God and syempre yung family.
0: Correct.
1: Napakahalaga din. No? Kaya nga, Kuya, di ba sa mga counseling, laging involved dapat ang family, no? Bilang support system.
0: Correct, correct. As protective factors, no? Correct. Ako ang siguro ang what I noticed that's gonna be helpful ay yung mga kalakihan, mabalik sila sa identity nila, no? Kung magkaroon ng kalinawan kung ano yung identity, kasi marami talagang marami talagang to no fault of their own, eh hindi talaga nila alam kung paano maging isang asawa, di ba? Isang ama, no? And no better way to learn or to acknowledge kung ano yung role than the Bible, di ba? Ako sa akin, maganda na bumalik muna ang mga kalalakihan na nakikinig, no, sa identity nila sa Panginoon, sa Diyos, no? Magandang simula natin sa pinakatamang istruktura. Sumunod siguro, Kuya Pastor, marami na rin akong nakasalamuha sa counseling room na kagaya na nabanggit mo, depressive na men, no? Kasi they expect to be great in a day. Siguro maganda, mga kalalakihan na nakikinig tonight, mga husbands, mga fathers, siguro maganda, unahin po muna natin yung pagpili, no? Piliin muna natin magsimula. No? And then, the greatness or the dreams may come later on. Kasi ang problema, hintay ng hintay sa malaking pagkakataon, di ba? Eh, hindi na nakakakain yung anak, di ba? Hindi na nabibilhan ng mga panlinis yung tahanan, di ba? So I would suggest, no, sa mga nakikinig, lalo na ng mga kalalakihan na nawawalan na ng gana sa kanilang pamumuhay bilang isang asawa at isang ama. Simula tayo at sa a day at a time, no? Maliliit pa na bagay, pero patuloy tayo maging tapat dito.
1: Correct. Kuya, alam mo, gusto kong i-pick up yung sinabi mo. Na minsan yung mga kalalaking gusto nila yung big time agad, eh.
0: Big things, no?
1: Kumbaga after na mag-fail or bumaba, gusto nila makabawi agad. Kumbaga kung saan sila naiwan, gusto nila dun magsimula din, eh. Kaya ngayon, kung di nila makuha yun, halimbawa, naghahanap ng trabaho. Kung halimbawa, nasa managerial role na siya, tapos yung mga available na trabaho, eh kailangan magsisimula talaga dun sa scratch.
0: Correct.
1: Kumbaga pagka ganun, wag na nga lang.
0: Hanggang
1: sa hindi na namamalayan, wala na sila
0: talagang ginagawa. Correct. Nakakalungkot.
1: Saka sana tama yun. Yung process din, kailangan mag-undergo talaga ng process.
0: Correct. Nakakalungkot din, Kuya Pastor, kasi may mga pagkakataon na naiatang na ng isang kalalakihan ang kanyang identity sa trabaho, sa material things, 'di ba, sa pera, 'di ba? Kaya kapag ka ito ay natanggal o yung pagkakataon ay nawala, 'di ba? Naliligaw,
1: yes.
0: No? Kaya nga i-reiterate ko lang na itama natin kung kanino tayo dapat nakaangkla sa ating identity. Kasi may mga of course may mga members din tayo, no, na simplified ang life, pero they are very productive, they are very proactive. Kasi ang kanilang anchor ay nasa, imahe nila ay nasa Panginoon. Sino nga ba ako, Lord? Ako yung magpo-provide sa family ko. So hindi na sila nagiging depressive kung malaki man o maliit. Basta they know that they are doing things for the Lord,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: Kaya malaking tulong din, yung identity.
1: Tama.
0: Kasi maraming bumagsak na mga kalalakihan sa kanilang hanap buhay, nawala na ng gana kasi parang yun yung identity nila.
1: Yeah. Oo.
0: Kaya mainam na ibalik muna natin.
1: Tama.
0: So sabi ni Dr. Erwin Amador, no, amen, clarity is important, clarity in their identity in Christ, and clarity on the way they should go. Si Erwin Torres Wenceslao, tropa ba to? Tropa. Good evening po ulit sa inyo, listening po ulit habang nagpapahinga. Oy, sarap naman nun. Sana all, no? Nagtatrabaho po ako habang nagpapahinga. Si Hannah Beneventura, no, yung ating magiging inaanak, no, sa kasal. Si Monch Nerida, kaibigan natin sa Victory. And may nagtanong dito, sabi niya, Pastor Ken, tama ba rinig ko na 44 years old ka pa lang? Magkaedad lang tayo, pasensya na po kayo, ha? So sabi ko naman sa kanya, truly, truly, I say to thee, yes, 44. Alright, so kung kayo po may mga komento at nais po kayong iparating sa atin pong talakayan ngayon. Ano nga ba ang itsura ng isang lalaki? Okay, what makes a man? Ano nga ba ang bumubuo sa isang lalaki? No? So, yan yung ating tinatalakay ngayon. Ngayong gabing ito, babalikan natin mamaya yung topic niyan. Subalit sa pagkakataong ito, dako muna tayo, Kuya Pastor, sa mga katanungan na ipadala sa inyo.
1: Okay.
0: Question for you, Kuya Pastor. 8 years na kaming kasal at nitong mga nakaraang buwan, napapansin kong lagi na lang kami nag-uusap tungkol sa bills, grocery at anak namin. Kahit may pagkakataon naman kaming mag-date, parang wala na kaming mapag-usapan. Paano namin maibabalik yung connection namin?
1: So, hindi po kayo nag-iisa, no, kapatid, sa nagpadala ng katanungan. Kasi alam nyo sa...
0: Kami rin.
1: Oo, kami rin. Buti nga kayo, bills, grocery, anak lang ang inyong napapansin na napag-uusapan, no? So, well, minsan kasi kuya, no, ito yung dapat na ma-realize. Kaya ang halaga nung ano, yung premarital counseling.
0: Correct.
1: At nakita ko kuya na ang Back to the Bible ay mayroong
0: yun, buti na ipasok
1: group na klase. Premarital counseling, no? Kung bakit ko nasabi, kasi sa premarital counseling po kasi ipapaliwanag sa inyo diyan yung stages ng ano ng buhay na mag-asawa.
0: Oo, no? Good.
1: Kasi kuya, ang nangyayari dito, ang akala ng mga bagong kasal o ng mga bagong nag-asawa, ang buhay ng mag-asawa ay puro honeymoon stage lang.
0: Yung sa pelikula.
1: Oo, yung para bang happily ever after,
0: correct,
1: no?
0: Correct, correct, correct.
1: So, dapat po nating maunawaan na darating talaga.
0: Realistically.
1: Oo, darating talaga ang panahon na yung dating pinag-uusapan nyo lang, yung inyong napanood sa sine, ang napag-usapan nyo lang ay yung inyong mga paboritong kinakain, di ba?
0: Correct, correct.
1: Eh, darating po talaga ang kaseryosohan ng buhay pagpapamilya. At di nyo maiwasan na darating talaga yung time, pag-uusapan nyo na yung mga responsibilities.
0: Correct,
1: kagaya
0: correct, correct.
1: Itong bills, grocery, lalo na pag dumating yung time na nag-aaral na ang mga anak ninyo.
0: Oo nga. Oo.
1: Minsan nga, ano eh, pag pinag-usapan yung pag-aaral ng anak kuya, elementary pa lang, iniisip mo na paano kaya pa nag-college to.
0: Correct, correct, correct.
1: Diba? So, ibig sabihin,
0: by faith.
1: ibig sabihin po, normal na dumarating talaga correct. Sa buhay mag-asawa na... Kumbaga, parang sumiseryoso na yung mga usapan ninyo.
0: That's true, no? That's true. Part talaga yun, ano?
1: Part talaga yun na hindi talaga forever na correct. Honeymoon stage, mga kapatid, no? So, kung ganito man, syempre, siguro, nagulat na, uy, ito pala, ganito pala ang mag-asawa, no? So, sakto din naman, maganda rin naman yung question, no?
0: Uh-oh.
1: At kung ang tanong ay paano ba maibabalik yung connection, ito naman yung, ano kuya, maganda.
0: Uh-oh.
1: Dapat, huwag pa rin kalimutan ng mag-asawa na bagamat may mga roles and responsibilities na bagong nadadagdag sa kanila, huwag kalimutang balikan kung saan sila nagsimula.
0: Correct, correct.
1: Na silang
0: correct.
1: Dalawa bilang correct. Mag-asawa.
0: Correct, correct. No? Ah, maganda yun. Oh.
1: So, dapat yun binabalik-balikan.
0: Correct. No?
1: Kaya nga from time to time, dapat merong time na kayong dalawa lang ng mag-asawang kumakain.
0: Oo, oh,
1: no?
0: Oo. Oh.
1: O halimbawa, kung napansin niyo magde-date nga kayo, tapos ang pag-usapan niyo, paano ba natin babayaran yung
0: rato
1: sa susunod na linggo?
0: Correct, correct.
1: Eh di pwede mong sabihin, Han, date muna tayo ngayon. Mamaya na lang, pagdating na lang sa bahay natin, pag-usapan yung mga responsibilities.
0: Oo, correct, correct, correct. Siguro maganda, no, Kuya Pastor, no, ako ang nanotice ko, maganda yung sinabi mo kanina, kaya nga maganda sa premarital counseling, pinag-uusapan na to, no? Kasi... these are realities of life.
1: Yeah.
0: Nauubusan ng LPG, nagbabayad ng kuryente, di ba? Nagbabayad ng renta na hindi naman araw-araw pinag-uusapan sa magnobyo at magnobya, di ba? Kaya importante yung premarital counseling. Kung meron po kayo, kung kayo po ay available pa sa all Wednesdays of September, tayo po ay may free premarital counseling. Pero ano na lang po ito, 4 slots left. No? Apat na lang po na slot. Please connect with Back to the Bible Philippines kung kayo po ay nagnanais na maka-join sa ating premarital counseling. Anyway, siguro ako, Kuya Pastor, no, kung may dadagdag ko lamang, maganda na maging intentional, no, yung mag-asawa. No, what can we do about this? No? Kasi although part ng life, yung mga responsibilities na draining at times, no, pwede ba natin sadyain din na may time din naman for relaxation and date nights, no? Ako, Kuya Pastor, ganito, no? Minsan, ano, nagiging creative ako sa pagpapa-homework sa mga couples na pinapapunta ko sila sa Enchanted Kingdom. They can be a child once again, ano, to be worry-free, no? And praise God naman kasi nakikita nila yung benefits ng... Kasi iniutos sa amin eh. Ginawa nila unwillingly. No? Ginagawa nila. And then they see the blessing na, pagka pala inintend natin, may blessing din, may wisdom din kapag inintend. So until such time na marami ng couples na nagpapatuloy na ginawa na lang nilang Thursday night yung date night nila.
1: Yeah.
0: So nakakatawa. Mm-hmm. So ibig sabihin siguro point being sadyain natin.
1: Yeah.
0: Na may pag-uusap sa mga responsibilities. Ganun din naman may sadyain natin ano yung time natin na makapag-date.
1: Yeah,
0: be creative enough no na makapag-date together.
1: Mm-hmm.
0: Yon. Okay. So ito ba 'yung nangyari na rin sa inyo, Kuya Pastor? Yung mga time na ano na nakakapagod pag-usapan, no? Yung mga rules.
1: Pag itong laging pinag-usapan, yung mga...
0: Walang gana minsan, no?
1: Oo. Parang ang dami mo nang iniisip, eh.
0: Correct.
1: Yung pa pag-uusapan, no? Kaya, kailangan talaga, tama yung sinabi mo, Kuya, intentional.
0: Oo.
1: No? Kumbaga magkaroon ng balance sa pagtingin sa mga responsibilities.
0: Pero na kayong sistema kapag pag-uusapan yung mga mahalagang bagay, kaya ng bills?
1: Yung sa ano kasi kuya, parang naka-partition na sa amin eh.
0: Ah, ready na.
1: Oo. So, kumbaga, kung saan man gagaling ang pambayad ng bills.
0: Pati yung Vismin.
1: Kung sino sa groceries, mga ganyan. Tapos yun, laging meron ding ano, family time naman talaga.
0: Correct. So alam na ninyo. Ito na yung system that's working for you.
1: Yan na yung system na
0: nag-work. Yun. That's a good suggestion ano, para sa ating mga tigipakinig, no? Lalo na yung nagpadala ng tanong. No? Pwede na tayo mag-set up ng system no? Na kumbaga, alam na ninyo, yung mga bills, hindi na ninyo pag-aawayan at pag-uusapan kapag dumating, alam na ninyo kaagad. No?
1: Right.
0: So, para yung time ninyo, more relax.
1: Yes.
0: Kasi hindi na palagi, sino ba magbabayad?
1: Yan. Pag-uusapan na naman ito, malinaw na ito. Di ba?
0: Correct. Hmm. Alright, so binibati natin si Doc Isa no? From California.
1: Uy.
0: Ito ay pwede tayo mag-seminar dito, so, no?
1: Mag-seminar dyan.
0: Kung may pagkakataon, no?
1: Okay.
0: So, si Emmy Teodoro, good evening po. Watching from Linwood, Washington State. God bless.
1: Pwedeng tumawid dyan.
0: Pwede, oh. From California to, ano tayo, to
1: Washington.
0: Washington. Maganda mag-seminar dyan,
1: oo,
0: no?
1: Oo nga. Marami so, na nangailangan
0: ng
1: family seminar dyan. Sa parenting.
0: Alright, another question na itanong sa atin, ipadala sa atin. Since na-promote yung asawa ko, mas madalas siyang umuwi ng late. Naintindihan ko na demanding yung trabaho niya, pero one time birthday ng anak namin at hindi siya nakauwi. Simula noon, parang may sama ng loob na ako sa kanya. Paano ko ito sasabihin ng hindi, nagmumukhang hindi ko sinusuportahan ang career niya? Okay. Well, I'm glad, no? Kasi parang nagmumula itong nagpadala ng question sa place of understanding.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi niya kaagad kinontest, hindi niya kaagad ginawang enemy, hindi niya pinersonify yung work as an enemy.
1: Mm-hmm.
0: So, which is a blessing, ha?
1: Yeah.
0: To most families, no? Kapag may nagsisimula sa pang-uunawa, hindi gera ang kahihinatnan. So, siguro ganito, kapatid, no? Ang question ay paano ko sasabihin ng hindi nagmumukhang hindi ko sinusuporta ng career niya. Siguro, maganda ganito, kapatid, no? Siguro, kasi ano pa lang siya, no? Kaka-promote pa lang ng asawa mo.
1: Mm-mm.
0: Siguro maganda, una, you celebrate with him, no?
1: Yeah.
0: Join him on the experience of celebration. Mm-hmm. Honey, I'm happy for you. Natutuwa ako na na-promote ka. And I hope you're happy too. No? Siguro simulan natin sa ganyan. Tapos siguro idagdag natin slowly. No? Hindi naman din, again, not as a competition.
1: Mm-hmm.
0: Siguro idagdag din natin yung mga pag-question na, honey, I'm happy for you. But I would also want to you to know that we also have a need for you.
1: Mm-hmm.
0: No? May kailangan ka din namin sa bahay, yeah. Diba? Is there a way, no? Siguro kasi mauunawaan, siguro bigyan natin ng pang-uunawa sa mga first few months, no? Siguro excited yung husband, di ba, na mag-perform. Siguro, andi dito kasi yung degree na gustong patunayan ng husband that he is the right person, di ba? Siguro, panghintulutan muna natin na gampanan niya ang mga bagay na ito.
1: Right.
0: But on the side, let your husband know of how you feel. Mm-hmm. Honey, ganito. You know that I support you, but syempre, namimiss ka namin.
1: Yeah.
0: No? Namimiss kita, na masaya sa bahay. Mm-hmm. Ganun din yung anak mo, no? We miss you. I hope that there's a way that we can also be, ano, I hope that there's a way that we can also celebrate with you.
1: Yan.
0: Siguro mahinahon. Hindi yung, kasi pag nagmula na tayo sa parang may pagpapatama ng pagpapapili, di ba? talo lahat. No? Talo lahat. Eh, paano kung mag-resign yung asawa mo? Di wala na naman din tayo, di ba? Talo na naman tayo.
1: Tama.
0: So, come from a place of celebration and then interject, no? Dahan-dahan natin interject na, I celebrate with you, honey, but I'm hoping, no, that soon we can also find ways to celebrate as a family.
1: Tama.
0: Kuya Pastor, anything to add?
1: Tama yan, kuya, kasi halimbawa, atakihin mo yung pinagmumulan din naman ng, kumbaga parang takpan mo yung well na pinagbubukalan ng biyaya.
0: Correct.
1: Talagang parehas talo, di ba?
0: Right,
1: so,
0: right.
1: Tama yung kuya, kumbaga parang come to a place na parehas kayong panalo dapat.
0: Yes, yes, no? Yes.
1: Hindi, wag natin tingnan na parang kalaban yung
0: trabaho
1: yung promotion.
0: Correct.
1: Kasi baka dumating yung time, parang wala na lang away, bitawan ko na lang to. Mahala tayo, magutom na lang tayo.
0: Correct,
1: diba?
0: correct. And ano yan, realistic.
1: Oh yun, nangyayari talaga yan.
0: Na yung asawang, palagi ka nilang sa ministry, nag-backslide. Nakita ko na yan. No?
1: Hmm.
0: Ang pangalan nga niya, kakilala, kaibigan pala. No?
1: Shout out pala.
0: Hindi, nangyayari yan, di ba? Yung mga dahil kinakalaban. Pero ito, I believe that the person is coming from ano, wants to understand.
1: Yes. Mm.
0: I would like to greet Thilini Priyadarshani Sam from Sri Lanka. No? Ito yung ano, this person went to visit us here during the time they had a conference here in the Philippines.
1: Oh.
0: They also work from Back to the Bible Sri Lanka.
1: Wow.
0: So, good evening. Thank you. Good evening. Thilini, may alam ka ba na ano, na Sri Lankan word?
1: Ano nga sa'yo?
0: Yun lang yung nakasarayan. But good evening, Thilini, and I'm happy to encounter you, no, and your teams, and your team, no, here in the Philippines. So thank you for visiting us, and hopefully soon, no, we get to ano, we get to see each other again. No?
1: Yeah.
0: Pangalanan na raw yan, sabi ni Brian. Si Brian Bigiras po pala yun, no? Yung sinisisi lang asawa dahil nagra-ride. Debbie nila. Pangalanan pala, tapang mo.
1: Siya pala
0: yun. Oh. So, anyway, good evening, Brian. No? Salamat din no, sa... ito kasama ko rin ito nag-celebrate.
1: Oo
0: no,
1: nga eh. Nakita nga.
0: So, gusto sana namin na kami lang pero nandun yung mga asawa namin. So, sige na lang. Parang
1: gano'n. Ano yung gagawa?
0: Nandun eh. No? So, anyway. So, another question para sa inyo, Kuya Pastor.
1: Okay.
0: Nag-away kami dahil bumili yung asawa ko ng malaking appliance nang hindi man lang ako kinonsulta.
1: Mm-hmm.
0: Para sa kanya, pera naman niya yon dahil siya ang nagbayad. Para sa akin, malaking financial decision yon bilang mag-asawa. Sino ba ang tama sa ganitong sitwasyon?
1: Kinabahan ako eh. Nag-away kami dahil bumili yung asawa ko ng motor. Kala ko, ganun yung sasabihin. Yung pala, ano pala, malaking appliance. Malaking, kala ko, malaking motor eh.
0: Correct. Asawa mo pala yun.
1: Oo nga. Well, sa tingin ko, kuya, ito ay isang bagay na... ito pa yung isa pala, kuya.
0: Ah.
1: Siguro, good advice din para sa mga mag-asawa.
0: Mm-mm.
1: Kailangan na i-categorize din natin kung ano yung mga arguments natin at saka yung mga... pinitingnan natin.
0: Correct. Good.
1: Ibig ko sabihin, may mga minor issues na dapat din natin ginagawang major. Mm.
0: Na pwede naman, na minor
1: Oo,
0: lang.
1: Na meron din naman mga major issues na mina-minor natin.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, seryosong usapan eh, parang binabali-baliwala lang. So, ako sa tingin ko, yung mga ganitong sitwasyon, ito yung mga bagay na hindi na dapat natin pa... Although concern, pero hindi na sana natin palalakihin pa masyado.
0: Correct.
1: Total, nakita mo naman, alam mo naman na pera naman niya yun.
0: Correct.
1: Nagbabayad.
0: Correct. Oh.
1: Kumbaga, yung tao nga na naggastos, hindi naman nagreklamo.
0: Correct.
1: Pero parang ikaw yung, yung masyadong affected. Although, naintindihan naman natin din kuya. No? Siyempre, maganda nga rin naman na kung merong mahal, ako siguro ang imagine ko dito baka talagang malaking mahal appliances to eh.
0: O kaya siguro scram for 11.
1: kaya dapat sana pinag-uusapan muna dapat bilang mag-asawa. No? So yun.
0: Baka mahal nga siguro na appliance.
1: Imagine ko baka mamaya ito isang malaking TV na
0: correct, smart TV.
1: Yung curve pa.
0: Oo, wow. Kahit sa kalumingon, pantay.
1: Mahal nun. So, oo nga naman, dapat nga rin namang pag-usapan ninyo muna bago pag-desisyonan. Pero kung halimbawa, nabili na, eh, paano pa gagawin? Maibabalik pa ba yun?
0: Correct, correct.
1: So, kung ang tanong ay tama ba yung sitwasyon na ganun, siguro sa susunod na lang, pwede mong sabihin sa asawa mo, han, okay lang ba kung next may bibiling kang bibiling ka appliances? Mm-hmm. Eh, gusto ko rin namang malaman para sa ganun. Eh, halimbawa, kung gusto ko rin pala yun.
0: Mm-hmm.
1: O kung di man, eh, plano ko na palang bumili din ng ganyan. Naunahan mo lang ako.
0: Correct, o, correct. Diba? Kaya regalo pala sa'yo dapat.
1: O, regalo pala sa'yo dapat. Di at least sana ay... alam ko din, parang ganun. Ang andong kuya eh, baka mamaya nakasurprise na pala, nakabili na pala.
0: Correct, correct.
1: Tapos biglang bumili,
0: correct.
1: Hindi mo kinonsulta.
0: Yari.
1: Atay, di ba? So maganda nga rin naman, no? Sabihin mo na lang siguro ng maayos na parang hindi mo siya sinisisi na bakit ka bumili ng ganyan.
0: True.
1: Hindi naman niyang kailangan, mga ganun.
0: Correct,
1: kasi pag-aawayan niyo pa yan.
0: Correct.
1: So siguro, sabihin mo na lang, han, okay lang. Ganda ng binili mo. Parang gano'n, no? Pero okay lang ba next time, pwede mo sabihin sa akin, i-share mo naman kung ano yung plano mo.
0: Correct. No? Pero ako rin, Kuya Pastor, madadagdag ko lang, ano? Tingin ko hindi lang price, no? Baka nangyari din dito kasi inilarawan niya na malaki. Baka siguro baka grinding machine to o cement mixer, di ba? Siguro masikip sa bahay.
1: Wala nang paglagyan.
0: Wala nang paglagyan. Anyway, tama, no, I will agree, no, na siguro ano, maganda rin na hindi natin ano, no, let's not color label this right and wrong.
1: Tama.
0: Siguro maganda difference, no, kasi magkaroon tayo ng middle ground, no, na magkaiba lang talaga. Pero hindi talaga ano eh, hindi talaga mali. Diba? Tama. Kasi baka mamaya hindi na bibili na lang, 'di ba? So baka maging extreme tayo diyan, no?
1: Tama.
0: So
1: alam mo, naalala ko 'yung situation ko, may nakakwentuhan akong ganyan. Yung asawang babae.
0: Para tatawa na ako. Sige nga.
1: yung ano, yung asawa daw niya, lalaki, bumili lang videoke.
0: Okay.
1: Yung videoke na ano, hindi ko yung mga maliliit na lang ngayon na parang ganito.
0: Oo.
1: Yung may pinipindot.
0: Okay.
1: So, nung makita daw nung asawa, sabi niya, ba't bumili ka ng ganyan? Sikip-sikip na nga sa bahay natin, bumili ka pa ng ganyan. So, sabi ng asawa, gusto kong kumanta eh. Para ma-relax-relax ako eh. So, ganun eh. Tapos may price din naman. Hindi siya basta-basta.
0: Medyo mahal.
1: Parang 5-digit.
0: Correct.
1: 5 digits.
0: Oh, galing. Grabe.
1: Pagkakabili.
0: Meron sa Shopee yung 700 lang. Yung Bluetooth.
1: Pero yung binili nga kasi
0: yung malaki. Yung malaki.
1: Pinipindot pa tapos may malaking TV.
0: Grabe.
1: So, naalala ko tuloy lang dito sa kinekwento sa amin eh. Natatawa din ako eh. Sabi ko, ayaw mo na. Sabi kong gano'n eh. Kung mag-i-enjoy naman. Kung sabi niya, mare-relax naman daw siya. Kumanta ka na lang din. Sabi kong gano'n.
0: Correct. Duet sila, di ba?
1: Oo, tama.
0: Meron mga kanta na abot kaya yung ano, Girl, You What? Di ba? Yung Atlantic Star, di ba?
1: Bakit ngayon ka lang? Mag-duet kayo, lalaki babae.
0: Mag-asawa. Alright, sige. Another question. Kapag kasama namin yung family ng asawa ko, napapansin kong lagi niyang kinakapihan yung parents niya kapag may disagreement kami. Mm-hmm. Last weekend, may sinabi yung mother-in-law ko tungkol sa pagpapalaki ko sa anak namin at hindi ako nagsalita. Pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin, paano ko ito haharapin? Well, kapatid, ganito, no? It's sad, no? But ito yung pinagmulan ng nakasanayan. Siguro, lumaki yung husband na wants to please the parents, no? Siguro, nakaugalian nila na kapag ka may mga pinapayo yung magulang, eh, tinutugon ka agad, no?
1: Mm-hmm.
0: And let's not immediately count it as negative on the part of your husband.
1: Mm-hmm.
0: Siguro maganda, kasi ano to eh, kailangan dito may behavioral interruption.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, nakasanayan ito, so kailangan lagyan natin siya ng ano, ng pamamaraan para ma-interrupt.
1: Mm-hmm.
0: No? So by means of expressing to your husband na you don't see this thing as helpful for marriage, no? Kasi baka marahil hindi na ano, baka hindi alam ng husband mo na inappropriate yung kanyang behavior. In the context of marriage.
1: Tama.
0: Kasi ang nagwe-way sa kanya, ganito kasi kami sa family.
1: Yeah.
0: Diba? So, kung ano yung nakakasanayan ko sa pamilya, yun lang yung gagawin ko.
1: Mm.
0: Kasi wala naman nagkukorek. Eh. Hindi ko naman alam kung ano yung tama at mali.
1: Mm.
0: Pero ngayon na husband na siya, kailangan magkaroon tayo ng pagpapaunawa na, honey, ako nalulungkot ako kapag I feel that I am made wrong in front of your family. Pwede ba na kapag may pag-uusap ang pamilya, pwede ba na meron tayong sariling pananaw?
1: Yan.
0: And let's join together. No? Tayong dalawa, maging magkakampi tayo. Let's make decisions. No? And let's be respectful sa parents. No?
1: Tama.
0: Siguro ganito natin siya magandang italakay sa ating husband na hindi tayo disrespectful, pero ipaalam natin sa kanya na, honey, tayo na yung bagong system, tayo na yung bagong magkakampi. Pwede ba na kapag yung parents mo may mga binabanggit, pwede ba na pag-usapan muna natin bago tayo tumungo o bago tayo mag-submit kung ano man yung kanilang mga nais, no? So kasi ang hirap ng pakiramdam, no, na kapag ka parang lonely ka or alone ka kapag ka may decision yung family. Lalo na may mga family kasi na very expressive, eh.
1: No, yeah.
0: O parang pumapayat ka, di ba? Kailan ka ba magkakaanak, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Very expressive, di ba? Tapos may mga taong introvert, di ba? Tapos nasama siya sa pamilya na very expressive sila. Oh, ba't yung kasama mo hindi kumakain? Oh, ba't yung kasama? Nagkaaway sila, di ba? So, masyadong pressing, di ba? So, your husband should be able to protect you no, in this kind of situation. Tama. Kaya, Pastor, anything to add?
1: Yun nga, kuya, no? Kumbaga parang nararamdaman natin itong nagpadala ng katanungan. Mahirap naman nga na pumunta sa ganong sitwasyon. And hindi rin naman pwede, kuya, na ang awayin mo yung mother-in-law mo.
0: Oo.
1: So mahirap yun, no? So ang pinakamagandang mag-uusap dyan, kayo mag-asawa.
0: Correct. Kasi, pag-usapan nila.
1: The end of the day, kayong dalawa din naman yung mag-uunawaan.
0: Correct.
1: Kayong dalawa din yung kailangan mag-uusap.
0: Correct. Anyway, a question for you, Kuya Pastor. Pagtulungan natin itong napadala sa atin online. Sige. Watching from Caloocan while doing exams for my students. Question, I'm still single, just came from a broken relationship. I'm getting old. How can I get back my interest of courting a girl whom I consider my prayer partner? Lagi pumapasok sa isip ko ang pag-aasawa at siya ang laging nasa isip ko. Ang problem namin ngayon is bumalik na siya sa kanilang probinsya. Kaya hindi na kami nagkakasama sa church, di gaya ng dati. Madalas siyang sinasabi na miss niya ako. Kaso lagi pa din sumasagi sa isip ko ang previous relationship. Paano din kaya ako makamove on sa dating relasyon at makafocus kay prayer partner? So, there are two questions here. Kaya Pastor,
1: Pero medyo kinilig ako ng konti.
0: Oo nga, parang tayo. Kakakilig naman to. Walang probinsyang malayo, tol.
1: Tama. Yung summer nga, kapitbahay lang.
0: Oo, lahat yan, abot.
1: So siguro, kuya, no? Kung nakikita naman natin na ang talagang attention niya, nandun na sa prayer partner niya, no? Kaya nga lang sabi niya, minsan sumasagi yung kanyang isip do sa previous relationship. Siguro walang closure o kundi man eh talagang nasaktan siya, no? Pero tama din naman, kapatid, na kung halimbawa wala na rin naman talaga yung dating relasyon, eto na yung panibagong chapter na pwede mong pasukin. So give yourself, no, another chance to fall in love. And
0: sarap naman, no? Sarap pakinggan.
1: Pakinggan po natin ang awitin mula sa so tama naman 'yon, nabigyan mo yung ibigyan mo ng pagkakataong muli ang iyong sarili para magmahal.
0: 'Yon, ang sarap naman pakinggan, no? So 'yun, complete na yung nabanggit ni Kuya Pastor, no, na of course, syempre meron pa tayong tinatawag na emotional residue from the past, no? Pero renew mo lang yung iyong sarili, no? Pero maganda rin na you work on your moving forward first, 'di ba? Kasi ayaw naman natin na maging hostage yung damdamin mo sa panibagong tatahakin mo ng nakaraan.
1: Baka magi-rebound lang yung si prayer partner.
0: Correct. Sabi ni Brian, malapit lahat, lalo pag mag-loop. ibang bibo mo, nabasato ng ulan, ang kulit eh. Kahit sa chat, nag-chat-chat to eh. Malapit lahat, lalo pag maglulup. Nag-away ba kayo mag-asawa? Ito, nabasa.
1: Para, kanina, may video ko nakita yung may story niya. Lakas,
0: oh, ng lakas ng ulan. Sabi ko nga, nabasa ka ng ulan. Nakakatawad dyan. Nakakatawad yung ganun kalakas na ulan eh. No? So anyway, so hopefully, ano, tama naman si Brian, no? Yung mga probinsya, magandang love story yan, di ba?
1: Oo.
0: Tsaka na, ano niyan, magandang measurement ng pagiging seryoso ng isang lalaki, di ba? Lalo pa prayer partner mo, no? Sabihin mo sa kanya, sa, ito yung magandang mga linyahan, ano? Kunyari, magpe-pray kayo. Pwede mo ba akong ipag-pray? Kasi yung pinagpe-pray kong ligawan, pupuntahan ko sa probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos bilang nandun ka, di ba? Oh, di ba? Ibang klase yun, di ba?
1: Oh, sigurado ka na, Kuya Rolando, nakikinig.
0: Ayun, oh, paralo-paralo yan, di ba?
1: At saka ano, kuya, yung bang tipong walang malayong ano, lugar
0: totoo,
1: talaga eh.
0: Totoo.
1: Saka maganda yung makita. Saka ano, nag-i-express na yung babae.
0: Correct, correct.
1: Sinasabi,
0: paano?
1: Sinasabi niya, oh, nami-miss.
0: Nami-miss na. Oh, iba na yun eh. Oh, nami-miss na kita. Oo, oh, oh.
1: Yun na yun.
0: Oo. Rolando, lang na. Labla.
1: Brother.
0: Brother, Rolando. Go, go, go. Pag-pray natin yan. Pero yes, ano mo, Kuya Pastor, no? There are really people who are ano no, talagang challenging sa kanila to court, no.
1: Yeah.
0: Lalo na kapag may pinagdaanan ano in their life, no. So we also ano, we also pray for them. No,
1: ipapadala. Siguro kung ano, i-enjoy muna nila yung kanilang status for a moment,
0: for a time, no.
1: Enjoy lang yung friendship,
0: correct,
1: yung
0: correct
1: acquaintances, correct ba, kahit magkalayo.
0: Correct.
1: And yun.
0: Tsaka magandang ano rin, magandang puhunan talaga yung friendship eh. Diba? Yeah. Kumaga, pero ang nakakatakot din kasi, lalo na nabanggit naman ni Kuya Rolando na ano, yung age na, no? Ang nakakatakot, uh-huh, eh, yung bilang may nanligaw,
1: mm-hmm,
0: diba? Friend, tas naka-friendship mood ka pa, diba?
1: Ayan lang.
0: Uh-huh. So, pero maganda, ano, pagyamanin yes, yung friendship, mm-hmm, na. Yung tipong, oh, ba't di ka tumawag?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi nasanay na gabi-gabi, uh-huh, diba? Uh-huh. Mga style ni Kenny G yan eh. Yung gabi-gabi ka tatawag, bilang hindi ka tatawag minsan. Yung style ni Brian Bigiras yan. Another question para sa akin ito, Kuya Pastor.
1: Okay.
0: My 4-year-old... Ande, ano pala tayo? Dadako muna tayo sa station break. Mag-station break po muna tayo. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Station break po muna tayo.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Sarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: At nagbabalik po muli ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G, ang inyong pong counselor tonight, at syempre kasama natin ngayong gabing ito ang ating pong counselor, si Kuya Pastor Brian Cruz. Isa pang tanong na ipadala sa atin ngayong gabi ay ito. May 4-year-old kami at halos lahat ng parenting responsibilities na sa akin. Kapag sinasabi kong pagod na ako, sinasagot niya na pagod din naman siya sa trabaho. Hindi ko naman gustong ikumpara kung sino ang mas pagod. Paano namin hahatiin ng mas fair yung responsibilities? Okay, so ito, ano to, no? Dilema to ng mga mag-aasawa. Kung whose role is it? Pag umuwi yung husband na pagod, yung asawa pagod rin. So, sino ang pwede magpahinga? At ito'y nakakalungkot sapagkat minsan ito pa'y nagigimit siya ng mga mas malalaking problema, no, na kaharapin ng mga mag-asawa. Siguro ganito, kapatid, no, mainam na magkaroon tayo ng ano na ng delegation of roles. Linawin natin, no. Ito yung magandang i-practice na para sa mga susunod pa na mga transitions ng buhay. Alam na ninyo kung ano yung mga roles ninyo sa bahay. Halimbawa, ganito. Creative lang to, no? Hindi ito yung dapat gawin. Pero this can be an opportunity na pwede natin ma-delegate yung mga tasks. Halimbawa, ganito. Nung kami ay nagkaroon ng anak na makulit. Dahil nandito yung anak ko, no? Na mabait pala, na mabait. Nung kami po ay nagkaroon ng anak, kailangan kahit nagtatrabaho ako, ako yung grab driver po ako nung mga early years, no, ng buhay ng anak ko. So mamaneho ako, pagod, syempre. Pag umuwi, pagpapahingahin muna ng saglit, diba? Kumbaga, 1 hour, 2 hours, kahit manood lang ako ng YouTube, hindi ako papakialaman, basta time ko 'yon, ano, just to regulate yeah. lang. After that, pwede na akong sumalo kung anong kailangan. Yeah. Diba? So, ganoon din naman. Ano, magkaroon lang tayo ng maging creative lang din tayo mag-asawa sa mga task at hand. Kasi hindi po porket galing sa trabaho, wala nang responsibilidad sa tahanan. Correct. Diba? Kailangan meron pa rin. Kasi kailangan pa rin naman ng interaction with the son, with the wife. Kailangan pa rin naman yan, whether we like it or not. Mm. At ganun din naman sa kabilang banda, yung mga wives din o yung mga husbands at home, tiring din naman. Hindi naman natin ikakaila na nakakapagod rin naman mag-alaga ng bata. Diba? Tapos tatansahin mo kung kailan siya matutulog. Hindi natutulog. 4-year-old, talagang ano yan. Hindi mo maasahan niya na matutulog yan. Diba? Kailangan, ititrick mo pa yan eh. Yeah. Diba? So, medyo challenging, no? So, ibig sabihin, point being, magkaroon tayo ng kalinawan na, oh honey, pag umuwi ka, I will allow you for 2 hours. Siguro, you can have your break. Magpahinga ka lang enough for you to take care of our son, no? Kumbaga, pagka ikaw na may hawak doon, ako naman ang makakailangan magpahinga. So, salitan tayo. Let's consider it a partnership role. Yeah. Kuya Pastor, anything to add?
6: Sa kayan, kuya, no? Siguro, wag nating tingnan din na para bang yung pag-aalaga ng inyong anak isang responsibility.
5: Oo, na mabigat, no?
6: Na mabigat.
5: Na burden, oo.
6: Yeah. So,
5: I like that.
6: Nasa pag-uusap lang ninyo kung paano nyo hahatiin yung inyong oras. Tama naman na meron kayong responsibility. Pero sana yung pagtupad ng responsibility ay hindi parang isang burden.
5: Correct. At alam nyo kapatid, ganito, no? Siguro segue ko na lang, no? Alam nyo, napakabilis lang ng ano. Ng takbo ng panahon, no?
6: Tama.
5: Nung minsan, nakakarga ko pa yung anak ko, no? Gusto pa niyang sumama sa akin, no? Ngayon, alam ko, may ipapabili lang, eh.
6: Oo.
5: Then, dati-dati, ang sarap pa nung, yung younger, mabilis lang ang panahon.
6: Nabubuhat mo, pwede mong ikis, pwede mong...
5: Ikaw pa ang pipiliin araw-araw.
6: Ngayon, wala na.
5: Ako, Kuya Pastor, happy ako dahil yung daughter namin ngayon, very close na siya sa amin.
6: Wow.
5: Kumbaga, hopefully, nakalampas na dun sa stage na na ayaw kaming kasama. Ngayon medyo pinagbibigyan niya kami.
6: Wow.
5: Another question para sa inyo, Kuya Pastor.
6: Okay po.
5: Nalaman ko recently na may separate savings account pala ang asawa ko na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi naman niya ginagastos sa masama at may sarili rin akong pera. Pero bothered ako dahil feeling ko may part ng buhay niya na hindi niya binabahagi sa akin. Overreacting ba ako?
6: Normal naman kuya na maramdaman niya na parang hindi ata ako kasama dun sa
5: correct.
6: Kanyang pinaplano, no? Bagamat wala namang masamang intention, kagaya rin ng sinabi niya.
5: Correct.
6: At maganda rin yung acknowledgement kuya na may sarili din naman siyang pera. So kumbaga, money is no object, kumbaga kung tutuusin, no?
5: Correct.
6: Kaya sabi mo nga kuya kanina, more on the price.
5: Correct.
6: Merong mas kailangan tignan. So, kung ang tanong ay overacting ba ako, hindi naman natin ikakategorize sa ganun.
5: Correct.
6: Kasi nga sabi ko, normal na maramdaman niya na bakit meron ka palang sikretong saving account.
5: Hindi mo
6: naman sinabi sa akin.
5: Correct.
6: Hindi ko naman kukunin yan. No? Parang gano'n, no? Siguro lang yun, tama yung, actually kanina pa natin pinag-uusapan, na walang masama na i-express
5: kung
6: ano man yung nararamdaman.
5: No?
6: Kasi mas mahirap yung itinatago mo, tapos kapag ka napuno ka, bigla ka na lang sasabog.
5: Malaki pa yung naging catastrophic pa.
6: Oo, so mas malaking problema yon. So, kung kunalaman mo, edi kung ano yung naging damdamin mo, sabihin mo sa iyong asawa. And then, ang titingnan lang natin, isisiguraduhin lang natin, na yung pagsasabi natin ng ating damdamin, ay hindi para bang kinokontra natin, at ang dating, parang napakasama nung kanyang ginawa.
5: Correct. No?
6: Kasi kung merong savings, baka naman merong ibang plano yung asawa mo.
5: Correct.
6: Para sa inyo din naman.
5: Correct.
6: So, maganda, di magkalinawan na kayo.
5: Correct.
6: Sabihin, i-express kung ano yung naging damdamin.
5: Correct.
6: Pero sa pag-i-express ay ipabatid agad na ito ay para, hindi naman para sa, sabihin masama. Ko masama na yung ginawa mo. No?
5: Correct.
6: So, lang na sana
5: maging open.
6: Open sa kayong, meron din naman akong siguro karapatan para malaman.
5: Correct. Siguro ano, ako I would like to speak to men in this situation, ano? Siguro ano, kapag mas maging open tayo, hindi naman siguro tayo pagbabawalan, 'di ba? Respectful lang din talaga ang no secrecy, 'di ba? Maging kayo, 'di ba? Kapag may mga sikreto sa inyo, ang inyong mga mahal sa buhay, parang there's a feeling of am I not trusted?
6: Yeah.
5: 'Di ba? Hindi ba ako pinagkakatiwalaan? Mm-hmm. So siguro magandang i-implement nga natin sa mga families o sa mga marriages natin yung no secrecy policy, yeah. No? Ako, wala naman talaga akong itatago, no? Kasama ko sa bahay, kasama ko sa trabaho, ang aking asawa, nung pera ko, wala naman talagang pera, 'di ba? Yeah. Kaya hindi magtatago. Another question. Magkaiba kami ng opinion tungkol sa pag-aaral ng anak namin. Gusto niyang private school dahil yun daw ang mas magandang opportunity, habang gusto kong public school muna para makapag-ipon kami para sa college. Mm-hmm. Nauwi lagi sa argument yung topic. Paano namin dapat pagdesisyonan ang ganito? Nako, ganito, no? I'm sure I will not side with any of you. Kasi there's wisdom to public and private. Pareho namang may talino, no? Pero ganito, no? Kapag naka-headlock kayo, siguro maganda puntahan natin yung mga ninong natin. Kumuha tayo ng wisdom sa kanila, no, sa mga ninong natin. Siguro kung may pastor kayo, punta kayo sa pastor ninyo para magkaroon kayo ng point of view. Kasi what I am seeing right now is the defensiveness of each one, no? Hindi ko makikita yung side mo kasi nag-no ka sa akin, di ba? Hindi ko rin titingnan yung side mo kasi nag-no ka rin sa akin. So hindi na siya open, no? Kumbaga, kung ano man ang sabihin, we will take it against immediately.
6: Yeah.
5: Kaya maganda may fresh ano tayo, fresh words mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Yeah. You can also make a game, no? Kumbaga, pili tayo ng tatlong ninong. Kung saan sila magsa-side. Kasi kung tatlo, odd number, di ba? So, kung saan lalabas ang kapalaran natin dito sa tatlong to, eh, doon tayo lumagi. So, siguro ano, ako, no, kasi parehong may wisdom naman, di ba? Yeah. Kung makapag-ipon, siguro mas maganda nga. Why not, di ba? Baka rin kasi may fears na pinagmumulan, no? Yung nagmula sa private, baka natatakot siya sa safety.
6: Mm-hmm.
5: Yung doon naman sa nagsasuggest ng public, baka may fear na maubusan ng ma-challenge financially, 'di ba? Which can be both valid. Siguro kumausap kayo ng arbitrar. Anong tawag doon? Arbitrar, no?
6: Tama.
5: Arbiter, no? At eto mga ninong na to, they are there for a reason.
6: Yeah, ang ganda 'yon.
5: All right. Anything to add, Kuya Pastor?
6: Okay na, Kuya.
5: All right.
6: Ganda yung may wisdom.
5: Last question.
6: Others. Okay.
5: Tapos, hihilingin ko si Kuya Pastor na mag-close sa atin sa panalangin.
6: Alright.
5: After 12 years of marriage, nagkaroon kami ng period na sobrang distant namin sa isa't isa. Wala namang cheating, pero pareho kaming nag-focus sa trabaho at mga anak. Ngayon, tahimik na kami kapag kaming dalawa lang. Paano ba magsisimulang mag-reconnect kapag parang awkward na?
6: So, ako Kuya, pipick upin ko na yung sinagot mo dito kanina, no? Na dapat sa mag-asawa ay maging intentional.
5: Yes,
6: no?
5: Sir.
6: So, kung gusto nyong, ang maganda lang dito Kuya kasi yung desire na ma-reconnect, eh, no?
5: Correct. Andun, present.
6: Oh, nandun, no? Kinukonsider talaga. At napakagandang simula na nun. Magandang jumping point na yon para muring ma-reconnect. Ang kailangan na lang ay maging intentional. Ibig sabihin po ng intentional, sasadyain po natin.
5: Oo.
6: No? Bibigyan talaga natin siya ng effort. No? Ibig sabihin ng bibigyan ng effort ay bibigyan ng time, ng attention.
5: Correct.
6: Kung kailangan gumastos, bakit hindi? Di ba?
5: Correct.
6: Para lang muling
5: ma-reconnect.
6: Mabuhay ang natulog ng mga kalooban. At saka yun nga Kuya, no, lagi nating ipapaalala sa mga mag-aasawa na ang buhay mag-asawa ay hindi lang yon puro honeymoon.
5: Correct.
6: Stage, no. Although syempre dapat di nawawala yon.
5: Part, no? Pa rin dapat.
6: Part pa rin dapat, pero hindi puro ganun.
5: Oo.
6: No? So dumarating talaga yung time na naiiba kasi yung mga priorities, naiiba na yung mga situations. So, meron talaga mga changes.
5: Correct, no? Correct.
6: At para mapangyari yan, dapat bago ko palang pumasok sa pag-aasawa, meron ng gabay.
5: Correct, correct.
6: At yung
5: correct.
6: Tinatawag natin premarital counseling.
5: Yun. Ano? Na magaganap sa...
6: Magaganap sa every Wednesday.
5: Every Wednesday ng September. Mm. Alright, thank you very much, Kuya Pastor. No? At nakakalungkot kasi may mga pagkakataon talaga, no? Na... Lalo pa pagka yung mga gaps, hindi ginagawa ng paraan.
6: Mm.
5: Hindi siya lumalapit eh. Patuloy siyang lumalayo pa nga, di ba? So, lalo na yung mga distance ng damdamin natin, di ba? Maging proactive tayo na, do I want this to do? There's no such thing as stagnant, no? A reminder to everyone. In relationships, there's no such thing as stagnant. It's either you will be closer or you will fall apart. No? Time lang yun.
6: Yeah. You know?
5: Pero walang, there's no such thing as middle lang tayo palagi. No?
6: Correct.
5: Alright, sige Kuya Pastor, sa pagkakataong ito, pwede mo ba kaming pagkalooban ng iyong panalangin na pangwakas?

0: ay magsilbing gabay po buhat sa iyo at magsilbi po itong kaliwanagan.
1: Yes, Lord.
0: Upang maharap po nila ng maayos at according po sa iyong grace ang mga problema ang kanilang kinakaharap, patungo po sa kagalingan, sa pagkaayos ng mga suliraning kanila pong pinagdadaanan. Salamat Lord sa wisdom na inyo pong pinagkaloob.
1: Yes.
0: Salamat po sa opportunity na makapag-minister Lord God sa pamamagitan po ng platform na ito, ng programang ito ng Heartline. Dalangin po namin Panginoon na patuloy po kayong magpakahayag sa buhay ng bawat isa. At patuloy niyo pong gamitin ang station na ito, ang ministry ng FEBC, ng Back to the Bible at ng inyo pong mga lingkod upang patuloy na maging daluyan ang iyong pagpapala.
1: Yes,
0: minsan pa, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng pagluwalhati at ng pagpupuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Amen. Maraming pong salamat muli po. Ako po si Kenny G at kasama po natin si Kuya Pastor Brian Cruz at kayo po ay nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami

palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Nung baby pa ang panganay naming anak bilang first-time parents, nangangapa kami sa communication. Siyempre, sa pag-aalaga, di ba, ang baby, hindi naman niya kayang sabihin yung nararamdaman niya, kaya dinadaan sa pag-iyak most of the time. At alam mo ba na mayroong limang klase ang iyak ng sanggol? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro, welcome sa Reflections. Ayon sa pag-aaral, merong limang klase ang iyak ng sanggol. Kasi ito nga yung pamamaraan nila to communicate to us because hindi pa nga sila marunong magsalita. Meron silang hungry cry. Pag nagugutom, umiiyak. Iyan yung most common. Paano mo naman nalalaman na nagugutom na ang bata o ang sanggol kapag sinubon na niya yung kamay niya o kaya dinidikit yung bibig sa kahit anong malapitan na parang gustong mag-breastfeed? Pangalawa is the cry of discomfort. Naiinitan ba, nilalamig, pagod, inaantok, basa ang diaper o may pupuna sa diaper? Normally nga, nagaganap ito sa oras na yung mismong nag-aalaga, nanay, tatay o yung lola o kaya yung tagapag-alaga ay kailangan magpahinga at matulog. Syempre, it's up to you to decode anong ibig sabihin ng bata. Either naiinitan, nilalamig, o dun sa mga nabanggit. And actually, trial and error sa simula. Pero matututunan mo rin pala. Another is sick cry. Ito naman yung walang tigil na pag-iyak, kahit anong hele, pagpapadede, kinarga mo na, nakailang steps ka na ng sayaw, di pa rin umuubra. Malamang merong sakit si baby, nilalagnat, sinisipon, o merong abnormality sa kanya. And then there's another, yung pain cry. Ito naman yung sharp cry, yung iyak ng bata kapag nahulog, nasaktan, naturukan ng injection, yan, matinis, malakas at punong-puno ng puwersa na iyak. And dito mo rin pwedeng i-check yung butt area, baka naman mahapdi na sa diaper o nakurot ang sarili. Diba yung kanilang mga kamao ay pagsinara, ay hindi mo halos mabubuksan. Naalala ko yung panganay kong anak, minsan umiiyak siya nung baby pa siya. Hindi namin alam bakit, na-check na namin lahat, diaper, busog naman, kakakain, naka-burp, wala naman lagnat. Natutulog lang siya tapos bigla siyang sumigaw at umiyak. Ayun pala'y nasasabunutan na niya ang kanyang kulot na buhok. At ang panghuli ay colic cry. Ito yung iyak na parang may sakit din, kaya lang araw-araw wala namang sakit. I mean, walang lagnat, walang dinaramdam, iiyak ng iyak. At yan ay tumatagal ng hanggang 5 oras non-stop. May mga ganyan talagang baby. And of course, you need to check with your pedia kapag hindi na talaga mapigilan ang pag-iyak ng bata. But the point here is, tayo bilang mga magulang, natututunan natin ang ibig sabihin ng pag-communicate ng ating mga anak. Yung kanilang iyak, di ba? Yung iyak na nagpapapansin lang, iyak na gusto ng karga, o iyak na nangangailangan ng tulong. Kasi ganun natin sila kinikilala. And actually, even in our fur babies, sa mga dog, sa mga pusa, lalo na sa dog kasi yun naman yung aming mga baby. Eh, merong tahol na nagpapapansin lang, tahol na humihingi, tahol na nangangailangan ng kalinga, tahol na nagpapakute, at tahol na gustong sumama o gustong magpakarga. That's how we love them, to get to know their language. At kung tayo nga na mga magulang, gayon na lang yung pagkakakilala natin sa iyak ng ating mga anak, paano pa kaya ang Diyos, diba, na siyang lumikha sa atin. Sabi po ni David, during one of his most difficult battle in Psalm 56, sabi niya, "You number my wanderings, you put my tears into your bottle, are they not in your book? When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me." David knew his God, even in that difficult circumstance. Alam niya na sa gitna ng kanyang napaka-bigat na pagsubok, that God is with him. Kasi napatunayan niya ito many times. Naalala natin yung isa sa mga naging milestone niya noong tinalo niya si Goliath gamit ang tirador at 5 makikinis na bato. And he knew that God was with him. At yung confidence niya ay nanggagaling sa Diyos. At ito, lalo na sa panahon na siya ay lugmok na lugmok, he knew that the Lord keeps track of his sorrows. Meaning, alam ng Diyos, hindi lamang sa panahon na malakas tayo, sa panahon na nakakangiti, pero sa panahon lalong-lalo na yung hindi na natin kayang tumawa. When we cry to God, alam na niya ang kahulugan nito. Ito ba ay iyak ng kasiyahan, iyak ng relief o nakaraos gaya ng ina na nagsilang ng sanggol, iyak ng pag-aalala, iyak na kulang sa pera, iyak na galit, iyak ng pagsiselos, iyak ng frustration, ng kawalan ng pag-asa, o iyak ng karamdaman. Kahit na nga hindi tayo magsalita, alam niya. Alam niya kung paano tayo unawain. Sinasabi rin po yan sa Romans 8:26 to 28. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. When we do not know what to pray for, the Spirit intercedes for us. The Spirit prays for us. And you know what? The idea of keeping the tears in a bottle na sinabi ni David doon sa Psalm is remembrance. Sinasabi ni David, ina-express niya sa Diyos na ina-affirm niya ang kakayahan ng Diyos, that He remembers His sorrow and tears, and that the Lord will not forget about Him. He is so confident na sa kabila ng kanyang kalungkutan, kalugmukan, pag-iisa, sa hirap ng sitwasyon na yon, he knew that God will be with him and will always be with him. Meron ka bang dinaraanan? Meron ka bang iniiyak sa Panginoon? Meron ka bang matagal nang tinitiisin o suppress, but you know that you're grieving. You know that within your heart, deep within your heart, there is sorrow over the loss of something, of someone, na hindi mo ma-express. Nahihirapan kang sabihin sa Panginoon, either nahihiya ka o natatakot ka o hindi mo lang kayang sabihin. Alam ng Diyos ang dahilan ng iyong pagluha. At napakaraming instance sa Bible that God recognized the sufferings of man. And what a comfort to know that even Jesus wept during the time that He was on earth. Si Jesus, being 100% man and 100% God, He knew what is it like to weep, to feel lonely, to feel sad, at maging ang pagluha at ang kakayahang lumuha. Alam niyo po ba, biyaya ng Panginoon yan. Hindi ba't nakaka-release ka ng iyong emosyon every time na naiyak mo na? Nakakatulong ito sa iyong emotional baggage kapag na-release mo na. Minsan, di ba, yung kailangan mo lang may makausap, hindi naman kailangan na yung kausap mo ay sumasagot. Pero syempre, nagpakita man lang ng simpatya, no, na nauunawaan ka o whatever happens to you, that person will stick with you, will listen to you, and will just sit down with you. Nakikinig lang siya, tapos habang nagkukwento ka, umiiyak ka na. Wala pa siyang sinasabi. Kasi nararamdaman mo yung presence, nararamdaman mo yung support. At ganito rin ang Panginoon sa atin. Siya ang matibay nating suporta. At ang pagluha, whether yan ay kasiyahan man o kalungkutan, nauunawaan ng ating Diyos. And tears or crying is one way of our communication. Either tayo mahina, kailangan ng suporta, kailangan ng kalinga. Minsan, akala natin kaya pa natin, di ba? Pero, maiiyak na lang, bigla na lang magbe-burst into tears. Kasi, hindi na pala kaya. Punong-puno na pala yung nasa loob ng dibdib. So, ito yung mga indicator na kailangan na pala natin ng kalinga, ng aruga, ng pagmamahal, ng pangunawa, maging ng kapatawaran. Ang pagluha ay nagsasabi, pwedeng magsabi na nasasaktan ka na at kailangan mo na ng tulong. Ang Psalm 56 teaches us that God does not simply dismiss our pains. He puts our tears into a bottle. Nasa libro, isinusulat ng Panginoon. When we cry out to Him, because the Lord knows us, He loves us, and Lahat ng detalye ng ating buhay ay nalalaman ng ating Panginoon. He keeps record. He doesn't acknowledge it and then move on. O ano na yung next na mangyayari sa buhay mo? He journeys with us. And His love is so personal, so intimate. God cares for you. He journeys with us and He is aware of every tear we cry, whether it's with sin, whether it's anxiety, depression, loneliness, confusion, doubt, pagkawala, grief, any other type of pain, naunawaan ng ating Panginoon.

0: Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, aming Diyos Ama. Kayo po ang matibay naming sandigan sa panahon na kami ay masaya, sa panahon na kami ay malungkot, sa panahon na may karamdaman, maging sa panahon na maraming katanungan. Salamat po dahil lagi po kayong nariyan. At ito pong reflection namin ay nagpapaalala sa amin na ikaw po talaga yung matatakbuhan namin sa panahong di na namin kaya. Yung panahong sasabog na yung aming dibdib at wala kaming magawa kundi umiyak na lang, lumuha. Pero kayo po ay Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang kayang magbigay ng solusyon sa bawat mga suliranin. Kayo po kasi yung maker, kayo yung hari ng mga hari, kayo ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sa inyo po ito eh. Ano pa po ang hahanapin namin? Ano po ang aming kakailanganin? Because you already knew us, you understood us, and even the things that we need, Lord, you have provided. Salamat, Panginoon, for that beautiful reminder that you will never leave us, that you will never forsake us, and you understand our tears. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nawa ka agapay, maging paalala sa iyo ng Panginoon na ikaw ay mahal, ikaw ay mahalaga, at hindi kanya iiwanan sa bawat tagpo ng iyong buhay, maging malungkot man yan o masaya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Magandang araw po.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: LA to San Francisco in less than 3 hours. No, not by airplane, but on California's future high-speed train. It was promised by 2020, but the bullet train is years behind schedule and has yet to lay a single track.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Awit 91, 1 hanggang 2. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, "Mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinaniniwalaan." Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Pastor Eric Cortez, pansamantalang humahalili kay Bishop Ruben Abante. Kumusta ang ating kalagayan ngayon? Ang kalagayan ng ating puso? Ano man po yung gumugulo sa ating kaisipan? Ano man po ang mga pasanin na ating daladala ngayon? Ang pinakamaganday lumapit tayo sa Diyos. Alam po ninyo, naalala ko nung minsan ako ay may dinalaw na kapatid na hindi dumalo sa aming panambahan. At nang tinanong ko, ang sabi niya, "Pastor, meron po akong problema kasi." At ang sabi ko Diyos na nga lang ang kakampi natin . Sa Kanya pa tayo lalayo. Kaya ho sa umaga pong ito, sa hardin ng panalangin, pagkakataon po natin itong lumapit sa Panginoon. Samahan niyo po ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng pananalangin, para sa isa't isa at pagbubulay sa Kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy, italaga natin sa Panginoon ang ating oras. Aming Diyos, muli salamat sa isang pagkakataon, bagong pagkakataon na maranasan namin ang inyong kagandahang loob sa aming buhay. Sabi nga ninyo sa Panaghoy, Chapter 3, sa Lamentations Chapter 3, "Pag-ibig ninyo'y hindi nagmamaliw, ang awa nyo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa sa bawat umaga, tapat ka at dakila." Umasa po kami, Panginoon, ang aming guguguling kalahating oras ay magiging mabunga, higit pa sa sapat, na magiging inspirasyon namin para sa pag-arap sa mga hamon ng araw na ito. Purihin po kayo. Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez. Sa ngalan po ni Bishop Ruben Abante, sa araw na ito, sa programang Hardin ng Panalangin. Kagapay, kung meron po kayong prayer requests, I would encourage you to put them sa ating pong comment section, sa ating live stream. At kung kayo naman po may patotoo ng kasagutan ng Panginoon sa ating mga dalangin, ay nako, welcome na welcome po ang inyong mga comments, kasi hindi lang ho kaming mga nasa harapan ng camera at nasa likod na mikropono, kumbaga, ang napagpapala. Hindi lamang po yung buong team ng Hardin ng Panalangin ang na-encourage, kundi gaya ng aking madalas sabihin ay baka meron po na dumadaan sa katulad ng pinagdadaanan ninyo. At marahil po siya po'y nag-aalinlangan na kung tumutugon ba ang Diyos sa kanyang kahilingan, partikular sa kanyang pangangailangan na iyon. Subalit kapag nabasa niya ang inyong patotoo, siya po ay ma-encourage na makibagi din, ibahagi ang kanilang prayer request at kumbaga magpatatag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon na kung paanong ang Diyos ay naging tapat din sa inyo, ay magiging tapat din siya sa kanila. Kaya po, comment na po kayo.
whether it's a prayer request or a testimony sa ating pong comment section sa ating live stream. Sa pagkakataon pong ito ating pong titingnan, ang kung naalala po ninyo no, nakaraang Martes, ang sabi ko, ang mga mananampalataya ay dapat maging pro-government. Ano man ang ating kulay, sino man ang ating sinusuportahan, at yun naman po, malaya ho tayo na mamili kung sino ating susuportahan kapag halalan. At subalit, nandales, sabi nga, dapat tayo maging pro-government. P-R-O. Ano po ibig sabihin nun? Hindi naman po ibig sabihin nun na wala ka na nakikitang mali o wala ka nang nakikitang tama sa pamahalaan. Hindi po. Ang sinasabi natin pro-government, hindi po ito yung may pro, may anti. Ang pro po ay pray, na siyang tinalakay natin noong nakaraang Martes dito sa Hardin ng Panalangin. At yung dalawa po, respect and obey the government. So yun lang po ang ibig nating sabihin ng pro-government. Pray, respect, obey the government. At ang sabi po sa Roma 13:1-7, ang sabi po, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Una po, bago tayo magpatuloy sa ating pagbabasa, inutusan po tayo magpasakop. At ang pagpapasakop na to ay ginamit dito, yung salitang ginamit din sa Ephesians chapter 5 na mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Ito po ay hindi ho dahil sa halimbawa siya yung binoto mo kaya ka papasakop. Now, kapag hindi mo siya binoto, hindi ka magpapasakop. Hindi po. Sino man ang nakaupo, dapat po tayong magpasakop. At makikita nga ang pagpapasakop sa pamagitan ng paggalang at pagsunod. Paggalang sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanila. Tatandaan po natin na sa tatlong institusyon na nilikha ng Panginoon ang pamilya, ang iglesia at ang pamahalaan. Kaya nga kung tayo po ay lumalaban sa itinalaga ng Panginoon, sabi nga, tayo ay lumalaban din sa Diyos. So balitandaan po natin ha. Yung pong sinasabi dito na pagpapasakop ay hindi bulag-bulagang pagsakop, pagpapasakop. Kasi po, meron din naman tayong mababasa sa Biblia na noong pinagbawalan ang mga alagad na mangaral, yung mga apostol ng mangaral, sinabi ho ni Pedro, "We would rather obey God than men." So ano po ang pag pinagsama natin ng mga talatang ito, ano po ang mensahe ng Diyos sa atin? Kapag po ang pamahalaan ay ipinag-utos ang ipinagbabawal ng Diyos o ipinagbawal ng pamahalaan ang ipinag-uutos ng Diyos, hindi ho tayo mananagot kung hindi ho tayo susunod. When the government commands what God forbids, when the government prohibits what God commands, we are to obey God than men. Pero tandaan po natin ito. Hindi tayo susunod sa kanila dahil lang sa sila yung nanalo sa halalan. Susunod tayo sapagkat pagsunod natin ito sa Diyos. Ang sabi pa nga ito, madalas banggitin sa akin ito ni Bishop R.A. Ang mga pinuno hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti.
ang mga gumagawa lang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Kumbaga po, ang ating pagsunod sa pamahalaan ay hindi po para makahingi ng pabor, magpalakas sa pamahalaan, kundi maging patotoo tayo sa kanila na ganito pala ang mga mananampalataya, daluyan pala ng pagpapala sa bansang ito. At dito po may mapapansin tayo, tatlong beses na tinawag ang pamahalaan na lingkod ng Diyos. Ang sabi po sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Tatlong beses po binanggit dito na ang mga nasa pamahalaan ay lingkod ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Ito palang mga nasa pamahalaan at kung may nakikinig po sa atin ngayon na mga nasa kapangyarihan. Ito, madalas ko itong sabihin sa binabible studyan ko dati na isang konsihal sa isang lungsod dito sa Metro Manila. Ang sabi niya, at sabi ko sa kanila, sabi ng Biblia, lingkod kayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapag hindi niyo ginawa ng maayos ang trabaho ninyo, ang inyong panunungkulan, hindi lang kayo mananagot sa inyong mga nasasakupan, mananagot din kayo sa Diyos. Sapagkat kayo nga ay lingkod ng Diyos. Kaya makikita po natin dito, we are to pray, we are to respect, and we are to obey. Kaya nga sabi, ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa Kanya. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran. Magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang yon dapat igalang at parangalan nyo ang dapat parangalan. Gaya ng aking sinabi ng Martes, kung hindi naman tayo gumugugol ng pananalangin para sa ating pamahalaan, anong karapatan nating magpahayag ng pagtuligsa o pagpuna sa pamahalaan? I believe that we will only earn the right to criticize if we also take the time to pray for the government. Mapalad nga tayo sapagkat sa ating bansa, malaya tayo magpahayag ng ating saloobin. Pero nawa, katulad ng sinabi rito, kapag tama ang ginawa ng pamahalaan, ginawa nila ang kanilang tungkulin, ay dapat natin silang parangalan. Kapag naman hindi na ginawa ang kanilang dapat gawin, ay dapat po natin silang punahin. Hindi naman ho salungat yun sa paggalang sa kanila. Diba? Kundi ito'y bahagi po ng pagpapasakop sa pamahalaan, ang pagpapahayag din ng ating saloobin upang matupad nila ang ibinigay ng Diyos sa kanila na tungkulin. Kaya pray, respect, and obey the government. Manalangin po tayo para sa ating pamahalaan. Panginoon, napakabigat ng aming pananagutan. Inyong inilatag sa inyong salita ang aming isa sa pamamaraan ng pagpapahayag namin ng aming pagpapasakop. Ang aming pagpapasakop sa inyo. At ito ay ang pagpapasakop sa aming pamahalaan. Nawa, Panginoon, naniniwala kami ang mabuting mananampalataya
mabuting mamamayan. At nawa kami pong mga mananampalataya sa aming bayan ay maging halimbawa, huwaran kung papaano maging mabuting mamamayan. Nawa Panginoon, sabi nga ninyo, judgment begins at the house of the Lord. And I pray, Lord, na palakikita na yung mga nangyayari sa aming pamahalaan. Makita rin namin saan ba kami nagkulang. Nagkulang ba kami bilang asin at ilaw dito po sa aming lipunan? Nawa Panginoon, tunay nga, kami mismo ang magsulong kung papaano nga talaga itaguyod ang kapakanan ng aming bayan. Salamat po, O Diyos, sa inyong aming papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Pastor Raynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Hampalok, Tanay Rizal. Manalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos na kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam naming walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sama-sama po tayong lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos para po sa mga kababayan po nating nangangailangan ng ating panalangin. Aming Diyos, purihin po kayo sapagkat kayo po ay mabuti, magandang loob, makapangyarihan. Salamat sapagkat hindi kami kinakailangang mawalan ng pag-asa sapagkat meron kaming kanlungan, meron kaming makakapitan. At kayo po iyon, Panginoon. Sa mga kababayan po namin ng Panginoon na nagpadala ng kanilang prayer request, tugunin po ninyo, hindi man namin mabanggit isa-isa, subalit alam ko po na bago pa man namin maipahayag ang aming pangangailangan, alam na po ninyo ito. We lift up to you ang ina ni Eileen Nonan na ngayon po ay nakakaroon ng tubig sa tiyan dahil sa liver failure. We also pray para po sa kagalingan ng kapatid ni Edgy na si Kenneth Rosquillo at ang kanyang nanay na si Menchi Rosquillo. Iniling din po namin, Panginoon, na kumpletong kagalingan mula sa stroke at pag-alis ng pilay ni Ador Malapitan. At panalangin po para kay Ana Marie Manggiat na sa ilalim sa operasyon. Lord, we lift up to you also si Maricris Soriano na kasalukuyan naka-admit sa ospital at nakitaan ng early signs ng heart attack. Ganun din po si Lina Rubis na may heart enlargement at asthma. Aming Panginoon, kulang ang buong araw upang maidulog namin ang lahat ng mga kahilingang aming natatanggap. Subalit salamat sapagkat may Diyos kami na hindi lang nakakaalam ng lahat, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tinatagubilin po namin sa inyo ang mga pangangailangan ito at umaasa po kami. Kagalingan na sa inyo lamang nagmumula ang magiging kasagutan sa aming panalangin. kalakasan din po, Panginoon, sa kanilang mahal sa buhay na naghahanap ng ipambabayad, pantutustos sa gamot, sa pambayad sa doktor. I pray that you would provide, that you would meet their needs. Hindi kinakailangan na mabaon sila sa utang, kundi Panginoon, bukod sa blessing ng zero billing ng government hospital, umaasa po kami, Panginoon, na bibigyan niyo sila ng pangangailangan, para sa kanilang pangailangan sa gamot at sa iba pang gastusin. Pasensya rin po, pagtitiga ang ibigay din po ninyo sa mga nag-aalaga na maaaring nahihirapan at marami pang inaalala rin sa buhay. Nawa, makita po ng mga may karamdaman po naming kababayan na hindi sila pasanin o pabigat, kundi sila po'y mahal ninyo at hindi nyo sila iiwan ni pababayaan man. Salamat sa pagkakataon na mapangunahan sa panalangin ng aming mga tagapakinig. Sa inyo po ang aming papurit pagsamba, tumaasa kami sa kasagutan na sa inyo lamang po nagmumula. Sa inyo ang aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang hardin ng panalangin. At ito po'y mula alas 6, at ito po'y mula Lunes hanggang Linggo. Magkarinigan po tayo muli. At nawa, tayo po'y patuloy na pagpalain ng ating Panginoon para po sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatuhan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito.

maturity. Lastly, peace builders reflects the heart of God. Ang pagiging peacemaker ay nagpapakita ng karakter ng Diyos sa mundo. Dahil ang Diyos mismo ang ultimate source ng peace at reconciliation. Ang Matthew chapter 5 verse 9 ay hindi lang tungkol sa behavior na dapat nating ipakita kaagapay, pero tungkol din ito sa identity natin bilang mga mananampalataya. Sabi doon sa verse, "They will be called the children of God." Ibig sabihin, ang pagiging peace builder kaagapay ay isa sa mga patunay na tayo ay anak ng Diyos. Kasi ang anak ay nagre-reflect lamang ng nature ng kanyang ama. At ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng kapayapaan. Hindi siya Diyos ng confusion, division o chaos. Siya ay Diyos ng restoration. Sa 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 19, malinaw na sinasabi doon, "God reconciled us to Himself through Christ." Tayo mismo, dati tayong separated dahil sa kasalanan sa Kanya. Pero hindi niya tayo iniwan. Bagkus, tinawag niya tayo. He took the initiative. He took the first step. Through Jesus, He bridged the gap between us and Him. And that is the ultimate act of peacemaking. Ang sarap sa pakiramdam kaagapay, no, that we are at peace with God. And right now, it's our time to be peacemakers towards others. Hindi ito pagiging nice person lang kaagapay. Dahil as we uphold peace, we represent God's heart to the world. Sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang forgiveness over revenge, humility over pride, at reconciliation over division, nakikita ng ibang tao si Jesus sa'yo. And He is alive in you, kaagapay.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatuhan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Magandang. Thursday, thriving Thursday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo? Salamat sa Panginoon. Ano, we survive! Yes! Every gising is a blessing. Every breath a privilege. And every day, we should always be thankful sa Panginoon. No? When we wake up, and at the end of the day, we'll also be thankful sa Panginoon because God has protected us. That's how we thrive, diba? And we thrive because of His goodness and faithfulness. At dahil Thursday ngayon, may awitin tayo. Oh, ready? Yan po ating tono. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
5: Amen. We thrive in the name of the Lord Jesus Christ. Amen po yan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio. At kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at nakikinig din po kayo gamit ang ating pong transistor radio o yung ating PM radio, Portable Missionary Radio, nakukuha niyo naman po ating program. Mula po yan sa DYPS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung maganda po yung inyong internet connection, maging yan ay sa Facebook live stream o yung 702 app, makukuha niyo po yung ating programa at maririnig yun ng maliwanag. At syempre, pagbati na rin sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin sa pamamagitan po ng Facebook live stream. Advance kayo sa bandang Australia at saka New Zealand. Late na kayo. I know. Ano nga, advance kayo sa amin by 2 hours and 4 hours. Doon sa kabilang side naman, going to Thailand, syempre pa, early pa yan. So, ano man pong oras, sabi niya, salamat po at nakatune in kayo. Salamat for making us know na you are listening. So, hold on lang po kayo ha, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po patuloy po tayong mag-thrive sa ating paglalakbay sa buhay na ito. At syempre po, kagaya ng lagi natin sinasabi, isulat na po lahat ng mga dapat ipasalamat. You count your blessings, write them one by one, hindi lang name them one by one, write them one by one. Para when we gather together with God's people on Sunday to worship and celebrate, marami tayong pwedeng ipasalamat sa Panginoon. Di ba po? And our hearts are full of joy because of God's truth, God's faithfulness, at yung blessing na nararanasan natin every day. So hold on lang po kayo mga kaagapay ha. So dalangin natin nga, yun ang makita natin. Huwag pong kakalimutan din, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging kumpletong katotohanan na tanging maghahatid sa inyo sa isang katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Amen, amen. Wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Dubai Library. Ayan, pinag-uusapan natin this week, reasons for migration, four root causes and examples. Kasi nga po kahapon, August 26, yun po yung sineselebrate natin ng Bureau of Immigration na na-establish noong 1940 pa. So, tinignan natin ano ba yung mga dahilan kung bakit nga ang mga tao ay nagmamigrate. So, nung Monday, pinaliwanag sa atin kung ano yung ibig sabihin ng migration at kung ano yung push at pull factors ng migration. Mas naunawaan natin na may valid reasons ang ating mga kababayan bakit sila nagmamigrate sa ibang bansa. So, nung Lunes, nalaman natin na maraming pamilya ang nagmamigrate o lumilipat ng ibang bansa dahil sa political at safety reasons. So, pinahahalagahan nila ang kaligtasan ng kanilang buhay at ng kanilang pamilya. Kahapon naman, nakita natin ang economic reasons for migration na totoong-totoo sa ating mga Pinoy. Naghahanap tayo ng greener pasture para makaangat sa kahirapan sa buhay dito sa ating sariling bansa. Pero panalangin din natin, darating ang panahon na hindi na kailangan mag-migrate ang mga Pinoy, no? Dahil nakaangat na tayo by God's grace, di ba? So ngayon naman, eto, social reasons for migration. Ang social factor kadalasan ay isang matahimik subalit equally powerful role din sa dahilan ng migration. So ang mga desisyon na ito ay hindi kadalasang patungkol sa pag-iwas sa danger o yung paghahanap ng trabaho. Subalit ito ay patungkol sa pag-improve ng daily life at personal well-being. So ano yung mga common social reasons ng migration? Yung pag nag-reunite sa pamilya na nauna ng mamuhay abroad, yun, social factor yun. Ang paghahanap ng access sa quality education at healthcare kasi personal well-being, ang pag-pursue ng cultural o community connections, at ang paglipat sa isang society na nag-o-offer ng mas malawak na personal freedom o equality. So ang migration dahil sa social push at pull factors ay kadalasang nag-o-overlap sa economic at political motivation. Tama. So halimbawa, ang isang student na nag-aral sa abroad ay maaring manatili na doon para mas maayos na work opportunities, di ba? O ang mga pamilya na nagkawalay dahil sa migration ay magkakasamang muli sa pamamagitan ng legal immigration channels. Ulitin ko yan ha, legal immigration channels. So ang social migration ay nag-highlight ng human side ng global movement, ang desire to belong, to connect, and build a better future na kasama yung mga loved ones. Yun yung social reason for migration. Meron pa rin palang isa. Ito naman, yung environmental reasons for migration. Ang environmental pressure ay isang tumataas na dahilan sa migration. Totoo. Na nakakaapekto ng milyong-milyong mga tao kada taon. Kapag ang natural condition ay nasira, ang mga communities ay kadalasang napipilitang umalis at maghanap ng mas ligtas at mas sustainable na living environment. So ang mga short-term disasters tulad ng bagyo at pagbaha ay maaaring magdulot ng temporary displacement, habang ang long-term issues tulad ng drought o famine at pagtaas ng sea level ay maaaring magresulta ng permanent relocation. Totoo yan, kasi may mga islands na nalumulubog din ngayon. So ang common environmental drivers, halimbawa, nawalan ng farmland o water resources, o water sources, destruction dahil sa bagyo o lindol, exposure sa unsafe air o water, at dahan-dahang epekto ng climate change. So environmental push at pull factors ay nakaka-influence kung saan sila aalis at saan sila maninirahan. Habang nagbabago ang climate patterns, ang mga factors na ito ay tumataas sa paghubog ng migration trends at nag-highlights ng pangangailangan ng international cooperation at planning. Totoo yan. So nag-overlap nga ang mga reasons ng migration, baging ito ay nagsisimula bilang political o economic, dahil ang mga Pinoy ay pinapahalagahan ng pamilya, susunod talaga ang social reason, social factor, upang magkakasama ang pamilya. So sa ganitong paraan, nagkakatulungan at pare-parehong umaangat sa buhay. Kadalasan pa nga, tinutulungan din nila ang mga kamag-anak na naiwan, di ba? Kaya naman, tinignan ko rin sa Bible kung sino-sino ang mga pamilya na nag-migrate bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. O, alam niyo na ba? Siyempre, ang una si Abraham at si Sarah na umalis ng Ur, nagtungo sa Haran hanggang umabot sila sa Canaan, kasi sinabi yun ni Lord sa kanila. Si Jacob at ang kanyang buong pamilya na nag-migrate sa Egypt upang maiwasan ng tagutom, at nakita natin dyan yung magandang kwento ni Jose, diba? So makikita natin doon, ito environmental factor. Nariyan din si Elimelech at saka si Naomi na umalis ng Bethlehem tumungo sa Moab upang makaiwas ng tagutom. Environmental uli, at nung bumalik, kasama na si Ruth. Yun yung salvation narrative na gusto ko. At syempre, si Jose at si Maria at ang sanggol na si Jesus upang makaligtas sa pagpatay ni Herodes. Political yan. O, diba? So, kaagapay, nangyari din to sa Biblia. Subalit ang matinding katotohanan, ginabayan sila ng Diyos sa mga planong ito. Kaya bago magplanong mag-migrate, manalangin at magtanong sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban. At nakakatiyak ako, sasamahan ka ng Panginoon saan ka man niya dalhin. Kahit man yan sa Timbuktu o sa Amerika, kasama mo siya. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen, amen. Ang ganda na. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Our Savior, ating tagapagligtas. What a wondrous, our Savior, ating tagapagligtas. What a wondrous miracle of reaching out to our mundong ibabaw na napapahamak dahil sa kasalanan. For all have sinned, but God was made flesh. Lahat ay nagkasala nga, ngunit ang Diyos ay nagkatawang tao. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. God is a God who saves. Ang Diyos ay isang Diyos na tagapagligtas. Psalm 68:20, ang Diyos natin ay Diyos na nagliligtas. Siya si Lord na ating Panginoon. Nire-rescue niya tayo para hindi tayo mamatay. Lord alone is Savior. Ang Panginoon lamang ang tagapagligtas. Isaiah 43:11, tingnan ninyo lahat ng sumamba doon. Napapahiya. Tao lang ang gumawa noon. Magsasama-sama sila, humarap sila sa Diyos. Matatakot sila at sabay-sabay mapapahiya. Our God, our Savior, Savior, ang Diyos ating tagapagligtas. Psalms 27:9, huwag mo sana akong talikuran, servant mo ako, Lord. Sa galit mo, huwag mo akong i-reject. Ikaw laging tumutulong sa akin. Huwag mo akong itakwil. Huwag mo akong pabayaan. Ikaw, O Diyos, ang nagliligtas sa akin. Sa Psalms 38, 22. Dali na, Lord, tulungan mo ako, ikaw ang Savior ko. Psalms 42:11, bakit ba ako nadadown? Bakit ba ako di mapalagay? Sa Diyos ako aasa, pupurihin ko siya ulit. Ang Diyos ang Savior ko, Rock and Savior, malaking batong, aking angkla at sandigang tunay. 2 Samuel 22:47, buhay si Lord, siya ang dispensa ko, purihin siya, mabuhay ang Diyos, siya ang nagligtas sa akin. Self-existent has life within, may sariling buhay. Kung papanong nagbigay ng buhay ang ama, ganun din ang anak ay nagbibigay buhay. I am God's name. Ako'y si ako nga, banal na pangalan ng Diyos. Exodus 3:14, sinabi ng Diyos, ako si ako nga. Sabihin mo ang Diyos na tinatawag na si ako nga ang nagpadala sa inyo. Sovereign, makapangyarihan sa lahat. Ephesians 1:20-22, ginamit niya nung binuhay niya si Christ mula sa kamatayan. At pagkatapos pinaupo niya si Christ sa kanan niya doon sa langit. Kaya si Christ ang nagro-rule sa lahat ng kapangyarihan ng langit at sa mga leaders, sa mga may kapangyarihan at mga Panginoon. Binigay kay Christ ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan sa mundong ibabaw at sa darating pa. Can do all things, magagawa niya ang lahat. Job 42:2, Lord, alam mo pong kayo ang makapangyarihan sa lahat. Walang makapipigil sa gusto po ninyo. Enthroned all over, sakop niya ang lahat. Isaiah 40:21-24, di ba ninyo alam, di ba ninyo nabalitaan, wala bang nagsabi sa inyo na simula pa lang, di nyo ba alam kung paano managsimula ang mundo, siya ang nakaupo sa itaas ng lupa at parang mga tipaklong ang nakatara sa lupa. Niladlad nila ang langit na parang kurtina at itinayo na parang tent na pwedeng tirahan. Tinanggihan niya ang kapangyarihan ng mga leader at ginawang walang kwenta ang mga taong naghahari doon para silang halamang katatanim lamang at kahahasik pa lang sa lupa ay nagsisimulang magkaugat. Iniipan niya at natuyot ito. Tinangayan ng hangin na parang dayami, eternal dominion, walang hanggan ang sakop. Daniel 4:34-35, after ng 7 taon, akong si Nabucodonosor ay tumingala sa langit at muling bumalik sa buong katinoan. Pinupuri ko at pinarangalan ang kataas-taasang Diyos na nabubuhay forever. Every knee will bow before God. Luluhod ang lahat ng tuhod sa Diyos. Nakasulat sa scripture, dahil buhay ako, sabi ng Panginoon, luluhod sa harap ko at pupurihin ng lahat ng tao ang Diyos. God Almighty reigns. Naghahari ang makapangyarihang Diyos. Psalms 93:1, si Lord ay naghahari. Nababalot siya ng dangal at kapangyarihan. Matibay niyang itinayo ang mundo, hindi ito matitinag sa kanyang pwesto. Wow, amen. Revelation 19:6, tapos may narinig akong parang boses na napakaraming tao, purihin ang Diyos natin, kayong lahat na lingkod niya. His plan alone stand. Ang kanyang plano'y mananatiling nakatayo. Psalms 38:8-11, lahat ng nasa mundo kay Lord ay sumamba. Lahat ng nilikha niya mag-worship sa kanya. Sa isang salita lang, create ang mundo. Sa utos niya, naganap ang lahat. Kinukontra ni Lord ang gustong gawin ng mga bansa, nang plano nila na uuwi sa wala. Pero ang plano niya hindi masisira. Masaya ang bansa na si Lord ang Diyos sa bayang pinili niya, binibless niyang talagang-talaga. Oh, amen, amen, amen, amen. Diba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo po yun. Ang Panginoon talaga, yun yung gustong-gusto ko eh. Kapag nakita natin yung salvation narating sa Banal na Kasulatan, ma-amaze at ma-amaze talaga tayo sa paggawa ng Panginoon doon. At siya, yung papano siya, yung our Savior, ang sabi nga, yung wondrous miracle ng Panginoon, ng Diyos, to reach out to us. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa napakagandang message of salvation. Yun ang dahilan kung bakit, Panginoon, we have the confidence to say it because we have experienced it in our lives. At salamat po, Panginoon, through FEBC, through DCIS, patuloy po namin na iibahagi ang iyong mabuting balita. Sabi nga, until all have heard. Maraming pong salamat sa opportunity na yan. Now we can do this and be aired and be heard, Panginoon, in declaring the truth about you, in declaring how good you are, and declaring, Panginoon, the great work of the Trinity for our salvation. So Lord, marami pong salamat for that. Talagang you have given us everything pertaining to life and godliness. Marami pong salamat. So Lord, today we remember to pray for our mga kaagapay na today is their special day na nasa listahan po namin. Unang-una, si Bea Nuestra Ronquillo. I pray for Tita Lina Merania. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Pinagpipray ko na rin po si Renel at yung pong magkakapatid sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Thank you din po sa buhay ni Kuya Rolly de Jesus. Salamat po sa kanya. At ganoon na rin po kay Tita Luz na patuloy na pagpapala sa MCF, Panginoon. Even mga seniors na-excite to be serving the Lord together. Ganun na rin po kay Leopoldo Solis, kay Jenny Valor, at ganun din po kay Miller Alfonso Laguna. Sila lang po yung nakalagay sa listahan namin, Panginoon. Pero alam namin nakalista po sila sa puso mo at kilala mo sila. Sabi nga, you know them by name. So Lord, we declare blessings upon them. Today, Lord, I remember to pray for kaagapay who are going through the difficulty ng mga karamdaman. Ikaw po, Panginoon Jesus, ang magpagaling at mag-provide. Dalangin po rin po, Panginoon, may mga kaagapay kami na going through cancer. Dalangin po namin, Panginoon, your grace, your love, your healing be upon them. At patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa mga lingkod mo na faithfully nagsiserve sa iyo wherever you have placed them. Maging ito ay some small church, maging ito ay house church, maging ito ay community church, o maging ito ay mega church, Panginoon. Lord, we pray for those who are serving you so faithfully. May your guidance, your blessing be upon them. Lalo na po, Panginoon, sa panahong ito in the last days na talagang ang daming deception. We pray that you give them wisdom and direction as they share your truth, as they become oracles of your word, Panginoon, sa mga taong kanilang inaabot. Maraming pong salamat, Panginoon, and be with us as we face today until we are gathered together to worship you this coming Sunday. Maraming pong salamat.
4: Panginoon, ang lahat ay nagkasala. Datapwat isinugo mo ang iyong bugtong na kayaklana. Kaya't wow, paanong sasabihin namin na kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: So mga kaagapay, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ha, talagang sure yun. Alam niyo kung kailan lang talaga hihintong si Lord? Kapag pinili natin ang kasalanan. Di ba, Dad? Pag naging intentional ang sin, naalala ko talaga si Josh. Sabi niya, incidental or intentional? Incidental nangyari, hingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Intentional kasi pinag-isipan. Nako, kapag yan ang sistema ng sin, ay baka hold muna si Lord in pouring His blessings upon your life. Kasi kailangan ayusin muna ang ating buhay. That's a choice we have to make. choose God rather than sin. Kasi it's the sin that nailed our Savior to the cross. Tandaan niyo yan. It's the sin that nailed our Savior to the cross. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Regibel Liena,
5: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po sila Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Yesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
7: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Happy Webest, mga kaagapay! At kayo ay naka-tune in na dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo ay nasa Thursday na naman at panibagong episode. At syempre excited kami na makasama namin kayo dito sa Webest edition ng
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: And ito naman po ang inyong companion kay El Garcia. Siyempre, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang Webest. Nasaan man po kayo? Kumusta po? Ano na po ba ang inyong mga pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito? Kumusta ka na ngayong araw? Busy-busy ba? Sa dami ng ganap? Baka mamaya kasi, di ba, overloaded yan ng trabaho. Kaya, overloaded na ng mga projects sa school, assignments. Eh, gusto po namin sa loob po ng isang oras, eh kahit pa paano, Abs, no, makapag-chill tayo, totoo, makapag-relax, kwentuhan lang, di ba? Kaya sa mga kaagapay po natin dyan na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga PM radio, transistor radio, car stereo, eh samahan niyo po kami at sasamahan po namin kayo para magkwentuhan tayo, maghatid po ng kwentuhang punong-puno po ng impormasyon at inspirasyon.
1: Yes, at syempre, no, hindi natin kinakalimutan batiin ang mga present na at naka-tune in sa atin via online sa ating Facebook and YouTube channel at yan po ay sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At pakilike and share na po kaagapay ang aming live streaming dyan sa page at ipadaan nyo na ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shout out. At syempre, i-mention nyo rin dyan sa ating comment section yung mga kakilala ninyo, friends ninyo at ka-family ninyong nais nyo rin makapanood ng IU Today.
3: Talagang dapat nilang i-mention, no? Abs, no? Huwag mong kalimutan kaagapay na habang nanonood ka na nga lang din sa ating online streaming, i-mention mo na yung mga friends mo, di ba? Yung family mo na sumama sa atin sa ating kwentuhan para syempre malighten din yung kanilang mga dinadala at kahit papano eh makapag-chillax din sila. Yeah. Ayan nga mga kaagapay, dahil Webes na naman, eh syempre pag-uusapan po natin dito sa ating program lahat po ng best, pinaka, top, ultimate, eh lahat abs ng superlative, eh talagang pag-uusapan natin yan kasi gusto namin kaagapay eh maging part ka ng ating programa. At hayaan mo na habang nakikinig ka dyan, nanonood, eh inaanayahan mo rin ng mga kaibigan mo, kapamilya na maging part ng ating discussion. At magandang mapag-uusapan natin today, Abs. Kaagapay, alam mo ba yung feeling na buong linggo, eh talagang binuhos mo lahat sa trabaho, kaya sa pag-aaral, lahat ng efforts mo, todo-todo, at alam naman natin, at the end of every working week, eh ramdam na ramdam natin, Abs, yung pagod. Diba? Para kang robot, gigising, tatrabaho, uuwi, tutulog, paulit-ulit yung cycle, no? At saka syempre, diba, yung iba dyan, nagbabawi rin ng tulog sa biyahe.
1: Totoo.
3: Kasi nga, kulang na kulang talaga yung
1: ako doon,
3: yung tulog, diba?
1: Nagbabawi ng
3: o, ikaw ba, kaagapay, ganun ka rin ba na minsan sa biyahe ka nalang bumabawi ng tulog, no? Kasi parang paulit-ulit yung cycle na nararanasan mo. Eh siguro, pati na rin sa mga estudyante, gigising ng maaga para maghanda, tapos papasok sa eskwela, mag-aaral. So, pag-uwi ng bahay, maggagawa pa ng mga assignment projects, may time pa sa family, di ba? So, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. Pero, ang reality kaagapay, nakakapagod. Tapos, nandiyan pa yung mga deadlines, pressure. Eh, sino ba dito hindi nakakaranas ng pressure? sa boss mo, sa teacher mo, sa classmate mo, sa family. Ang daming areas na pwede tayong ma-pressure. Eto pa, sa traffic.
1: Ayan,
3: di ba? Talaga namang dito matetest yung patience ng bawat isa, di ba? Talaga namang pag naranasan mo yung traffic sa Pilipinas, eh talaga naman todo-todo. At syempre, may iba't iba tayong stress na nararanasan. Kaya kaagapay, importante rin na at the end of every working week, eh talaga namang matuto tayong mag-pause at bigyan ng reward yung sarili natin. Kasi gusto natin kahit papano, eh makapagpahinga. Mm-hmm. At syempre, ibigay din sa sarili natin ano ba yung dapat na reward, diba, sa mga naranasan natin.
1: Totoo yan, Kael. At ang kinagandahan nun, diba, hindi naman kailangan pag nirewardan mo yung sarili mo kaagapay, eh, in grande agad. Mm-hmm. O kaya big agad yung gagawin mo. Kumbaga kahit sa maliit na bagay,
3: yes,
1: or maliit na kaparaanan, pwede mo i-reward kaagapay ang iyong sarili. For sure, yung iba, nire-reward nila yung sarili nila sa pamamagitan ng pagtulog na mahaba.
3: Ayan.
1: Ang sarap kaya sa feeling nun. Lalo na yung parang wala kang alarm. Mm-hmm. Alarm na inaabangan pag madaling
3: naka-off,
1: araw.
3: Diba?
1: Oo. At lalo na talaga ang sarap na sa feeling kapag yung Fridays. At yun nga, gabi.
3: Mm-hmm.
1: Kasi nga kinabukasan, alam mo, wala kang pasok.
3: Yes.
1: Diba? So yun, may mga ganun tao na yun yung nire-reward nila sa sarili nila, ang tulog na mahaba. O kaya mm-hmm. naman, yung iba, ito, for sure mga kaagapay natin, mahilig i-treat ang kanilang sarili ng kanilang mga favorite
3: Ayan.
1: Merienda. Mm-hmm. Ayan, ang kanilang
3: Speaking
1: mga
3: of.
1: Comfort food. Mm-hmm. Diba? Kunyari, mahilig ka sa ano ba, shawarma. Shawarma, yeah. Random. O kaya milk tea. Mm-hmm. Ayan, o kape. Diba? Yung mga cappuccino na ino-order mo sa cafe, pwede mo yung i-reward uh-huh. sa sarili mo. O kaya, simpleng ice cream. Uh-huh. Diba? Isa yan sa mga parang nakakapagpagaan at nakakapagpalamig
3: Correct.
1: Ng ulo, hindi ba, ice cream. So, may mga ibang kaparaanan, iba't ibang kaparaanan ng mga kaagapay natin to reward themselves. At ito rin,
3: oh.
1: pwede rin tayong, pwede rin natin i-reward yung sarili natin ng time
3: mm-hmm.
1: sa ating families. Kunyari, gusto mo mag-spend time with them
3: yes.
1: sa mall or kaya sa mga pasyalan, magpipiknik kayo. So yun, mga ganong kaparaanan, kahit maliit na bagay, eh, malaki ang impact.
3: I agree ka dyan, Abs. So talaga namang malaki impact ng mga bagay na to para sa atin. Kasi kahit papano, nare-relieve yung stress, yung
1: yes.
3: pain, yung pressures na nararanasan. Kaya tatanungin po natin ng ating mga kaagapay, paano mo sinasabi sa sarili mo na, good job! Na-survive mo yung linggong to and you deserve this, di ba? Ano mga bagay yan na gusto mo? Share mo na kaagapay ang iyong thoughts sa simpleng way mo para maging inspiration din sa mga kaagapay din po nating nakikinig. Malay mo, yung mga ginagawa mo ay maging encouragement din
1: mm-hmm.
3: for them.
1: Totoo. At ito na nga, ipipresent na natin mm-hmm. ang ating question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang... Mm. Ano ang best way mo to reward yourself after a long week? Ulitin natin na, ito ang ating question of the day. Ano ang best way mo to reward yourself after a long week?
3: Grabe.
1: Kaya naman, iwan nyo na kaagapay ang mga kasagutan ninyo sa aming ongoing live dyan sa aming comment section
3: yeah.
1: sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
3: Mm-hmm. Ang ganda nung ano natin, tanong kasi talaga naman
1: yes.
3: mapapa-reflect ano ba yung mga ginagawa nyo na reward sa sarili nyo matapos ang isang linggo, matapos siguro probably yung some of them ay 5 working days.
1: Oo.
3: Pero iba dyan, 6 days.
1: Mm-hmm.
3: Diba?
1: Pati Sabado, no?
3: Pati
1: may
3: Sabado.
1: May pasok sila. O kaya minsan yung iba, may Sunday.
3: Kompleto
1: din,
3: talaga.
1: Diba?
3: So, ito yung mga habit sa ano talaga, todo-todo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya naman, saludo tayo sa mga yan. Kaya pero, dapat na, dapat pinapahalagaan nyo rin sarili nyo, diba? Kailangan may reward din. At may mga sumagot na nga sa ating mga kaagapay. Unahin ko na ang aking friend na si LJ Abangan. Sabi niya, kumain daw ng sushi,
1: wow.
3: coffee, matulog, magpainting at mag-socialize with my best friends, favorite person and dogs.
1: Wow.
3: Talagang may pagkain na, may rest na, yung mga hobbies pa niya. And of course, yung makikipag-socialize, mahalaga to, no? Pero gusto ko din, pinakaano dito, yung naunang yung mga pagkain, no?
1: Oo.
3: Diba?
1: Talagang comfort food. Mm.
3: Eh si,
1: diba?
3: Ano, si LJ, mahilig siya sa Japanese food, eh.
1: Mm-hmm. So mahilig. Kaya pala sushi,
3: mm-hmm.
1: ang pinakauna niyang sinabi.
3: Yes.
1: No? At talagang specific siya sa mga taong gusto niyang pag-spenda ng oras,
3: Oo.
1: No? Kanya mga best friend, at yan, meron siyang favorite person. At,
3: dapat tinag niya na.
1: Oo,
3: no? No.
1: Sana minention niya na. Sa may ganun. At eto rin, yung mga per parent. No? Yung may mga alagang pets dyan. Yes. Hindi ba? Pwede rin tayo mag-spend ng time with them to relieve our stress. Mm-hmm. Thank you so much, LJ, sa iyong answer. At eto naman, galing sa ating kaagapay na si James Gideon Tinsay. Mm-hmm. Ayan. Hi, Gids. Ang sagot niya ay, umuwi ng bahay. Pero joke lang daw. Ang pinakagusto talaga niyang way to reward himself is window shopping daw sa mall.
3: Grabe.
1: Ayun, window shopping.
3: Oo.
1: At least, di ba, hindi mapapagastos.
3: Oo.
1: Pero syempre, kailangan malakas ang control mo, di ba?
3: Ay, sinabi
1: self-control.
3: Mo pa. Talagang dapat. Todo-todo yung pag ano. Lalo lang pag may nakikita kang mga red tag.
1: Ay, totoo. Diba? At may nakasulat
3: sale.
1: Na S. Oh.
3: Diba?
1: Yes, pwede ka na ba sabihin na sale na lang, diba? Pero oo, totoo yan.
3: Diba?
1: Isa yan sa mga bagay na mahirap tanggihan or talagang, alam mo yun, iwasan. Lalo na pag nakikita mo talaga ang sale at talagang kailangan mo ng self-control.
3: Mm-hmm. Tapos, aside pa sa naka-window shopping ka pa, nakapagpalamig ka pa.
1: Oo,
3: diba? Tipid ka pa sa bahay, walang aircon, diba?
1: Sa mall meron.
3: Oo, libre pa. O ito, next natin, yung friend ko rin na si Crosby Cantillier. Ang sabi niya magpa-massage, ayan, tapos sabay daw, tulog ng mahaba.
1: Ay, wow.
3: Uy, alam mo, iba talaga yung impact na magpapamassage ka ng, kunwari Friday, ang end ng shift mo ay Friday, tapos magpapamassage ka.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, 1 hour massage, full body massage.
1: Talaga?
3: Diba?
1: Na-try mo na yun?
3: Na-try ko na yun.
1: Wow.
3: Alam mo, Abs, na-try ko na makatulog talaga sa, ano, habang nagmamassage, nakatulog talaga ako.
1: Matagal ba yon?
3: Depende ko na, may half an hour, merong 1 hour, tapos full body.
1: So, depende pala.
3: Depende. Tapos kung medium or hard yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
3: Kung nga rin, may gusto mo, may mga bato, ventosa.
1: Wala, yung may mga kandila ba
3: yes.
1: yun?
3: Yes. Iba yung feeling. Tapos, ano na, wala kang pasok kinabukasan, mm-hmm. talagang rest. Talagang haba ng tulog mo.
1: Ang saya naman.
3: Diba?
1: Sana may experience na, ano, may experience ko yan soon.
3: Mm-hmm.
1: Oo, sige.
3: Ayan.
1: Talagin natin sa wish list.
3: Maganda yan. Salo na kasi, diba tayo, madalas tayong bumabiyahe.
1: Oo.
3: Talagang magandang reward yung massage talaga.
1: Mm-hmm. Kumbaga talaga, mm-hmm. parang gagaan mm-hmm. yung feeling mo after that massage.
3: Yes, yes.
1: Wow,
3: ayan.
1: Nakakatuwa.
3: Thank you, Crosby.
1: At ito naman, galing naman sa ating kaagapay na si Kashi, mm-hmm. tama ba? Kashi Agna Austria. Ang sabi niya ay, tulog at pahinga talaga, beshi.
3: Mm-hmm.
1: Ayun. So, tulog at pahinga.
3: Yes.
1: Kaagapay, minsan na-overlook natin yan. No? Talagang tinitake for granted natin. Lalo na nung mga bata pa tayo. Ayaw pa natin matulog paghapon. Diba? Pag pinapatulog tayo ng ating mga magulang, ngayon, hahanap-hanapin mm-hmm. mo ang kumpletong tulog. Yung 8 hours.
3: Yes.
1: Kasi ngayon talaga bihira. Or parang talagang miracle na lang kung makumpleto mo ang 8 hours.
3: Grabe talaga. Parang achievement kung na-target mo yung 8 hours.
1: Totoo.
3: Diba? At saka may naalala kong yung, ano, yung Italian term na dolce far niente.
1: Ano
3: the
1: yun?
3: Art of doing nothing.
1: Ay, wow.
3: Diba? Yung wala kang gagawin, mamahinga ka lang, wala kang ibang iisipin. Art of doing nothing, pero nakakapagpahinga ka.
1: Mm.
3: Diba? Tayo kaagapay, hindi naman meaning ng hindi ka nag-rest ka ay hindi ka na productive.
1: Mm.
3: Tandaan po natin, when you rest your mind will experience the meaning of rest.
1: Oh,
3: diba?
1: Napakaganda na, no? Kaya take note
3: mm-hmm.
1: of that kaagapay. Ang
3: ito,
1: next natin, sino?
3: Si Alvin Antonio. Mag-watercolor painting habang umiinom ng kape and reflecting how good God and life has been.
1: Ayun.
3: Ito, ayan.
1: Ang galing naman.
3: Diba?
1: So, meron ng creative side din, no? Kasi
3: may hobby niya.
1: Oh,
3: diba?
1: Oh. Tapos nagkakape, ayan, nagre-reflections.
3: Diba?
1: Bakit sabay na sabay tayo?
3: Diba? Ay, nagagawa mo na yung hobbies mo,
1: mm-hmm.
3: diba? Tapos, lumalago ka pa ng isang masarap at mainit na kape.
1: Yes.
3: And then, dahil masarap din mag-painting, no? Kunwari, yung mga cityscape o kaya
1: oh,
3: yung mga environment.
1: Oo, oh, oh, yung mga
3: greeneries.
1: Oh, oh.
3: Diba? Tapos, umiinom ka pa ng kape.
1: At syempre, nandun pa talaga yung ano, kumbaga, nagte-thank you ka pa.
3: Yes.
1: Parang pinapairal mo pa ang heart of gratitude sa
3: correct.
1: Lahat na nangyari. iba din talaga yung dulot nun kapag, syempre, alam mo yun na, yung na-at peace yung heart mo.
3: Yun ang mahalaga dun, ma'am. Pero ang tanong ko kay Alvin, ano kaya yung kapag iniinom niya? Spanish latte, caramel macchiato.
1: Ano man yan, I'm sure masarap yan.
3: Oo. Oh, oh, oh.
1: Hindi ba?
3: Hindi nga, naalala ko yung kwento. Hindi yung kwento kasi before na yung may binila ko sa painting.
1: Ano, ano?
3: Yung may color-color yung bawat code.
1: Oh.
3: Kasi hindi ako nakapag-gusto makay ulo ko. Kasi ang hirap niya pala. Yung per color yung code.
1: Oh,
3: oh. Eh, doon sa napalot yung video, ang ganda. Yung kinalabas sa akin, iba.
1: Parang wag na lang pala.
3: Wag na lang pala. Sige. Kanya-kanya talaga tayo ng gifting.
1: Oo. Oh, oh.
3: Ayan.
1: Ang next natin naman ay kay Kuya John Robert Ducabo.
3: Oh.
1: Ayan. Very ano lang. Isa lang. Ano? Ang kanyang sagot, masarap na kape.
3: Ayan.
1: Ayun. Talagang wala makakatalo.
3: Mga coffee lover, mga kaagapay natin.
1: Sa mga bagay talaga na nakakapagpasaya, eh, no? Yung masarap na kape.
3: Alam mo, ito nga yung trivia sa mga kaagapay natin nakikinig sa radyo. Alam mo, most of the staff ng, hindi lang DZS, pati FEBC, they are really fond and love of coffee.
1: Ayun.
3: Diba?
1: Oo. Halata naman.
3: Halata naman.
1: Kahit nga kami ni Kayla, tuwing Tuesday ng ayaw, eh, talagang parang hindi lilipas ang episode na hindi namin mababanggit ang salitang kape.
3: Oo.
1: Talagang we love coffee.
3: Parang ano yun, any time of the day.
1: Oo.
3: Diba? Mahalaga yan.
1: Hindi mo alam kung talagang para naging kasama na lang siya ng sistema mo or talagang, ayun, nakakapagpasaya talaga siya.
3: Mm-hmm.
1: Diba?
3: Okay. Next natin, si Ronji Bautista.
1: Yun.
3: Ayan. Sabi niya, kasi di ba ang tanong natin, Abs, yung ano yung reward?
1: Oo.
3: Diba? Sabi niya, uso pala yun. May reward. Akala daw niya kasi, straight 7 days ang working days.
1: Ay, grabe.
3: Grabe.
1: Workaholic.
3: Workaholic
1: ang
3: si Ronji.
1: Ang kaagapay natin.
3: Di ba talaga namang babad na babad sa trabaho. Pero alam mo kasi si Ronji, ano siya, property custodian siya ng isang building.
1: Mm-hmm.
3: So parang all-rounder. Talagang saludo din tayo dito kasi talaga namang binubuhos niya lahat. Parang anytime of the day on call, ba diba? Kung ano kailangan. Kaya, Ronji, kahit pa paano, try to, ano, to pause din, mag-rest din.
1: Kumbaga, kahit pa paano, singit-singit niya yung mga konting breaks lang, kahit maikli, ba diba? Kahit 20 minutes lang, para to rest yourself, ba diba? Hindi ka naman sobrang, alam mo yun, yung parang 24/7 na, yun, puro work. Kailangan din natin ang pahinga. At the same time.
3: Kasi nga, kung si Lord ka, nagpahinga, di ba? Di ba? No, 7 days. Eh, what more tayong tao? Hindi naman tayo si Lord, di ba?
1: Kaya,
3: we need to rest. Ipahinga.

0: state ng iyong katawan ay walang ginagawa, relaxed ba, hindi mm-hmm. ba? So, isa yan sa talaga dapat na wag nating kalimutan at wag nating ang tawag dito yung parang tinitake for granted.
1: Kaya nga. Mm-hmm. Diba? Kaya nung mga kabataan tayo, sinasabi ng mga magulang natin, matulog tuwing tanghali or hapon. Pero ngayon, tignan mo, nagkisisi tayo.
0: Oo, ngayon gusto natin matulog ng hapon, pero oo, hindi.
1: Hindi pwede. Pero may mga tanong ako sa kaagapan natin. Mm. Ikaw ba na nakikinig at nanonood ngayon? Ilan na lang yung average mong hours ng sleep? Ilang oras na lang yung tulog mo? Sa dami mong ganap pa, ikaw na nagkatrabaho, nag-aaral, nakakaabot ka pa ba ng 8 hours? O yung iba dyan, probably less pa. Mm. O siguro yung iba dyan na halos na madaming free time, eh, magkakalala nga ako, 10 hours eh. 12 hours.
0: Araw-araw?
1: Halos kaya niya daw yun. Wow. Ang pahinga, sabi ko, wow.
0: Sana all.
1: Saludo. Diba? Nakakaingit yung gano'n na merong gano'ng haba ng tulog.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba?
0: Kaya talaga wag nating kalimutang matulog. Yeah. Huwag nating kalimutang matulog.
1: So remind ourselves. Diba? Sa mga
0: matulog
1: bag.
0: Na. Oh. Anyway, ito naman galing sa kaagapay natin na si Ate Marites, Katli Layaog. Mm. Sabi niya, treat myself sa Japanese resto at massage. Ayun. Ang ganda naman. So, specific din siya. Gusto niya Japanese restaurant. At yung sabi mo nga, no, massage.
1: Mm-hmm.
0: Marami din talaga, no, na mga kaagapay natin ang gustong, no, yung massage. Talaga kasi nakaka-relax siya.
1: Yes.
0: Lalo na pag masakit-sakit yung balikat mo.
1: Uh-oh.
0: After a long day of work, ay talaga, sobrang relieving.
1: Mm-hmm. Talaga naman, iba yung effect na magpapamassage ka sa sobrang pagod mo.
0: Tapos diba? Ang bango-bango. Oo. Yung parang yung mga essential oils.
1: Nakakakalma yung ano yung aside sa massage, yung naamoy mo mga essential oils. Oo. Tapos, meron pa siyang mga lo-fi music doon.
0: Ah, talaga?
1: Oo,
0: yung kasama.
1: Mga instrumental. Mm. Sabi ko, iba talaga yung feeling.
0: Tapos, dim yung light.
1: Dim yung ilaw. Oo. Diba?
0: So, talaga perfect.
1: Makakatulog ka talaga.
0: Oo.
1: At saka nagtataka ako sa mga kaagapay natin, mahilig sila sa Japanese food.
0: Oo.
1: Diba?
0: Nakita nga natin, no? Mm-hmm. At yun din kasi talaga yung usong-uso.
1: Uh-huh.
0: Ngayon eh, no? Ikaw ba, kung may cuisine or food kang parang pinakagusto, ano yung gusto mo? Like,
1: siguro aside sa Pinoy cuisine. Siguro ano, Korean.
0: Ah, Korean. Uh-huh. Okay. Like?
1: Ano?
0: Yung mga sabyo. Sabi na eh. Yan yung sasabihin mo. Lalo na pag-anli, di ba? Panalo.
1: Ganun talaga, I mean, ito na yung nakasanayan natin, di ba?
0: Oh.
1: I mean, syempre, sulit din.
0: Oo, oh, oh. Diba? Tsaka yung may mga kimchi,
1: oh, oh.
0: Ano, tteokbokki,
1: yes.
0: Mga ganun talaga, nakakagana kumain.
1: Mm-hmm.
0: At ito pa, oh. Ako naman, kasi ni Mokotin.
1: Oh, sige, tatanungin na kita. Anong, ano
0: hihilig
1: mo?
0: Ako sa ano, neto, nahihilig ako sa mga dumpling.
1: Chinese cuisine. Yeah.
0: Pero gusto ko rin ng sabaw. So, ramen, noodles,
1: ramen
0: yan.
1: Ko,
0: isa yun sa mga gusto ko talagang ine-explore. Gusto ko makatikim ng iba't ibang klaseng ramen at yung mga dumplings.
1: Mm-hmm. Alam mo, lately,
0: nakakagutom?
1: Dahil nga nag-uulan, di ba? Yung ibang parts ng bansa natin, nauulan. Tapos dito, minsan sa Rizal, minsan umuulan, minsan na araw. Na ano, nagkikrave ako ng Paris.
0: Paris?
1: Paris,
0: wow.
1: Diba? Yun yung hinahanap-hanap ko ngayon. So, baka
0: how
1: naman.
0: How about ka, Paris?
1: Darating na tayo.
0: Yes!
1: Anyway.
0: Ayan, sige, balik tayo sa topic natin. Magiging Wednesday love to eh.
1: So, sabi naman ni Daisy Vidal Sebastian, magpamassage din.
0: Wow.
1: Tapos igala si baby sa mall at ibili ng mga damit at laruan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masaya si baby, masaya si mommy.
0: Wow, diba? Cute naman.
1: Grabe yung reward din na kapag nabibigyan mo yung anak mo, masaya ka na rin.
0: Oo,
1: diba?
0: Ganun yata talaga pag parent ka. Mm-hmm. No? Na parang kapag, kahit hindi naman ikaw or hindi para sa'yo yung bibilhin mo, as long as para sa anak mo, iba na yung joy na nadadala
1: yes.
0: nun. Diba? So, saludo tayo kay Mommy.
1: Daisy.
0: Mommy Daisy.
1: Uh-huh.
0: At ito naman, sabi naman ni Kuya Lexus Lex, ang sabi niya ay magbabad ng tulog. Ayun, tulog din. Siguro mga 10 healthy hours.
1: Specific.
0: 10 hours. Uh-huh. Wow. Feeling ko parang nagagawa ko lang yan talaga kapag Sabado.
1: Sabado.
0: Uh-huh. Sabado lang talaga. Mm-hmm. Kasi syempre, di ba, Monday to Friday,
1: uh-oh.
0: Work. At pag Sunday, meron tayong church service.

0: So, maaga din. So, pag Sunday, pag Saturday talaga, yun yung parang pinakalibreng araw ko.
1: Ano
0: pinakalibreng
1: yun?
0: Oras ko.
1: 10 straight hours.
0: Siguro parang magigising-gising ka. Oo. Kasi usually, di ba, parang dahil yung body clock mo maaga, I mean, sanay gumising na maaga. Like 9 a.m., 8 a.m., ganyan. So ako, pag gano'n, nagigising ako na maaga ng Saturday, tutulog ulit ako. Tapos pag gising ko ulit, mga ano na, 12 na, 1, ganyan.
1: Grabe, no?
0: Talaga, so depende talaga.
1: Iba-iba tayo. Kasi ako, yung body clock ko, nasanay na dahil maaga nga ako gumising. Mm-hmm. I mean, kahit walang pasok, kahit ako work from home, ang aga ko pa rin magising.
0: Talaga? Tapos bumabangon ka na agad?
1: Hindi naman. I mean, magpapaano muna ako, magme-meditate.
0: Wow!
1: Hindi, mag-iisip-isip.
0: Tumatakbo ka? Or nagja-jogging ka pa ba?
1: Ibang usapan na. dito muna tayo.
0: Okay. Diyan muna tayo.
1: Oo. So, ayun, talaga sa tulog. I mean, siguro sa akin, ang average nga eh, parang masaya na ako kapag todo-todong 7 hours. Todo na yun.
0: Oo. Tsaka maganda na rin yun, diba? Sabi naman eh, ano ba yung pinaka-average na pwede?
1: Yung sa edad natin, nung siguro mga young adult, probably nasa 5 to 8 hours
0: yan
1: na sleep.
0: Sapat na yun.
1: Sapat na yun, diba?
0: So, kahit ganun eh, sana mabuno natin.
1: Oo. Ayan.
0: Okay, and last naman natin, si Kuya Jomar. Ayan, culinaris. Mm-hmm. Ang sagot niya, reward? Ano yun?
1: Hindi niya rin alam kung anong ilereward sa sarili niya. Diba? Grabe.
0: Pero yun, thank you so much kay Kuya Jomar. No, kahit siguro sana kahit papano, ma-reward niya ang kanyang sarili this week. Diba? Nang kahit konting sleep or konting rest, o kaya naman eh, kung meron siyang favorite food, ay bilhin niya na.
1: At saka siguro probably one of the rewards is yung ano tawag ito, hanapin mo yung pahinga mo.
0: Yes!
1: At yung favorite person mo. Diba bro?
0: Parang si LJ. Buti ba si LJ meron na? Natagpuan niya na.
1: Hindi, meron na rin siya actually.
0: Ah, yun pala naman.
1: Na nagbibigay ng sunshine sa buhay niya. Wow. Diba? You are my sunshine.
0: My only sunshine. You make me happy when skies are gray.
1: Alright. Naging ano tayo?
0: Okay, Friday. Naging Friday playlist naman tayo ngayon. Okay. Mm-hmm. So, yan. Kaagapay, ilan lamang yun sa mga sumagot sa aming question of the day. Pero syempre, inaanyayan pa rin namin kayo na sumagot sa aming katanungan ngayong araw na ano ang best way mo to reward yourself after a long week. Iwan nyo na ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Jenna, ah, sa aming ongoing live.
1: Kaya kaagapaya, huwag kang BBTU sa Team Radio po dyan. Eh, huwag ka na maglilipat ng istasyon. Baka maglipat ka pa. Huwag na. Tuto ka lang dito sa DZAS kasi may maririnig lamang po kayong ilang paalala mula sa ating himpilan. At sa Team Online po natin, eh, huwag ka na mag-scroll up pa. Baka kung saan ka pa mapunta, stay tuned lang kasi may ipapalabas po kaming FEBC videos. Magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And ito naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Kumusta ka kaagapay? Kinakaya pa ba? Nakakapag-rest pa ba? Na-enjoy pa ba ang ating discussion? Ano man po ang inyong ganap sa mga sandaling ito? Samahan niyo po kami habang ikaw ay lumalagok dyan ng soft drinks, yes, ng juice, ng kape o ng tubig. Tapos may kasama pang tinapay o kaya anumang merienda dyan sa bahay niyo, sandwich. Hugutin na yan para busog tayo habang nakikinig tayo ng ating programa.
1: Totoo. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang best way mo to reward yourself, yes, after a long week. Siguro Kael, basa muna tayo ng mga ilang sumagot sa ating mga kaagapay bago tayo pumunta sa ating discussion points. Sino ba unahin natin?
3: Unahin na natin ang ating kaagapay na si Andrea Bautista. Para sa kanya, the best way to reward herself after a long week is simple lang daw. Tulog lang ng mahaba. Mm-hmm. Yung walang alarm. Ayan. Walang habulin na oras. Tulog lang ng tulog. Kasi minsan, yun talaga ang pinakakulang sa atin, yung pahinga. Pagising ko, parang bagong tao na ulit.
1: Ngayon.
3: Grabe, talagang renew na renew. Si Andrea, no, talagang gusto niya talagang makompleto ang tulog para parang talaga na rejuvenate siya.
1: Oo, totoo yan. Kasi doon talaga tayo makakapag-recharge kapag nakatulog tayo ng maayos.
3: Mm-hmm.
1: At ito naman, galing kay Kuya Carlo Mendoza, sabi niya, food trip talaga ang reward ko. After a draining week, titreat ko yung sarili ko ng favorite daw niyang samgyupsal.
3: Ayan.
1: At ang sarap daw kumain habang nagkukwentuhan with friends. Yung tipong nakakalimutan na daw ang lahat ng stress habang busog na busog ka. Ayun. Diba? Best feeling ever.
3: Yes.
1: Iba talaga ang samgyup with friends.
3: Iba talaga yung kasama mo yung friends mo habang kumakain ka. Tapos, ayun yung kwentuhan lang talaga.
1: Totoo.
3: Diba? Sana, at saka sana yung kwentuhan, wag na negativities.
1: Oo. Sana wag na tayo, wag na natin i-perpetuate or parang mas lalo pang i-spread ang negativity.
3: I mean, stress na nga tayo. We're looking for rest, diba? Dadagdagan pa natin ng stress. So, mga positive moments lang tayo.
1: Yes.
3: Next natin si Ate Jenny Salazar. Shopping therapy daw niya.
1: Ayan.
3: Kahit simpleng ukay finds or online shopping lang, basta may mabibili daw siyang something para sa kanyang sarili, parang accomplishment na rin.
1: Mm-hmm.
3: Kasi daw, deserve niya naman daw na i-treat ang kanyang sarili after all the hard work.
1: Yun.
3: Ayan.
1: So, ito pala si Ate Jenny ay mahilig sa linyang, deserve ko to.
3: Deserve ko to. Pero ang sabi niya, mahilig siya sa mga simple like ukay, mga thrift store.
1: Totoo.
3: Ay, appear tayo Ate Jenny.
1: Same. Diba? Talagang isa yun sa mga bagay na kung gusto mo makatipid, kaagapay, no? Huwag mo ikakayang nabili tayo sa mga trip stores, ukay-ukay, diba? As long as magagamit pa yan. At syempre, ayusin din ang paglinis muna, no? At ayusin yung paglalaba para sure tayong safe isaot.
3: Correct, hindi, diba? Sa ka ba nag-UKay ate?
1: Baka pwede kami pumunta dyan. At namimiss ko na nga mag-taytay Meron pa ba?
3: Meron pa. Dalaw ka.
1: 2019 pa ako last na nakapunta doon. At talagang ang dami kong nabili.
3: And I think it's time.
1: Diba? Na bumalik. After many years.
3: Yes. Yan.
1: Ayan. Thank you so much kay Ate Jenny Salazar. Ito naman. Sumagot si Kuya Mark De La Cruz. Sabi niya, best way ko to reward myself is mag-bike around the city or sa probinsya. Yung hangin, yung tanawin, sobrang refreshing.
3: Mm-hmm.
1: Parang lahat ng pagod at stress ko sa opisina, tinatangay ng hangin habang nagpepedal.
3: Wow!
1: Very ano ah. Tawag dito Makata.
3: Oh my. Saka ano nga, I mean, nabivisualize ko yung mga sinasabi niya. Oh. Pwedeng ano eh, pang music ano eh, di ba?
1: Video.
3: Music video eh, di ba? May mga ganong feels
1: yung
3: eh.
1: Hangin, yung tanawin. Oh,
3: di ba?
1: Nakakamiss.
3: Mm-mm.
1: Kasi syempre, dito, nandito tayo sa city eh. So, ang madalas natin makita is mga buildings.
3: Di ba?
1: So, yun. Sana, no, makapag-set ulit ng gala sa malapit sa dagat.
3: Ganyan. Ayun, di ba?
1: Nagpaparinig.
3: Hindi, kasi nakapagdagat na tayo.
1: No, bundok naman siguro.
3: Ay, hindi, nakapagbundok na tayo sa Baguio.
1: Ay, oo nga.
3: Diba?
1: Ano kaya next?
3: Next.
1: ano ba? Bulubundukin naman.
3: Diba? Exciting yan. So, next naman natin, si Mark De La Cruz.
1: Yan yun na ba?
3: Umano kasi na. Sabi ni Ate Sarah Lim, ito, reward niya sa kanyang sarili is quality time with family.
1: Yun.
3: Minsan, dinner out lang or bonding over movies sa bahay kasi kahit gaano ka-hectic yung week, nothing beats. Nothing beats spending time with the people she loves.
1: Ayun, totoo. Tunay nga wala mga katalo, no? Hindi talaga yung mabibit.
3: Diba? Dinner out. Simple dinner. Kain kayo, di ba?
1: Oo.
3: Tapos bonding, kung ano man niya. Kaya kahit sa bahay, di ba? Parang hindi naman pagastos.
1: Totoo. Diba? Pero paano naman yung kunwari, nasa bahay nga, umorder naman, nagpa-deliver?
3: Oh, di, pwede rin. Kung ayaw na magluto para ay, wala nang ano, di ba? Stress
1: din
3: sa magluto. Totoo. Order na lang. Basta budget, di ba? Budget meal.
1: Oo.
3: Ayan. Thank you, Ate Sarah.
1: Totoo. May magagawa namang paraan.
3: Oo.
1: Ito naman. Last muna natin babasahin na mula kay Kuya Ivan Castillo. Ah, aba, massage din.
3: Massage.
1: Ang kanyang sagot, sabi niya, as in spa day. Nakakawala ng stress yung 1 hour na full body massage. Tapos, pagkatapos daw, parang lahat ng bigat ng linggo nawala.
3: Wow.
1: Best investment sa sarili talaga. Wow.
3: Grabe.
1: Grabe, parang nako-convince na ako mag-full body massage.
3: Madami sa mga kaagapay natin, common ang sagot.
1: Oh, oh.
3: So it's time, di ba? Ikaw ba kaagapay, ganun ka rin ba? Nakapagpamassage ka na ba? Or gusto mo rin nagpamassage tulad ng iba? Kasi ito, kumbaga, ang ganda ng sales talk ng mga kaagapay natin eh.
1: Best investment pa nga
3: diba?
1: Daw. So yan, sige. Set ko yan.
3: Well, maganda yun is either massage, magpaspa ka, or jacuzzi.
1: Ah, yung jacuzzi, di ba parang yun yung may tubig? Parang nakalubog ka ba?
3: Nakalubog ka. Diba?
1: Pwede rin. Pero ang gusto ko nga, parang pinakagusto ko ma-feel yung kahit sa paa lang.
3: Foot massage.
1: Oh, kasi sobrang sakit lagi ng paa ko.
3: Hindi, ito doon mo na. Full body massage. Ano, paa lang yung
1: marirap. So, talaga dito tayo. Pero ito na nga, no, babalik na tayo sa topic natin bago pa tayo mapunta sa usapang massage na yan. So, yun nga kaagapay, pinag-uusapan natin. At ang ating ongoing question of the day ay ano ang best way mo to reward yourself after a long week? So, ito, meron kaming i-share ni Kael na ilang bagay lamang. Kung ikaw ay nag-iisip hanggang ngayon kung paano mo ba i-reward ang sarili mo.
3: Yes.
1: Kaya nga nang sabi namin kanina, hindi naman kailangan sobrang engrande or sobrang mahal ang gawin mo or pang-treat mo sa sarili mo. No? Kumbaga kahit sa maliit na kaparaanan, possible yan. So ito, ang ways to reward yourself after a long week, may share kaming iilan.
3: Mm-hmm.
1: So ito, number one, gaya ng sabi at mga sagot na ating mga kagapay, no?
3: Yes.
1: Pagtulog, ayan, power nap reward.
3: Yes.
1: So sabi dito, hindi daw kailangan ang mahal na reward para sa sarili. Minsan sapat na yung tulog na mahaba at maayos at walang alarm. Yung hindi ka talaga maiistorbo, no? Talagang peaceful yung sleep mo. At syempre yung, ang sarap din sa feeling eh, yung tipong gigising ka na lang kasi busog ka na. Kumbaga busog ka na sa tulog mo. Di ba may ganong feeling? Minsan kasi nagigising tayo most of the time. Kunyari weekdays, no? Nagigising tayo pero bitin pa.
3: So, totoo yan.
1: Oo, yung parang kakagising mo lang, pagod ka na.
3: Di ba? Di pa nagising mo lang araw mo, pagod ka na.
1: Oo. So, yan, no? Huwag nating ipagkait sa sarili natin ang pagtulog or kaya naman ay power nap.
3: Mm-hmm.
1: Dahil hindi nga kay, dahil hindi naman kailangan nga daw na mahal ang tawag dito, ang reward mo para sa iyong sarili. At yun nga, no, ang sarap din talaga sa feeling nung wala kang hinahabol na oras. Kumbaga, just pure rest.
3: Yes. Diba? So, yung naka-disconnect, yung naka-off yung alarm mo, wala ka nang iniisip talaga.
1: Totoo.
3: Ayan. So, ganda, no? Number one natin is power nap. Yung number two natin kaagapay, eto, makaka-relate ka. Kasi number two natin, food treat Friday.
1: Yun.
3: Ayan. Siguro sa mga, ano to ha, sa mga taong, ang end ng shift ay Friday.
1: Oo.
3: Food treat Saturday, kung Saturday yung end ng shift mo.
1: Basta food treat.
3: Ayun na yun. So, aminin natin kaagapay, talaga naman food is life. Diba?
1: Yes.
3: Ano bang favorite food mo kaagapay na kapag kinain mo to, masasabi ka na sumaksis ka sa life.
1: Oo.
3: Diba? Yun tayo, diba? May mga hinahanap tayo, mga cravings
1: natin.
3: Diba? Oo. Mapamelty man yan. Burger, fries,
1: kape,
3: pizza, coffee, ay ano man yan. O kung gusto mo, magluto ka ng mga gusto mong cravings mo.
1: Ano ba, bilang ikaw na nagluluto, ano ba ang pinakamadaling pwedeng iluto na feeling mo kumain ka sa labas kahit ginawa mo lang sa bahay?
3: Eh, simple yung adobo.
1: Ayun, diba? Panalo.
3: Panalo. Oh. Kaya kung gusto mo, dahil nagtag-uulan season na naman, magsopas ka.
1: Ayun, diba? Yun din ang masarap, di ba? Sopas, lalo na kapag talagang lasang-lasa mo yung chicken.
3: Chicken, di ba? Tapos may ano pa yan, may kumpleto yung gulay, may cabbage, tapos may... Kasabing na, may cabbage at repolyo.
1: Pareho na pala.
3: Pareho yung carrots, di ba? Carrots, tapos, di ba? Tapos, meron pa siyang masarap yung sabaw. Di ba?
1: Malinam na.
3: Malinam na.
1: Ano ba yan? Kanina pa tayo nag-uusap about pagkain, gutom na gutom.
3: Basta
1: na
3: pagkain kaagapay, di ba? I-reward mo yung sarili mo ng pagkain. Ano mang cravings mo?
1: Yes.
3: Diba?
1: At itong pangatlo, gustong-gusto natin to.
3: Ay, oo. Oh,
1: diba? Kung meron lang tayong chance to do this.
3: Yes.
1: Kahit ano, no? Kahit man lang mabilis. Ito daw ay ang digital detox.
3: Yan.
1: Ayan. So, kaagapay, kung ikaw ay buong linggong nakatutok sa iyong phone, sa iyong computer, laptop, at ano mang device na meron ka at sa mga notifications, ano, no? Kumbaga parang lunod na lunod ka na sa mga notifications at mga messages sa'yo.
3: Mm-hmm.
1: It's time to reward yourself ng digital detox, di ba? Ito daw yung best reward yung parang bibigyan mo yung sarili mo ng time to disconnect. Gaya ng sabi ni Kael, no?
3: Di ba?
1: Kumbaga mag-disconnect ka muna, mag-log out ka muna sa mga social media platforms mo. Kumbaga parang limitahan mo lang din kung hindi talaga possible. Pwede naman yun,
3: yes,
1: di ba?
3: Yes.
1: Kumbaga, hindi man super talagang makakaalis ka sa iyong social media platforms, kahit papano mag-iwan ka pa rin ng kaparaanan kung paano ka i-contact. So, pwede rin yun, digital detox. At syempre, isa talaga sa mga refreshing na gawin. Kasi nga, no, minsan sobrang lunod na lunod na tayo sa mga nababasa natin online. Minsan, hindi na siya nakakatulong sa mental health natin. Nakakadagdag talaga siya sa stress. So, isa sa mga bagay talaga na pwede natin gawin is bigyan natin yung sarili natin ng boundaries or parang step aside muna tayo. Alis muna tayo dun sa magulong buhay or magulong mundo ng social media.
3: Ang ingay kasi, Abs.
1: Oo, diba?
3: Diba?
1: Ramdam na ramdam mo ba?
3: Oo,
1: ako din eh.
3: Diba?
1: Kaya, isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin, digital detox.
3: Ito diba? Yung pang-apat natin, Abs. Me time moment.
1: Ayun.
3: Diba? Magkaroon tayo ng self-care din sa ating mga sarili.
1: Yes.
3: Yung wala kang commitment sa iba, nakafocus ka lang sa iyong sarili, diba? Wala kang ilalagay sa calendar mo on a specific day na wala kang gagawin talaga.
1: Mm-hmm.
3: Pwede kang sa sarili mo, unahin mo yung sarili mo, mag-self-care ka, panoorin mo yung favorite na movie mo sa isang streaming app, magbasa ka ng libro, o kaya mag-exercise ka, mag-gym ka. Hindi, I mean, di ba, bibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo. Ako nga, pag may nag-i-invite sa akin, kunwari, itong day na to, talagang me time ko to, sasabi ko may gagawin ako. Pero hindi ko na in-explain ko ano.
1: Oo.
3: May gagawin ako for myself.
1: Yes.
3: Yun ang reward ko sa sarili ko.
1: Totoo.
3: I mean, no commitment. Wala akong ilalagay sa day na to para syempre, hindi na rin maabala. Kasi ang hirap nun na magko-commit ka pa. Tapos, paano mo mapapahalaga ng sarili mo kung yung plate mo punong-puno.
1: Oo,
3: diba?
1: Oo, totoo yan. Kumbaga, magiging intentional ka na lang talaga na mag-make time para sa sarili mo, no?
3: Diba?
1: Kasi, syempre, mahirap nga din naman. Kung yes ka ng yes, ang dami mong commitments. Diba? Tapos, hindi mo siya magagawa dahil sobrang dami mo nang ang ginagawa. O, ang daming things sa plate mo.
3: Diba? Saka, hindi naman siguro masama na ako muna. Diba?
1: Ako muna.
3: Diba? Hindi kasi, para kita yung para sa iba. For this time, ako muna.
1: Uh-oh.
3: Me time muna.
1: Yes.
3: Diba?
1: Napakaganda nun, ha? Number 4 pa lang.
3: Yes.
1: Ito naman ang ating panglima. Ito, sabi dito ay mini self-care spa. Ayan.
3: Wow.
1: So, ito, involved dito yung mga pinag-uusapan natin kanina pa, yung mga massage. Massage. Pero, ito, ang kinagandahan kaagapay, no? Hindi mo kailangan magpunta sa mga mamahaling spa.
3: Yes.
1: Diba? Kahit, dahil daw kahit sa bahay pwede daw tayo gumawa ng mini spa or kaya naman ay mag self-care gaya ng sabi ni Kael, no, bili ka ng face mask, 'di ba, yung tinatapal after a long day of work. Ang refreshing hindi. Na iba 'yon.
3: yung pandemic.
1: Iba 'yon. Yung face mask, ang tawag doon yung basta yung parang may mga serum.
3: Aloe vera.
1: Yan. Diba? Lalo na pag galing yung sa ref. Ay, grabe. Sobrang refreshing nun. At kaya naman, mag-take ka ng long hot shower, di ba? Or kaya warm. Di ba? Kasi pag hot, baka naman malapos.
3: Mahirap yun. Mahirap yung long hot shower. Ibalansin natin.
1: Warm lang.
3: Warm lang.
1: O kaya siguro, naman.
3: Igigit lang muna.
1: Baka matodo eh. Oo. Kasi pag yung hot dapat sa ano, hot water, syempre, sa kape yun. Hindi ko alam ba tayo nag-explain ng ganun. Anyway, eto naman, isa pa sa magandang pwedeng gawin at yung mga nakikita natin sa mga usual na spa, no? Yung pwede daw maggawa ng DIY foot soak.
3: Mm-hmm.
1: Kung saan mo pwedeng ilubog yung paa mo para, alam mo yun, parang foot spa.
3: Yes.
1: Diba? Lalagyan mo lang ng mga serum or ano man na pwedeng, ano, mga bath soap. Huwag kinatawa.
3: Kasi iniisip ko, pag serum sa mukha.
1: Hindi, baka meron din.
3: Meron
1: kasi
3: din.
1: Skin din yun, okay. Diba? Skin din naman yun.
3: Kasi
1: nasa talampakan.
3: Kasi din ng kalyo.
1: Yes.
3: Diba?
1: Para mag soften
3: yung
1: mga paa natin. So yun, diba? Yung feeling na alagaan mo rin yung sarili mo physically. And nakaka-boost din yon emotionally.
3: Mm-hmm. Yeah. Ito, Abs, last na muna. Ito, social recharge. Ayan.
1: Yes.
3: Eh, ito naman, kung ikaw naman yung taong gusto mo laging may kasama, may katuwang, yung parang pag nabubuhay ka sa kwentuhan, sa tawanan, na hindi mawawala kasi dahil, ano ka, social person ka eh.
1: Parang people person.
3: People person ka.
1: Yes.
3: Gusto mo mayroon kang kasakasama. Have time with your friends, your family, na makipag-relate sa kanila.
1: Totoo.
3: Kumusta? Anong update sa buhay? Anong plano, di ba? Kumusta ka na? Pero wag naman na kumusta. Okay lang ka mag-aasawa. Diba? Ibang bagay yun, di ba? Okay lang ka mag-diet. Imbes na ma-enjoy mo yung moment, no? Iba na yung nagiging impact. Kahit ano lang, simpleng ano, lalabas lang kayo, kwentuhan, life update, yun. So, sama-sama para ma-enjoy natin ang ating life. Yun!
1: Yes. So, napakaganda, no? So, kaagapay yun lamang po ang ilan sa mga ways to reward yourself after a long week. Nawa, may na-take note kayo kaagapay, no, sa mga napag-usapan natin ngayong hapon. At yun nga, no, nakakatuwa yung mga naging sagot ng ating mga kaagapay. At dun natin mapapatunayan na whether through rest or food, bonding, or quiet time with God, no, mahalaga talaga na natututo tayong i-celebrate or i-reward yung sarili natin kahit sa maliliit na kaparaanan, no? At remember, kaagapay, you can't pour from an empty cup.
3: Exactly.
1: Diba? Kaya huwag natin kakalimutan na i-reward ang ating mga sarili. Pagpahingahin mo ang iyong self, diba? For working so hard. At talagang isa yan sa mga bagay na kailangan nating pahalagahan yung ating sarili. Kasi stewards tayo ng ating mga katawan.
3: At alam mo, agree ako dun, Abs, na you cannot give what you do not have, di ba? Kaya at the end of the day, mga kaagapay, hindi lang po trabaho o responsibilities ang mahalaga. Partayin po ng ating buhay yung marunong tayong mag-rest at mag-reward sa sarili po natin. Kasi kung puro hassle lang tayo, makukonsume po tayo, madedrain tayo, mababurn out tayo. Rewarding yourself is not being selfish. It's actually as self-care. Mm-hmm. Ayan,
1: kaya
3: grabe.
1: Kaya napakagandang paalala, diba? Sa ating mga kaagapay at mismo sa amin ni Kael. Mm-hmm. Kaya naman, nagpapasalamat na tayo sa mga kaagapay nating naki-join sa Webest Edition ng IU at syempre sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
3: At sa iyo, kaagapay, nagpapasalamat din kami dahil hindi ka bumitiw, nag-comment ka dyan, nag-share ka pa ng ating broadcast. Ako po si Kael Garcia at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webest Edition ng Inspirations Unlimited. Bye!

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Nung baby pa ang panganay naming anak bilang first-time parents, nangangapa kami sa communication. Siyempre, sa pag-aalaga, di ba, ang baby, hindi naman niya kayang sabihin yung nararamdaman niya, kaya dinadaan sa pag-iyak most of the time. At alam mo ba na mayroong 5 klase ang iyak ng sanggol? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Ayon sa pag-aaral, mayroong 5 klase ang iyak ng sanggol. Kasi ito nga yung pamamaraan nila to communicate to us because hindi pa nga sila marunong magsalita. Meron silang hungry cry. Pag nagugutom, umiiyak. Iyan yung most common. Paano mo naman nalalaman na nagugutom na ang bata o ang sanggol? Kapag sinubunin niya yung kamay niya o kaya dinidikit yung bibig sa kahit anong malapitan na parang gustong mag-breastfeed. Pangalawa is the cry of discomfort. Naiinitan ba? Nilalamig? Pagod? Inaantok? Basa ang diaper o may pupo na sa diaper? Normally nga, nagaganap ito sa oras na yung mismong nag-aalaga, nanay, tatay o yung lola o kaya yung tagapag-alaga ay kailangan magpahinga at matulog. Syempre, it's up to you to decode anong ibig sabihin ng bata. Either naiinitan, nilalamig o dun sa mga nabanggit. And actually, trial and error sa simula pero matututunan mo rin pala. Another is sick cry. Ito naman yung walang tigil na pag-iyak, kahit anong hele, pagpapadede, kinarga mo na, nakailang steps ka na ng sayaw, di pa rin umuubra. Malamang merong sakit si baby, nilalagnat, sinisipon, o merong abnormality sa kanya. And then there's another, yung pain cry. Ito naman yung sharp cry, yung iyak ng bata kapag nahulog, nasaktan, naturukan ng injection, yan, matinis, malakas at punong-puno ng puwersa na iyak. And dito mo rin pwedeng i-check yung butt area, baka naman mahapdi na sa diaper o nakurot ang sarili. Diba yung kanilang mga kamao ay pagsinara, ay hindi mo halos mabubuksan. Naalala ko yung panganay kong anak. Numinsan umiiyak siya nung baby pa siya. Hindi namin alam bakit. Na-check na namin lahat. Diaper, busog naman, kakakain, naka-burp, wala naman lagnat. Natutulog lang siya tapos bigla siyang sumigaw at umiyak. Ayun pala'y nasasabunutan na niya ang kanyang kulot na buhok. At ang panghuli ay colic cry. Ito yung iyak na parang may sakit din. Kaya lang araw-araw, wala namang sakit. I mean, walang lagnat, walang dinaramdam. Iyak ng iyak. At yan ay tumatagal ng hanggang 5 oras non-stop. May mga ganyan talagang baby. And of course, you need to check with your pedia kapag hindi na talaga mapigilan ang pag-iyak ng bata. But the point here is, tayo bilang mga magulang, natututunan natin ang ibig sabihin ng pag-communicate ng ating mga anak. Yung kanilang iyak, di ba? Yung iyak na nagpapapansin lang, iyak na gusto ng karga, o iyak na nangangailangan ng tulong. Kasi ganun natin sila kinikilala. And actually, even in our fur babies, sa mga dog, sa mga pusa, lalo na sa dog kasi yun naman yung aming mga baby. Eh, merong tahol na nagpapapansin lang, tahol na humihingi, tahol na nangangailangan ng kalinga, tahol na nagpapakyut, at tahol na gustong sumama o gustong magpakarga. That's how we love them, to get to know their language. At kung tayo nga, na mga magulang, gayon na lang yung pagkakakilala natin sa iyak ng ating mga anak, paano pa kaya ang Diyos? Diba? Na siyang lumikha sa atin. Sabi po ni David, during one of his most difficult battle in Psalm 56, sabi niya, "You number my wanderings, you put my tears into your bottle. Are they not in your book? When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me." David knew his God, even in that difficult circumstance. Alam niya na sa gitna ng kanyang napaka-bigat na pagsubok, that God is with him. Kasi napatunayan na niya ito many times. Naalala natin yung isa sa mga naging milestone niya noong tinalo niya si Goliath gamit ang tirador at 5 makikinis na bato. And he knew that God was with him, at yung confidence niya ay nanggagaling sa Diyos. At ito, lalo na sa panahon na siya ay lugmok na lugmok, he knew that the Lord keeps track of his sorrows. Meaning, alam ng Diyos, hindi lamang sa panahon na malakas tayo, sa panahon na nakakangiti, pero sa panahon lalong-lalo na yung hindi na natin kayang tumawa. When we cry to God, alam na niya ang kahulugan nito. Ito ba ay iyak ng kasiyahan, iyak ng relief o nakaraos gaya ng ina na nagsilang ng sanggol, iyak ng pag-aalala, iyak na kulang sa pera, iyak na galit, iyak ng pagsiselos, iyak ng frustration, ng kawalan ng pag-asa, o iyak ng karamdaman. Kahit na nga hindi tayo magsalita, alam niya. Alam niya kung paano tayo unawain. Sinasabi rin po yan sa Romans 8:26 to 28. "Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God." When we do not know what to pray for, the Spirit intercedes for us. The Spirit prays for us. And you know what? The idea of keeping the tears in a bottle na sinabi ni David doon sa Psalm is remembrance. Sinasabi ni David, ina-express niya sa Diyos na ina-affirm niya ang kakayahan ng Diyos, that He remembers His sorrow and tears, and that the Lord will not forget about Him. He is so confident na sa kabila ng kanyang kalungkutan, kalugmukan, pag-iisa, sa hirap ng sitwasyon na yun, he knew that God will be with him and will always be with him. Meron ka bang dinaraanan? Meron ka bang iniiyak sa Panginoon? Meron ka bang matagal nang tinitiis, sinusuppress, but you know that you're grieving. You know that within your heart, deep within your heart, there is sorrow over the loss of something, of someone, na hindi mo ma-express. Nahihirapan kang sabihin sa Panginoon, either nahihiya ka o natatakot ka o di mo lang kayang sabihin. Alam ng Diyos ang dahilan ng iyong pagluha. At napakaraming instance sa Bible that God recognized the sufferings of man. And what a comfort to know that even Jesus wept during the time that He

0: Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, aming Diyos Ama. Kayo po ang matibay naming sandigan sa panahon na kami ay masaya, sa panahon na kami ay malungkot, sa panahon na may karamdaman, maging sa panahon na maraming katanungan. Salamat po dahil lagi po kayong nariyan. At ito pong reflection namin ay nagpapaalala sa amin na ikaw po talaga yung matatakbuhan namin sa panahong di na namin kaya. Yung panahong sasabog na yung aming dibdib at wala kaming magawa kundi umiyak na lang, lumuha. Pero kayo po ay Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang kayang magbigay ng solusyon sa bawat mga suliranin. Kayo po kasi yung maker, kayo yung hari ng mga hari, kayo ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sa inyo po ito eh. Ano pa po ang hahanapin namin? Ano po ang aming kakailanganin? Because you already knew us, you understood us, and even the things that we need, Lord, you have provided. Salamat, Panginoon, for that beautiful reminder that you will never leave us, that you will never forsake us, and you understand our tears. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nawa ka agapay, maging paalala sa iyo ng Panginoon na ikaw ay mahal, ikaw ay mahalaga, at hindi kanya iiwanan sa bawat tagpo ng iyong buhay, maging malungkot man yan o masaya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Magandang araw po!
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Bukas na ang pintuan ng Family Matters mula po dito sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Masayang Huwebes kaagapay at dito po sa Family Matters kami ang mga taong bahay today. Ang mga kwarentahin at sinkwentahin.
1: Walaan niyo.
2: Sino kaya yung kwarentahin at saka sino yung sinkwentahin?
0: Heidi Bernardo Sampang po.
2: Jack and Poy. Sige, ikaw na. According to age and
1: ako
2: beauty.
1: Ako po si Jo.
2: At ako naman si Maloy Malibiran sa Lumbides. Napaaga ang masayang tahanan.
0: Mga nangangapit bahay sa inyo, mga ka-Family Matters.
2: Yes.
0: Napadaan kami dito para pag-usapan ang mga bagay-bagay na pinagdadaanan ng mga kagaya namin.
2: Batiin natin yung 70... Hen.
0: Ayan, 70
1: hen. Tsaka 60 hen.
2: 60. At tsaka 60 hen. Hello. Uy, kay Ate Merlin Guillermo. Siya talaga yung dapat na nandito.
0: Si Mother Hen.
2: Si Mother Hen. Hello, Ate Merlin. We miss you.
1: Siya ang 70 hen.
2: Oo, 70 hen na hindi mukhang 70.
1: Oo nga eh.
2: Di ba, no? Walang maintenance
1: how to
2: yan.
1: Be you, Ate Merls.
2: Oh,
0: Miss ka na, Ate Merls, kaya... Bilisan mo na ang pagbabalik dito.
2: Mm-mm.
1: Kaya nandito po si Ate Merlin. Pasok, Ate Merls.
0: Yan. And dito sa Family Matters, daming mga magagandang pwedeng pag-usapan.
2: Oo. At marami kayong magagandang kasama ngayon dito sa Family
1: Uy, Ate Malay,
2: Matters.
1: Ang ganda mo ngayon. Bagay sa yung ano mo.
2: Thank you so much.
0: Alin dyan? Alin ang pinakamagay sa
1: kanya? Yung color combination.
2: Yung jacket, blue. Yung bling-bling.
1: Lahat.
2: Yan.
0: Kasi anong sabi sa'yo ng mga anak mo?
2: Anong sabi ng mga anak ko
0: ano
2: sa akin?
0: Ano ka na lang?
2: Sabi ng mga anak ko sa akin, wag daw akong magsusuot ng mga printed. Dapat daw yung monochromatic yan. One color lamang kasi nakakabata daw yun.
1: Oh, ante, paano
2: yan? Nakakabata at saka nakakasosyal. Yan yung ayun. Utos
0: so,
2: nila sa akin.
0: So, iniiwasan mo na, tinago mo na yung mga floral mo, ganyan.
2: Ay, may mga paggagamitan pa rin yan. Kapag halimbawa, may party, Hawaiian ang theme, di ba? So, hindi mo i-discard lahat.
0: Pero yung mga pang-OOTD yan. Monochromatic.
2: Ayan. Monochromatic. Uh-oh. Isang kulay na lang, solid.
1: Kaya pala may layering factor tayo.
2: Oh, yes, yan. Mga, ano yan, tinuro ng aking mga anak. Uy, ang dami na nating ano,
1: wait lang, kanina
2: Family Matters.
1: Kanina sa off the air, sabi mo, Ate Maloy, para tayong yung ano.
0: Mars. Mars ba yun?
2: Mars. Para tayong magandang buhay!
1: Magandang buhay!
2: Kayo na lamang po ang mag-assign kung sino-sino kami.
1: Sinabi mo, ikaw si Carla Estrada.
2: Tapos kayong
1: ang problema
2: dalawa.
1: Namin, Karina, sino si Melay?
2: Ayun.
1: Sabi ko, sige ako na si Melay. Pero masama ang loob ni Antena, siya si Jolens.
2: Bakit naman?
1: Sabi nga, sige na nga, ako na nga si Jolens.
0: Kasi si Melay eh.
2: Talaga. Kasi sa kanilang tatlo, si Melay ang talagang diba? Angat na angat ang career ngayon, di ba?
1: Kaya nga, ako na lang.
2: May sariling podcast, di ba?
0: Makalala ko kasi kay Jolina yung mga ipit niya.
1: Ako, Bangs.
2: At saka ang ganda ng boses, bagay nga sa'yo.
1: Ako naman, Bangs, hindi ko kaya mag-Bangs. Nung minsan ako nag-Bangs, sabi ni Joy Sampang, ba't ka naka-Bangs?
2: Uy, ito ha, tuwang-tuwa ako sa batik sa ate ni Nora Cabantog. At sabi niya, good morning po, Ate Heidi, Ate Maliit, at Ate Joe, J-O-E. Siya daw ay 71 years old.
1: Akala ko si Ate Maliit ako.
2: Ako yun, kasi may Joe eh.
1: Okay.
2: Ikaw na ngayon si Joe Cabrera Alabastro. Yan, oo.
0: 71 years old na siya.
2: Galing, no?
1: Galing. Bali, ngayon pong araw, wala po tayong topic.
2: Magtatawanan lang tayo tsaka magkukwentuhan kaming tatlo kasama po kayo.
0: Ang dami kasi namin gustong topic.
2: Ang dami, hindi kami magkasundo.
1: Pero ano nga yung gusto mo una?
2: Ang gusto kong pag-usapan natin, unang-una sa lahat, pinakamalapit sa puso ko, weight loss.
0: Weight loss?
2: Oo.
0: Bakit yan?
2: Ikaw yung weight loss kasi ikaw yung successful na
1: siya ang
2: model.
1: Subject matter expert po natin ngayon, si Ante Heidi Sampang.
2: Ako naman yung weight loss.
0: Bakit?
2: Kasi naka-weight loss na ako dati. Oh. Na-lose ko yun. Kaya nag-gain na naman.
1: Nalito na sila.
0: Yung pinaka heaviest na na-lose mo? Ilan?
2: Heaviest, yung pinakamalaking nawala sa akin. Siguro nag-start ako 198, pagkatapos naging 160. So, 30.
0: Uy, ang laki nun
2: 30
0: na.
2: Kilos.
1: Ano ginawa mo nun? Biggest losser.
2: Oo.
0: Anong ginawa mo nun?
2: Ay, marami na akong ginawa.
0: 30 pounds?
2: Marami na akong sinubukan ng mga fad diets. Eh, pero...
1: Marami na akong sinubukan. Reggie, sinong nilapit.
0: Yeah. Mabuha kayo sa tingin ni Reggie.
2: Ang dami na talaga. Di ba nauso yung 3-day diet? Nasa
1: ay, wait lang.
2: Yun.
1: Sinali mo ko dyan.
2: Di ba?
1: Wala akong kamalay-malay.
0: Ang ginagawa sa 3-day diet? Ba't tatlong araw
2: kasi lang? Kasi in 3 days, you can lose 10 pounds. Kasi water loss lang naman.
1: Sandali, lalakasan ko aircon.
2: Sige.
0: Bakit? Ang lamig-lamig.
2: Nag-flashes.
0: Ayan, tawin sa namin gustong topic.
2: So, ang pag-uusapan po natin ngayon, kasi nga, kwarentahin at saka sinkwentahin, pag-uusapan natin ang weight loss, menopause, hot flashes, lahat na yan.
0: Kami ano pa lang ha?
1: Kasi, ganito kaagapay, sinasama kami, sinasama ba naman kami ni Ate Maloy sa istoryahang sinkwentahin? Sabi ko eh,
0: wait lang.
1: Kayaan mo muna kaming ma-enjoy ang kwarentahin.
2: Ilang taon na ba kayo? Ikaw magpo-49. Ikaw,
0: may
2: ilan?
0: Final 49. Stretch pa. May final stretch pa kami, diba? Ng 49.
2: Yan ang talagang senyales na malapit na kayong maging golden girls. Yung in denial kayo.
1: Hindi, dini-deny. Ini-enjoy.
0: Excited
1: ang
0: na nga
1: 40-ish
0: ako.
2: You're trying to stretch it.
0: Pero
2: yan.
0: Parang ano talaga, ano? Age is just a number.
2: What? Antayin mong mag-55 ka.
0: Discourage. Di ba dapat nag-encourage yan tayo?
2: alam mo, ganito yan, ano?
1: Ay, wait lang. Sabi ni Kayla, grabe, akala ko IUFM lang pala.
2: Ano? Ganun ba? IU Senior Edition.
0: Mas ano yung mga...
2: Nung mag-40 ako, ganyan ang aking paniwala sa buhay. Na... Age is just a number.
1: Anong magtatapos, 40 level doon? 1?
2: Hindi, nung magsimula ng 40. Pero, totoo pala, life begins at 40. Kasi magsisimula na yung mga migraine mo, magsisimula na. May mga nagbabago physically. If you do not prepare for it. Kasi meron naman, pinaghandaan talaga nila yung pag-edad eh. Kaya... Ngayon, enjoy na enjoy sila. Yung mobility nila, talaga namang abilis pa rin maglakad. Pagkatapos, yung weight, okay na okay.
1: Paano ba paghandaan ng pagtanda, Ate Marls?
0: Kaya pa ba ng final stretch bago mag-50?
2: Actually, kaya. Kaya. Yung 50, basta pagdating ng 55 yan, medyo mahirap na talaga.
1: Ibig sabihin, 55 ka na?
2: Oo, 55 na ako. Hindi nyo nga ako binati ng birthday.
0: Uy!
2: Ko.
0: Uy! Uy! Wala ba kami memory cup?
2: Hindi nga kayo nag-batis.
1: Alam mo,
2: kasi masyado kayong abala sa sona. Yun.
1: Hindi, binati ka namin sa messengers.
2: Binati nyo naman ako.
0: At saka pagbabati kami sa'yo, sinasama namin si Joanna Peras.
2: Ay, oo. Bakit?
0: Oo, syempre.
1: Wala lang.
0: Basta namin sabay-sabay kami babati sa'yo. Kahit magkakaiba na tayo ng landas.
2: So ano nga ang pag-uusapan natin?
0: So, dalawa na yon. Tanungin natin sila kung alin doon.
2: Ano pa yung pangatlo na gusto ninyong pag-usapan namin? Kasi pag-uusapan natin, weight loss, syempre yung mga pagbabago, perimenopause, menopause. Ano pa yung pangatlo na gusto ninyong pag-usapan namin sa mga kwarentahin at mga sinkwentahin?
1: Okay, pero habang hinihintay natin yon. Basahin muna natin ang Bible reading. Bible reading basahin. Paalala mula sa Biblia.
0: Yan po talaga, may mga brain fog na yung mga...
1: Okay po, ito na po.
0: Kwarentahin.
1: Oy, makinig
0: dapat
1: tayo.
0: Dapat may lesson talaga yung mga... yung mga trentahin. Pulutin nyo na to.
2: Biglang yung segue niya, di ba? Perimenopause. Sige po, mag-Bible reading na po tayo.
0: Magbasa po tayo ng Bible reading.
2: Sige, go ahead. Kakayanin mo ba yan, Joe Cabrera? Joe Cabrera Alabastro.
1: Okay, basahin po natin. Psalm 145 verse 4. One generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. Sa Tagalog, babasahin ni Ante.
0: Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
2: Wow, ang ganda.
0: Nagbasa na kami, ikaw magpaliwanag.
2: Ayan naman, oo. Dahil nga po, ang ating Panginoon ay intergenerational God. Alam mo, kapag naiisip ko yun, manghang-mangha talaga ako sa Panginoon. Wala siyang favorite na generation. Minsan, ang pakiramdam natin, mas spiritual ang ganitong henerasyon at mas kumilos ang Panginoon sa ganitong generation. But if we will look at the Bible, alam niyo po, He is an intergenerational God. Mm-hmm. Kaya nga, ang pagkakalikha niya sa atin, hindi lamang tayo basta umusbong na lamang sa kawayan, hindi ba? Mm-hmm. Ipinanganak tayo sa loob ng pamilya. And what is the most beautiful, if not the simplest explanation kung bakit mahalaga yung intergenerational connection, di ba pamilya?
1: Mm.
2: Ang galing eh. Sa loob ng pamilya, may lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, pagkatapos meron kang pinakabunso, iba-ibang henerasyon, and all of us, kung gagawin natin ang tama yung ating mga tungkulin, all of us have the opportunity para kilalanin natin ang Diyos. Mm. So, ganyan po ba ang nangyayari sa ating mga tahanan, sa ating pong mga pamilya? Are we intentional in discipling our family para maging totoo sa atin yung sinasabi sa Psalm, one generation will commend the works of the Lord. Hindi napuputol, hindi nakakalimot. Okay na ba yung aking explanation?
1: Approve na yan. So,
2: tapos na tayo sa Bible reading yan. Na binasa.
1: Thank you po. At marami tayong napulot. Salamat din kay Ate Merlin.
3: May suggestion siya.
1: Inayos niya ang buhay natin.
3: May suggestion
1: to,
3: si
1: Ate Maloy
3: Merz.
1: Ha. Ikaw ang host. Jo and Heidi, kayo ang guest.
2: Baliktad, Ate Merlin. At tigas ng ulo eh. Ayaw sumunod sa lola. Ako yung bisita kasi host ako ng masayang tahanan. O, dapat sila yung mag-host.
1: Okay, wait lang. May tanong sa'yo si Ate Nympha.
2: Ano yun?
1: Ano pong vitamins ang dapat intake ng mga edad 40 and 50?
2: Ah, pasok po tayo sa Doctors Online.
3: Sabi siguro.
2: Pero ang alam ko,
3: wala ba kayong matinong sagot?
2: Hindi, ito yung mga vitamins talaga na kinakailangan na kapag umiidad na tayo. Siyempre, kailangan ng vitamin E.
3: E para sa kutis?
2: Yes. Yan. Kailangan din ng collagen. Vitamin D, collagen, ascorbic. Mm-hmm. Siyempre, para sa buto, calcium, kinakailangan
1: Thank yan. You po, Doc Maloy.
2: Okay. pero ganyan talaga, 'di ba? Kapag
1: dami naman iinumin gamot.
2: Eh, meron
3: ba pwedeng
2: namang
3: multivitamins?
2: Pwede namang multivitamins. Pero kung gusto mong mas targeted, di ba? Di iinumin mo isa-isa yan.
1: Hindi ako pa naman magamot.
2: Oh, okay lang naman yun. Basta magulay ka. Malunggay. Malunggay is life.
1: Thank you, Doc Maloy.
3: Lahat yun iniinom mo.
2: Ay, hindi.
3: Nabasa mo lang.
2: Nandun pa lang ako sa research phase kasi.
1: Okay. Yun. Sabi ni Ate Nora Kabantog, napakasaya naman ninyong tatlo na edad 25 anyos.
3: No.
1: Okay na sana may char.
2: Asan yung
1: char? Lagyan niya ng char Ate Nora naman eh.
2: Si Ate Nora, tawa ka ng tawa ha. Gusto mag-asawa.
3: Si Ate Juliet, nanonood siya from Texas, USA. Nakakatuwa kayong tatlo.
1: Wow.
3: Puro tawanan ngayon sa Family Matters.
1: Uy, si Ate Thelma Manjares, birthday niya sa August 30.
2: Uy, batiin natin, ninong ninyo, magbe-birthday bukas. Dapat
1: Happy
2: yan.
1: Birthday! Mm-hmm. Ay, kakantahin ni Heidi ang birthday song. Ganon talaga yun.
2: Sige, kanta ka.
3: Yung FEBC birthday
1: Girly
3: song.
1: Beloved.
2: Sige.
3: Magboboses si ante.
4: Eh, alam mo naman ako, di ba?
2: Okay.
4: Melody lang ako. Pag mo ako itatabi, maliligaw ako ng landas.
2: Oh, sige. Para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
3: One, two, three.

0: Happy birthday!
1: Galing, ano?
2: Galing
3: sa
2: natin!
3: Pagsap!
2: May Tagalog,
1: alam mo? Hindi ko alam yung sa pagsap.
3: Huwag na lang siguro.
2: Salamat kay Roger Foyle sa pag-compose.
3: At saka yung pagpalakpak talaga natin, palakpak ante.
2: Palakpak undi. Palakpak tinikling.
3: Kasi naman po, 1980s ba?
1: Ay, at saka naman, ano? Buwan pa rin ng wika ngayon.
3: Ayun nga.
1: Diba? Buwan ng wika, kaya ganun, mala folk. So, folk dance.
3: Folk dance.
2: Nakaka-relax kayong tatlo.
1: Talaga ba?
3: Eto, hindi ko alam kung Solon. Matatawa ako o matutuwa. Oh. Angelic voice.
1: Si Rose Hawson.
3: Hello po.
2: Si Jing.
3: Mm-mm. Hi, Jing.
1: So, pag-usapan na nga natin yung weight loss.
3: Sige. Pumayag. Hindi naman sinabing ano, diba? Tayo yung expert. Pag-uusapan lang.
1: Pag-uusapan lang naman kasi struggle yan talaga ng marami.
2: Pero ganun talaga.
1: Oo.
3: O di ikaw na yung ano, subject matter expert.
2: Pagka nag-e-edad ka, bumabagal daw kasi talaga yung metabolism.
3: Hindi mabagal na talaga yung metabolism ko bata pa lang.
1: Oo. Ay, paki-shoutout daw. Jing,
2: loss.
1: Ronald, KCCK, mm-hmm. Caleb, and Jodon. Mm. Yan, Barangay Saog, sabi ni Rose.
3: Okay, dun tayo sa weight loss. So,
1: weight
3: habang
1: loss.
3: Nag-e-edad, bumababa, humihina ang metabolism.
2: Mm-hmm. Totoo yun?
1: Totoo.
2: Sa mga readings mo?
1: Hindi lang sa reading, sa karanasan.
3: Parang delikado yung reading.
1: Sa karanasan, bumabagal naman talaga. Hindi nyo ba nararamdaman yun?
3: Mm.
1: Oh. Pero eto.
2: Ewan ko ba, kain lang
1: kasi ang hirap kausap nitong dalawang. Parang walang patutunguhan yung ano na.
2: Teka muna. Naalala ko kasi dinamay.
3: Naalala ko na.
1: Yan ba yung sa gym?
3: Si Joey ang gym instructor.
1: Eto, kasi itong dalawang to, mga inaanak ko sa kasalin, di ba? Yan yung, sino ba nauna sa inyo? Si Heidi.
2: Ako po.
1: Pagkatapos,
2: first ako.
1: Si Joe, yung pangalawa, si Nemia naman yung pangatlo. Ngayon, ang, di syempre, ako talaga gusto ko, dati pa, talagang yan ang biggest dream ko, ang pumayat, ma-achieve yung aking, ano, yung ideal weight. O di, ang dami ko nang sinubukan, nag-diet, nag-gym, mahirap yung wala kang kasama kasi tatamarin ka talaga. So, isinama ko sila. Mali ang napili kong kasama kasi mga tamad din pala mag-exercise.
2: Bukod doon, dalawang kaliwa yung paa ko.
1: Oh, kasi
3: aerobics. Aerobics ba yun? Ng aerobics.
1: Aerobics,
3: nasa
1: oo.
3: Likod tayo. Tapos madami naman sana kasi yun Tapos, merong isang kino-call out, nag-i-stop yung dance dahil sa kanya.
1: Sino yun?
2: Ako po yun.
1: Ikaw ba yun?
2: Oo.
1: Talaga ba?
3: You, girl at the back. Sabi
1: so, siguro mga nakatatlong sessions tayo, no? Pagkatapos nun,
3: kasi...
1: Nandiyan na kami.
3: Hindi, kasi bumibili tayong show, may sa
2: dun
3: baba.
2: Dun sa baba. Nung building.
3: Kaya yun
1: So, hindi pa uso yung Zumba. Di ba ganyan ang gawain ng mga nagsusumba? Zumba-zumba, pagkatapos kakain ng marami. Kami po, ginagawa na rin namin yun dati.
2: Hindi pa man uso ngayon.
1: Aerobics, tapos kain kami ng napakaraming siomay.
2: Nagbayad pa yata tayo doon?
3: Oo.
1: Ay, hello kay Junior Gan.
2: Ay, kanya yan.
1: Si Junior, alin yung siomay?
3: Yung state fitness. Pero hindi na siya state fitness ngayon.
1: Hindi na. Pero si Junior, ang nag-encourage sa atin, binigyan niya tayo ng mga ticket noon.
3: Okay.
1: Alam mo, hindi tayo nagbayad.
3: Naalala mo pa
1: yung
3: yun?
1: Yung siomay, binayaran na. Pero yung pag-gym natin, ano yun? Compli.
2: Ay, thank you, Sir
3: Ngayon lang na nag-thank you. After,
1: pero sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig sa atin na mas bata-bata, kahit hindi na ganun kabata, talagang importante po talaga ang stretching and mobility. Eto na naman ako, no? Tatanungin ako nung dalawa, ginagawa mo yun?
3: Wala tayong credibility.
1: Pero meron naman akong miyembro ng pamilya na ginagawa yun.
2: Sino yan? Sino
3: sana
2: yan?
3: Tawagan na lang natin si Blessy.
1: Hindi, si Blessy. Oh, yan. Blessy at saka si Hanhan.
2: Ah, si Hanhan.
1: So, silang mag-ama ang masipag na masipag talagang mag-exercise. Parang asawa mo, masipag pa rin mag-exercise si
2: yes
1: Joy.
2: Yes po, bike.
1: Oh, di ba?
2: Niyayaya nga ako.
1: Oh, ganyan din ako.
2: So, sabi ko, pag nag-bike ako, magre-resign na ako. Oras ng bike niya, oras na Pilipinas.
1: So, ayun nga ho, importante talaga nag-e-exercise. Yan din yung, yan yung talagang hamon ko sa sarili ko. Yung exercise
2: hindi
1: diet.
2: Hindi pa ba-exercise ang gawaing bahay?
1: Iba eh. Kasi iba yung pacing
2: kahit pinapawisan ka.
1: Iba yung pacing ng gawaing bahay kesa doon sa exercise. Pero, yung gawaing bahay, pwede yung pumasok doon sa stretching. Basta it's important that we are mobile and active.
2: So, OOA yan mo yung pagwawalis.
1: Oo.
2: Para stretching.
1: Ganyan yung...
2: OOA yan yun po. Big moves.
1: Diba? At saka nga kasi kapag tumatanda
3: pwede,
1: na...
3: Pwede, linisin mo pa yung bahay ng kapitbahay mo.
1: Pwede! Tapos maningil ka.
3: Oh,
1: di ba? Sa mga kondo ngayon, usong-uso yan. Merong mga cleaning-cleaning. Ang laki ng bayad doon, ha? So, importante talaga kumikilos tayo. Huwag yung nakaupo lang tapos nanonood palagi ng ng...
3: So, habang nanonood po kayo, nakikinig ngayon, kilos na, go na.
1: Yan!
2: Nung bata ako, nagbubunot pa ako kasi kaho yung sahig namin.
1: Parang
2: dati.
1: Lahat naman yata tayo nagbunot nung bata
2: sa
1: tayo.
2: Sa school, yan. Oh, diba?
1: Sa
3: madami,
1: school lahat.
3: Madami tayong
2: binubunot. May tinda pa bang bunot ngayon?
1: Meron pa.
2: Meron
1: oo,
2: pa.
1: Meron pa. Sige, magbunot ka din sa kundo nyo.
2: Hindi kasi nga ngayon, parang ang hirap na gumalaw-galaw kasi meron ka ng parang electric na walis. Alam mo yun?
3: Uy, wala ako noon ah.
2: Yung parang robot. Wala din ako.
3: Wala naman pala tayo.
2: Hindi, parang yun ang alang yung galaw-galaw mo sana. Tapos papalitan mo pa ng technology. Hindi, lalo ka nang naging couch potato.
1: Totoo yan. Diba? Ang isa sa napansin ko sa aking sarili, stress eater ako eh. Eh, kailan ba tayo walang stress? Kaya palagi akong kumakain.
3: Present.
1: Di ba? I tend to eat a lot. Lalong-lalo na kapag pagod na pagod ako. At saka, ayun nga, nai-stress ako. Parang reward ko yun sa sarili ko. Pero mali. Talagang kinakailangan ng change of mindset and change of lifestyle.
2: Anong klase ng pagkain?
1: Magsisimula sa pag-iisip
2: talaga.
1: Hinahanap
2: mo pag stress ka?
1: Sweet, salty, yan.
3: Okay.
1: Lahat, everything.
3: Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaagapay. Ito po ang Family Matters. Bigyang daan muna natin ang happy bahay, happy buhay. Pagkatapos nito, pagbalik natin, magbabasa na lang tayo ng mga comment.
1: Okay.
3: Ubus niya oras na tayo.
2: Meron na tayong topic.
1: Okay.
2: Pagbabalik natin.
1: Tapos na po kami doon sa weight loss. Menopause na po yung susunod. Mag-pause muna tayo.
2: Alright.
0: Sa mag-asawa'y gabay.
4: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy. This is for all the amazing moms na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alam naman natin na motherhood isn't really easy, hindi madali. There are days when we feel physically and emotionally drained. And sometimes we wonder, baka kulang pa yung binibigay ko sa pamilya ko. So, let me remind you of three things that every mom should know, okay? Number one, your small acts of love matter. Yung pagluluto mo araw-araw, paghahatid mo sa anak mo sa school, yung paglalaba mo, yung pakikinig mo sa kwento nila, yung pagtuturo mo sa assignments nila. Baka para sa'yo ordinary yon, pero para sa anak mo, ito yung mga acts of love na talagang matatandaan nila hanggang sa paglaki nila. Number two, your prayers are your greatest gift. More than giving them everything that they want, give them a mom who prays for them, di ba? There is power in a praying mom. Your prayers can reach places your hands never can. And number three, don't aim to be a perfect mom. Just be a present mom. Your kids won't remember if the house was always clean or spotless. They'll remember that you were there. Laughing with them, listening to them, hugging them, and pointing them to Jesus. Sabi nga sa Bible, sa Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season, If we will not give up, we will reap a harvest. If no one has ever told you today, you're doing better than you think. Every seed you're planting today will one day become a beautiful harvest. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
5: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
6: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Ayun din ang nakapag-weight loss si Miss Claire.
1: Ay, oh.
2: Pineda.
3: Oh. Sandali lang, lagot tayo kay Kuya Lucho.
1: Bakit?
3: Parang may laban po si Pacquiao rito sa labas, napahinto ako at napatutok.
1: Bakit?
3: Hala, huminto na sila sa trabaho.
1: Oh my wow! Hello, Kuya Luch.
2: Nako, magbe-believe na po kami.
3: Si Javis ang napahinto.
2: Ah,
3: hindi si Kuya Lucho.
1: Oh, sabi naman ni Emily Sumabong. Mm-hmm. Ayun, talagang may sabong, di ba? Mm-hmm. Once a week, Zumba, half cup rice, more veggies, less meat. Yan din po ang aking ginagawa. Hindi ko lang sure if tumalab na. Ha, ha, ha.
2: Si Miss Claire nagki-keto.
1: Ay, oo.
2: Paano galing-galing yung keto? Trinay mo na rin yun.
3: Ayoko yun.
1: Ang keto naman, mahal yun eh.
2: Bakit?
1: Eh, yung keto kasi meron kang mga certain food na yun lang ang kakainin mo. Para siyang more meat, more protein, less carb. Tapos yung mga carbs mo dapat keto-friendly.
2: Mm, so, bawal kanin?
1: Medyo. Meron ka namang mga alternative. Kala mo, expert na expert ako. Dami ko na
2: po. So, sinubukan mo na rin yun? Mabilis yun?
1: Ang mabilis sa akin yung low carb. Low carb at high fat, high protein.
3: Kumusta naman ang kalagayang espiritual mo nun?
1: Ay, maganda. Ah, okay.
2: Walang brain fog.
1: Walang?
2: Brain fog.
1: Ano yun? Nagme-brain fog pala ngayon. Brain fog. Parang wala.
2: Talaga?
1: Oo. Tapos ang lakas ko noon. Kasi nag-weights ako. Meron akong personal coach, si Coach Nino.
2: Ay, ito yung nagluluto-luto ka.
1: Nagluluto ako pagkatapos.
2: Yung pinipicturean mo.
1: Mm-hmm. Kasi I have to report to him. Accountability is very, very important. So, dapat meron kang... it works for me, ha? Kasi na... kailangan kilala mo rin ang sarili mo kung ano yung nag-work sa'yo, ano yung hindi nag-work sa'yo. Ang napansin ko, if I am accountable to someone and then I work out with someone, yan, nag-aano yan.
3: Ako, nagpaparamdam na naman siya. Huwag kami yung isamuan mo. Mabibigo ka.
1: Alam ko nga na hindi kayo yung tamang kasama kasi kukonsintihin ninyo kapag masakit na yung katawan ko. Diba?
2: Meron na siyang lesson learned.
3: Kasi pag masakit na yung katawan mo, masakit na rin yung katawan namin.
1: Oo nga. Mm-hmm. So, kailangan meron kang kasama na hindi mo kapersonalidad.
2: Ang uso din ngayon running, no?
1: Hindi para sa akin ang running. Kasi I have yung knees ko kailangan kong ingatan. Ang dami ngang humahatak sa akin sa pickleball, mag-pickleball daw ako.
2: Usong-uso rin.
1: Ang dami namang mga nabalitaan akong na-injure.
3: Talaga?
1: Sa pickleball.
2: Inuuna talaga natin yung excuse.
1: Dami excuse talaga.
3: Ano kaya tayo mananagumpay?
1: Basta ako maglalakad-lakad.
3: Hindi, ito si Ate Heidi. Ante, tanungin natin. Anong kanyang secret?
2: Wala akong ginagawang exercise. Hindi rin ako ma-exercise.
1: Pero diet.
2: Nagko-control ako. Twice a day lang ako kumakain.
1: Intermittent fasting.
2: Parang ganyan. Parang 18 hours naka-fast ako.
1: That's good. Kasi kailangan talaga ng katawan natin na magpahinga sa
2: tapos,
1: pagkain.
2: Tapos wala na yung mga in-between na meals.
1: Ah, maganda yan. Oo. Tapos, ang napansin ko rin, halimbawa, naging successful ka, naglulose ka na ng weight, ano, huwag ka masyadong maniwala dun sa mga magsasabi sa'yo, uy, ang payat mo na, ang ganda na, ganyan. Kasi, mawawala ng motivation. Kakain ka na naman ng kakain.
3: Parang ano naman yan, parang hindi rin naman magandang ugali yun na huwag kang maniniwala sa sinasabi.
1: Hindi, maniniwala ka, pero huwag mo masyadong,
2: internalize.
1: Well, that is for me, ha. Ganun yung istorya ko, eh. Once people started saying, wow, ang galing, ganyan. Parang nagkaroon ba ako ng lisensya na kumain na naman ng kumain ang hindi ko dapat na kinakain.
2: Pero ako naman kasi, kahit yung mga damit ko noon, kasya pa sa akin. Mm. Yun.
1: O di, ikaw na.
2: Hindi kaya!
3: Naisip mo yung naisip ko.
2: Tipid.
3: Ganun din yung subtitle ko.
2: Ito po yung mga mukha na,
3: na po.
2: May subtitle. Oh. Kaya na, hindi... Yung mukha ko kasi ang bilis lumaki.
1: So, anong naging motivation mo? Bakit
2: gusto ko magpaliit ng mukha.
1: Mukha.
2: Laki kasi ng mukha ko. Pero yung mga pants ko, yung mga damit ko, kasha pa sila sa akin. Doon ngayon, mas maluwag na sila.
1: Yung belly fat, yun yan, ang talagang, ang hirap-hirap talaga.
3: Sarap pa naman ang...
1: Ang sarap pa naman ang belly fat.
2: Pork belly.
1: Pero ang hirap. At saka
2: lalo na nung nanganak. Hindi na siya nawala.
1: Oh,
3: uy. Matagal na tayo nang anak mga ito wala pa, na tayong baby patch.
2: Gusto
3: ko wala
2: na ito pa rin siya.
1: Oo.
3: Wala na yan.
1: Kaya pala talaga ang pagtanda dapat pinaghahandaan siya. So you prepare for it psychologically, you prepare for it physically, you prepare for it spiritually. Pero each season of our lives meron siyang ganda. Mm. Meron siyang maipagpapasalamat mo talaga sa Panginoon.
3: May another topic na tayo.
1: Uh-oh. Embracing the different seasons
2: si
1: of life.
2: Sino nga yun? Yung hindi man nakakapag-exercise.
3: Si Anita Combaliser, sabi niya, ito may payo siya sa atin.
2: Mm. Ano po yun?
3: Eat like a king.
1: Queen naman.
3: Sa breakfast. Nandali lang maghintay.
1: May namumuna. Puro babae to. So, queen.
3: Sige. Eat like a princess sa lunch. And then eat like a poor sa dinner.
2: Pauper.
1: Eh, yung iba, dalawang beses na lang kumakain.
2: Mm.
1: Diba?
2: Oh.
3: So, wala. Lana.
1: Walang breakfast.
3: Na, mamili na ng king or queen.
1: Pero importante talaga, kilala mo yung katawan mo, kilala mo yung sarili mo. Because for some people, mag-work yung 2 meals a day, yung iba nga 1 meal a day lang.
2: Mm.
1: Yung iba naman, ang gusto talaga nila, yung traditional na breakfast, lunch, and dinner.
3: Mag-sorry tayo. May naihi.
2: Sino? May naihi kakatawa?
3: Oo.
1: Sino?
3: Si Ria Barrera.
2: Sorry na, Ria.
3: Sabi niya, ang nagagawa po ako ng chili garlic oil matapos ang program ay maiihi na sa inyo.
2: Nakikitawa.
3: Si Ria Santos Barrera.
1: Uy, chili garlic oil.
2: Pampasarap yung kumain.
3: Wait,
2: pamontra ka naman eh.
1: Pamparami ng kanin niya.
2: Si Jen Librado, yung message. Sabi niya, good morning mga ate ko sa FEBC. Buti na lang naka-exercise yung pangako kakatawa.
1: Ayun.
2: Ganun na nga lang.
3: Ito si Alvin Santiago eh.
2: Si boss.
3: Ano eh, ideal weight talaga. Tapos may malaking haha.
2: May insulto ba kami, boss?
1: Sino yun?
3: Alvin Santiago.
2: Sir Alvin. Ano, para daw tayong F-girls.
3: Ano yung
1: F-girls?
2: Si Daphne, si Angel, at si Cher.
1: Ay, mga social
3: sino guys. Na naman to? Sana naman ako
2: Google
3: papasok
2: na
3: doon. Ang tatangkad nun.
1: Daphne, Angel, and Cher. Oh, magugundo yun.
2: Mga socialito.
1: Oh,
2: socialito. Ano lang po kami pangmasa. Parang di po ganito tumawa yung mga yun.
1: Ganon, diba?
2: Si Emily, once a week nga daw mag-Zumba.
1: Once a week.
2: Dito, diba? Sa Ortigas, meron.
1: Meron, every Saturday. Yan.
2: Kasi meron kaming carless weekend.
1: Oo. Si Joy, nag-Zumba ba yan?
2: Nagbabike.
1: Ang hirap namang mag-Zumba dyan kasi pagkatapos mo mag-Zumba,
2: may bansyeto.
1: Merong bansyeto. Merong weekend market, hindi ba? Dami mo pwedeng bilhin.
2: Pero ano eh, minsan ino-observe ko, parang di rin ako makakasunod.
3: Huwag na ante, okay na. Payong kaibigan lang.
1: Pwede namang hindi mo sundin.
2: Basta pawisan
1: lang. Lang. Make your own movement.
3: Yun ngayon kasi yung Zumba, delikado rin kasi pag na-videohan ka.
2: Mag-viral pa ako.
3: Viral ka pa.
2: Diyan pa ako sumikat.
1: Kaya nga, importante, meron kang kumpiyansa sa iyong sarili. Ma-videohan o hindi, ikaw ay komportable sa sarili mo. Importante yan eh. At yun, hindi yun nakukuha doon sa itsura lamang natin. Because for a fact, ano, ang daming mga babae, kegaganda. Pero hindi sila nagagandahan sa kanilang mga sarili.
2: Oo nga.
1: Diba?
2: Yung magtataka ka, ba't nagpagawa pa ng ilong?
1: Oo,
2: hindi natin sila ginajudge, no?
1: Hindi.
2: Pero before naman sila magparetoke, ang ganda na nila, no?
1: Mm-mm. Kaya importante po talaga yung nagsisimula, yung ating kagandahan, yung ating pagtanggap sa ating sarili, sa ating kalooban. Remember that you are beautifully, fearfully, wonderfully made by God. So kung alam natin talaga yung relationship natin sa Panginoon, identity natin sa Panginoon, yun ang magiging motivation natin to take care of our bodies.
2: Diba? Isa nga pinag-uusapan namin ni Ante, kasi ang dami nga mga vlogger, influencer na nagpapa-rhinoplasty. Parang pwede namang pag-ipunan, di ba?
1: So, napag-usapan nyo? Na-consider nyo yun? Ang ganda ng ilong mo.
3: Hindi, tsaka ano, kung ilan yung sick leave.
2: Kaya yung problema namin yung sick leave. One month kaya ito mo.
3: Ipa-file!
1: Paano mo ipa-file?
2: Paano ko namin yung sick leave?
3: Magandang araw po sa oras sa Pilipinas, may
2: sick leave form.
3: No sleep.
2: Rhinoplasty.
1: Di ba? Pero ayoko magpa-rhinoplasty. Kasi nga parang...
3: Pero anong gusto mo? Dun sa mga nakikita mo, ha? Yung sa totoong kwentuhan lang.
1: Anong gusto ko?
3: Magpa-retoke.
1: Eh, gusto ko nga pumaya.
2: Gusto mo pa ilaipo? Pumasok sa isip mo?
1: Hindi.
2: Takot ka?
1: Kasi ang daming, di ba, mga horror stories tungkol sa liposuction.
3: Oo nga, no?
1: Yun. Pero sabi ko nga, biro-biro lang ito. Dahil nga, nagpa-total hysterectomy. Naalala niyo yun. Di ba, nagkaroon ako ng mayoma na talagang parang ulo ng baby ang laki. Ang laki-laki talaga. Sabi ko sa doktora ko, doktora, sa Paola, pwede bang isabay mo na rin yung liposuction? Pwede bang pagtanggal mo ng mayoma, lahat ng taba, tanggalin mo na rin.
3: Sabi niya.
2: Isang bukas.
3: Sabi niya.
1: Sabi niya, pwede naman natin pag-usapan yan.
3: Uy, sabi ni Ate Karen, pickleball is my exercise now.
1: Ay, very good for you.
3: Bawas
1: we're so happy
3: rice.
1: For you.
3: Yes, congratulations!
2: Go, go, go!
3: Sabi nga, dati nag-intermittent ako, lost like 5 kilos. Planning to do intermittent again soon.
1: Wow!
3: Ang saya naman.
1: We are so happy for you. Yung ang saya mo para.
2: Ayaw ni Ate Karen magpa-rhinoplasty tayo.
1: Ay, ayaw talaga.
2: Make-upin na lang daw. Daanin na lang daw sa make-up.
3: Napagalitan ako nga ni Chad kasi sa amin sa Valenzuela.
1: Nagagandahan ako sa
3: wait
1: ilong
3: lang.
1: Mo.
3: Thank you! Thank you! Sabi,
2: magkaya na tumingin sa ilong ko.
1: Sa mga, magaganda, alam nyo kayong dalawa, may mga kamukha kayong artista.
3: Ay, okay. Oh, sige, sabihin mo na.
1: Kamukha ka ni Judy Ann. Diba? Diba, mga ka-Family Matters, kamukha siya ni Judy Ann.
2: Santos yan, ha?
1: Santos. Hindi, Judy Ann's Crispy Pop. Tapos si ano naman, si Heidi naman, ay, may no, pagka-Angelica Panganiban.
2: Hindi Jones.
3: Uy, may kamukha siya dati, di ba, si Mari Carde Mesa?
1: Nung payat ako, nung payat na payat.
2: Kamukha mo nga.
1: sabi nila, sino si Mari Carde Mesa?
3: Google nyo.
2: I-google nyo na lang po.
1: I-google nyo na. Pero totoo ha, kapag ako'y naglulose ng weight, meron akong mga nakakahawig na mga artista.
2: Sino yan? Magsa-isahin natin.
1: Hindi, sabi kasi, minsan...
2: Naiiyak na ako.
1: Minsan, naharang ako. Naharang ako ng checkpoint. Pagkatapos, nung pagbaba ko ng ano, ng bintana.
2: Window, okay.
3: Bakit pala rin yung bintana mo? Bakit niro-roll pa yung bintana? Niro-roll yung pa po yung bintana niya.
1: Hindi pa ganun.
3: Carburetor pa.
1: Tapos, sabi sa akin nung pulis, nung pagbaba ko ng bintana, no, sabi nung pulis sa akin, ay, ma'am, kayo po yun sa TV, no? Sabi ko, ha? Hindi pa ako nag-TV noon. Sabi ko, ha? Eh, paminsan-minsan, nag-guest ako sa TV.
3: Nagpaliwanan.
1: Hindi, kayo yung nasa TV.
2: Sino yan?
1: Sabi niya, Sandra Aguinaldo.
3: Wow!
1: Ay, dalawang beses akong napagkamalang Sandra Aguinaldo.
3: Wow.
2: Sino pa yung mga kamukha mo? Oh, Mari Carde Mesa, Sandra
1: Aguinaldo.
2: Sabi ni
1: ano, sabi ni Bishop Nemi Martin. Oh, Bishop Nemi, pagaling po kayo. Ha? Sabi ni Bishop Nemi Martin, nag-speak ako sa church nila eh. Tapos nakita yung picture ko. Sabi niya, ay, Sister Maloy, parang may hawig ka kay Carla Avellana.
3: Oy!
2: Pabata ng pabata.
3: Alam na natin ang...
1: Sabi ko, pastor!
3: Kailan yan? Kailan yan? Ito yung recent?
1: Ano lang yan? Dito lang, nakaraang buwan.
3: O kaya talagang ano, desidido tayo sa weight loss.
2: Carla Avellana.
1: Carla Avellana daw dahil nga sa dimples.
3: Kala ko Carla Estrada.
1: Dahil sa dimples.
2: Parang kayong magkakapatid no, may dimples. Si Kuya Well ba may dimples?
1: Parang wala. Parang ako
3: si
1: lang.
3: Si Yeli.
1: Wala.
2: Wala
1: rin.
2: Lang. O, ako lang. O nasa smile lang ni
3: Pero Yeli. Sabi ni nanay ni Kuya Eric, nanay agreeing.
2: Si nanay AGR.
1: Si nanay agreeing. Ano na natin siya kapili ngayon.
3: May kamukha ka daw.
1: Sino ang kamukha ko?
3: Susan Roses.
1: Wow!
3: Sa boses.
1: Sa Kasi wala pang FB noon nung nagsimulang makinig si nanay agreeing. Para daw ako, ang nag-i-imagine nga daw niya sa akin noon, ako si Susan Roses.
2: Oh, ganun to. At ito na ang tanong ko naman.
1: Ano yung tanong
2: nung una
1: mo?
2: Kayong nakita ng listener, ano yung reaction nila? Akala nila ano kayo?
1: Depende sa era yan eh.
3: Sige, isa-isahin din natin.
2: Intergeneration.
1: kadalasan, ang sinasabi nila sa akin, oh, ano nangyari? Eh, pumayat ka na dati.
3: Oh, yeah. May opinion talaga.
1: May opinion talaga.
2: Binabantayan ang
1: Binabantayan ano nila. Oh. Pagkatapos, yung iba, ay, pagkaganda-ganda. Hindi mo naman alam kung papaniwalaan mo o hindi.
3: Uyan na naman tayo sa ano. Dapat
1: oh, syempre, naniniwala. Syempre, naniniwala. Hindi ba?
2: Thank you pa.
1: Kasi ang beauty subjective eh. Minsan people will see, ay, ang ganda-ganda, ganyan-ganyan. Pero deep inside, struggling ka. Parang anong maganda eh, kailangan ko ngang kailangan ko ngang magpaka ayos-ayos ng aking physical health, hindi ba? Yun. So tatanggapin mo na lang, thank you po.
2: Ikaw ante, anong akala nila? Kasi dati nga, wala namang FB Live, di ba?
3: Akala nila matanda na ako kasi boses ko matanda.
1: Talaga?
2: Mm-hmm. Boses matanda?
1: So anong pakiramdam mo?
3: Eto naman sa pwede ko. Maraming salamat.
1: Eh, ikaw, Heidi, kapag nakita kanila noong araw.
2: Akala nila malaking babae ako.
1: Talaga?
2: Sabi ko talaga po. Oo.
1: Talaga?
3: Ayun pala, maliit ka lang pala. Yun sabi sa akin. At saka, simple ka lang pala talaga, no? Hindi ko din alam. Gusto ko makausap yun. Ano ang ibig mo sabihin?
1: Oy, sabi ni Rowena del Rosario, napakasaya naman. Dala dito ni Ate Maloy ang masayang tahanan na nakakahawa. Ang saya. Tapos, nagsama-sama daw ang mga pinagpalang mga host ng DZAS. Grabe yung joy nyo. Nakakahawa. Lahat po ay pinagpala.
2: Wow, yeah. Carla Avellana. Oh, naniniwala na si Mirna.
3: Oy, friends na kayo.
1: Si Ate Mirna Martin, ang asawa ni Bishop Nemi Martin.
2: Siya pala yung nagsabi.
1: Sana po'y nakapaghahatid kami ng saya at sunshine dyan sa inyong hospital room ngayon.
3: Sa mga nagtataka po, ano pong iniinom namin, tubig po ang laman yan. Kape sa'yo, no?
2: Ako, tubig at siya. Ah.
1: Ganyan lang ho kami talaga kapag nagsama-sama.
2: Pero hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain uli. Ang huli kong kain kahapon.
3: Wala, napaisip tuloy ako kung kumain ba ako.
1: Ang huli mong kain kahapon bago mag-alas 7.
2: Hindi, hindi nang ako nag-dinner eh.
3: Exit na po
2: kasi
3: kami.
2: Kasi nagmeryenda ako ng chapel natin.
1: Oh, Ikaw na talaga.
3: Eh, pwede kong ihabol yung sinabi ni Kayla.
1: Ano sabi ni Kayla?
3: Exercise po ako ay walking. Papunta sa restaurant.
2: Yan ang nakaka-motivate. Magwa-walking ako papunta sa kainan.
1: Sabi naman ni... Uy, si Alvin talagang engaged na engaged siya. The best 3 beauties on radio.
2: Ay, Sir Alvin.
1: On radio?
3: Ba't radio
1: hindi naman
3: lang?
1: Tayo nakikita sa radio.
3: Uy.
1: So, paano niya nalaman beauty?
3: Ayan ka. May utang ka sa amin ngayon.
2: Oh, si Sir Bong Pineda, nakikinig din at nanonood. Good morning, Miss Carla Avellana.
1: Hello, Pards! Papunta yan ng Tagaytay.
3: Ang lagay, Carla Avellana lang ba ang kayang yung ibigay?
1: Diba? Sabi ng anak ko, Mama, what happened? Ang saya mo.
2: Okay, sino yun? Diba?
3: Sino? Ah,
1: si Arlene, Arlene Bonifacio.
3: Alam ko.
2: Si Blessing nag-message.
1: Hindi, nasa school yun ngayon. Yeah. Si Pearl Domingo, grabe po ang saya ninyo. Nakakatuwa. Nakaka-bless kayo. Kakawala daw ng lungkot. Mm. Alam niyo po, yan ang nagagawa kapag sumisikat ang araw. Kasi ilang linggo rin tayo, no?
2: Gloomy.
3: O nga.
1: Nakakalungkot na apektuhan kayo nun.
3: Totoo.
2: Hindi ako makapaglabay. Naiipon yung labada.
1: Hindi nyo problema ang molds?
2: Hindi naman.
1: Talaga? Kami may mga molds.
2: Bukas mo
3: kami may molds pero hindi na namin pinoproblema yun. Ang dami pa pwedeng problema.
2: Masama daw kasi sa kalusugan. Diba?
3: Matagal nang may molds. Dati nga kumakain ako ng tinapay na may mold. Yung inaalis ko lang yung amag tapos nalaman-laman ko once na may amag, buong amag na pala yun sa buong tinapay.
1: Ay, talaga ba?
2: Halimbawa yun, yung tasty, naman. Yung tasty, yung isang slice lang may ama.
1: Sayang naman yun.
2: Buhay ka pa naman. Lago tayo sa
1: DOH.
3: Sa awat habag naman ng Diyos.
2: Oh. Flor de Lis, nakaka-good vibes po kayong tatlo. Mm. Napapasabay po ako ng tawa. Pero pinipigilan ko kasi baka... Ayan, isipin ang mga dumadaan, anong nangyayari sa akin?
1: Eh, di sabihin mo, masaya.
2: Mag-isa doon kasi siya, naglilinis siya ng garahe.
1: Oh, nasa loob ka pala ng bahay.
2: Every morning.
3: Counseling.
2: Nagta-tai chi siya. Tai chi?
1: Ay, tai chi. Exercise. Gusto kong subukan yun kasi slow movement yun eh.
3: Mm. At saka nakakapawis slow daw movement. Talaga yun.
2: Talaga. Yeah.
3: Talaga nagmo-movement kami.
2: Di ba may gold medalist tayo dyan?
1: Ah, ganun ba?
2: Tama ba?
1: Hindi ko alam eh.
2: Sige.
3: Sabi nati Karen, ang saya naman. Joe, Heidi, and Maloy. Mm. Grabe ang tawanan. Pigil na pigil ang tawa ko sa train. Sasabog ang OCC. Huwag naman po para may papasok.
2: Lalo na kaming lagot kay Kuya Luchos.
1: Oo. Ay, pagkatapos, ano, importante talaga na pag-uusapan natin yung mga ano journey ng kwarentahin at saka ng sinkwentahin. Oh. Importante talaga that in each season of life, hahanap at hahanap tayo ng mga bagay na maipagpapasalamat natin. Kaya kami nakakatawa ng ganito, hindi dahil sa wala kaming problema. Naku, kadami rin pong mga challenges. Mm-hmm. Pero pipiliin talaga natin yung mga bagay na magdudwell tayo. Whatever is true, whatever is noble, whatever is good.
3: Mm-hmm. Doon whatever tayo is lovely.
1: Whatever is lovely, doon talaga tayo magfo-focus, di ba? Mm-hmm. So that in
2: count
1: each...
2: Count your blessings.
1: Diba? Blessings flow.
2: Yes.
1: Diba? In each and every day, talagang meron kang dahilan para maging mapagpasalamat sa Panginoon. And this, literally, it will lift up your spirit, it will lift up your heart. Hindi mo na kailangan ng facelift.
2: Rhino,
1: diba?
2: Kailangan.
1: Ayoko nga ng rhino, kasi pare-pareho na yung
2: itsura. Nagpapahaging ako dun sa mag-ama ko.
1: Pare-pareho na.
2: Ayaw pumayag.
1: Pare-pareho na kasi yung itsura.
2: Lang ako, papaalis ko lang.
1: Eh, wag. Ang ganda-ganda na ng
2: niloloko ko nga. Ay, ayaw.
1: Ang ganda na ng itsura.
3: Wag na, niloloko lang yan.
2: Testing the waters.
3: Huwag mo ng sakyan.
1: Testing the waters talaga. Ayaw. Makikinig lang ako ng radio sa mga usapan nyo. Eh, tawa na ako ng tawa, sabi ni Tilef Bono. Nakakapagpasigla, nakakahawa kayo mga ate ko sa Panginoon. Yan. Okay naman yan.
3: Eh ano yung nagpapasaya sa'yo, Ate Maloy? Sa gitna ng halimbawa, nasa toxic ka na situation, paano mo hahanapin ang joy in every season?
1: Yung nag-COVID, isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, I have a husband who can make me laugh. Kasi talaga yung mga jokes ni Winnie at saka yung mga ano niya, moves niyang ganyan, tawang-tawa ako talaga sa kanya. Sabi ko, grabe, salamat sa Panginoon, ikaw talaga napangasawa ko kasi kaya mo akong patawanin. Tapos recently, yun nga, yung biglang umaraw na, ay, salamat Panginoon kasi meron ng sunshine.
3: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, yung mga daily provisions ng Panginoon. Mm-hmm. And recently, dahil nga naghahanda kami para sa CrossGen Family Summit, hindi ba? Ay, talagang journey of faith yan.
3: Mm-hmm.
1: Faith stretching yung karanasan. At bawat answered prayer doon sa CrossGen Family Summit, yan, nakapagpapasaya ng puso para makita na ang Diyos ay kumikilos. Kapag masyado na akong na overwhelmed doon sa mga sad news, bad news, nagdi-detox ako. Medyo nagdi-disengage ako sa social media.
2: Wala pa rin kayong TV?
1: May TV kami.
2: May TV na kayo.
1: Pero wala yung free channel. Wala kaming free
3: kami
1: channel.
3: Kami walang TV.
2: Talaga?
3: Nasira na. Nag-iisipan lang.
1: Pero meron kaming ano, may Netflix. May mga streaming. May mga streaming channels. Yun.
2: Pero pagka yun nga, toxic, hindi mo na ine-expose yung sarili mo sa mga ano, toxic na balita. Choose not to. Muna.
1: Tapos, hindi na ako masyadong nagbababad. Halimbawa, yung impeachment. Though that is very important, diba? Hindi na ako nanonood. Kasi mauubos ang oras ko eh. Babasahin ko na lang yung summary niya.
3: O kaya makinig ka sa 702 DZAS sa bagong araw. May summary yun everyday.
1: Talaga ba?
2: Nung isang nung yun, pinagpala talaga tayo ng mga asawa na nagbibigay ng joy sa bahay.
3: Ikaw kasi joy given.
2: Oo, di ba? Nung isang araw, di ba, nag-impromptu lunch kami ng ating partner, Pastor Archie De La Cruz. Di siya makapaniwala na tahimik ako sa bahay.
1: Talaga ba?
3: Okay, ganito na.
2: Sabi ko, mas makulit ang asawa ko sa akin.
1: Ang sinasabihan ko ng talaga ba, yung hindi makapaniwala si Pastor Archie. Pero naniniwala akong tahimik
3: ako din naniniwala ako na tahimik siya sa bahay. Actually, nung nag-uusap-usap tayo sa kotse ni Pastor A, di ba? May kinakwento siya tungkol sa dominanteng asawa. Sabi niya, mga dominanteng asawa.
1: Tapos, sino ang dominanteng asawa?
2: And there was silence.
3: There was silence.
1: Sino ang nagsabi? Hindi ko na maalala.
2: Pastor A, nung galing tayo kay Nanay AGR.
3: Brain fog.
2: Diba? Nakisakit. Brain fog na mga 50.
3: Kakapunta lang natin sa...
2: Kay Nanay AGR. Kay hello, Nanay sir. Adin. Kuya Eric.
1: Eric, hello. We miss you. Yan.
3: So, wait lang.
1: Parehong Eric yun. Eric Maliwat.
3: Tsaka si Pastor A. Speaking of... Kuya Eric, meron siyang pinapa-announce pala. Kasi September 3, ayan.
1: Anong
3: senior
1: meron?
3: Special.
2: Exacto.
3: A time to celebrate seniors. Yan po, September 3, libre po yan. Sa Tanyong IRM, kina Pastor Nemi Martin.
1: Hi! Hello, hello!
3: Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dyan po, sa Tanyong IRM.
1: Ayan. O, pag-usapan na natin, hanggang anong oras ba tayo?
2: May break pa ba tayo?
3: Wala na.
1: Pag-usapan na natin itong cross-gen family summit.
3: Sige, di ba sabi mo may mga nag-unfold na mga ano answered prayer. Baka pwedeng i-share mo sa amin ang isa.
1: I-share ko yan sa Masayang Tahanan, sa Sabado.
3: Okay. Lahat ba shinare mo doon?
1: Karamihan. Pero ito, ang isa sa mga natutuwa ako, ang galing lang eh kung paanong magkumilos talaga ang Panginoon. Noong May, na-interview ko sina Ate Erlinda Pauhay, mga solo parents ito, meron akong mga Bibles na ipamimigay. So, naisip ko, Ate Linda, pwede bang ibigay natin sa mga solo parents dyan sa inyong distrito? Sabi niya, sige, gusto ko yan. Pagkatapos, grabe, nakakatuwa yung mga open doors ng Panginoon, yung dating Federation President na hindi nila makausap-kausap, nakausap nila. Tapos si Tita A, yung Federation President ng District 3 ng mga solo parents dyan sa Quezon City, dinala niya 150 na mga kababaihan.
2: Nice.
1: And it was really a blessed time, no? Blessed time. Anong kinalaman niyan dito sa CrossGen Family Summit? Nung naghahanda na kami ng CrossGen, sabi namin, isa sa mga dapat nating ma-address, how do you disciple your family when you are a solo parent? Kasi sa bansa natin, ang dami talaga single parent homes eh. So isa yan sa mga kinakailangang pag-usapan talaga. Tapos naging partner uli namin, eto ngang sila Ate Linda Pauhay. And then eto lang, etong week na ito, we went to the office of Vice Mayor Gian Soto.
2: Nakita ko sa picture.
1: Sa namin yung CrossGen, tapos sabi namin, Mayor, baka gusto ninyo magpadala ng mga solo parents, ano? Nung nalaman niya na sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa, yung pala yung nasa heart niya talaga. Because he sees that when families are strengthened, cities are strengthened, the nation is strengthened as well. Yun, isang answered prayer yun. Kasi sabi namin, paano nga ba natin i-encourage ang mga solo parents to become part of it? Siyempre, alam naman natin, maraming solo parents parents, ang budget niyan talagang tipid na tipid, hindi ba? E pagagastusin mo pa. So, nagpo-provide talaga ang Panginoon. Yun yung isa sa mga pagpapala na ipinagpapasalamat ko kung paano kumikilos ang Panginoon as we prepare for the Cross-Gen Family Summit.
3: Hindi mo yan na-share sa Masayang Tahanan.
1: Hindi ko yan na-share.
3: Okay. Sabi ni Alvin, tara siomay tayo sa New Chinese Resto sa baba.
1: Wow!
2: Sabi niya, bukas na.
3: Sabi niya, BBS lang daw siya.
2: Okay.
3: And then, meron kaming, may gagawin kami.
1: May mga ganap kami.
2: Next time, boss.
1: Next time na lang, pag malapit na yung birthday ni Heidi.
3: Sa September.
2: Pag 49 na ako.
3: Malapit na siyang, malapit na kami mag-edad.
2: Bilis ng araw, no?
1: Ang bilis talaga.
2: Pero yun talaga yung maiisip mo. Parang, yun na nga, ang lapit na may mag-50 ni ante.
1: Mm-mm.
2: Yun nga, parang, ha? Ang bilis naman.
1: Noong mag-50 ako, I did not feel old. Totoo yun. I did not feel old. Okay. Pero noong mag-55 na ako, doon ko na re-realize, wow, in 5 years, I'm going to be a senior citizen. At kung magre-retire, diba? So I have 5 years. Kaya, yun pala, kapag ating tinitignan yung haba or ikli ng buhay, mapapaisip ka talaga eh,

0: Ah, ang CrossGen?
1: Ito po ay on-site sa GCF South Metro sa Las Piñas po gaganapin. And we are expecting 500 or more people to join us. Sana po ay makasama kayo kasi historic ito. This is the first CrossGen Family Summit. Mm-hmm. And we are stepping in faith na ito ay mangyayari every other year. Mm-hmm. At dadalhin natin sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas, kung nanaisin ang Panginoon, even in other parts of the world as mm-hmm. well.
0: Yan, meron nga tayong nanonood dito from Davao. Mm-hmm. Hello po sa inyo, Ate Feli Diaz. Mm-hmm. Enjoy daw siya sa panonood sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Pero in case ba, ito ay face-to-face lang, hindi siya ila-livestream?
1: Ang plano po namin, ito ay atin po yung i-document. Pagkatapos, the videos will be shared and posted, uploaded on a later date.
0: Mm-hmm.
1: Yaan.
0: Nice.
1: Okay.
0: At kung kayo po ay a-attend ano, at nakapagpa-register na kayo, maganda i-ready rin yung heart kasi maraming hamon na maraming assignment na iiwanan sa ating mga magulang.
1: Ayan. O batiin natin si Virgie Banes. Yan. Virgie, nabasa ko yung iyong mensahe.
0: Meron
1: usap
0: din
1: tayo.
0: Message si Ate Mary Ann Pinera. Si Doc.
1: Hi, Doc P, how are you? Thank you for listening.
0: Oo nga. Cynthia Valencia, listening San Jose, Del Monte, Bulacan. Sa area niyo po ba maulan? Kanina, sobrang ulan dito sa Ortigas.
1: Biglang umulan, ano? Mm-hmm. Pagkalakas-lakas. Oo. Pagkatapos ngayon ay pinaaraw na ng Panginoon. Ganyan po talaga ang buhay. Minsan maulan, minsan maaraw. At atin pong i-take advantage anuman yung mga magagawa natin sa bawat season na ating nararanasan. Ganon din sa season ng ating buhay. Iba-iba. May mga panahon na malakas tayo. May mga panahon, meron tayong mga physical limitations. Mm-hmm. But whatever it is that the Lord enables you to do, make the most out of it.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kasi, may dumaan.
0: Kasi na-mention na nga natin lagi yung intergenerational. At yung communication challenging kasi iba-iba rin ang generation.
2: Yes. Kung paano nagko-communicate.
0: Henerasyon natin, bawal sumagot sa nakatatanda. Kahit nga dadaan ka sa gitna ng dalawang nag-uusap, diba? Hindi ka pwedeng humarahara.
2: Kabastusan yun.
0: Oo, yun ay kabastusan. O kaya pagkakain ka, dapat nakatuto ka lang sa lamesa. Meron kayong magandang policy sa hapagkainan
1: Policy sa hapagkainan, walang gadgets as much as possible na tayo ay intentional sa pagiging connected sa isa't isa.
0: Oo, nasaway po kami noon kasi kakain po kami sa kanila. Siyempre, nagluto ng kanya.
1: Pero ano yun ah?
2: Hindi na nasundan yun.
1: Ay, sundan natin.
2: Anong kinain natin noon?
1: Hindi masarap.
0: Inunahan.
1: Yung hot pot masarap.
0: Adobo.
1: Pero yung
0: karne na lalaki.
1: Hindi masarap yung karne.
2: Anong
1: na aking na i-offer sa inyo.
0: Brain fog.
1: Parang
2: Korean,
1: ko na yung parang Korean yun parang magsasamgyup
0: tayo. Actually, doon ko lang din nalaman na may iba pala yung amoy ng karne ng lalaki sa karneng babae.
2: Baboy na lalaki.
1: Eh, hindi mo naman malalaman yon kapag binibili mo, hindi mo malalaman yun.
0: Hindi
1: kapag niluluto na lang saka lumalabas yung amoy.
2: Pero na-enjoy ko yung hot pot. Diba?
1: Ngayon, nagkalabasan na talagang hindi kayo nasarapan dun sa karne.
0: O, hindi! Hindi kami nasarapan. Hindi, masarap yung karne, pero yung
2: kinain naman namin. Pero enjoy ko yung hot pot.
1: Si Feli, sabi niya kanina po, nasa radio ako, nag-transfer na daw siya sa FB kasi gusto niyang makita yung ating mga itsura. At nakakahawa daw kasi yung ating pagtawa.
0: Sabi ni Ate Karen, ngayon lang din niya nalaman, mayroon palang ganong karne.
2: Sino? Teriyaki. Sa YouTube to. Can you bring the CrossGen to Pampanga?
1: Ipapag-pray po natin yan. Let's pray about it. Pero tapusin lang muna natin itong CrossGen
0: sa
1: Family
0: South,
1: Summit
0: ano?
1: Sa South. Mm-hmm. Ang mga next steps po dito after nitong big summit on September 26 ay magkakaroon tayo ng mini seminars ayon doon sa mga pangangailangan na idudulog ng mga participants.
2: Ayan.
1: But we are very open to partnering with different churches, different organizations para ang CrossGen ay madala po natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
2: And even abroad.
1: And even abroad, okay. As the Lord wills.
2: Kasi ano daw siya pala, widow. And looking siya para sa widows group. So
1: sige
2: baka pwede si Ate Merlin.
1: Si Ate Merlin po widow's ay mayroong might. Widow's Might na grupo. Oh, oh. We can connect you to Ate Merlin Guillermo. At itong darating na Sabado, ang PCEC Women's Commission, meron
0: August
1: po silang 29. Women's Grand Rally.
2: Talaga?
1: August 29. GCF Ortigas naman po yan.
2: Ayan, kasi tinatanong niya Ate Maloy kung yung CrossGen daw ba ay ministry.
1: Ang CrossGen po, it's a family summit organized by the PCEC Family Commission. Ang puso ng PCEC Family Commission sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga simbahan, local government, and iba't ibang mga parachurch organizations, mas mapalakas po natin ang family discipleship movement dito sa ating bansa. Kasi kapag discipleship ang pinag-uusapan, hindi ba? Kadalasan, we think of a program, modules, na kapag natapos mo ito, tapos na. Hey, discipleship is really journeying with one another. And you start discipleship not inside the church, you start it inside your home.
2: First time daw tayo makitang tatlo ni Ate Carmen Ramos.
1: Talaga
2: together. Hi, Ate Carmen. Hello, sobrang happy Carmen. Daw niya today.
1: Yeah. Wow. Mabuti naman nakapaghatid tayo ng kasiyahan sa maraming tao.
2: Si Georgie, nakakatuwa po si Miss Maloy. Basta nagsalita, may lagi kang makukuhang lesson. Ang word niya dito, ang swerte po ng mister niyo at mga anak.
1: Ako po'y pinagpala dahil si Hanhan ang aking mister at si Beat Blessy ang aking mga anak. Sabi ni Tina Abaya, pwede po bang mag-walk-in sa CrossGen Family Summit? Ideally, Tina, mas maganda kung magpaparehistro kayo because we need to have a headcount for the food para din sa mga conference kit. Kaya hanggat maaari, hanggang September 16, no? September 16 yung ating online registration. So magpa-register ka na ngayon.
0: Sabi ni Marisa, magandang umaga po ang topic. Maganda ang tamang-tama ang topic kasi pareha tayo ng edad, Sister Maloy.
2: Oh, 'di ba? 50.
0: 55. Happy ako dahil struggle din natin nabantayan, lumalaki na pala bilbil natin at katawan. Sarap na kumain lalo na kapag busy ka sa work, kain lang ng kain. Lalo na si stress. Tapos, segue ko na lang din, August 31 po, merong special broadcast.
1: Yes.
0: DZAS, yung Life Connect na...
2: On bullying.
0: Hashtag...
2: Ano nga yun? Nagba-brain fog.
1: Break the cycle. Hashtag break the cycle.
2: On bullying and depression. With Ate Joyce Piapgo.
0: Opo, yan po ay 9:30 to 12.
2: Sa Lunes
0: po yan.
2: Sabi ni BC Varia, sa YouTube pa rin to ah. Yan po ang problem ko ngayon.
1: Alin?
2: Mukha ko tumaba. Dahil naman daw Ate Maloy sa gamot. Ayan, tumaba po talaga ako sa prednisone. So, paano po pumayat ang mukha?
0: Ate Maloy. Ay, Ate Hailey pala. Siya po lang pumayat yung mukha.
2: I-contour.
1: Makeup, daanin sa makeup. Pero kung medically induced, talagagang kinakailangan kausapin yung iyong doctor. Kung meron
2: kasi
1: bang...
2: baka may mga contraindication,
1: di ba?
0: At saka daw, batiin din natin yung 66.
1: Hello!
0: Sabi ni Ate Karen Damian.
1: Hello, Ate
0: Kayo
1: Karen!
0: Kayo 40, 50 lang binabati ngayon, 60.
2: Ano yung 60?
1: Si Ate Karen, ang 60, ganda ng katawan
0: si
1: niyan, di ba?
0: Si Tenta
1: si
0: yung 70.
1: Sentahen, si Ate Merlin ang si Tentahen.
2: Litong-lito ako dyan.
0: Ochentahen.
1: Ang ganda, no?
2: Diba?
0: Ochentahen. Si AJ nakikinig.
2: Ay, oo nga. Sabi niya dito, wow, 3 media icons. Next naman, Coach.
1: Sinong AJ?
2: In one, Coach AJ.
1: Ay, Coach AJ, kamusta ka?
2: May seminar siya sa CSM.
0: September 15. Sabado yan.
1: Sabi ni Ate Merlin. Oo nga, thank you ladies. Enjoy lahat ang nakikinig sa inyo. See you soon. And when we see you, Ate Merlin, 2020 na ang vision.
2: Ayan.
1: Diba?
2: How much daw registration sa CrossGen?
1: Kapag kayo po ay 5 packs and up, 350 per person. Kapag naman less than 5, 450 per person. Yan. Kasama na doon ang conference kit. At may lunch na po yan.
2: Ah, may lunch na?
1: May lunch na yan.
2: Talaga?
0: Kasama tayo sa CR. ni Ate Christy, Odsinada.
1: Ay, salamat
0: para
1: naman.
0: Para daw hindi niya mamiss yung talk natin. Naliligo siya ngayon.
1: Si Ate Merlin, 73 pala.
0: Ah.
1: Pero malakas pa, wala siyang maintenance. Sana nakakatuwa all. Yung si Ate Merlin na no, nagda-drive, kung saan-saan. Very active, very mobile talaga.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Si Marisa Regino, watching from Villasis, Pangasinan.
2: Si Pastor Paolo, nag-share ng link ng CrossGen. Pwede na daw po kayo magpa-register.
1: Ayan, mag-register na po kayo. Si Pastor Paolo ang isa sa ating mga assistant coordinators para sa CrossGen Family Summit.
0: Tatanungin natin ating subject matter expert with regard to, syempre, yung miscommunication. Paano ba tayo tatawid? Eh, ang layo kasi nung gabi, nung nabuhay tayo, tapos nabuhay tayo. Imagine, wala naman tayong ChatGPT, walang cellphone, walang...
2: Dati pinandidilatan lang tayo, diba?
0: Oo, pag may subtitle na agad. Kailangan basahin.
2: Sinisipulan ka lang nun.
1: Ito yung na-realize ko, lahat ng generations, we want to be seen and we want to be heard. Pero paano ka mapakikinggan kung hindi ka nagsasalita? So kahit pa nakakatakot, huwag tayong pangunahan ng mga... Naku, baka masaktan. Naku, baka hindi ako maintindihan. Naku, baka ganito ang mangyari. Huwag nating hayaan na yung takot ang mamagitan para hindi tayo mag-usap ng anak natin, ng asawa natin, ng biyena natin. We have to overcome that.
0: Or minsan yung galit pa.
1: Or yung galit. O kaya may mga unforgiveness, hindi ba? Ito yung isa, base sa karanasan at obserbasyon, isa sa pinaka-powerful na kaparaanan para... ma-break ang walls at ma-open ang communication lines, humingi ng tawad. Napaka-powerful ng forgiveness. Yes. A parent asking forgiveness from his or her children. Anak, na-realize ko, naging ganito pala ako sa inyo, patawad.
0: Babalik paano? Namin yung tanong, naranasan mo na yan?
1: Naranasan ko na yan. There were turbulent years in our journey as a family. And when I realized... Naku, ako pala ang trigger ng anak ko. Ang sakit nun, ha? Kasi ang tendency, maging defensive tayo, eh. Na kaya lang naman ako ganito, kasi para sa inyong ikabubuti. Eh, pero kahit na napakaganda ng intention, ang naging resulta at impact sa buhay ng aking anak, nasaktan siya, eh.
0: Totoo.
1: She was wounded by my actions, she was wounded by my decisions and my words. Kaya nung na-realize ko, wow, ako pala ang isa sa mga dahilan bakit wounded ang anak ko. Humingi ako ng tawad talaga.
2: So paano mo pinaramdam, Ate Maloy, na you are sorry talaga? Kasi iba yung sinabi mo lang, di ba? Pero iba yung parang everyday na ipapakita mo na talagang nagising ka dun sa truth na kahit hindi mo intention, nasaktan siya.
1: Let me give you a specific example. May mga panahon, syempre kapag nasanay ka na you are working with people and there are people reporting to you, ang kasanayan ko bilang isang leader, nagbibigay ako ng mga ito gagawin, ito task. Gagawin. Pagkatapos na uuwi ko siya sa bahay, na nagiging napaka-directive. Kahit na ang mga anak ko, kaya na nilang magdesisyon. May sarili silang style, may sarili silang diskarte. Pero si boss directive na Maloy, naiuuwi siya sa mga anak. Pagkatapos, kinausap ako ng anak ko. Yun naman yung natutuwa ako because they are very open to us. Kinausap niya, sabi niya, Mama, hindi nakakatulong sa akin na ultimo maliliit na bagay, meron kang opinion. Let me...
2: Ilang taon siya nun?
1: Teens eh. Wala pang 20s. Pagkatapos, allow me to, give me room to experience it on my own, make mistakes, ganyan. Pagkatapos, maganda, Mama, instead of being prescriptive and directive.
0: Napakatalinong bata naman yan.
1: Kanino ba magmamana? Tatay.
2: So... So na-point out yung pagka-micromanager mo.
1: Niya, pwede naman Mama, kasi hindi lahat ng panahon kailangan ko naman ng tulong. May mga panahon kailangan ko lang may makikinig sa akin. So you can ask, instead of telling me what to do, you can ask, what do you need? Do you need me to give you an advice? Do you need my opinion on this? O anong gusto mong gawin ko? Tapos sasabihin niya, no, I just want to unburden, unload this, unburden this to you.
2: Ganun pala yun.
1: So magtanong. Mm-hmm.
2: Ikaw
1: so,
2: ang
1: kailangan. Oo, may magtanong ng kung ano yung kailangan.
2: Ngayon natutunan ko na. Kasi parang tayo ang default natin. Mag-advise, diba? Mag-share ng mga words of wisdom.
1: Yes. Yes.
0: Mga na-earn natin in the past. Oh, pero hindi pala yun nakakatulong.
1: Hindi pala nakakatulong. Oh. Hindi pala yun yung kailangan nila. Kailangan lang nila, tabihan mo lang ako dito or i-hug mo lang ako dito.
0: Oo nga, no?
1: Yun. And it makes the load lighter for us. Kasi hindi pala kailangang isolve lahat ng problema.
2: Tapos yung nabibuild din yung trust mo na kakayanin niya to, diba? Na yun na nga eh, kung paano ba din siya na-train, parang magkaroon ka ng faith na mahahandle niya yung sitwasyon.
1: At saka ang isang realization ko dito, lahat tayo, hindi naman tayo humihinto sa paglago.
2: Ay,
1: we grow
2: yan.
1: Older with our children. As they grow older, we grow older as well. Habang sila ay natututo, tayo may mga natututunan din tayo, hindi ba? Kahit na open ang communication namin sa family, hindi ito perfect. Marami pa rin. We are all works in progress. Kaya importante, we breathe grace to one another.
2: Kahit sa marriage naman.
1: Oo.
0: Diba? Pakinggan naman natin si Ate Haley. Sa kanyang experience, sa kanyang uniko iho.
2: Eh, ganun din. Yung parang, ang pag tinanong mo kasi, how are you? Ate Jo, matik na sagot.
0: Sakto.
2: Okay lang.
0: Sakto lang.
2: 6-7,
1: 6-7.
2: 6-7. Hanggang ngayon, ano ba yun?
1: Oo.
2: Diba? Pero yun nga, mag-iisip ka ng mga follow-up questions. Pero yun nga, pagka medyo ayaw mag-engage, igalang mo yun. Huwag mong ipilit yung sarili mo. Basta iparamdam mo lang na you are there and solid naman yung support sa mga anak. No judgment.
0: Hinahangaan ko sa mga anak nyo, very low profile sila.
1: Low profile.
0: Si Josh, oo, low profile. Kahit matangkad si Joshua, low profile.
2: Hinahanap ko yun.
0: Oo.
1: Palagi na kaganon. Ang ganda ng sabi ni Coach AJ De La Fuente, parang sa family, dapat situational leadership din. May times na coaching ang needed.
2: Opo.
1: Then, may panahon naman na mentoring naman or training.
2: Mm-mm.
1: Totoo yan. Iba-iba ang sitwasyon.
0: Ito, naalala ko. Kung pwede lang ako mag-share, no?
2: Pwede tanungin na, natin siya.
1: Kala na ako si Judy Ann.
0: Tanungin naman. Diba? Ano sabi natin, Merz?
1: Ikaw daw ang host.
0: Hindi.
2: Ikaw ang host. Kami ang guest.
1: Nainano ko nga. Nag-object nga ako. I object your honor. Ako yung guest. Sila yung host.
0: Oo nga pala.
1: Ikaw. Ano
0: naman
1: ang lang i-share
0: to. Mo? Hindi, classic example na may payo agad ako. Kasi yung anak ko, nagigig siya. Si Chikoy. Ayan. Tapos, doon sa kotse, nagre-rant siya kasi umiiyak na siya sa dami ng frustration na hindi maayos yung sound system. Tapos, asan umiiyak siya sa rant niya.
1: Pinagpaalam mo ba sa anak mo na ikukwento mo yan at ibo-broadcast
0: yes,
1: mo yan?
0: Yes, okay. Alam niya yan.
1: Okay,
0: kasi
1: good.
0: Ano to eh, life-changing moment namin mag-asawa. Sabi niya, teka, niiyak ako.
2: Ay, umiiyak! Umiiyak si Judy Ann. Uy, sa kanan mo lang pabagsak yun.
0: Ayoko na tuloy.
1: Ito ang paper towel. Talagang ang pangpunas po namin dito, paper towel, kahit nasa luha.
0: Boy, hindi facial tissue. At saka akin yan, paper towel talaga yan. Kasi mas mababa.
1: So ano nangyari? Umiiyak?
0: Eh kasi...
2: Sino ba umiiyak? Si Chikoy o ikaw?
0: Tapos ngayon ako na. Hindi ka sabi niya. Hindi sabi ko, anak, sound system yan. Hindi yan mapaperfect ever. Kasi nagtatrabaho ako sa broadcast. Sabi ko, lahat ng outside broadcast namin, mayroong mali, may kapalpakan. Ang sinasabi ko lang is, there is no such a thing as perfect na setup ng audio, ganyan. Ang sabi ng anak ko, Mami, let me cry. Ngayon, ako na iniiyak.
2: Ganyan po talaga, pag 40, 50, kanina tawa ng tawa, ngayon ako po.
0: Magkakaregla na yan.
2: Iyak-iyak naman kami dito.
0: Kasi,
2: kanina yung
1: meron pa kayo.
0: Uy,
2: kakatapos lang.
0: Grabe ka.
1: Hindi. Kasi ako,
2: wala na to eh.
1: Surgical menopause.
0: Wala na yan. Di pa kasi ako tapos.
1: Okay.
0: Bali, umiyak lang ako.
1: I'm sorry. Okay, we will let you cry.
2: So, ganun kasi talaga,
0: from
2: no?
0: then on, natuto kami mag-asawa na ano.
2: Ayan, nilagyan ka tuloy ng bed ni Reggie.
0: Yeah, thanks, Reg.
2: Napaka-supportive.
0: Napaka-supportive talaga ni Reggie.
1: So, ano na, natutunan nyo ni Chad?
0: Na ano ba yung makikinig lang ba kami for today? O magpapayo ba kami for today? Kasi ano siya, hindi siya nagsasalita. Pero first time yung nagsabi, let me cry. Mm. Let me tell you na, yung generation nyo, tapos na kayo dyan. Mm. Let me go through it. Yun sabi niya, parang, akin lang kasi noon, na nagtatamatamaan akong nanay. Ano, na yung ma-prepare yung heart niya na there is no perfect situation on earth. Sasabi naman niya, alam ko yun. Pero sinasabi ko sa inyo kasi magulang ko kayo.
2: Mm. Yan. Gusto lang talagang mag-pour
0: out. Gusto lang talaga niya mag-rant. Tas ang dami kong opinion.
1: I-dissect natin yung pangyayari.
3: Mag-opinionan tayo doon.
1: I-dissect nga natin yung pangyayari.
3: Lahat naman tayo guilty na ganyan.
1: Paano siya, ngayon natututo tayo eh, di ba? So how will you handle that next time? O di, umiiyak-iyak yung anak mo.
0: Tapos umiiyak yung anak, umiiyak.
1: Oo, frustrated. So ano ang magandang panimula?
0: Wala. Makinig. Wala talaga. Mm-mm. Parang yung ginawa ng mga kaibigan ni Job sa kanya ng unang pitong araw. Makinig lang talaga.
1: Mm-hmm. Yung katahimikan, ano, isa yan sa mga magandang matutunan ng mga magulang. Kasi nga, ang default mode natin eh, marunong i-fix.
0: Nami ko kasing libro ng
1: ayaw step kasi one. Natin na nakikitang nahihirapan at nasasaktan ang mga anak natin. Mm-hmm. Diba? Kaya tayo nag-o-opinion at kaya natin sinasabi, hindi, wag kang umiyak, ganyan lang eh, di ba?
0: Eh, kasi ganyan din sabi sa atin nun eh. Ba't ka umiiyak?
1: Kaya nga lang. Kaya nga lang, iba na ngayon.
2: Intergenerational.
0: Ngayon, hayaan mo na siyang umiiyak.
1: There is a better way.
2: Kahit patahanin, huwag.
1: Wow.
2: Let him or her.
1: Kapag tumahan na at saka kapag kumalma na, saka mag-usap.
0: Hinahangaan
1: sabi
0: ko.
1: Sabi ni Ria, ayan, umiyak na si Judy Ann.
0: Huwag na nga tayo dyan sa arti-artista.
1: Nahahangaan
0: ako sa mga millennial parents. Kasi sa atin, di ba, nakakahiya yung umiiyak, yung nagkakakasat sa sahig, yung humihiga yung bata sa sahig.
2: Nagtatantrums.
0: Nung tayo mga batang nanay, nakakahiya yun kasi reflection siya na hindi ka mabuting ina. Pero ang mga millennial...
1: Yun ang akala natin.
0: Yes. Ang millennial parents yan, hinahayaan nila. Mm-hmm. Pero nasa safe space na... Ganun pala talaga. Let them grieve, let them express yung kanilang emotions. But just be there.
2: Relate na relate daw si Mary Vic Dimla. San doon ate?
1: Ang dami eh, no?
2: Doon sa bida-bida kasi tayo.
1: Napakarami eh.
0: Pasensya na po.
2: Chopsuy na chopsuy ang ating topic.
1: Isa sa mga kinakailangang skill na matutunan talaga sa loob ng tahanan, yung emotional regulation. Mm-hmm. Kaya, huwag mo siyang i-suppress. Mm-hmm. Dapat hindi rin i-repress. Mm-hmm. Magkaroon ng healthy expression ang ating mga emosyon. Yung galit, yung frustration, yung lungkot, yung saya. At isa sa mga magandang naituturo din natin sa mga anak natin, ma-identify, mapangalanan nila kung ano yung kanilang nararamdaman.
2: Kalain mo yon, 10:55 na. Mm.
0: Sabi naman ni Ate Karen, may point ka naman, Jo.
1: Ano yun?
0: Pero may timing lang.
2: Yun nga naisip ko yung term, appropriateness.
1: There is a proper time. There is a time for everything. A time for grieving and a time for talking. Diba? Merong panahon eh, para manahimik tayo, may panahon para tayo ay magsalita. And it takes wisdom. Kung halimbawa hindi natin alam how to handle the situation in the family, alam ng Diyos kung papaano. Kaya pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos. Pwede tayong mag-pause, manalangin, Lord, di ko alam kung paano po ito i-handle. Teach me how to be a blessing and how to be a comfort, source of comfort for my child.
2: So yun din nga siguro, Ate Malo, yung reason kung bakit, yun, nakakatawa ka, di ba? Parang hindi ka na-overwhelm ng worries kasi pinagpapa sa Diyos mo siya na alam mo na, He is at work, di ba? Kasi minsan may ganun tayong feeling na parang I'm a failure. Yung parang nagawa ko ba yung dapat kong gawin as a mother?
1: Totoo.
2: As a
0: parang lagi tayong
2: wife,
0: merong grading sheet, no?
2: Oo.
0: Pasado ba o hindi? Mm-hmm. Kaya may paalala po si James 1.19. Sa James 1.19, take note of this. Lahat po tayo ha, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
2: Yeah. All right.
0: So, may smile.
2: Dapat may part to tong topic na to. Kayong tatlo ulit, bitin, sabi ni Ria Barrera.
0: Mm. Tanungin natin sa Ate Merls.
2: Ate Maloy, ikaw nang mag-close in prayer.
1: Sige, maraming salamat sa pagkakataon na makasama kayong dalawa, mga inaanak. At muli, inaanyayahan po namin kayo September 26, CrossGen Family Summit. Ipag-pray po natin ang ating mga pamilya. Lord, we thank you because you are an intergenerational God. Wala po kayong paborito na henerasyon. Sa bawat henerasyon, kayo ay kumikilos. Sa bawat henerasyon, mayroon po kayong pagpapala na ibinibigay. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, bigyan ninyo kami ng pagpapakumbaba, ng pangunawa, ng malawak na pag-ibig para sa bawat henerasyon sa loob ng aming mga pamilya, sa amin pong mga tahanan. We pray, O Father, that there will be no generation that will feel unheard or unseen or neglected or undervalued. Ang panalangin po namin, maging sensitive kami sa pangangailangan ng bawat isa, that one generation will be a blessing to the other. Hindi lamang yung mga nakatatanda ang magiging pagpapala, kundi vice versa, ang mga nakababata magiging pagpapala rin po sa mga henerasyong nauna sa kanila. Kung papaano ito gagawin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan. Lord, kami ay nakaiibig dahil una mo kaming inibig. So we pray, Father, that your unconditional, abundant, and overflowing love will be experienced in our homes. Kami na mga magulang, ang dami naming mga limitasyon, Panginoon. Napapagod, naiinis, nagagalit, nalulungkot, pero ang panalangin namin, O Diyos, kayo ang unang maging magulang namin.
0: Yes.
1: Father us, O Lord God, so that we will be able to parent our children in a godly way. The kind of parenting that will breathe grace, the kind of parenting that is unconditional, the kind of parenting that will draw them closer to you. Ito po ang aming idinadalangin na ang bawat pamilyang Pilipino, ang mga hindi nagkakasundo, buuin niyong muli, Panginoon. Ang mga pamilya that are under attack, Lord, protect them in the name of Jesus. Ang mga pamilya na sinukuan na nila ang isa't isa, panalangin namin na buhayin po ninyo ang pag-asa at ang pagmamahal. We pray that every family represented here today, mga nanonood, mga nakikinig, Lord, gawin nyo ang inyong kalooban sa aming mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen. Amen. Thank you, Ate Maloy.
1: Salamat, Jo. Salamat, Heidi.
0: Thank you rin, Ate Merls. At sa ating RTV, wag na po nating putulin itong ating streaming. Wala na
2: diretso
0: po tayo.
2: Na.
0: Oo, diretso
2: sa,
0: na po tayo.
2: Sino mag-entre?
0: Si Kael.
2: Ayun. Abangan niyo po yan. So we have to go na para bigyan daan naman ng Entre Pinoy Espesyal. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampan.
0: Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: At ako naman si Maloy Malibiran sa Lumbito.
2: Sa pangalan ni Ate Merlin.
0: Yes, Guillermo. Pagaling ka.
2: Yes.
0: Nagsasabing, kaagapay mo
2: sa pagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino.
1: God bless our families. Woohoo!
4: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 28 ng Agosto. Ezekiel chapter 8 to 12.
2: Ikalimang araw ng ika-anim na buwan ng ika-anim na taon, kaharap ko noon sa aming bahay ang pinuno ng Huda nang ako'y lukuban ng kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong parang tao. Ang ibaba ng kanyang baywang ay parang apoy at sa itaas ay maningning na parang makinis na tanso. Nakita kong iniunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ko sa Jerusalem. Sa pagpasok sa patio sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng paninibugho ni Yahweh. At naroon ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel tulad ng nakita ko sa pangitain sa kapatagan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos-Diyosang sanhi ng kanyang paninibugho. Sinabi niya sa akin, "Nakita mo na ang kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking santuwaryo? Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo." At dinalan niya ako sa may pinto ng patio. Ang nakita ko'y isang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, "Lakihan mo ang butas ng pader." Gayon nga ang ginawa ko, at may nakita akong pinto. Sinabi niya sa akin, "Pumasok ka at tingnan mo ang kasuklam-suklam nilang gawain." Pumasok nga ako, at sa palibot ng pader ay nakita ko ang larawan ng lahat ng hayop na gumagapang, nakakapandiring mga halimaw, at ang iba't ibang Diyos-Diyosa ng Israel. Sa harap ng mga ito, nakatayo ang 70 matatanda ng Israel sa pangunguna ni Jaazanias na anak ni Safan. Bawat isa'y nagsusunog ng insenso. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Ezekiel, anak ng tao, nakita mo ang ginagawa nila sa madilim na silid na ito? Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita roon sapagkat wala ako roon. Masahol pa riyan ang makikita mo." Dinalan niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo, at dooy may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Nakikita mo ba yan? Masahol pa riyan ang makikita mo." Dinalan niya ako sa patio sa loob ng templo. Sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita akong mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumasamba sa araw. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Nakikita mo ba iyan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambahayan ng Huda na punuin ng karahasan ang buong lupain? Lalo lang nila akong ginagalit sa ginagawa nilang iyan. Kaya nga, paparusahan ko sila. Wala akong patatawarin ni isa man sa kanila. Dumaing man sila sa akin, hindi ko sila diringgin." Sumigaw si Yahweh, "Halik kayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata." Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigitig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng telang lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuwaryo." Inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Sige, umpisahan niyo na." Lumakad nga sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ako'y naiwang mag-isa. Habang pumapatay sila, nagpatira pa ako at nanangis. Sinabi ko, Panginoong Yahweh, aking Diyos, dahil ba sa galit mo sa Jerusalem, ay uubusin mo ang nalalabing Israelita? Sinabi niya sa akin, napakalaki ng pagkakasala ng Israel at ng Huda. Dumadanak ang dugo sa lupain. Nawawala ang katarungan. Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita sapagkat umalis na ako sa lupain. Kaya pagbabayarin ko sila sa ginagawa nila. Wala akong patatawarin ni isa man sa kanila. At bumalik ang lalaking nakasuot ng telang lino at sinabi kay Yahweh, nagawa ko na po ang ipinaggagawa ninyo sa akin. Tumingin ako sa ulunan ng mga kirubin at may nakita akong parang trono na waring yari sa safiro. Sinabi ni Yahweh sa lalaking nakasuot ng telang lino, pumunta ka sa gitna ng mga gulong na umiikot sa ibaba ng kirubin. Dumakot ka ng baga at isabog mo sa buong lungsod. Gayon nga ang ginawa ng lalaking nabanggit. Noon, ang mga kirubin ay nasa gawing timog ng templo. Pagpasok ng lalaki sa patio sa loob, ito'y napuno ng makapal na ulap. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may kirubin at lumipat sa may pagpasok ng templo. Napuno rin ito ng ulap at ang buong patio'y nagliwanag sa kaluwalhatian ni Yahweh. Ang pagaspas ng pakpak ng mga kirubin ay dinig hanggang sa patio sa labas. Wari'y ugong ng tinig ng makapangyarihang Diyos. Nang sabihin nga niya sa lalaking nakadamit ng lino na siya'y kumuha ng baga sa gitna ng mga gulong sa ibaba ng mga kirubin, pumunta ito at tumayo sa tabi ng isang gulong. Ang isa sa mga kirubin ay dumakot ng baga na nasa kanilang kalagitnaan at ibinigay sa lalaki. At ito'y umalis. Ang mga kirubin ay may mga tila kamay nga ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Nang ako'y tumingin, nakita kong may isang gulong sa tabi ng bawat kirubin. Ang mga gulong ay kumikislap tulad ng topaz. Magkakamukha ang mga ito at parang iisa. Sila'y nakababaling kahit saan. Hindi na kailangang pumihit. Saan man gumawi ang nasa unahan, sumusunod ang iba nang hindi na pumipihit. Ang kanilang katawan, likod, kamay, pakpak, pati mga gulong ay puno ng mata. Ang mga kirubin ay tigi-isang gulong. At ang tawag sa kanila ay mga umiikot na gulong. Bawat kirubin ay tig-aapat ang mukha. Kirubin, tao, leon at agila. Ang mga kirubin ay tumayo. Ito rin ang mga nilalang na buhay na nakita ko sa may ilog Kebar. Paglakad ng mga ito, lumalakad din ang mga gulong. Pagtaas ng mga ito, tumataas din ang mga gulong. Pagtigil nila, tumitigil din ang mga gulong. Pagtaas noong isa, sunod ang ikalawa. Pagkat iisa ang nagpapagalaw sa mga nilalang na buhay at sa mga gulong. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may pagpasok ng templo at nagpunta sa may ulunan ng kirubin. Lumipad ang mga kirubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siyaring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kirubin. Sila'y tig-aapat ang mukha at tig-aapat din ang pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng nakita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi ang isa, ay doon din ang iba. Pagkatapos, dinala ako ng espiritu sa pintuan ng templo sa gawing silangan. May 25 tao roon, kasama si Jaazanias na anak ni Azur at si Pilatia na anak ni Binayas. Sila'y mga pinuno ng bayan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sila ang nagpupunla ng masamang kaisipan sa lungsod na ito. Sinasabi nila sa mga tao na hindi na dapat magtayo muli ng mga bahay sapagkat ang siyudad na ito ang matibay na tanggulan. Kaya magpahayag ka laban sa kanila. Nilukuban ako ng Espiritu ni Yahweh at sinabi sa akin, sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh, mga Israelita, hindi lingid sa akin ang inyong mga pinagsasabi. Alam ko ang pinabalak ninyo. Patuloy ang patayan ninyo sa lungsod na ito at nagkalat ang bangkay sa mga lansangan. Kaya ito ang sinasabi ko. Ang lungsod ay natulad sa kaldero at ang karne ay ang mga bangkay.

ang Jerusalem, at hindi kayo magiging ligtas sa loob nito. Paparusahan ko kayo kahit saan kayo magpunta. Ipapakilala ko sa inyo kung sino ako, sapagkat hindi kayo lumakad ayon sa aking mga tuntunin at hindi ninyo sinunod ang aking mga utos. Sa halip, namuhay kayo ayon sa tuntunin ng mga bansang nakapaligid sa inyo. Nang kasalukuyan akong nagpapahayag, patay na bumagsak si Pilatia. Dahil dito'y tumatangis akong nagpatira pa, itinanong ko, Panginoong Yahweh, uubusin mo rin ba ang natitira pang Israelita? Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang mga kapatid mo at mga dinalang bihag tulad mo, ang buong sambahayan ni Israel, ay pinagsabihan ng mga nakatira ngayon sa Jerusalem ng lumayo kayo kay Yahweh. Ang lupaing ito'y ibinigay na sa amin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Pinangalat ko sila sa iba't ibang dako, kaya maaari nila akong sambahing pansamantala saan man sila napatapon. Sabihin mo na muli ko silang titipunin mula sa mga bansang kinatapunan nila at ibibigay kong muli sa kanila ang lupain. At pagbalik nila roon, aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay roon. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Ngunit pagbabayarin ko ang mga gumawa ng karumal-dumal at kasuklam-suklam na bagay. Ito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Pumaitaas ang mga kerubin, kasama ang mga gulong, at ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa lungsod at nagpunta sa ibabaw ng bundok sa gawing silangan. Inilipad ako ng Espiritu, at sa pamamagitan ng pangitain ay dinala ako sa Babylonia, sa lugar ng mga dinalang bihag. Doon natapos ang pangitain. At sinabi ko sa mga dinalang bihag ang lahat ng ipinakita sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng pangitain. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi naman nakakarinig, sapagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang bihag. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik na lahi. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan ng nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong

0: inakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, sa pamamagitan lamang ng aking mga kamay, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinapasabi ko, ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ay pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipapabihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya. Ngunit susukluban ko siya ng lambat. Huhulihin ko siya at dadalhin sa Babylonia kung saan doon siya mamamatay nang hindi ito nakikita. Ang mga nasasakupan niya ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. Ang kanyang mga lingkod at buong hukbo, ang mga ito'y uusigin ko sa pamamagitan ng tabak. At kung mapangalat ko na sila sa iba't ibang lugar, makikilala nilang ako si Yahweh. Ngunit may ilan akong ititira sa kanila. Para saan man sila mapunta, ay may kwento nila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, manginig ka sa takot habang kumakain at umiinom. Sabihin mo sa kanila, ipinapasabi ng Panginoong Yahweh sa mga Israelita, kakain kayo at iinom ng nanginginig sa takot. Ang lungsod ay paghaharian ng lagim sapagkat magaganap ang karahasan sa kabi-kabila. Ang mga lungsod ay mawawala ng tao at magiging pook ng lagim ang lupain. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, laganap ngayon sa buong Israel ang kasabihang, humahaba ang mga araw, ngunit isa man sa mga hulay, walang katuparang natatanaw. Sabihin mo sa kanilang mawawala na ang kasabihang iyan. Hindi na ito maririnig sa Israel. Sabihin mo ring malapit nang matupad ang lahat ng inihayag sa kanila. Mula ngayon, mawawala na ang maling pagpapahayag sa sambayan ng Israel. Akong si Yahweh ang magsasabi ng dapat sabihin. Hindi na magtatagal, mga Israelitang mapaghimagsik at mangyayari sa inyong kapanahunan ang lahat ng aking sasabihin. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sinasabi ng mga Israelita na ang nakikita mong mga pangitain ay hindi magkakatotoo kung ngayon lamang. Magtatagal pa raw bago mangyari ang inihahayag mo ngayon. Kaya sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinabi ko'y hindi maaantala, hindi na magtatagal, at magaganap ang lahat ng ito.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Pinagpalang umaga mga kaagapay, kayo po ay nakikinig sa programang Unang Salmo. Ako po ay nagpapasalamat sa oportunidad na muli po kayong makasama rito po sa ating programa. Magandang araw po sa inyo na nakikinig ngayon sa inyong mga talapihitan sa Facebook or YouTube Live at sa iba pa nating mga platforms. Ako po ang inyong kaagapay na si Jabez Mancio. Ngayong umaga, dalangin ko po'y mabuksan po ang ating mga puso't isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sama-sama po tayong matuto, mapaalalahanan, maitama at mapagpala. Kaya huwag ka sanang BBTU or maglilipat ng ibang channel. Tunin ka lang dito sa iyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS.

Kaagapay, naranasan mo na ba na minsan makaramdam ng pagkapagod sa paggawa ng kabutihan? O di kaya'y may isang araw na bigla ka nalang napaisip na worth it pa ba ang paggawa ng kabutihan? Sa kabila ng ating panahon na kung saan talamak ang kaliwat kanang panlalamang, kasinungalingan at kasakiman. Kaagapay, samahan mo ko na ating buksan ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 6 verse 9. At atin pong pagbulay-bulayan ang mga nakasaad sa talata. Ito po ang sinasabi, "Let us not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up." Sa Tagalog naman po, ganito ang nasasabi, "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Himay-himayin po natin ang nilalaman ng Galatians chapter 6 verse 9. Una, sinasabi rito na kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Naglalarawan lamang po ito na bilang mga tao, may posibilidad na tayo'y mapagod. Papagod dahil po sa mga bagay o pangyayari na maaring makapanghina ng ating mga kalooban sa paggawa ng mabuti. At kung magkataon na mawala ang ating focus at puso sa paggawa ng mabuti at maisentro ito sa hindi pagiging patas ng mundo, doon na po nagsisimula na tayo'y maging mareklamo. At tignan ng salungat ang ipinagagawa ng Diyos. Pangalawa po, ang mga salitang pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Magandang makita rin po rito na kung dedepende lamang tayo sa ating mga sarili, madali po tayong magsasawa. At sa kabilang banda, ito po'y tumutukoy sa pagdepende natin sa lakas na nanggagaling sa ating Diyos. Na kaya po tayo'y nakakagawa o makakagawa ng kabutihan sa ibang tao ay dahil ito po'y manifestasyon ng pagbabagong nangyayari na dulot ng kaligtasang kaloob ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaring nasa sitwasyon po tayo kung saan parang walang nangyayari kahit pa tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Walang pagbabago sa estado o kinalalagyan ng ating buhay, o even walang transformation sa mga taong ginagawa natin ng kabutihan. Pero dalangin ko po'y patuloy lamang tayo sa paglakad sa buhay na dinisenyo sa atin ng ating Panginoon. At tandaan po natin na ang timeline niya ay hindi katulad ng timeline po natin. Kaya habang tayo'y nabubuhay, patuloy po nawa tayong gumawa ng kabutihan kahit hindi man ito masuklian. Ang Diyos ay hindi po nakakalimot sa bawat tapat na desisyon, bawat tahimik na paglilingkod, bawat kabutihang ginawa kahit walang makakita ni pumalakpak. Dahil po sa huli, ang importanteng bagay ay tulad ng sinabi ng Master sa talinhaga ng talento, magaling, mabuti at tapat na alipin. Patuloy po nawa nating asamin ang mga salitang ito na manggagaling sa ating mabuti at tapat na Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa panibagong araw at pagkakataon na iyo pong ipinagkakaloob. Salamat po sa oportunidad na muling gumising ng may saya at sigla. Dinadalangin ko po na bigyan mo ako ng tiyagang magpatuloy sa kabila ng mga suliranin na aking kinakaharap. Huwag mo po nawang hayaang mawalan ako ng pag-asa sa pagharap sa mga hamon ng buhay, kundi manatili nawa ang aking paningin sa iyo at sa mga bagay na niloloob mong gawin ko. Lord, patuloy din po nawa na turuan mo akong magmahal gaya ng iyong pagmamahal, at mahalin kahit pa ang mga hindi kamahal-mahal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Kagapay salamat sa inyong pakikinig. Huwag po nawa tayong mapagod sa pagsunod at paggawa na naaayon sa utos at kalooban ng Diyos. Tandaan ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa kaligtasang ating natamo mula kay Kristo. Kaya kaagapay, laging tandaan, si Kristo lang ang daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan.
0: Amen.

prayer in Jesus' name, Amen. Kaagapay, bago tayo magtapos sa ating episode, tandaan po natin, hindi natin kailangan malaman ang buong story ng isang tao para piliing maging mabait sa kanya. Hindi natin kailangan maging expert para makinig. Hindi po natin kailangan magkaroon ng lahat ng sagot para magsabi ng nandito ako. At minsan, ang isang simpleng tanong na kumusta ka talaga ay maaari pong magsimula ng isang napakahalagang conversation. So today, look around. Maybe someone needs your message. Someone needs your patience. Someone needs your listening ear. At sa lahat po ng kabataang nakikinig ngayon, hindi ka lamang score, hindi ka lamang grades, hindi ka lamang achievements, hindi ka pagkakamali. You have worth because God sees you, knows you, and loves you. At tayo naman, let's become the kind of people who help others to see their worth. Muli ka agapay, ito po ang programang Angkla. At ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. Kung may isang bagay kang natutunan sa episode natin today, i-comment, i-share, o ikwento mo sa amin ang iyong biggest takeaway. At kung may isang taong pumasok sa isip mo habang nakikinig, baka hindi aksidente yon. Check on them, send the message, start the conversation, be present. Dahil sa mundo, maraming taong nakakaramdam na nag-iisa sila. Maybe God is calling us to become someone's reminder that they don't have to face it alone. Muli ka agapay, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kapag magulo ang mundo, huwag nating kalimutan saan tayo nakaangla. Sa katotohanan, sa pag-ibig at sa salita ng Diyos. Manatili pong matatag, manatiling may malasakit at higit sa lahat, manatiling nakaangkla. God bless you!

0: Godzilla.
1: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nang hihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit sa

ang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa, kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, Pastor Ronald Liobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Panginoon. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ng DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, at ganun din kaagapay sa ating 702 DZAS app. Buksan natin ng umaga sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo ako kaagapay. Aming Ama, aming Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Itinataas namin ang inyong pangalan. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba, pag-amin sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito at paging dapatin niyo po kami sa aming pagdulog sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, itinataas namin ang aming mga kaagapay sa mga oras pong ito, anuman ang kanilang kalagayan. Alam namin, Panginoon, na kayo po ay laging naroroon kasama namin sa lahat ng pagkakataon. Ang iba naming kaagapay ay maraming pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Ngunit alam namin na kayo po ang magbibigay katagumpayan sa bawat isa. O Diyos, pinagpe-pray namin ang aming mga kaagapay na nasa lansangan ngayon. Yung iba ay papasok sa trabaho, nagmamaneho, papasok sa eskwela, papunta sa negosyo, Panginoon. Kayo po ang mag-iingat at magbigay ng kapayapaan at kagalakan sa bawat isa. Maraming salamat din sa aking mga kaagapay na katuwang ko ngayon dito sa studio. Maraming salamat sa buhay ni John B. Reyes, ni Sister Angelica Calayag, Sister Ara Negad. Lord, maraming salamat sa kanilang buhay at yung iba pa po namin kasama dito sa studio sa FEBC. Maraming salamat po sapagkat kayo ang aming lakas. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan sa lahat ng pagkakataon ng aming paglilingkod. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Liobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Kaagapay, highlight natin ang sama-samang panalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na iyan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito ng pagpapasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong answered prayers. Ipadala mo ang inyong mensahe sa mga natugon na na panalangin ng ating Panginoon para naman ma-encourage ang iba na patuloy na magtiwala sa Diyos. At kaagapay, para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong araw, pagbulay-bulayan natin ito na bukas ang ating mga puso. Alam niyo po, ang templo ay sadyang patunay sa kabutihan ng Diyos. Ang napapansin ko sa tuwing may gagawin ang Diyos sa buhay ng mga tao, lalo na sa lumang tipan, kay Noah, kay Abraham, Isaac, Jacob, Moises, at maging kay Josue, pagkatapos na may gawin ang Diyos sa buhay nila, nagtatayo sila ng altar o templo.
Sa panahon ni Noah, pagkatapos ng baha, paglabas niya sa arko, nagtayo siya ng altar at naghandog siya sa Diyos. Sa panahon ni Josue, ang sabi sa aklat ng Josue, kabanatang 8, sa mga talatang 30 at 31, nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng paet ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh na mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Alam niyo, sa tuwing may natatapos sila, nagtatayo sila ng altar, nagpapatunay ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. An altar is a place of ownership. Pag may altar, may sacrifice offerings at natutuwa ang Panginoon. Kaagapay, sa tuwing may gagawin ang Panginoon sa atin, ang nais niya magtayo tayo ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ang templo ay nagdadala ng pangalan ng Panginoon. Sabi sa aklat ng 2 Samuel, kabanatang 7, talatang 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kaya noong itatayo na ni David ang templo, kinausap siya ng Diyos, ngunit medyo masakit yung mga pangungusap ng Diyos sa kanya. David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. You have an unclean hands. Ang anak mong si Solomon ang magtatayo ng templo. Subalit yan ay pangitain o vision ni David na magtayo ng templo. Si Solomon lang ang nagpatuloy. Sa templo o sa tahanan ng Diyos, ito ay lugar na makikita ang pangalan ng Diyos. Dala natin ang pangalan ng Panginoon. Temple is a sign of ownership. And who is the owner none other than God? Kaya mapapansin mo, kaagapay, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, noong sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, ano ang unang itinayo nila? Simbahan. Kasunod ay munisipyo. Kaya sa mga probinsya po natin, katabi lagi ng munisipyo ay simbahan. Dahil ang simbahan o templo ay sagisag ng pagmamayari. Maging sa lumang tipan, kapag nakakasakop sila ng isang bansa, ang unang itinatayo nila ay templo o tolda. Maging noong nasakop ang Israel, ang pinagawa ng Diyos sa kanila ay tent o toldang tipanan. At noong bumalik ang mga Israelita from exile, sinabi ng Diyos kay King Cyrus, "Rebuild the temple of Israel." Ang templo ay lugar ng kaligtasan. Ang sabi sa aklat ng Unang Hari, kabanatang 9, talatang 3, sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo. Dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon." Kung mapapansin mo ang panalangin ni Solomon kaagapay, "Lord," sabi niya, "kung sino man ang magdadasal, nasaan man sila, basta nakaluhod sa direksyon ng templo, Panginoon, iligtas mo sila." Kaya noong napalayas ang mga Israelita, kung saan-saan sila napadpad, meron sa Babylonia, meron sa Susa, at kung saan-saan pa. Subalit kapag lumuhod sila at nanalangin, nahanapin nila yung direksyon ng templo at doon sila harap, ang Diyos ay ililigtas ang mga Israelita. Kagapay, tayo ay nagtatayo ng ating templo. At hindi lang tayo basta-bastang nagtatayo. Tayo ay nagtatayo ng spiritual na templo. And we are the spiritual temple of God. Amen? Tama ka, agapay. Tayo ang templo. Tayong
mga naglilingkod sa Diyos. At kailangang ibahagi natin sa iba ang salita ng Diyos dahil tayo ang nagdadala nito. The church is the spiritual people of God. Tayo na mga tinawag ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay nagsasama-sama sa pagsamba, nagtatayo tayo ng altar o templo at ang presensya ng Diyos ay laging sumasa atin. Kaagapay, ang templo ay ikaw. Ang sabi sa Efeso, kabanatang 2, sa mga talatang 19-22, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Temple is a place of worship, a place of the presence of God. So every time na dumadami tayong mga naglilingkod sa Diyos, nagbibuild tayo ng templo. And we are inviting the presence of God in our midst. The church bears the name of Jesus that could save those who call upon Him. Ang sabi sa Mateo, kabanatang 16, sa mga talatang 18-19, at sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Dito makikita natin makapangyarihan ang templo ng Diyos. Kagapay anumang bagay ang gumugulo sa bansa natin ngayon. Sa komunidad natin, sa pamilya natin, sa buhay natin, huwag nating kalilimutan na tayo ang templo at ang templo ay makapangyarihan. Tayo ang templo ng Diyos. Hayaan mo kaagapay na makita lagi sa ating mga buhay ang kabanalan ng templo ng Diyos. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Pagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Leo Abisamis ng Trinity Church, Lubbock, Texas. Samahan po ninyo akong ipanalangin ang bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas, pinupuri ka namin, O Diyos, dahil sa iyong masaganang habag at biyaya at walang hanggang pagmamahal sa lahat ng tao. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan na nakikita po sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa kalinisan at sa iyong banal na dugo na ipinagtakip mo sa aming mga karumihan at mga kasalanan. Ama, patuloy mo po kaming ibigin at aming patuloy na idinadalangin ang pamilyang Pilipino at pangunahan niyo po nawa ang aming puso at punuin ng pag-ibig, kasapatan at kasaganaan ng bawat pamilya. Patuloy na patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, lalo sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po nawa ang bawat pamilya na nagdaranas ng matinding kahirapan at kapighatian at mga nawalan ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hilumin at muling pagkaisahin ang bawat pamilya na pinaghiwalay ng galit at hindi pagkakasundo. Tulungan mo po kaming magpatawad at humingi ng tawad. At akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa sa bawat pamilya. Panginoon, maraming salamat po sa patugunan, kalooban sa bawat pamilya at yakapin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang patuloy mo po naming maranasan ang lubos na kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat. Amen at amen.
2: Maraming salamat po, Brother Leo Abisamis. At sa oras pong ito, sa ating pagpapatuloy, idulog naman po natin sa Diyos ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, aming Ama, sa oras pong ito kami ay dumudulog sa inyo at inilalapit, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala ng aming mga kaagapay. Panginoon, tinataas namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Gianna Narvaez, Lord, na siya po ay nagsasuffer sa sakit na breast cancer. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalunasan sa kanya. Ganon din, breast cancer din ang pinagdadaanan ng aming kapatid na si Mina Albunag. Healing po ang aming kahilingan para sa kanya. Pinagpipray din namin si Rosanna Ginto, Lord, sa kanyang pinagdadaanan ng cancer. At si aming kapatid na si Arlie Ligan, stage 4 kidney cancer, ang kanyang sakripisyo sa kanyang physical na katawan sa mga panahon ito. Lord, aming mga kapatid na nabanggit ay aming ipinagpipray na sa lalong madaling panahon sa inyong banal na kalooban, sila po ay gagaling, Panginoon. Pinagpipray din namin, Lord, si Arthur Reyes Buendia at si Ana Victoria Agbada, Lord, sa kanilang kidney problem. Walang imposible sa inyo at alam namin na mga taong nagtitiwala sa inyo hindi nyo bibiguin. Ganon din po kay John Mark Timogan, Lord, fatty liver and enlarged liver, Lord, ang kanyang pinagdadaan ng sakit. Panginoon, kayo pong magbigay sa kanya ng kagalingan. Liver problem din po kay Juliet Montero Timugan, Lord. Pinagpipray din namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Danny Morelos sa kanyang pinagdadaan ng sakit sa puso. Panginoon, heart problem. Lord, kayo pong magbigay sa kanya ng kalakasan para paglabanan ang karamdamang ito. Kay Nanay Ching, Lord, pinagpipray namin, Lord, ang kanyang dementia at yung maging kanyang eye problem. Bigyan niyo siya ng kalunasan, Panginoon, sa mga oras pong ito. Ganon din si Matthew Saldea, Lord, kanya naranasang focal seizure, Lord, ay amin pong pinagkakatiwala at yung galing sa inyong kalakasan ang kanyang maranasan, Panginoon. Pinagpipray din namin si Cecilia Avino, Lord, past recovery from stroke at dementia. Ang aming prayer para sa kanya. Si Nona Belen, Veronica Aderes, at si Willie Barte, Panginoon, ay past recovery from stroke ang aming panalangin sa aming mga kapatid na ito, Diyos. Lord, wala po imposible sa inyo. Amin din pong ipinagpipray ang health concerns nila Lavla Bagayan, Lord, bone marrow transplant po ay maging matagumpay ang operation na ito, Panginoon. Ganon din kay Matet Maris, Lord, yung kanyang problema sa mata at naniniwala kami na sa lalong madaling panahon ay mabigyan ito ng lunas, Lord. Kay Ate Mavic, Lord, yung kanyang vertigo ay aming pinagpipray na siya po ay makaranas ng kagalingan. Kay Honey Avino Ruiz, Lord, maging normal na po ang kanyang kolesterol at hanggat maari ay maalis ko anuman yung mga karamdaman na kanyang pinagdadaanan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kay Tizoy Nelson Lorenzo ay maging normal din po ang aming panalangin sa kanyang kolesterol, kanyang uric acid at urinalysis, Lord. Panginoon, maging normal din po ang mga pinagdadaanan sa katawan, Lord, ng aming kapatid. Maging maayos ang lahat na si Sister Adit Kapili Pareha, Lord. At nagpapasalamat siya sa prayer dahil cancer-free na po si Rolando. Purihin ka, O Diyos, sa kagalingan na ito na naranasan ng aming kapatid. Panginoon, pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras na ito ang Katubay family na ang aming Pastor Chris Katubay, ang kamanggagawa ay umuwi na po sa inyo at ang aming dalangin para sa kanyang pamilya, kanyang asawa na si Sister Adele, si Nathaniel, kanilang anak, Panginoon, at ang buong Katubay family ay inyo po lingapin, inyo po silang i-comfort, Panginoon, sa kanilang pinagdadaanan. Ganon din, ipinagpipray namin sa oras na ito ang Ellen Wood Malati Church, Lord. Sister Christine Gallego, healing po at strength for Alex Avante na nagse-celebrate din ng nakaraan ng kanyang kaarawan. Ganon din kay Brother Onon Avante, Lord. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at maraming matatagumpay pang taon ang dumaan sa kanilang buhay paglilingkod. Ganon din, Panginoon, pinagpe-pray namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Evangeline Gailo, yung kanyang chemotherapy ngayong araw, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Huwag niyo po siyang pabayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil kayo, O Diyos, ang tumutugon sa panalangin. Amin din pong isinasama sa aming panalangin ang pangyayari sa Nepal nitong nakaraang araw na talaga pong halos naubos yung mga ari-arian at maging ang buhay na nawala, Panginoon. Lord, bigyan niyo sila ng kalakasan sa mga oras na ito, yung mga apektadong tao, apektadong pamilya. At maibalik sana, O Diyos, Panginoon, ang aming dalangin ay makabangon sila, Panginoon, sa pinagdaanang ito. Maraming salamat dahil kayo, O Diyos, ang tumutugon sa aming mga panalangin at hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap. Mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila. At pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 28 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, isang Pilipino kabilang sa mga pinaghahanap sa flash floods sa Nepal. Panukalang 2027 national budget itataas ng 6% sa kasalukuyang budget kahit pa humina ang ekonomiya. At sa kalakalan, piso bumagsak sa bagong record low kontra dolyar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Isang Pilipino ang iniulat na nawawala matapos ang malakas na flash flood sa Nepal. Ayon sa Nepal Tourism Board, kabilang ang Pilipino sa higit 1,000 nawawala matapos ang flash flood sa Bote Koshi sa Trushili River. 389 na rin ang kumpirmadong nasawi. Patuloy naman ang rescue operations at pagberipika sa kinaroroonan ng mga nawawala. Sinabi ni Consul General Maria Cynthia Pelayo na nakikipag-ugnayan ang Philippine government sa mga otoridad ng Nepal para malaman ang kalagayan ng nawawalang Pilipino. Nakipag-ugnayan din ang konsulado sa Filipino community sa Nepal at sinabing ligtas naman ang mga Pilipino na kanilang nakausap. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs na sa 128 Pilipino ang nakarehistro sa Nepal kabilang na ang 18 OFWs. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawi sa insidente. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulo na nakikiramay ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng malakas na pagbaha. Nagpaabot din siya ng panalangin para sa mga nawalan ng mahal sa buhay at kaibigan.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita, panukalang 2027 national budget itataas ng 6% sa kasalukuyang budget kahit pa humina ang ekonomiya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
6: Patuloy na bumagsak ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taong kasalukuyan mula 2.8% na gross domestic product noong unang quarter o sangkatlo ng taon. Lumaylay pa ito sa 2.3% ngayong ikalawang quarter. Magkagayunman, itataas ng 6% ang gagastusing pambansang national budget at ito'y nagkakahalaga ng 7.2 trilyon pesos. Ito ang sumambulat sa unang araw ng pagdaos ng briefing ng Development Budget Coordinating Council sa Senado bilang hudyat ng pagsisimula ng pagdinig sa 2027 proposed national budget. Dahil sa mga datos na naturan, nangako si Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercitong titiyakin niyang mas mahigpit na disiplina ang ilalakip sa pagpapatupad ng naturang pambansang budget. Binigyang diin ni Ejercitong pag-iibayuhin din ang pagbabantay sa bawat pisong gagastusin ng pamahalaan upang mapaigting ang accountability o pananagutan ng mga opisyales na paluluwalan ng pera ng taong bayan para sa iba't ibang programa at proyekto sa byurokrasya. Dahil dito, anang senador, tututukan din ng kanyang komiteng ilalaan ang pinakamalaking budget sa mga gastusing dapat isa prioridad tulad ng mga programang pangkalusugan, edukasyon at infrastruktura. Samantalay, nagpahayag naman ng pag-aalala si Senadora Camille Villar sa patuloy na paglaylay ng ekonomiya. Pinayuhan niya ang mga opisyales ng pamahalaang maging matipid sa mga gastusin sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayon kay Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr., ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ay ang pagbaba ng investment ng pamahalaan, kung kaya't kinakailangan din ang disiplina sa paggasta ng kabayngyaman. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, mahigit 11 trilyong piso ang mga proposal na natanggap ng Department of Budget and Management para sa 2027 National Budget. Ngunit mahigit 3 trilyong piso dito ang hindi isinama sa panukalang 7.2 trillion pesos budget. Ayon kay Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon, hindi isinama ang ilang budget requests dahil hindi pa sapat ang paghahanda para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Kabilang dito ang kakulangan sa feasibility studies at engineering plans. Sinabi rin ni De Leon na binawasan ng DBM ang budget para sa operasyon ng gobyerno sa 2027. Layunin nitong masulit ang paggamit ng pondo, mapabilis ang mga proseso gamit ang digital technology, at maiwasan ang mga trabahong na uulit sa mga ahensya ng gobyerno. Isinumiti na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2027 national budget sa Kongreso para suriin kung wasto ba ang bawat alokasyon.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Halaga ng piso kontra dolyar bumagsak sa bagong record low. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Bumagsak sa bagong record low na 61 pesos at 88 centavos ang Philippine peso laban sa US dollar. Mas mahina ito kumpara noong mga nakaraang araw. Ayon sa mga eksperto, kabilang sa dahilan ang malakas na dolyar, mataas na presyo ng langis at geopolitical risk. Nakaapekto rin ang pagtaas ng inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na inaasahang aabot sa 5.4% sa 2027 at 3.3% sa 2028 dahil sa posibleng epekto ng El Nino at pagtaas ng minimum wage. Samantala, narito naman ang opsyon na palitan ng piso mula sa BSP para sa iba pang foreign currency. 44 pesos at 38 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 45 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Sa iba pang balita, tumaas ang average na taunang kita ng mga pamilyang Pilipino noong 2025, ngunit mas mabilis naman ang naging paglaki ng gastusin. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 411,350 pesos ang average annual family income noong 2025, mas mataas ng 16.5% kumpara sa 353,230 pesos noong 2023. Samantala, umabot naman sa 321,850 pesos ang average annual family expenditure o gastos ng pamilya na 24.7% na mas mataas kumpara noong 2023. Pinakamalaking bahagi ng gastos ng mga pamilya ay napunta sa pagkain at non-alcoholic beverages. Sinundan ito ng bahay, tubig, kuryente, iba pang fuel, restaurants at accommodation. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng umaga, ang binabantayang low pressure area 720 kilometro sa silangan ng Itbayat, Batanes. Habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas at makararanas ng mga pag-ulan dulot ng habagat ang Zambales at Bataan. Magkakaroon din ng paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique dahil pa rin sa habagat. Maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog-pagkidlat ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas na bunsod pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Kaugnay nito, nag-anunsyo naman ang ilang lugar ng kanselasyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado dahil nga sa mga pag-ulan na dala ng habagat, gaya ng sa lugar ng Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Suspindido naman sa child development centers hanggang senior high school sa Pateros at preschool to grade 12 at ALS sa Bataan. Maglalaro naman ang agwat ng temperatura mula 26.4 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:11 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, mas mahabang oras para sa budget hearings, pinag-aaralan na ng Senado. Malacañang bukas naman sa mas mahigpit na patakaran sa confidential funds. At sa palakasan Philippine baseball team, bigong makapasok sa finals ng Women's Baseball World Cup.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Pinag-aaralan ng Senado na bigyan ng mas mahabang oras ang Committee on Finance para sa pagdinig sa 2027 National Budget habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, maaring payagan ang Finance Committee na magsagawa ng budget hearings kahit sa paglilitis. Posibleng simulan ang ganitong setup sa ikalawang linggo ng Setyembre, matapos kumonsulta kay Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito. Sa pamamagitan ng sabay na pagdinig, mababawi ang oras na kailangan para matapos ang pagtalakay sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, nais ng Senado na maiwasan ang re-enacted budget o paggamit muli ng kasalukuyang budget kung hindi maaprubahan ang 2027 National Budget bago matapos ang taon. Samantala, kinumpirma rin ni Gatchalian na hindi kinukuha ng mga senador na nasa piitan, nagtatago o kaya ay naka-medical leave ang kanilang sahod. Anya, voluntaryo itong ginawa ng mga senador habang hindi nagagawa ang kanilang trabaho. Maaring ituring na savings at gamitin sa ibang gastusin ng Senado ang mga hindi kinukuhang sweldo.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Nakikita naman ng Malacañang ang pangangailangan na higpitan ang mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds upang hindi na maabuso ng mga opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga umiiral ng patakaran para sa paggamit at pag-audit ng confidential funds. Ito ay matapos ihayag ng Commission on Audit na rerepasuhin ang mga patakaran sa confidential at intelligence funds kabilang ang paggamit ng acknowledgement receipts at mga alias. Ayon kay Castro, walang magiging problema sa rules kung tama at maayos ang paggamit ng pondo ng gobyerno, ngunit kailangan anyang amyendahan ang mga patakaran para hindi na mapagsamantalahan ang mga taong gustong umiwas sa panuntunan. Sinabi rin ni Castro na may mga hakbang para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informants. Dagdag pa niya, hinihintay pa ng Malacañang ang mga pagbabago na ipapanukala ng COA bago magbigay ng komento sa magiging epekto nito sa intelligence at confidential operations ng gobyerno.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Sa ibang balita, posibleng umabot sa preliminary investigation ang reklamo ng Philippine National Police laban sa mga umano'y tumulong kay Senador Ronald De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Evaristo Dato, inihain ang reklamo noong Agosto 11 at kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice. Hindi muna sinabi ng DOJ ang mga pangalan ng mga inirereklamo dahil wala pa umanong sabina. Kung sapat ang basehan, magsasagawa ang ahensya ng preliminary investigation at papadalhan ng subpoena ang mga respondent para sagutin ang reklamo. Huling nakita si De La Rosa noong Mayo 11 nang dumalo siya sa sesyon ng Senado. Noon namang Mayo 13, nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa pagitan ng Senate Security at mga tauhan ng NBI. Matapos ang ilang oras, umalis si De La Rosa sa Senado sakay ng sasakyan ni Senador Robin Hood Padilla at ang nagpahatid umano ito sa Makati.
3: bagong araw. Balitang Bayan.
5: Sa ibang dako naman, special election para sa kinatawan ng ika-apat na distrito ng Cavite, idaraos na bukas. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Handa na ang Commission on Elections para sa gaganaping espesyal na halalan bukas, Agosto 29, para pumili ng kapalit ni dating Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, umaasa siyang aabot sa 60-65% ang magiging voter turnout, gayong karaniwang mababa ang bilang ng mga bumoboto sa mga special election. Naging bakante ang pwesto matapos alisin ng Kamara si Barzaga noong Hunyo dahil sa disorderly behavior at hindi pagtupad sa mga tungkulin bilang mambabatas. Target ng COMELEC na maiproklama ang bagong kinatawan ngayong paparating na Linggo at 30 ng Agosto. Samantala, naglabas ang Department of Social Welfare and Development sa Negros Island Region ng 51.7 million pesos na ayuda para sa maliliit na magsasaka ng tubo sa Negros Oriental na naapektuhan ng peste na tinatawag na Red Striped Soft Scale Insect. Ayon sa DSWD, 355 na magsasaka mula sa Bayawan City at Siyaton ang nakatanggap ng tig 10,000 emergency cash assistance. Nauna nang nakatanggap ng ayuda ang mayigit 4,700 na magsasaka mula sa Baes City, Canlaon City, Himalalud, Mabinay, Pamplona at Zamboanguita. Sa iba pang balita, patuloy ang paghihigpit ng seguridad ng Philippine National Police sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao bago ang unang parliamentary election sa September 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narates Jr., stable pa ang sitwasyon sa BARM pero patuloy ang pagbabantay ng kapulisan. Paiigtingin ang police patrols, checkpoints at police visibility sa mga lugar. Ipinatutupad na rin ang election gun ban para maiwasan ang karasan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 98% ng kompleto ang paghahanda para sa halalan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nagkamit ng back-to-back wins ang Philippine Women's National Baseball Team sa Women's Baseball World Cup sa Chinese Taipei, ngunit hindi naman sila nakapasok sa final stage. Matapos matalo sa Japan sa unang laro, bumawi ang Pilipinas at tinalo ang Cuba 6-0 at Great Britain 6-2. Subalit natalong muli ang koponan sa host team na Chinese Taipei at Venezuela. Nagtapos ang Pilipinas sa group stage sa 4th place kung saan ang unang tatlong mataas na ranking ang aabante sa finals.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Natapos na ang kampanya ni Filipino-American tennis player Andre Ilagan sa US Open. Ito'y matapos matalo kay world number 88 Hugo Gaston ng France sa second round ng men's qualifying draw. Nagawang umabante ni Ilagan sa second round matapos talunin si Tristan Boyer 6-4, 3-6, 6-4. Si Ilagan ay produkto ng University of Hawaii at nakatanggap ng wild card para makalaro sa qualifying draw. Sa pagbabalik ng bagong araw, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla hiniling na pagsamahin ang Bureau of Jail Management and Penology at ang Bureau of Corrections sa ilalim ng Department of Justice. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, kumpiyansang walang may kredibilidad na saksi sa umanay kaugnayan nito sa flood control anomalies. At sa Ibayong Dagat, dating Bosnian Serb Military Commander, pumanaw na sa kustudiya ng United Nations.
3: Bagong araw, bagong balita.
9: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Iminungkahi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla sa Kongreso na pag-isipang pagsamahin ang Bureau of Jail Management and Penology at ang Bureau of Corrections. Sa kasalukuyan, nasa ilalim kasi ng DILG ang BJMP, habang sakop naman ng Department of Justice ang Bucor. Ayon kay Rimulla, pareho lamang ang trabaho ng dalawang ahensya, kaya mas mainam na pagsamahin ang mga ito sa ilalim ng DOJ. Ito ay para mas maging maayos anya at mabilis ang operasyon. Hinimok rin niyang isama sa sistema ang mga city, municipal at provincial jail na hiwalay na pinatatakbo sa ngayon. Ginawa ni Rimulla ang pahayag matapos itanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang tungkol sa mga bilanggo na dapat nang makalaya pero nadedelay dahil sa problema sa records. Tugon ng kalihim, may magkahiwalay na records ang BJMP at ang Bucor para sa mga bilanggo. Anya kung pagsasamahin ang dalawang ahensya, mas mapadadali ang pag-aayos at pag

0: ng pera kay Romualdez. Dahil dito, hiniling ng kampo sa ombudsman na isantabi ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Sinabi rin ni Attorney Fajardo na 25 ang nagsabing wala silang nakitang paghahatid ng pera bilang kickback para kina Romualdez at dating Congressman Zaldico. Samantala, sinabi ng ombudsman na kahit may mga bumawi sa mga pahayag, mayroon pa rin naman silang 28 saksi na handang magbigay ng impormasyon patungkol sa nasabing kaso ni Romualdez.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Itinalaga si National Bureau of Investigation Official Attorney Jeremy Lotok bilang bagong Regional Director ng ahensya sa Eastern Visayas. Dito'y isinasagawa ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kinumpirma ni Lotok ang bagong assignment at sinabing inilabas na ang kanyang transfer order bago pa tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado. Sinabi naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na nakipagkita siya kay Lotok at pinag-usapan ang mga hakbang para mapanatiling ligtas at mapayapa ang Eastern Visayas. Dating hepe ng NBI Cybercrime Division si Lotok bago naging Regional Director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamakailan matatanda ang humarap sa witness stand si Lotok para sa prosecution sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Tumestigo siya patungkol sa investigasyon ng ahensya sa mga pahayag ni Duterte Carpio noong Nobyembre 2024 na umano'y naglalaman ng mga banta laban sa Pangulo, Unang Ginang at dating House Speaker.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nilagdaan ni U.S. President Donald Trump ang isang executive order para palitan ang pangalan ng Lake Ontario at gawin itong Lake America. Ayon sa White House, agad ipatutupad ang pagbabago at inatasan ang Department of the Interior na asikasuhin ito. Ang Lake Ontario ay isa sa 5 Great Lakes ng North America na nasa pagitan ng lalawigan ng Ontario sa Canada at New York sa Estados Unidos. Wala pa namang pahayag ang tanggapan ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa nasabing issue.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umanaw na si dating Bosnian Serb Military Commander Ratko Mladic sa kustodiya ng United Nations. Siya ay nahatulang guilty sa genocide dahil sa pagpaslang sa mahigit 8,000 Muslim sa Srebrenica, Bosnia noong 1995. Itinuturing itong isa sa pinakamalalang krimen sa Europa mula noong World War II. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong noong taong 2017.
1: Pag-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa 2 Korinto 9, talatang 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 28, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
2: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment

0: at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan, kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawala ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila.
10: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702
10: DZAM. Agapay ng sambayanan.
12: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
13: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
14: Oras na Pilipinas!

0: thank God it's long weekend. Another long weekend. Thank God it's a Friday kaagapay at huling Friday na ito para sa buwan ng Agosto. Ganun talaga. Hindi na mapigilan ang pagsapit ng Burr Months. Yan, hindi na mapipigilan yan. At ilang tulog na lang po, Burr Months na. Malapit na naman akong tumanda. Diba? Malapit na naman daw tayong mga ruling, sabi dito ni Shaira sa ating script. Ano bang mga paborito niyong awiting pamasko? Na-maintain pa ba nila yung mga totoong lyrics o na-murder na ng mga batang nangangaruling? Kumbaga, tono-tono na lang, no, John B. Bahala na, labo-labo na yung lyrics. Yan, sulitin po natin ang araw na to para sa makabuluhang usapan, kwentuhan dito po sa inyong oras na Pilipinas. Mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. Maya-maya ay pag-uusapan po natin yung ating mga alagang aso. O di ba akalain niyo yon, meron pala tayong ino-observe na National Dog Month ngayong August. O di ba? Ang bongga ng mga fur baby, merong Dog Month. O di ba? Ang galing-galing. So mamaya related dyan yung ating QOTD. So ano pa bang aabangan natin today? Siyempre meron tayong advokaserye kasama ang lente. So pag-usapan po natin yung ligtas, inclusive at siyempre makabuluhang pakikilahok po sa ating halalan. Lalo na dyan sa BARM. So samahan niyo po kami hanggang 8:25 sa iba't iba nating platform. Magkwentuhan tayo, magtawanan tayo at siyempre sabay-sabay din tayong mag-isip at magmalasakit para po sa ating upang hinirang habang tayo'y nakikinig dito sa Oras na Pilipinas sa iba't iba nating platform. Ay, hello po, good morning. Kumusta rin ang weather dyan sa inyo, aming mga ka-Facebook Live?
1: Good morning.
0: Hello, hello din sa mga nanonood sa ating YouTube channel.
1: Hello po.
0: Mm-hmm. At di nagpapahuli yung mga nag-download na ng radio app.
1: Hi po.
0: Siyempre naman, yung mga Team Radio at Team PM Radios.
1: Happy.
0: Doon sa mga wala pa palang radio app ha, magiging makulit talaga ako. Kasi sulit na sulit siya kaagapay. 24/7 tayo dyan. So kahit anong time zone, naroroon ka ngayon, pwedeng-pwede kang makapakinig pa rin sa DZAS ng ating mga broadcast mula dito sa Pasig. So i-download mo lang sa App Store or Google Play 702-DZAS. At balitaan mo kami ha kapag nagawa mo na yan. At mag-feedback ka na rin sa ating mga programs. Okay, and syempre, hello. Hello, ingat-ingat sa ating mga kaagapay sa biyahe. Samahan niyo po ako, 10 ng ating mga katsim positive. Siyempre, co-pilot natin dito si Jonathan Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy, be positive, kaagapay.
0: Kaagapay niya sa ating control room, si Ara Negad.
1: Hello po!
0: Gayon din naman si Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action! Gagaan
0: din ang kahit Friday ngayon, later may pa-trivia si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din sa assistance ni Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At ni Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Na siyang nagsuggest ng ating topic ngayon para nga sa National Dog Month. O diba? Malapit ko nang ibigay yung QOTD, pero i-welcome ko muna si Angelica Calayag.
7: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Si Angge ang nasa RTV natin. Tapos, syempre, sa ating engineering at Bukawat Tech people.
8: No problem!
0: Yan ang ating mga katsim positive. Rain or shine, nandi dito! Kasi alam niyo po, umuulan na naman and ang dami pa palang mga LGUs ano, na nagsuspend ng face-to-face classes. So ingat po kayo mga kaagapay at sana'y gawin yung background ang DZAS kahit kayo ay mga team bahay ngayon. Enjoy your breakfast din. Okay, at sali na rin kayo sa ating QOTD. Bigay ko na to, John B, para makarami tayo. Dahil nga National Dog Month, National Dog Month ngayon, ipakilala ang iyong fur baby. Ayan, ipakilala din ang kanyang mga ugali. At ibida mo rin yung mga tricks na alam niya ng iyong fur baby. Yan. So, pinaka maganda yan, mga dogs. Pero sige, dahil lagi namang kambalang aso't pusa, pwede na rin magbigay at magpakilala ng fur babying pusa. Pero National Dog Month tayo. Meron din bang National Cat Month? Research mo nga, Ara, baka naman meron roon, ba? Diba? So ang August ay National Dog Month. So kaagapay ang ating cue, OTD, ipakilala ang iyong fur baby, ang kanyang ugali, ayan, at yung mga tricks na alam niya na talagang nagbibigay saya, diba, sa inyong tahanan. Yan ang ating QOTD. Padala mo lang yung mga entries dito sa ating chat box, sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. So habang iniintay ko ang inyong mga entries, yan, ano din ang pangalan ng mga fur baby nyo, ha? Ilang taon na siya? Talagang getting to know you, ano? Yan, yung mga ugali niya at saka yung tricks na alam niya. Yan ang ating QOTD. So, ngayon, eto muna ang ating reminder galing sa ang Bible Pinoy Version. Uno,
1: kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Okay, galing po ito sa Proverbs 22 verses 24 to 25. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Huwag kang sasama sa mainiti ng ulo. Baka magayo mo yung ugali niya at maging ganun ka na habang buhay. So again, kaagapay, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Huwag kang sasama sa mainitin ang ulo. Baka magayo mo yung ugali niya at maging ganun ka na habang buhay. Galing yan sa mga Kawikaan 22 verses 24 to 25. So, ito yung paalala sa atin kaagapay sa araw na ito na maging maingat po tayo sa mga taong pinipili nating maging malapit sa atin. So, palagi ba tayong nakikihalubilo sa taong madaling magalit o mabilis na uminit ang ulo? Meron daw pong posibilidad, yan ang babala sa atin ng Kawikaan ngayon, na maimpluwensyahan din tayo ng kanyang ugali. So, hawa-hawa na to, di ba? Hindi naman po ibig sabihin na iiwasan na natin yung lahat ng taong may pagkukulang. Hindi naman ganun, di ba? Kasi wala namang perfect sa atin, di ba, kaagapay? Tayo mismo may mga flaw din, di ba? Tayo rin mismo meron pong mga kapintasan. Pero ang kailangan po nating gawin, maging wise tayo sa kung sino po yung hinahayaan nating magkaroon, yan, ng malaking influence sa ating buhay. Dahil kung ano po yung madalas nating nakikita, kung ano po yung mga kaugalian nila, yung mga palagi po nating nakakasama, pwede unti-unti po ano na gagaya na rin natin 'yon, 'di ba? Na gagaya na rin natin yung kanilang ugali. Kaya kaagapay, piliin po natin ang mga taong makakatulong sa atin na lumago. Yan, diyan tayo maging close, gumawa ng tama at mas mapapalapit po sa Diyos. So, kung tayo naman po ay yung tinutukoy dito, yan, guilty-guilty, di ba? Madaling magalit. Hayaan po nating baguhin tayo ng Panginoon. Di ba yung mga rough edges ng ating buhay? Napakagandang isuko po natin yan sa Lord para yung mga weakness natin, di ba? Ay later on, maging part na rin ng atin pong strength. Maganda'y conscious at aware po tayo, di ba? Dun sa atin pong mga imperfections. At hilingin din po natin sa Diyos ang wisdom, syempre, sa pagpili po ng mga taong makakasama natin at magpatulong po tayo sa Kanya, magpatulong po tayo sa ating Panginoon na maging mabuting impluensya sa iba. Ayan, ang napakagandang paalala, lalong-lalo na ngayon, parang ang iikli na ng pasensya ng mga tao, ano? Di ba parang yan na yung nagawa sa atin ng napakabilis na panahon, di ba? Napakabilis na teknolohiya. Umikli na yung ating pasensya. At sabi nga nila, John B., kapag ka isa sa mga tanda ng trentahin ka na. Baling na naman tayo. Nakikinig ba si Kael as a trentahin? Yan. Pagka mahigit na sa isang tanong. Pag inuulit-ulit yung tanong, napipikon na agad yung mga, hindi naman lahat ng trentahin, ano? Pero yun po yung mga signs, ano? Minsan talaga ay umiikli yung ating pasensya, diba? Kaya madali po tayong nag-i-snap. Kaya minsan, diba, daming nagva-viral na mga away-away, 'di ba, sa mga fast food, 'di ba? Parang bigla na lang umiinit ang ulo ng mga tao. At meron din tayong mga nababalita ang road rage, 'di ba? So 'yun ano, ang tindi. Ang tindi po, biglang umiinit, biglang nag-high blood ang mga tao. So mga kaagapay, self-control. Inhale. Hold it. And then exhale. Hingang malalim and count 1 to 1 million. Diba? Lahat naman tayo dito guilty dahil siguro minsan talagang di maganda yung bungad ng araw natin. Meron talaga tayong dinadala.

0: Kaya minsan ay naibubunto natin yan sa ibang tao. Hindi po iyon excuse, ano? Kaya nga humingi tayo ng gabay, humingi po tayo ng lakas mula sa banal na espiritu na mapagtagumpayan natin ito, lalong-lalo na kung kailangan talaga nating ma-master yung anger management. So ito po ang ating paalala ngayong Friday. Proverbs 22:24-25, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Huwag kang sasama sa mainitin ang ulo. Baka magaya mo yung ugali niya at maging ganun ka na habang buhay. Magandang magkahawahan dun sa mga positibong bagay, di ba? 7:18 na ng umaga. Hello, hello sa mga kaagapay natin dito sa FB Live. Salamat po sa inyong mga entries. So magbabasa ako maya-maya para sa ating QOTD kaagapay. Ipakilala ang iyong fur baby, ang kanyang ugali at mga tricks na alam. Pero ngayon, unahin muna natin ang sitwasyon na kinakaharap ng ating mga motorista.
1: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
3: Metro Manila Development Authority,
4: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie. Happy Friday.
5: Yes, maulang Friday sa iyo, Kahedi. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan at baybayin ng southbound lane ng EDSA na kung saan may konting build-up na po dyan sa may Balintawak Cloverleaf paakyat ng EDSA southbound hanggang sa may Balintawak Market. At pagdating naman ng Bansalangin, moderate to heavy traffic na hanggang sa may MRT North Avenue Station. Ganon din po dito sa may Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na ang daloy ng traffic patungo naman ng Santolan. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover hanggang makarating yan ng Shaw Boulevard. May bagyong pagbagal ding nararanasan sa may Estrella sa Makati, papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may pag-ahon ng Pasay Road Tunnel hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. Pagsapit dyan sa Malibay sa Pasay, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula Park Avenue hanggang Taft Avenue, may konting pagbagal yan hanggang dyan lamang po yan sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na po dito naman sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At muli tayo makaranas na ng moderate traffic, dito na lamang po yan sa may Shaw Boulevard hanggang J. Vargas. After ng J. Vargas, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Sa Katipunan Avenue naman sa ngayon po ay maluwag na ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, may konting build-up po dyan hanggang sa may Green Meadows. Mabagal naman na pagdating na ng J. Vargas hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan na sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranas na ng pagbagal dyan na po sa may Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview ay wala namang problema. Dito lamang po sa may bahagi ng Don Favian, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Commonwealth Market. At moderate traffic na rin dito naman sa may Suswaregi patungo naman ng Tandang Sora. And after ng Tandang Sora, light traffic na papunta naman ng Elliptical Road. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe ngayon, nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kahedi ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat para sa oras.

0: na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie. So, Sir Charlie, sa Monday, walang coding kasi holiday, no?
0: Yes po, wala tayong coding sa Monday, holiday. Mm-hmm.
1: Okay. Oh. Meron po ba tayo mga nakaschedule na mga roadworks? Ayan, kasi long weekend para samantalahin, let's say, yung EDSA rehabilitation natin?
0: Apo, sa ngayon po, wala pa naman po tayong mga updates regarding sa mga roadworks na itasagawa ngayong weekend. Yung dati pa rin po, dito naman sa may bahagi ng Guadalupe.
1: Okay. So, sundan na lang din siguro namin, sir, yung mga social media ng MMDA Metro Base, ng MMDA para dun sa mga eksaktong lokasyon, ano, kung sakali man.
0: Apo, meron din po ang DPWH, nagpo-post din po sila.
1: Alright, thank you, Sir Charlie. Happy long weekend.
0: Yes po, happy long weekend din po sa inyo. God bless po.
1: Yeah, and see you on Tuesday. Kasi meron tayong mga special broadcast on Monday, kaagapay. So wag mong palampasin yung Live Connect natin na Break the Cycle. Masusubaybayan niyo po yan sa darating na Monday dito po sa inyong agapay ng sambayanan. Yung atin pong naging Live Connect with Ate Joyce Piapgo, with Team Pineda at ng inyong mga ka-FEBC Philippines. So, yan po ay special broadcast po natin on Monday morning. At syempre, meron ding inihanda ang inyong oras na Pilipinas, the special na pagtalakay patungkol sa ating mga bayani kasi nga National Heroes Day sa Lunes. So, after po nun, ay maririnig nyo naman yung ating FEBC Live Connect. Ayan, pero may SOFW pa rin. Alright, so sige, mga kaagapay. So, paano daw ang laki ng problema ni Brian kasi siyam pala yung aso nila? Ni Bri de la Cruz. So, shout out na lang natin sina Ishi, Nogi, Junior, Baitan, Mucha, Rover, si Hope na isang rescue dog at si Lucas na rescue dog din, si Milo at saka si Negra. Ang daming dogs nila, Brian! And si Shaira na nakaisip ng topic ngayon, nagpapa-shout out din sa mga fur babies niya na sina Happy at Mela na nakikinig ngayon. O, diba? Hindi lang tayo pang pamilya, pang fur babies pa. Si Nuggets din. O, oh, diba? Sino ba to? Si Kayla. Emotional daw si Nuggets. Okay? So, pag umaalis si Daddy, madaling sawayin. Isang pandilat lang ng mata. Behave na siya. Si Ara, aba, si Toby naman ang kanyang fur baby. Super energetic at tricks na alam niya ay awu. Talaga, sit at mag-awat ng mga nag-aaway na pusa. Ay, ang cute ng fur baby mo to, John B. Puting-puti, si Chico. Chico Baho. 5 years old, ang talent niya, humingi ng treat saka ng pagkain. Sit, turn, around, jump, tsaka wait. Yung buntot, ayaw mag-stop gumalaw. Kakaibang ugali niya, ayaw magpa-picture. Feeling artista. Nako, mukhang magkakasundo sila ni Tofu, my fur baby. Ayan, so idamay ko na rin dahil ang haba nito, sayang naman kahit nasa September pala ang cat month. Pero nag-entry kasi si Angge, ang kanya mga pusa ay si Cheeky na nonchalant. Walang pakialam sa world, basta kakain siya. Siya ang pinakamalaki sa mga cat ni Angelica. Si Drippy naman pinaka-sweet at chubby. Clingy, susundan kahit saan pumunta. Si Cathy and Ginger, ang dami namang pusa. Makukulit yan sila. Sabi niya, madami na silang nabasag. At nasirang kasangkapan. Aba, may pusa rin si Ara, si Miho. Unbothered. Yun, no? Katerno ba yun ang nonchalant? Super hilig din sa pagkain, tricks, alam niya, manggising kapag gutom na. Si Toby naman nga, ang kanyang dog. Malambing, energetic, marunong nga na mag-awo, yun, at mag-awat ng mga pusa nila. Si Archie Stan Roda, hello po, happy Friday po sa inyo. At sa mga taga Nasugbu, Batangas, kay Mini Limeta. Meron pala akong babatiin, grabe, sobrang utang ko na to. From Ate Nenet. Ayan, si Vanjie Garcia at si Robert Cabanban, regular listeners natin dito sa DZAS.
2: Happy listening!
1: Si Cooper naman, ang fur baby ni Beth Manangan, 6 years old na siya. Masungit, picky eater, chicken na, nakaira pa. Hiyang-hiya naman tayo, diba ate? O sige, and Alam niyang mag-face the wall. Ay, ang galing. Tap the bell, turn around, love mommy, kiss mommy, at marami pang iba. Diba? Ay, nako, ang cute-cute. Merle, hello sa inyo. At shout out po sa ating mga kaagapay dito. Si Ruth Daya, ang kanyang fur baby ay si Tucker. 11 years old, he can ring a bell to go outside for his bathroom break. Ang galing, marunog mag may I go out. Si Ate Nora Kabantog, meron silang alagang aso. Ang name niya ay si Exborg, na isang bulldog. Yan. And si Ronjen, si Clover naman ang kanyang fur baby na Shih Tzu, ang kanyang adorable at makulit na fur baby. Napaka-sweet, playful, clingy, mahilig maglaro, magpa-cute at syempre humingi ng treats. Marunong din siya ng ilang tricks tulad ng sit, stay, shake hands, lie down and roll over. Wala pa tayong pag-asa, Ara? Meron na, nasa linya na, natabunan na. Sorry. Oo, puro fur baby kasi to. Andito na pala si Sir John Manalo. Sir John, sorry, good morning po.
2: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, at ganun din sa ating mga kaagapay. Update po dun sa low pressure area na ating minomonitor. Huli po natin itong namataan sa line 720 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin po ito na low pressure area na may medium category. Ibig sabihin, ay hindi pa natin nakikita yung sudden na pagiging bagyo nito, pero after 24 hours ay mas tataas na yung chance na ito ay maging isang ganap na bagyo na tatawagin nating Pilandok. Samantala, bukod dito sa low pressure area na ito, itong hanging habagat naman ay patuloy na nakaka-apekto at nagdadala ng mga pag-ulan throughout the day, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan, at ganun din dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Antique. Actually, dun nga po sa huli nating nilabas na heavy rainfall warning ay naka-yellow po dito sa Metro Manila. At sa kabilang banda naman ay naka-orange dito sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, at ganun din dito sa kanlurang bahagi ng Bulacan. So yung natitirang bahagi naman ng Bulacan, naka-yellow din, at yung kanlurang bahagi din ng Nueva Ecija. Ibig po sabihin ay sa susunod na hanggang alas 8 ay makakaranas po tayo ng mataas na mga tsansa ng pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon at Visayas ay mananatili na maulap at nandiyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Mindanao naman ay mas less yung mga kaulapan at mas mababa din yung tsansa. Higit na mas mababa pa yung tsansa ng mga pag-ulan. Bukas po ay Saturday, so sa buong weekend natin ay magiging maulan, although long weekend, pero kinalulungkot po natin dahil magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Kasama po dito yung Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Sir John, tanong ko lang, kung i-compare lang natin yung volume ng tubig ulan na dala nitong habagat ngayon, kumusta po ito kumpara dun sa mga pag-ulan na naranasan natin last week?
2: Opo, mayroon pong significant na amount nung nakaraang Lunes, no? Sobrang lakas noon at ang daming naapektuhan, lalo na dito sa Metro Manila. Yung case na yon ay extreme rainfall event po yon. So, bihira po na mangyari yun. At sa ating pong forecast ay hindi naman po magiging ganung kalakas yung mararanasan natin this weekend. Pero, although bihirang mangyari yun, huwag natin alisin yung posibilidad na, ibig sabihin, nananatili na posible na mangyari yun, mababa nga lang po yung chance. So, yung mga localized floodings, nandyan pa rin po yan. Pero yung kasing grabe po nung nakaraan, ay hindi naman po natin nakikita na... Apo, yes po.
1: I see. Sir John, pasensya na ha, pero medyo kumustahin ko lang. Ini-study rin nyo ba ngayon sa Pag-asa itong major disaster sa Nepal? Kung ano yung nangyari? Ba't ganon?
2: Ah, opo. Pinag-uusapan din po natin yan dito. May mga discussion din. Actually, yung may avalanche po at that time, dahil nasa ng Himalayas.
1: Nasa paanan.
2: Yes. Ganun po yung isa nating sabihin. So actually, meron pong mga natural na dams sa mga ganong structures ng mga mountainous areas. Mm-hmm. So kapag na-trigger po yun or nagkaroon ng earthquake, avalanche, or anything na makakadisrupt dun sa mga dams na yun. So alimbawa, may dam tayo na nasira Mm-hmm. And then sa ilalim po nun, may mga mud na mga putikan na makakapal. So ganun po yung nangyari dun. So, sobrang lawak na epekto po yung mudslide na yun. And then nangyayari po talaga ito, lalo na sa mga bulubunduking lugar na kung saan ay may mga natural na mga water o catch basin.
1: Mm-hmm. Okay, so we're praying for Nepal, ano? And sa Tibet and even din sa China. Oo, so nasa border po kasi. Thank you po, Sir John. God bless you po.
2: Maraming salamat din po, Ma'am Heidi. God bless din po.
1: Mm-hmm. Yan po si Sir John Manalo, nag-update sa atin sa lagay ng panahon. So ingat pa rin tayo kaagapay sa mga ulang dala ng habagat at napaliwanagan din tayo kung ano'y nangyari dyan po sa disaster sa Nepal. Si Elisa Takan, ang kanyang fur baby ay si Showy. Pag sinabi ko po na lalabas kami, nakatingin na agad sa tali niya. O, diba? Tanggalin na daw yung tali niya. From Cabuyao, Laguna. Si Cecil, ang fur baby nila ay si Sandy at Pixie. Si Sandy, 7 years old, di siya kumakain ng dog food, kundi chimken lang at pork. Si Pixie ay dog food. Marunong mag-sit, mag-hug si Pixie. Hyper naman siya at batay kapag may ibang tao, di nakakapasok sa house kapag di kakilala. Yan ang aming fur baby. Part na sila ng family namin. Salamat po sa inyong mga entries, kaagapay. At syempre naman, ang fur baby ni Ante, ayan, ng Alabastro family, si Shia. Ang nickname niya ay Minchi Muncheng at 46 na nicknames. Ang tricks, kilala niya kung sino siya, kahit anong itawag mo sa kanya sa 47 na nicknames niya. Si Mini Limeta ng Batangas, isang teacher. Kapatid po siya ng mom ko. Super long time na listener. So binabati rin natin si Ma'am Mini Limeta. Alright. And shout out na lang ng ating kasamang si Angelica para kay Spunky, na dog nila Natty Boy. Pag pumupunta daw si Angelica doon, super tahol sa kanya. Mahiyain pero super caring din. Alright. Sino pa? Sabi ko na nga ba, pag fur babies, ang dami niyong entries kaagapay eh, di ba? Busi na kaya natin yung oras hanggang tanika lang lagot. Sonia Bergola. Si Ava, white and brown. Okay. Si Dali, darker brown ang kanya mga fur babies. Si Ava or Ava ay parang boy sa kakulitan. Magaling mga labit, alright? Magaling mga labit pag humihingi ng food. Si Dali naman, mahinhin kumilos. Pareho silang almost 2 years old. And si Desiree, siyam din. Aba, lumaban sa mga aso nila Brian. Siyam na sweet fur babies born to loving parents, Dobby and Ashley. Maging healthy nga sila, ano? Sige. And sino pa ba? 20 pusa naman. Sina Christy Dagdag, 20 pusa, 3 manok. Ayan, ang cute naman ng pangalan. Si Iput, si Burik at si Balen. 2 aso, si Harry Creamy at si Dato Novellino. Talagang 2 names pa ha. Basta magaling po silang kumain. Sige, babalikan ko yung chat box. Giveaway muna tayo kay Desa Girl. Eto, dagdag trivia at kaalaman, hatid ni Desa Magtunaw. Ulin,
3: sinusunod. Tita, Pandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Good morning, kaagapay! Tess at Explorer po, ngayong araw, samahan mo kong tuklasin ng isang paraisong may halong sining, kasaysayan at likas na ganda. Dito, maririnig mo ang hampas ng alon sa baybayin ng Visayas, maaamoy ang halimuyak ng dagat, at mararamdaman ng init ng mga ngiti ng mga mamamayan. Tara na sa lupain ng mga bulkan, dagat at kwento. Walang iba kundi sa Negros! Ito ay ang Negros Oriental at Occidental. Alam mo ba na ang pangalan ng Negros ay nagmula sa salitang negro na ang ibig sabihin ay itim sa wikang Espanyol? Noong unang panahon, nang dumating ang mga Espanyol sa pulo, napansin nila ang mga katutubong ati o negrito na naninirahan dito, kaya tinawag nila ang buong isla na Negros. Dahil hinati ang pulo sa 2 bahagi, Tinawag ang silangang bahagi na Negros Oriental at ang kanluran naman ay Negros Occidental. Ngayon, kilala ang Negros Oriental bilang tahanan ng mga tanawing parang postcard sa totoong buhay, isang lugar kung saan nagtatagpo ang adventure, culture at relaxation. Ang kabisera nito ay ang Dumaguete City, na kilala bilang City of Gentle People dahil bawat sulyap mo dito may ngiti kang matatanggap. Habang naglalakad ka naman sa Rizal Boulevard, mararamdaman mo ang preskong hangin ng dagat at marinig ang halakhak ng mga lokal at turista. Sa gabi, nagliliwanag ito sa mga ilaw ng mga kainan at cafe na nagsisilbi ng masasarap na pagkain at perfect spot para mag-relax habang pinapanood ang mga bangkang dahan-dahang dumadaan sa baybayin. Kung mahilig ka naman sa kasaysayan, pwede mong bisitahin ang Siliman University, isa sa pinakamatandang university sa buong bansa na itinayo pa ng mga Amerikanong missionary. Dito, may museum na nagtataglay ng mga lumang artifacts at kwento. Pero kung nature adventure naman ang hanap mo, nandito rin ang sagot. Pumunta sa Apo Island sa bayan ng Dauwin na isang world-famous diving spot na tahanan ng makukulay na corals at pawikan. Dito, pwede kang mag-snorkel kasama ang mga sea turtles at masilayan ang mundo sa ilalim ng dagat na parang obra ng kalikasan. Kung gusto mo naman ay malamig na hangin at kakaibang view, aba, meron din sila niyan. Akyatin ang Mount Talinis na tinatawag nilang Cuernos de Negros o Horns of Negros dahil sa anyo nitong parang sungay ng toro. Sa tuktok, mararamdaman mo ang katahimikan at lamig ng ulap habang tanaw mo ang dagat sa malayo. May mga waterfalls din dito na siguradong mapapawaw ka. Isa na dyan ang Casaroro Falls sa Valencia na isa sa pinakamatayog at maganda sa buong Visayas. Kailangan mong maglakad pababa ng maraming hakbang pero sulit na sulit dahil ang bubungad sa iyo ay ang malakas na bagsak ng tubig at ang malamig na simoy ng hangin. Kung gusto mo ng kakaibang karanasan, bisitahin naman ang Twin Lakes of Balinsasayaw and Danau sa Cebulan. Ito ay dalawang lawa sa gitna ng kabundukan na napapalibutan ng kagubatan. Dito, pwede kang mag-kayak, mag-hiking o simpleng magmuni-muni sa katahimikan ng kalikasan. At syempre, kung pagod ka na sa adventure, relax time naman. Dumaguete at Valencia na kilala sa mga hot spring resorts kung saan pwede kang mapadpad sa natural na init ng tubig habang pinapanood ang mga bituin sa langit. Hindi rin papahuli ang Negros Oriental pagdating sa pagkain. Subukan ang Budbud Kabog, isang sticky rice delicacy na gawa sa millet at ang Silvanas at Sans Rival, mga matamis na tatak Dumaguete na siguradong pasalubong ng bawat bumibisita. Sa Baywalk, tikman din ang iba't ibang Dumaguete-style street food gaya ng isaw, balot at tempura. Simpleng pagkain pero may lasang babalikan mo. Muli, ang ating feature for today, Negros! Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
3: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Kita, pandila.
1: Thank you, Desa Girl. Quick invite lang from Church Strengthening Ministry para po dito sa napakagandang seminar kasama si Coach AJ De La Fuente called To Speak, Plan, Prepare, Practice, and Preach. Magagana po ito sa September 12, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building, dyan po sa Paranaque City. Para sa registration at iba pang mga detalye, makipag-ugnayan na lamang sa CSM Facebook page. Again, September 12 yan, kaagapay, i-update at i-upgrade natin, di ba, yung ating mga kaalaman sa public speaking. At kung nais mo ring matrain, mapractice patungkol dyan, abay, napakahusay po na tagapagturo ni Coach AJ De La Fuente. Oras natin, 7:42 na ng umaga. Sige po, pag-usapan na natin. Ano bang mga ginagawa kapag National Dog Month at paano nga ba natin mabuting aalagaan ang tinuturing natin na man's best friend?
5: Filipino
3: oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Okay, kaagapay, loyal, mapagmahal, at protective, diba? Ilan lang yan sa mga katangi ang madalas nakikita sa ating mga alagang aso. Pero meron ako mga fur parent na naririnig, diba? Na sabi nga nila, kumuha ka ng aso para may magbabantay sa bahay mo. Pero eventually, diba? Nung meron ng mga dogs, diba? Sa bahay, hindi naman makaalis ang mga fur parents dahil walang magbabantay sa mga fur babies. Para po sa marami, hindi na lang sila basta alaga, kundi kasama at bahagi na rin ng pamilya. Kaya naman ngayon pong buwan ng Agosto, yan, bago po matapos ng buwang ito, ay binibigyang pansin po natin ang kapakanan at responsibilidad sa pag-aalaga ng mga aso. Sa Estados Unidos po, ginugunita ang National Dog Month tuwing August, habang August 26 naman ang National Dog Day na nagmula rin sa US at kinikilala na rin po sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na natin dito sa Pilipinas. Tapos, August 18 naman, alam nyo ba, tinalagayan bilang National Aspen Day sa bansa. Bilang pagkilala naman at pagbibigay pugay sa ating mga asong Pinoy o Aspen. Kaya today po, magandang pag-usapan natin, tamang pag-aalaga, yan, responsibilidad ng mga pet owner at ang kapakanan po ng ating mga best friend, man's best friend ng ating mga dogs. Via Zoom, kasama po natin mula sa CARA Welfare Philippines, Board of Trustees po nila si Ma'am Elinor Agulto. Miss Noy, magandang umaga.
5: Hello, good morning.
1: Mm-hmm. Si Heidi po ito, welcome po sa DZAS.
5: Yeah, good morning and I'm very happy to be here. I'm very happy also to be in your program.
1: Yes, ma'am. Ma'am, ano po bang nangyayari ayan kapag National Dog Month? Paano po ba natin to sinaselebrate dito sa atin sa Pilipinas?
5: Ang National Dog Month kasi is really, as you said, no, a celebration para sa ating mga pets, sa mga dogs. Pero hindi lang sa mga pets, pati sa mga dogs in general.
1: Mm-hmm.
5: Kasi alam naman natin, di ba, na they're our furry companions, tapos nagbibigay sa atin ng joy, nagbibigay sa atin ng companionship, nagbibigay din ng ano, ng cheer, di ba? Pag yung ano, I'm sure a lot of fur parents know this, pero pagka meron tayong pets, tapos stress tayo, o kaya kung gusto lang natin ng ano, ng may kasama,
1: mm-hmm,
5: di ba parang dogs provide that for us. So, this is the best time, among all the months of the year, tong August, kay to sort of like give them special attention, special treats, di ba? Maybe a toy, maybe pasyal-pasyal, more of that. Pero para lang to commemorate, okay, na appreciated, mahal namin kayong mga dogs na aming mga alaga.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am, what happened po? Parang napansin natin, ano, ngayon parang kabuti, ang daming mga pet shop, di ba? Ang daming mga business ngayon sa atin pong iba't ibang mga lugar. Parang bigla po siyang umusbong, tama po ba, nitong after the pandemic? Na-observe niyo din po ba yon?
5: Kasi nung pandemic, medyo hindi ka nakakaalis sa bahay, di ba? Because mm-hmm, you're locked down. So malungkot eh, kasi wala kang libangan, nasa nakakulong ka lang halos in your home.
1: Mm-hmm.
5: So yun na nga, kaya nagkaroon ng maraming pets, siguro yung mga naghahanap ng companionship. So
1: mm-hmm,
5: lalo na kung anak mo medyo wala na, nag-empty nest ka na, o kaya di isa ka sa condo mo, stuff like that.
1: Mm-hmm.
5: So parang kailangan natin ng ano, ng parang pamilya na rin who will be our companion. So yan, umusbong yan. Okay, but kami sa CARA, they will always say na we have nothing against purebreds. Okay, I'm sure marami sa atin na merong ano, magaganyang pets. Pero sa totoo lang, sa Pilipinas, there are about 13 million homeless animals.
1: Mm-hmm.
5: Okay, so ang sinasabi namin, rather than shop, baka naman gusto natin i-consider na bigyan naman ng mga tahanan yung mga community animals, yung mga strays.
1: Mm-hmm.
5: Pwede naman mag-adapt sa mga shelters, and these are equally loving, okay, equally loyal, and perhaps, okay, ang importante siguro, they need us more. So kung makakatulong tayo in that aspect, why not, di ba?
1: Mm-hmm. Okay. So ano yung proseso, ma'am, kung interesado po na mayroon pong mag-adopt ng mga pets or mga dogs in particular na nasa mga shelter po sa atin?
5: Okay. Ang mga ano, pagka meron tayong legitimate shelters, okay, ang importante dyan, ini-screen din natin mabuti yung mga gustong mag-adopt. Sinusiguro natin na ano, na the dogs, okay, or even the cats will go to good homes. Kasi sa totoo lang, meron namang mga kukuha lang ng ano, sige, mag-a-adopt ako, pero pagtapos na papabayaan. Ito, ang, for example, here at CARA, what we do is pumunta ka muna sa aming facility, okay, sa Mandaluyong, meron kaming cattery, okay, sa Novaliches, meron kaming doggery, nandoon naman yung mga dogs. So, unang-una, pumunta ka muna, tignan mo sila, makipag-bond ka, tingnan mo kung sino sa mga animals na yan, ang ano mag-i-interact sa'yo, ang feeling mo, ito ang tama sa akin, this is the perfect animal for me. So, hindi lang basta, oh, ito yung picture, tapos parang cute yan, so ito na lang. Hindi, kailangan muna, perfect fit ba kayo? We try to make sure of that. And then we also, in the screening, okay, we also ask, okay, yung bang pet na gusto mong i-adopt, yung ba ay, baka mahalagaan mo. Can you provide the food, the shelter, the medical attention that you would need? Tapos, this is a lifelong commitment. Are you willing to do that for them? Kasi, di ba, 10, 15 years ang buhay ng isang aso. So, kaya mo ba yung i-provide? So, we try to make sure of that.
1: Miss Nui, sa ngayon, ilang dogs ang mayroon po kayo na for adoption?
5: Yeah, we do. We do that. We have the CARA home in Beaches. That's, you know, we have about, right now, excuse me, we have about 30 to 40 dogs there, right?
1: Iba-ibang breed, ma'am, or puro Aspen?
5: These are mostly Aspens.
1: Okay.
5: Kasi yung CARA is not a shelter. Kasi ang CARA, ang kanilang focus talaga is yung kapon, yung capture, neuter, vaccinated with anti-rabies, and then return them, the community animals, to where they are found. Okay, kaya lang, kung minsan, meron din kasi nag-iiwan sa CARA ng mga bigla na lang nahandoon, di ba, iniwanan doon sa mismong facility. O kaya may mga nagre-request, pwede ba tulungan nyo kami? Dahil, for example, one of the dogs there, nakita sa highway, tapos ano, masasagasaan. So sabi ng MMDA, baka naman gusto nyo tulungan ito at kunin nyo na lang. Umpunin nyo na lang dahil sa mamatay lang to dito sa ano, dito sa highway, di ba? Masasagasaan lang yan. So may mga situations like that na we take exceptions. Okay, so the dogs are now in the CARA home in Novaliches. Pero naghahanap sila ng adopters to give them a second chance, di ba? To give them loving homes.
1: Hanggang sa dumami na ng dumami, ma'am, yung mga na susurrender or nakikiusap na kalingain nyo muna.
5: Yeah. And that's why we also bat for adoption. Kasi, di ba, kung ano, parang CARA kasi is an NGO na non-profit eh. Wala namang kaming pagkukuhanan ng sustainability kung hindi mga donations din. At saka yung also, thank you very much, yung mga volunteers na nagbibigay ng kanilang time and effort okay, to care for the animals, di ba? Pero, what we're saying as well is, kung dumadami sila ng dumadami, mas mahirap. And I'm sure this is true for other NGOs and shelters as well. Paano mo sila isusustain? Hindi naman kuha ng kuha, tapos mapapabayaan, di ba?
1: Pero, Miss Nui, ano, dun sa iba na parang nagdadalawang isip na mag-adopt ng isang parang dog na hindi na baby, mahihirapan ba silang parang mag-create ng bagong environment para dito sa i-adopt na dog? Yung mga ugali ba niya, yung mga behavior ba niya, mababago pa ba yon nung mag-a-adopt sa kanya na bagong home, ganyan, na bagong pamilya?
5: You know, dogs are very resilient. They're very flexible. Okay, you would probably hear kayo mga stories na, oy, stray yan, galayan dati, pero ngayon, wow, loving, loyal, di ba, companion para sa ano, para sa isang family. So, siguro sa umpisa may adjustment talaga mangyayari. Okay, pero believe me, okay, if you find the right fit, you would find a very perfect companion. So sila na ano, bigyan mo sila ng attention, bigyan mo sila ng love, they're out to please you eh. Okay, so at bigyan natin ng training, bigyan natin ng attention. Tapos kahit hindi pa

0: You should see our animals there. Lahat yan, lahat yan strays, 'di ba? Pero ang ngayon pagka ano, pag may mga visitors doon, ako talagang naglalambing, talagang kulang na lang sabihin talaga, sige na, kunin mo na ako. Ano, parang they would like to be cuddled. Talagang nag-ano, sabi ko, hoy, masyado kang attention, ha? Masyado kang naghahanap ng attention, kasi talagang naglalambing doon sa mga adopters, 'di
1: So,
0: ba?
1: ibig sabihin, ma'am, parang sinusuklian din nila, ano, kung ano yung atensyon, yung care na ipinapakita po nung kanilang parents, for parents.
0: That's true. That's true. That's very true. Parang
1: Nice.
0: they return the favor eh.
1: Ma'am,
0: Very
1: binisit
0: grateful
1: ko
0: for
1: tong
0: that.
1: page ninyo, ano, Cara Welfare Philippines. So, posted dito, ano, yung mga dogs at yung iba pang mga pets na pwedeng i-adopt yung mga naghahanap ng homes. Yan. Kagaya nito, si Lee, ayan, naghahanap din siya ng bagong tahanan. Pero pag ganito ba, ma'am, pwede ba namin silang, let's say, palitan ng name? Or as is na, makakabago ba yun sa kanilang character or whatever po?
0: Ah, pwede niyong palitan kasi of
1: Pwede.
0: course we give them names, 'di ba? Pero ang animal ko ano yung madalas nilang name na naririnig, yun ang susunod nila. So kunyari, sabihin mo, well, I call you Blackie right now. Pero gusto mo sa kanya White, baliktad din. No? Pero kung gusto mo tawagin siyang Whitey, just keep calling him Whitey, he will answer to that. Ito yung kung ano siya
1: Ulit-ulitin lang.
0: nasanay, kung ano yung madalas siyang marinig.
1: Okay, so yan na. Pwede nilang puntahan, ma'am, itong inyong social media para kung nais po nilang mag-adopt ng mga animals, kayo po ay mag-a-arrange po nito para po sa kanila.
0: Yes, we have, if you look at our website, we have an adoption application form there. Okay, so pag fill up mo yan, so may mga questions dyan, no, that we will go through. Okay. Pero pag fill up mo yan, makikipag-arrange tayo ng meeting para a meet and greet adoptable animals. Para nga, as we said, para makilala mo sila at makilala rin nila kayo.
1: Okay.
0: Okay, so yun ang susunod. Pero go to the website. There's an adoption form
1: I
0: that's
1: see.
0: available there if you can fill up.
1: Okay. Pero ma'am, in general, gaano na ka-aware ang mga Pilipino sa ganitong pwede palang mag-adopt ng mga stray animals?
0: I think nag-i-increase naman ang number. Pero let's face it, no? Ang makikita mo sa social media, yung mga may breed. Kasi para sa feeling nila, yung mga Aspen, eh, nakikita ko naman yan everywhere. So, may pagka-common. So, gusto nila yung parang some a pet they can show off. And okay, that's yun ang trip mo, that's fine. However, bigyan din naman natin ng chance itong mga Aspins because as I said, they're equally loving, they're equally loyal, and they need you more. So, kung meron tayong puso na National Dog Month, eh, di ba? This is also the time to celebrate yung mga pets na hindi naman necessarily pure bloods lang. And this is the time to adopt. If you're thinking of ever getting a furry companion, August is the best time. Dahil nga sineselebrate natin, consider naman yung mga Aspins.
1: Di ba si Heart Evangelista, ma'am, may inadopt na aspin?
0: Oh, tapos 12 nga yata yun, di ba? Talagang
1: Yan. So yan, i-flash natin dito sa ating screen yung webpage, ayan, yung social media channels din po ng Cara Welfare Philippines. And ma'am, nabanggit nyo kasi kanina, ano, na talagang ang saya-saya ng bahay kapag meron tayong pets, ayan. Lalo na ngayong pinag-uusapan nga natin yung mga dogs kasi National Dog Month. And nabanggit nyo rin kanina, pagka-stress po tayo, di ba, parang nagiging stress reliever natin yung ating mga alagang aso. Na ipita-transfer ba namin, ma'am, yung mga toxic naming emosyon sa kanila? Na feel din po ba nila yon?
0: Actually, okay, a dog can be your emotional support animal. They have this, ano eh, sabi, may mga studies yan eh, na hindi naman all dogs, no? Pero they're really dogs that are meant to be emotional support animals, meaning not necessarily certified, okay, na emotional support. Pero pansinin mo, okay, kung very close sa'yo ang dog, what will happen is,